0: favorito na Ate sa Kaaminan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ

0: Maibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangwa arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
1: Salamat kay alas 8 size na mga ka-vibes. Bueno, ato sang timbayaon ng atong mga ka-vibes nga nagtanaw na ito sa Facebook Live. Ngadto ni ka-vibes Frances Yanyan Huerte. Ningon siya din ay, as long as naay mga supporters nila nga uto-uto and why so nag-ulo, walay paminsar. Unsay nga na, bako kang suod sa ulo, then magdrama and mag-script writer yun na si Rostay. Sumapa sa opinion ni ka-vibes sa Frances Yanyan Huerte. Unya, nga ito ni ka-vibes sa Jan Tubi. Morning ka-vibes Sir Tonton. Padayon rami na minaw sa radyo, kauban sila Bimbo ug Daryl. Nindot daw prime topic, permit topic diri ingon aning doha while nagkaon. O salamat kayo niya, pag-amping mo pagkaon ha. Kanang bukog ko agyod kay simbako bitaw ka-vibes may mo diha kay namahaw na mo ako inikuman pa sa atong ginbuhaton mga ka-vibes. So balik ta ba kana og mao din na ang gibutyag ni Secretary Junbi Crimulya mga ka-vibes. Na usab na ito ang script sa drama. But then again mga ka-vibes, sa ako nang gikaingon, what you see is what you get from that instance. Kaya nga kung tanaw lagi si Vice President Sara Duterte karong panahon na wala na mahimutang oy. Kisa ko yung mahimutang mga ka-vibes niya samot na kagahapon kay ang Quezon City Prosecutor's Office ni salikway sa kaso nga gipile sa iyang bana nga si Attorney Manasis Carpio. Sa mga pipila ka mga opisyali sa gobyerno, lakip na ang Executive Director sa Anti-Money Laundering Council nga si Attorney Ronel Buenaventura. Nga kung mahinumdo mo, nabutyag mangyod ang ilang mga financial records. Dili tanan, pero nabutyag manguntong kung mahinumdo mo sa diyang ipahigayo ng hearing sa House Committee on Justice. Nabutyag tong 6.7 billion nga mga transaction nga nahidangat ngadto sa Anti-Money Laundering Council. Nga niyanang maong gidaganon sa kwarta mga ka-vibes, kung imog yung ipakang sa gideklarar sa Vice Presidente perting layo agis gintang mga ka-vibes.
0: Arangkada sa nabutang!
1: Dili na lang itang mag-iskot numero. Nga na lang, bilyon o milyon kadlako ras di prinsya niyana. Huwag mao ni Ron ang naglapad yun ang uni Vice President Sara Duterte. You know why? Nakainumduman mo nga imbis nga ni atong day 23 doon na ang tatoy testigo nga kanang signature expert document expert gikan sa forensic unit sa Philippine National Police. Si Police Major kanana ang katotoang opisyal nga niingon nga maoy andam nga mo butyag yun kung unsa ba gitong mga pirmaha. Kanang niingon sila ang mga pastila paita oy. Si Police Major Jubilin Bagay mga ka-vibes. Mahuman tatoy mabutyag nga itong day 23. Pero nausab ni kay ni Barog si Attorney Lord Nakapunan og niingon kalit mga ka-vibes nga the prosecution will rest in presenting additional witnesses sa kalabot sa Article 1 nga alleged misuse of confidential and intelligence funds. Ha? So imbis nga si Colonel nga si Colonel Magay tato ilang ipresentar, mga kabibes, ang gisulti ni Attorney Lorna Capunan mao'y nakadaag labad sa uron sa depensa, mga kabibes, sa ilang kliyente. Kaya nga no, matod pang Attorney Capunan, ato lang ni Binisayon aron masabtan sa kadaghanan nga imbis nga mo presentar pa mi og mga testigo, among ibutyag din ang tinguha nga ipatawag namo nga testigo si Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
2: Arangkada sa kabutan.
1: In other words, si Vice President Sara Duterte mismo ang ilang gustong patungahon. O kana dihang dapita, mga kabibes, o ikaw, Sara Duterte, knowing that this kana naabang the impeachment court can always subpoena you, makasupina niya to appear, personally appear sa nagpadayon nga Senate impeachment trial. O ikaw, Sara Duterte, o niya alanganin ka, ha? Di ka ka magkurog, mga kabibes. Anila pa, bagis man ko no, isog man ko no, pero but when confronted against the truth, ang tao, mga kabibes, ay, magawas gina. But you know, di ay akong take ni iniba. Kanang ilang katarungan nga nakalapas na sa right against self-incrimination sa Vice Presidente, ha? It might be partly true. Kaya you know what? You can always be compelled by the impeachment court because of disiplina. But nonetheless, ang imong pagtubag dito, kung daily incriminating against yourself ang panguta na, you can always say so. You can always answer, but there is this but, mga kabibes. Kung incriminating gani ang panguta na, nga daw maglabad ang imong o, nga nagkuha kag bato nga gihapak sa imong kaugalingong o, you can always invoke the right against self-incrimination, mga kabayes. But never nga dili sa mutunga dito sa atubangan sa Senate Impeachment Court, mga kabayes.
2: Arangkada sa kabutan.
1: Ato sa ning basahon ang pipila nato ka reaksyon, mga komentaryo gikan sa ato, mga kabibes. Gikan ni kabibes Benjamin Hildore, gubot na pud ugma puhon sa Quezon City Court. Ig-appear ni Sara, unsa na siya nang iksina nga mahitabo ya. That is very interesting yun, kabibes sa Benji. Atong tanahon kay sugda naman ang buruka yun. Kato, pagpensar man to. Galing kay Kabayb Ted Bedes, good morning Sir Ton. Ano kaya ang pinakain ng mga Duterte sa mga kulto niya? Bakit ganun sila kung ipagtanggol si Sara? Naniniwala pa kaya ang mga ito sa Diyos? Kasi parang si Sara na kasi ang Diyos nila. On how what, the way they support her, nakakabanas na talaga ng mga taong ito. Diyos na lang ang bahala sa mga to. Yun ang panindigan ko rin. Pagdasal na lang natin sila, ka-Vibestead. Sir Ton, ano kaya ang mangyari kung makonvict si Sara, no? Ano kaya ang gagawin ng mga bakang ito pag nangyari ito? Well, sabihin ko sa iyo, ano yan? Pagulong-gulong na iiyak yan, ka-Vibe sa Ted.
3: Pinawa!
1: Good morning and how are you, Kabibs Almera Hinares? Niya pa maing buta, Kabibs Tonton. Nagpaminaw kanunay kaninyo diri sa CCF Housing Project Claridel Street Omapad, Mandawi City. Salamat kayo kanunay, Kabibs Almera Hinares. Amping kanunay, Kabibs. Unya nga ito ni Kabibs sa Marvin Ladera. Kumusta diha ang atong malunggay chispandisal sa Barangay Kaputaw, Cebu City? So, inani mga Kabibs ba nga ato tong tiwason ang gisulti ni Attorney Lord Nakapunan. Ha? Kanang ang akong baruganan, bisan pag nag-invoke ang iyang mga abogado, ha? Abogada, for instance, kay ang ilarmang lead counsel si Attorney Sheila Season, that will be incriminating herself. Ha? I go with the notion nga kanana ang it does not follow. Because ang importante nga mutunga ka dito, but the moment ipropound ang question, mga pangutana nga incriminating, mga Kabibs, pananglit, tinuod ba nga imong giwaldas ang kwarta? Then, she can always say, the Vice President can always say, I invoke my right against self-incrimination, Your Honor.
2: Arangkada sa kabutan.
1: That's it, but never disrespect the court. Ha? Pastilan. Huwag mo manggaling na. Pero tanaw na to, huwag kaya ba? Naba ni mga yag bulls ang mga senator judges, mga Kabibs. You know what I mean?
3: Ito nga!
1: Matod pa ni Kabibs 1806. Good morning, Sir Tonton. Desperate measures na nang kalakihan ni BP Sara. Kapit sa patalim ang gaba samahan ni dahili na padung sa anak. Anak lang. Oh, all right. Digoy ni, kumusta ka, Digs? Ako lining amigo, mga Kabibs. Na-post sa Vice Ganda, Kabibs, nga mas nakakahiyang maging DDS kaysa. Okay. Noted. Hugaw slawas. Ako moingon nga punto, nakapunto sa niana si Vice Ganda, Kabibs. Gikini, Kabibs, 0792, kanang bana ni Piato Sir nga si Carpio, kunuhay law expert, pero wa man siguro ano siya mag-specialize sa law, kay ang iyang specialize ang magnetic lefter management. With laughing emoji niya karon nga damay siya sa mga kaso ni Piatos. Iya kunuhay gi-activate iyang pagka-carpio as if tarong siya nga abogado. Unsaon man imo pagkatarong nga abogado kon ang imong nasawa iyang og iyang pamilya number one lawbreaker sa Pilipinas. Loaded kayo ang opinion ni Kabibs sa 0792. But rejoinder na ko, Kabibs, kanana abang. The fact is kasado sila. And therefore, og kasado mo, everything is conjugal. Sa ato pa, bisag separate ng ilang bank deposits, assuming lahi og kananaang kanang account sa bangko si Attorney Manasis Carpio. Tungod kay magtiayon mo, therefore everything is conjugal. So mao bitaw na nga gi-breakdown tong 6.7 billion pesos. Nga if my memory serves me right, mas dako pagani ang kanang transaction reports nga natala nga na monitor sa Anti-Money Laundering Council ngadto ni Attorney Manasis Carpio. Unya kani karong nahitabo magud ka, Vibes, atong balik na atong klarohon. Let us put everything in a proper context. While gerest na, so kanana ang ipapahuway lang usa, gi-standby lang usa, atong gamiton ang kanang yano nga termino nga masabta nato. Kanang ang Article 1, ang sunod semana, kay kagahapon o karon ang marking man sa katong mga 1,800 ka mga dokumento. Imagine ha, 1,800 ka mga bank documents, apil na tax documents, gani, mga insurance policies. Sa magtiayon nga Vice President Sara Duterte o Attorney Manasis Carpio. Ha? Kaya yun, mga Kabibs, ako na nang gisulti gahapon, I used to be in the industry also. Doon na mga gitawag niya o investment policy sa insurance. Unya, Kanabang, ha? May ngunta ni invest ka ba? Nya, maklaro man ano yung makapili kantidan. Ha? Pananglit ni invest ka og kanana ang 20 million, makita man na dito. Ha? Sa imong insurance policies, mabita ni nga ako, actually, ako nahibuong ko ang akong presumption kani adto sa dihang mag-seminar mi sa AMLA nga kanang naamang gihapon ng confidentiality in nature pero unsa man eh. Sa amo pa ning kumpanya ni adto, these are politically exposed persons. So supposedly confidential in nature ang ilang mga kanang mga insurance policies, but not in the case of impeachment. Yabugid town, basi pag ipatawag pa gani ang mga concern ng mga kinsa manggaling ang mga underwriters o matod pa nila mga financial advisors nga gikuha ni Vice President Sara Duterte. But then again, mga ka-vibes, ang revealing kaayo kining kalabot sa mga deposito sa bangko. Kaya you know what? Gikonfirmar kagahapon ni Prosecution Counsel, Congressman Joel Chua, nga lakip gyud sa ilang tawgon nga testigo si kani Senador Antonio Sani Trillanes.
2: Arangkada sa kabutan.
1: Remember mga kababs, it was Sani Trillanes who first exposed kining bank account sa mga Duterte. Lakip na gani ni kani Presidente Rodrigo Duterte nga kinumdo mo nga kita mo ato nag-abot sila sa hearing sa Ritus Kongreso mga kababs, kapirteng skuwa ni Digong, if I may call him that way. Nga naggunit man to siya ng baston ya, hampako na bunalan ko tayo sa iyang baston si kining former Senator Sani Trillanes mga kababs, kapirteng skuwa. May lang gani kayo, huwag amday bunal. Bunalan pa tambot, sa kayo may tabo. Yan ka ni Kabaib 760, Kabaib sa una, sa DDS Paku, o mapabor si Digong sa China, ang mga DDS vlogger. Mayingon dayon nga, pasagdan lang si Digong kay Chess Master kuno, pero karon og Chess Master si Digong, nga nung namati man si Digong, unta nakamata ang mga DDS Kabaib. Akong punto lagi ka vibes ha. Doon nag-Ginoo nagtan-aw kanunay. Wa gyoy dautan din is kalibutan nga mulungtad mga ka vibes. Mind you, believe you me mga ka vibes.
2: Arangkada sa kabutan.
1: Tomorrow na diha akong mubukay nga tubag nimo ka vibes. Ha? Wagi mulungtad oi. Sumagod ka tong mga diktador nga ngilngig kayo. Inumdom mo. Saddam Hussein sa Iraq. Unsa ni tabo? Strong man. Ngilngig kayo. Awa, oy. Sus, gikunis-kunis og maayo sa mga residente sa Iraq. Gikuha gito sa iyang taguan dito sa iyang underground bankhouse mga kabayb. Sus, hasta god ang iyang monumento nga strongman siya. Giayo og dukduk, oy. O niya, luoy kayo si Saddam Hussein mga kabayb. Murag ilaga nga gipagawa sa iyang taguan. Ha? Kisa pa ilang strongman, ha? Si anhing Colonel Muammar Gaddafi sa Libya, unsa may naitabo? Ha? Wa. Napukan gihapon siya. Unya mao sa ni ang mga Duterte mga ka-vibes. Unya karon og imong subayon nagkanit-kanit na ni tanawa sa naitabo. Ganiha atong giskutan. Si Alan Peter Cayetano giyang igsuon. Si Senator Pia Cayetano, tuana ni Kagiuna. Ay, just na ito, mabalik pa ba ito? Ha? O niya, apil pa gani ang iyang asawa nga si Mayor Lani Cayetano sa Taguig. Ha? Ang akong basa ni Ana, mga kabayos, dakog tsansa nga katos Alan Peter Cayetano din na ito mabalik. You know what? Because, just like Senator Loren Legarda, ha? He can always invoke nga di na sila mabalik sa Pilipinas kay gigukod sila. Ha? Therefore, they will be seeking political asylum. Ana lang. Kay ngano, mga ka-vibes? Pamagani sa iluwa si kanabang huwag magani gi-consider ang kanang pagka managagaw ni kininiang PBBM Reformer Speaker Martin Robaldez. Ha? Ang naka kanang nakabitaha lang gid kang former Speaker Romualdez, matong pa niya nga ako ning atubangon tanan. Ha? Kay niya pa wa gid siya sa. So therefore, let's leave it to the court og utsaon gid nila pag-appreciate kay wa na may testigo batok ni former Speaker Romualdez, mao na ni nakaayo. Ha? Pero mga ka-vibes, naa naman na diha atong tanaw ng maong kalambuan. Unya, tanaw na ko, grabe ang epekto ni ini. Sa uban pa nga, mga nagtanaw sa nahitabo ng itong former Speaker Romualdez. That's why, wako na ibuong nga nung nisunod og biya, nisunod og biyahe nga itong sigawa sa nasod, si Senator Alan Peter Cayetano, mga ka-vibes.
2: Arangkada sa kabutan.
1: Kagrabe ni Ronoy, express ko, ha? Nga no, ang pagbiyahe ni Senator Alan Peter Cayetano, mga ka-vibes, na timing nga gi-announced sa NBI. Ha? Nga ilang nadiskubrihan ang kantong bulawan nga kawa o kaliro. Laliman kag sabi na ito, gidubli na ito, bayad ang balik 55 milyones pesos nga kaliro nga gigamit sa pagpahigayon sa 2019 Southeast Asian Games, mga ka-vibes. Basta ngilngiga lang yun. Doon na yung dokumento o mga ebidensya niya na ang NBI karon, but beyond the NBI, mga ka-vibes, I'm sure doon na ni informante si Senator Alan Peter Cayetano kung unsa ni dagan sa ombudsman. Ang kuyo, magudang ombudsman. Kaya yung ombudsman, mga ka-vibes, just like what had happened to former Speaker Romualdez, pag duso sa ombudsman nga to sa Sandigan Bayan, wala gikabtig ugma. Giisyo ang kanang usay nga na nagiduso sa ombudsman pagkabuntag, pagkahapon, abot ka to Sandigan Bayan. Awa, pagwa magabhian, oy. Ha? Ni-issue dayon og warrant of arrest ang Sandigan Bayan, mga ka-vibes.
2: Arangkada sa kabutan.
1: Good morning, pag-usap ko to ni ka-vibes Marvin Ladira. Niya pa, blessed morning, Sir Tonton. Unsay nga na, Dan Sharon Hart, unya, now lang ka-chat kay na busy pero naka-monitor always sa imo program. Okay na kayo, Sir Tonton. More power always, ka-vibes. Mauna ni, salamat kanunay, ka-vibes, sa Marvin Ladira. So, mauna ni mga ka-vibes, ang nahitabo ni Senator Alan Peter Cayetano. So, I could be wrong, kaya posibleng mabalik pa ni siya, kaya tuwara mo sa Singapore, unya, ang source na to, nga si Attorney Jess Palsis, nga, ligon ka ning mga source, mga ka-vibes, doon na pagod siya kanang litrato sa paghiabot ng gayon sa Changi Airport dito sa Singapore ni kining Senator Alan Peter Cayetano alas 10 ang takda kagabi. After leaving the Ninoy Aquino International Airport mga pasado alas 6 kagabi. So kuyog niya dito ang iyang kanang maguwang si Senator kining Pia Cayetano. Unya, ang impormasyon ni Atty. Jess Palsis, puntag pa lang, una di ang nilarga paingon sa Singapore, si Taguig City Mayor Lani Cayetano, mga ka-vibes.
2: Arangkada sa kabutan.
1: So, kanang it's premature to say nga di na mabalik, pero it's an indication, mga ka-vibes, nga nag-uula ni sila ron. Dako lagi kay itong epekto ang nadangata ni kanang former speaker Martin Romualdez, mga ka-vibes. Gikan ni ka-vibes 0792 kanang Duterte Seres pick strongman mana, how could you be a strongman kung imong gitolerate ang corruption? You have a point, ka-vibes 0792, pero para nako strongman magugka kasagaran mga abusado kay sa home ya, magpalimpyo-limpyo pa tanawo ron na diskwidong balaw hanila pa, mga ka-vibes. So tanawang tani, and kanyang nahitabo ni Senator Alan Peter Cayetano, di nagay niyo balik sa Pilipinas. So alams na, paingon na sa Ningatos nasod sa France, mga ka-vibes.
2: Arangkada sa kabutan.
1: Mga kababs, alas 8:30 naman, mapost lang sa ko makadiyot niya humaniining mga mahinungdanon kayo atong ipadayon ang pagtuki sa mga mahinungdanon kayong isyo din lamang gihapon sa atong arangkada sa buntag palihog. Standby.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Mga init ka pang hitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mo!

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, a sound trip.
1: Wow, nani.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag butag nga arangkada.
2: Butag nga arangkada.
0: Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
2: Walay preno sa pag-arangkada.
0: Aniha si ka-vibes tonton.
3: Arangkada sa butag.
4: Bueno, salamat kay alas 8:34 na mga ka-vibes. Daghang na okay aning gibuhat Alan Peter Cayetano ang paglarga. Oy. Actually mga ka-vibes, kanamanggong ang nadangatan karon ni Senador Alan Peter Cayetano ba? Managingon na to nga sa ako nang gikaingon sa makadaghan din o magpuyo lagi tagbalay nga binuhat sa amin mga ka-vibes. Bildo ba? Akong pusabot, binuhat o bildo. Ay, yung pag-unang panglabay lagi. Kay bawsan ka ni ka, kanang bildo ni mong gipuyan mga kabayos, puskay gina, kagay gina. Muna na inahitabo rong Senator Alan Peter Cayetano, kay pasultiyon siya niya ito, pirti kalimpyo. Birada diri, birada dito. Kanang saway diri, saway dito niya. Karon, basa-basa na yung Biblia, idjara. Matod pa ni Kabayos Benjamin Heldore, ni Kuyog di ay sila ni Cayetano. Makadali-dali sila og larga kay wa may anak. Maosa na, Kabayos Benji. So, tanawarod, ang gibutyag ron sa kining NBI, nga nakugang sila kay sabad ito, maong kaldiruha, lagi nga 55 million. So, klaro kayong nasold sa threshold sa kinini ang plunder mga ka-vibes. Gidouble pay? Gidouble payment? Ha? Sumao na ni Ron. Kay imbes ka 30 million is round, mo itong naabot o 55 million. Yeah, remember, the threshold of plunder is 50 million man. So, prosper ni mga ka-vibes tingkagol gisprisuhan si kanhi Senate President Alan Peter Cayetano. Again, moingon ko, dili pa ni hingpit ha, nga sama sa gibuhat ni kanana ang Senator Loren Legarda nga wa nagitimailan nga mabalik. Kay nagpaalim pa kuno sa iyang sakit dito. Iyang sakit baga. Uy, moingon lagi ko. Tanawa ra godo. Ha? Si former speaker Martin Romualdez kadto na sa gihambin nga kanang sakit diara diri sa Pilipinas. Although gisaway sa ni anang matod pa niya nganong nagpa hospital arrest mga ka-vibes. Well, it is the right of every individual. Ang naka bitaha lang ni former speaker Romualdez kay diri sa ato nagpa hospital. Wa gani musibat. Pero lahi man kang kanana ang Loren Legarda kay adto magid siya sa France mga ka-vibes niya. Awar ko nang kaingon ka ba nga klaro kaayos sa mga batan-on pa TV-TV ba? Nibiya diri sa Pilipinas o niya ang ilang gibuhat gimaniobra ang ilang shares of stock sa ilang negosyo sa solar sa iyang anak. Kay nga no, bago pa ni kanang gitawag nila o corporate exit. Nibaligya og shares of stocks nga bali og 2 billion shares sa kantidad nga tag 1.30 o 1.5 kada share sa ato pa mga 3 billion ang kantidad. O niya 2 araw nagpahayahay sa nasod sa France mga ka-vibes.
3: Arangkada sa butang.
4: So ang teorya naghikay sa ilang petition for asylum. Ha? Nga lagi nakabantay na gani ni si Ombudsman Jesus Crispin Remulla mo nang si Ombudsman Remulla o gang iyang igsuon nga si DILG Secretary Junbic Remulla manglarga sini silag France kay istoryahon gyud ang mga French authorities nga ayaw taon mo padaa aning mga Pilipino dinhi nga moari diri sa inyo nga mohangyo og political asylum, mangayo og political asylum, ayon niyo og tugtina. Never allow France to be the fortress of persons nga dunay mga nagungong nga mga kananaabang atraso sa Pilipinas. Maingunta na lang po nga. Unya grabe, seryoso kayong kaso, plunder. Mausan ikang Alan Peter Cayetano. It looks like inanag yun. Kay maoras ang timing. Again, wa pa na ma-establishar nga ni-exit biya sa Singapore. Kay matod pa ni Attorney Jess Palsis, wa man kunoy kanang connecting flight nga na-establishar. Pero tanaw na to. The moment, di na gani mabalik si Senator Alan Peter Cayetano sa Pilipinas, mga ka-vibes. Ako moingon ka-vibes nga alams na.
1: Pinawa!
4: And you know, this dawned on me, inani ang senaryo mga ka-vibes. Sunod si Mana Manggod, crucial na kayo ni. You know what? Ganong crucial mga ka-vibes? Mag-isgot na Manggod ta sa unexplained wealth. And time and again, sa akong gisulti lagay din he, diha nagyod magkabistuhan na ang tanan. O kadyang nagining tanan, kay dili lagi tao na nimo mamaniobra, mamanipula ang mga bank transaction records. Kung pila ang imong gideposito, kung pila ang imong gi-withdraw, labi nag mo abot nag 500,000 pesos automatic na reported na digitally dito sa Anti-Money Laundering Council, mga ka-vibes.
3: Arangkada sa kabutan.
4: Susunod si Mana naman na. Kay ang nahitabo gani, mga ka-vibes, kagahapon o karon ang marking ni atong 1,800 ka mga dokumento, spuko na nimo. Unya akong tanaw, naniguro na sa Alan Peter Cayetano, somehow I know. Nagod na sila yung mga staff niya. Nakakita, nakalili na to sila. Uy, boss, ngilingig ang deposito na yung Vice President Sara, boss. Ay, minilyon man, boss. Binilyon man, boss. Pikit, ano yung boss? Taon, saan na to pagdepensa aning Vice President Sara Duterte? So that is my reading ni ini mga ka-vibes. Matod pa ni ka-vibes 4541. Ka-vibes si Hinigawas na si Petra sa kwadra. Wana tulin kaayo ang dagan ato ka-vibes. Mauna ka-vibes 4541. Bot lang mo, balik mo sagdi. But then again, ang timing lagi ba? Okay. Kanang good morning Sir Ton. Girl kaayo ba ni Cayetano. Si kanini ang Kabibes 6028 alias Kabibes Kaloy. Salamat kayo Kabibes Kaloy ha. Kanang ang ako lang ni Senator Alan Peter Cayetano Kabibes ba. Prangkang pagka-istorya. Magpalimpyo-limpyo mangkod. Ngayon naman ning gibutyag ni gawas na ining kawa ng bulawan. Mga liman kag 55 million unya matod pa ni NBI Director Melvin Matibag, doon na sila yung dokumento, doon na sila yung testigo nga gi-double payment. Ha? Nangawat magani kag 55 million, labi na tong at least 3.47 billion nga budget insertion sa flood control og infrastructure projects dito sa Taguig. Nga matod pang senator Ping Lacson mga ka-vibes, di yung kumuhunong niya ini hangtod nga dili siya mapriso dito sa Quezon City Jail mga ka-vibes.
3: Arangkada sa kabutan.
4: Kay base sa informasyon ni Senator Lacson, 20% ang kickback paingon nga ito ni Senador Alan Peter Cayetano mga ka-vibes.
3: Arangkada sa kabutan.
4: So grabing kawataon niya kay doon na may mga uban pang ebidensya si Senator Lacson. Laliman lagi ka katong usa ka kapinsa kanang lima ka kilometro nga kanarang ilang gibuag paril gud aron mag karon aron nga maprotehean nga dili mo suyla ang Laguna Lake paingon diri sa Taguig. Sus, spuko na nimo mga ka-vibes nga ha? If my memory serves me right, 300 milyones per kilometer asugo ka ng dalana, asugo ka ng parila kamahal nga nung ingon ni anak man. Unya dunay mga ebidensya ni ini si Senator Ping Lacson mga ka-vibes.
3: Arangkada sa kabutan.
4: So kana ang tanan naana sa ombudsman ron. Ha? Wa pa'y labot katong kawa lagi nga perting mahala. Unya remember ang threshold sa plunder 50 million kana ganing kang Senator Rodante Marcoleta nga nadamay pas Mike Defensor 75 million na gani na wa nila gideklara nga election campaign funds. Ha? Tanawa. Igo. Ha? Unya, ironic as it may be, ang mga kritiko sa kani speaker, time will come nga magkuyog sila dito sa Quezon City Jail, mga ka-vibes.
3: Arangkada sa kabutan.
4: So nga kong take diha, naroon na nila to prove their innocence in court. And in fairness to the former speaker, wa nalang ito ay testigo batok niya ay nang recant na nganom sa taong ombudsman nga, well, that's his job. Pero tanaw na to. Atong tugtan ang kamot sa balaod. Atong tugtan, di ka na bang matod pa nila mga ka-vibes sa panultion ba nga atong tugtan ang balaod. Ha? Let the law takes its own course. So ato nang tugtan. Kay ogwa gi ebidensya batok ni former speaker Martin Romualdez, of course. Ma-clear siya kanang mapawa sa isa and he will be vindicated. Dining uban nga magpalimpyo-limpyo otro pa ding mga badlungon. So, mo na eh, pangitabo karon mga ka-vibes. Unya, sa ako nang gikay ngon ha, next week will be very crucial. Kaya magsugod na ang Article 2 ang kabahin sa unexplained wealth. At tanawa, nagsunod-sunod kay ang Quezon City Prosecutor's Office, nideceder naman nga wa na ibabag. Kaya ningon sila nga wa na to'y base oy. Katong gipasaka nga kaso ni Atty. Man Scarpio nga nganong nipalag siya mga ka-vibes nga nganong gibutya ang ilang financial documents, financial records. Uban siya ang asawa nga si Vice President Sara Duterte. Wala na ibabag. Ha? Matod pas mga abogado, banga pastadya sa abogado ni Atty. Man Scarpio. Di ko na mo ang binyo mga ka-vibes ang kananaang kanang gibuhat sa ni sa abogado ni kinini ang Attorney Manasseh Scarpio mga ka-vibes. So naanaman na diha awa nagyoy problema kanang kinanglan ang may tabo mga ka-vibes. Mo samot yun ang kalaban sa U ni Vice President Sara Duterte kay ang kiha nga gi ang sumbo nga gi pasaka sa iyang bana wa naman ningon naman ang Quezon City Prosecutor's Office nga among girekomendar nga isalikway kay wa oy kanang igo lang nagbuhat sa ilang ginbuhaton ang maong mga mga sakop sa Kongreso o ang Anti-Money Laundering Council. Pastila, no? Okay. Gabiha ba dahil ini? Nga kadako ba sa maong kantidad, oy? Ha? Kanang matod pa mga ka-vibes. Ang mga pangitabo dito sa Taguig, grabe gidaisa. Akong gitanaw ba, nag-backread lang ko mga ka-vibes mo na di ay tingaling ni Sibat yun sa Alan Peter Cayetano. Di ni makuha na eh. Dako kayo o kanabang kaingonta mga ka-vibes nga kanang grabe ang kanabang skeletons nga nabutyag daron, skeletons in the closet nga nabutyag batok ni Senador Alan Peter Cayetano. Sa man na ni mo be pag-dispute nga doon na may nibarog nga testigo nga ilang gi-double payment ang kaldero mga ka-vibes.
3: Arangkada sa kabutan.
4: Matod pa ni ka-vibes Benjamin Heldore, magunsa man ang daghang kwarta kung dili naka makatunog o balik sa yuta sa imong natawhan. Same sa case ni late Juma Season. By the way, diri ba sa Pilipinas si Season? Kung ano man to, dito man to siya matay si Gawas sa Nasod, ka-vibes, di ba? Dito sa to, sa Netherlands siya namatay. Political asylum sa dito. So, inana, lagi nga, labi na doon naging kay binuhatan nga sayop ba? Niya, labi na dili pabor ni mong huyop sa hangin, ka-vibes. You know what I mean? Kana na ang dili kadapig sa administrasyon. Giapil man gani ang iyang igagaw. So inana ka makaingon ko mingon sila week si President Ferdinand Bongbong Marcos dili oy at tanawa lately ang gisaway na pudron ang kining nahimong desisyon sa Korte Suprema nga gipakaway sa ang iyang inahan noon kana na ang dis pag-unsa na nas pre-departure stage pero wala oy absuelto si former First Lady Imelda Romaldez Marcos sa katong gikonbikto siya sa Sandigan Bayan. So inana unya huyang paghihapon dili oy para nako hilom ra na mo trabaho si PBBM mga ka-vibes.
3: Arangkada sa kabutan.
4: Yadi ang bayan na lagi kaingon ta pastila no. Pero doon ay mga maingon ta mga nasakripisyo in town mga ka-vibes. Unya ang exciting kay gibutyag ni Congressman Joel Chua nga usag yun silang ipatawag nga testigo sa pag-scout na unya sa kining unexplained wealth mao si kani Senador Sonny Trillanes. Kaya remember ang nakapaligon good sa testigo ni Sonny Trillanes mga ka-vibes. Doon na mag-unisay kapin sa usa ka gatos ka mga kanang bank transaction records gagihuptan. Although maingon ta somehow kanang daily official bank records kay dili siya taga-bangko but sa dihang gipangutana ang Anti-Money Laundering Council ang ilang executive director gitandi ba? Ha? Kay at random ha sa ato pa wa magbuot si Senator Sonny Trillanes through the motion of Congresswoman Laila De Lima mga ka-vibes sa dihang nagpahigayon o hearing ang House Committee on Justice. At least mga ka-vibes 18 sa maong mga bank transaction accounts ni takdo sa nabutyag ni former Senator Sonny Trillanes mga ka-vibes.
3: Arangkada sa kabutan.
4: Kana lang maong 18 o iladlad na tanang Sonny Trillanes, dako na kay nang ipikto. Again, remember lagi, remember these figures next week. 6.7 billion ang total sa tanang transaction. Unya ang gipaso dinis bangko ang kanana ang gitawag og deposit o inflow 4.4 billion. Ang nahitabo mga ka-vibes gipasudlan og 4.4 billion at that time ang outflow o ang withdrawal was only 1.5 billion. Do your math, 4.4 billion minus 1.5 billion sa ato pa doon na pa'y subayunon nga 2 billion kapin. And remember, pila raman ang gideklara lagi sa Statement of Assets, Liabilities, and Network ni Vice President Sara Duterte. As of the last time nga iyang gideklara, was only 98 billion mga kabibes. Kana diyang bahina. Kaingon lagi ko. Ha? Pusgay yun. Labad yung oo ni Vice President Sara Duterte. Ha? Nila pasuban, pass your paper na tadihang bahina.
3: Arangkada sa kabutan.
4: Unya, kanila bang impeachment mga kabibes? Although there are 4 articles of impeachment. Gani ka ng usagi. Giyogun-hugon nga, i-drop na nila. Pero giklaro ni kanang lead, kanang prosecution counsel, lead counsel, Congresswoman Jerby Luistro, nga they might drop Article 3, which is bribery. Pero iyang iklaro, dili, amo lang unahon ang kining unexplained wealth, among isunod ang bribery. Kay again, remember this doon na sila gipataban nga manifestation. Ngayon, gumani ining tanan, we are reserving the option to call as our witness Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
3: Arangkada sa kabutan.
4: Okay, matod pa ni kabibes, Benji, I mean, diriba gilubong, I have to check on that, kabibes Benji, none that I know of. Lahit naman ko doon, moderno naman, kabibes Benji, labi na og mga tubig-tubigan, ilan naman ipakremate. So, posible kayo nga gi-cremate to niya dito ra sa dito ra sad, yung pamilya and so on and so forth. Wa man kayo to ma

Pudron, sila si Harry Roque Mausad. Nga mo may bunga, si Roque sabaan kay social media pero nag-ung-ung ang iyang warrant of arrest din sa Pilipinas. He is also seeking a political asylum as per reports including Saldico, mga kabayb. Saan ngilingi ganoog mag-grant ng asylum nila tanan? Ingon ta, mga kabayb, pastilan. Wag ibaot itawad ang mga yanong lungsuranon, mga kabayb. So, inana ni, niya, naanata sa kanang para nako very critical stage, labi na sunod sumana. Inya, by the way, update lang, ugma ang arraignment sa kaso nga grave threats ni Vice President Sara Duterte. Tomorrow is Friday man, ugma ang iyang scheduled arraignment. O niya, of course, he really has to be present. Ang iyang abogado nga si Attorney Michael Poa ni confirmar na nga the Vice President will really be around. Kay basahan man na siya. Unya, dito na mutubag siya guilty ba siya o dili guilty as ako ang expectation na yung ginasya nga not guilty, Your Honor. Ha? Di ganyan ang kunon nga kananaang ng hulga siya, mga kabibes. Batok ni PBBM ni kining First Lady Lisa Araneta Marcos o former House Speaker Martin Romualdez. But tanaw na to, ang labing mahinungdanon unsa na sa'yo mahitabo. Ha? Kay sama sa akong gikingon ganiha, katong gibutyag ni DILG Secretary kanang Junbe Crimolia, actually ang tinguha ganiha ang tatong magdrama-drama, magpapusas, ipriso, pero nausab. Ugma, unsa na pugkaha. Ato nang atangan, mga kabibes, kay labi na ron nga why impeachment trial, but tomorrow, arraignment sa iyang kaso nga grave threat. So niya, sunod si Manag yun. Og mahanay na gitanan, mauna ang pagsugod sa Article 2, ang kalabot sa unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte nga wa nagibabag kay ang Quezon City Prosecutor's Office ni rekomendar man nga ibasura ang kaso nga gipasaka sa iyang panang nga si Attorney Manasseh Scarpio kalabot sa ilang pagsupak nga gibutyag ang ilang mga financial records. So, wa na ibabag ni anak, mga kabibes, tulin natin diretso na ni sa kining Article 2 nga unexplained wealth sa sunod semana, mga kabibes. On that note, mga kabibes, nisangko na sangko sa atong panag-uban karong adlaw gikan sa Lasays hangtod ning mga orasa din nilamang sa atong arangkada sa buntag. Ugma poon atong sundon kung unsa man ang mga kalambuan kalabot sa arraignment ni Vice President Sara Duterte. Sangaan kanunay sa among station manager nga si Langganida Abinyantes Gara o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ako gihapon ang inyong kabibes, si Tonto Nalco Santugop nga magaingon, hinaot paunta nga Diyos kalabaw nga makagagahom sa tanan, magagiyag, magabulig ka nato sa matag-adlaw natong ginbuhaton. Dagang salamat, mga kabibes, hangtod ugma. Kabibes, mauna ni Arangkada.

0: ito ng ating sakaanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada.

0: Nagkagubot pa ang una-una?
1: Nagkagubot pa ang una-una?
0: Daghang pangutana?
1: Pangutana?
0: Daghang kabalaka?
2: Kabalaka?
0: Wala ka paminawa? Dini mag-uol kay Aniana ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
1: Kalandrakas na!
0: Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na!
3: Sa buong Pilipinas, alas 9:29 na sa Kabuntagon, and you're listening to your favorite radio station in Cebu!
4: 93.1 FM, your favorite music radio!
3: Mga ka-vibes, mauna ni! Rise and Shine is your brand new day, mga ka-vibes! Adlaw karon nga, Huwebes!
4: Yes, yes, yes!
3: Huwebes ay inibig din kita! Ay puno ng pag-aahan.
4: Uy! Lalalalalalala.
3: Unsa man ang Sabado, be?
4: Sabado? What's up? Biyernes ay puno ng pagmamahalan. Sabado?
3: Sabado? Nangadto ta sa manggo.
4: Okay, Sabado?
3: Ay, baoy.
4: Nakalimutin yun.
3: Biyernes ay puno ng pagmamahalan.
4: Mga puso natin ay sadyang nagawitan. Sabado? Ay biglang nagkatampuhan at pagsabit ng Linggo.
3: Niadto ka sa imong silingan.
4: Ay, mauna. Ba't ikay silingan ra?
3: Ay, naku.
4: Doon tayo.
3: 9:30 na mga ka-vibes. Adaw ka lang nga Webes. Today is September 10, 2026.
4: Yes. Bars! Ano ang gusto po at ano ang sadya niyo po? Bakit po? Opo.
3: Okay, yellow ba ning Junita?
4: Simba ko, digi ni maligsan. Klaro kayo. Hayag kayo.
3: Yellow submarine ba?
4: Well, I love
3: yellow. Ate May, how are you? You look, you look so gorgeous.
4: I look so Japanese today.
3: Nanong naman kay pinakan si imong liog. Sa muna, oy.
4: Uy, kami kay
3: Bo. Le, la, la, la, la, la, la, la. Sa muna.
4: Ay, dili ka mo to uyo. Kaya pa rin nasakit ko ba ni Dunga ni siya?
3: Oh, mawa?
4: Uy, abi na kong bugas siya. Bugas man daw, pero wala siya na wala.
3: Nanong gitupsan man imong liog? Ano,
4: oy. Seryoso, seryoso.
3: Sa ni ugahip?
4: Ay, simpa ko. Ay, na pag-ingo na. Na, never na, please. Tama na tayo sa mga skin diseases. Ayaw na, oo.
3: By the way, Ate Bay, you look so
4: thank
3: Japanese
4: you,
3: today.
4: Thank you, thank you. Thank you. Konnichiwa!
3: Good morning, Paranoy.
4: Ano yung konnichiwa?
3: Konnichiwa is...
4: Hello?
3: Yes, good afternoon. Good.
4: Ano ba? Hindi na hello?
3: Kumbangwa, good evening.
4: Ah, konnichiwa, hello naman, good.
3: Ha? Moshi, moshi? Hello?
4: Ah, moshi, moshi, ano, ne? Awi. Awi, padong ko, musta ting awi. No.
3: Moshi, moshi, muna siyang hello.
4: Thank you so much. Hinatag, bienis ako.
3: Ang good morning, o sa may good morning?
4: Asa may good morning?
3: Ohayo gozaimasu.
4: Ay, seryoso?
3: Yes.
4: Ginasal tibinan ako pero may ohayo gozaimasu.
3: Ohayo gozaimasu. Mm. Mana good morning?
4: Yeah. Konnichiwa hai lagi na.
3: Dili lagi. Konnichiwa.
4: Kumbangwa.
3: Good evening. Good konnichiwa. Good afternoon.
4: Ay. Asa yung hello? Moshi moshi gyud ay?
3: Moshi moshi.
4: Okay, whatever.
3: Ano ne?
4: ano ne? Oh, I'm doing good.
3: Or, kanan ko an. Unsa man ang Japanese sorry.
4: Ambot.
3: Ha?
4: Sa?
3: Sorry kayo.
4: Thank you kayo.
3: Sorry kayo. Wana to you.
4: Wana ki kwarta.
3: Wana to you. Sorry kayo. De, sumimasen. There are two ways. Sumimasen or gomenasai.
4: Ah, yes. Oh my God. Dugin na ako makatanaw anime.
3: Oo ba?
4: Oh, pero naman naman doon.
3: Ako bago ako nitanaw last night.
4: O sim...
3: So, kapastos nagi ka.
4: Lahin na yung mga tanaw.
3: Yung tanaw ko.
4: Ako kitanaw ka lang wala blur.
3: Inut ka ito. Hindi naman blur.
4: Na subtitle.
3: Oh, by Milky Animations.
4: Sa Milky Animations?
3: Ang pangalan siya. Ang pangalan siya. Ang pangalan siya ito kay Bible Black.
4: Samar na siya gipa-search sa ako ang upaw po. Nabi na kong kinsa.
3: Ako to.
4: Yoti, di oy.
3: Ay, nako. 9:32 atong oras, mga ka-vibes. Once again, good morning sa tanan. Good morning sa mga bago pang matanong mga oras. Uy, naatay klase, ha?
4: Naatay klase, yes.
3: Wala na yung suspension as announced by Mayor Nestor Archival. That's the mayor of the city of Cebu. Apan, excuse lang ang katong doon ay mga respiratory diseases.
4: Yes.
3: Or respiratory ailments, no?
4: Pero nasa dapat ipakita nga medical proof?
3: Yeah, I think ang announcement ni Mayor Nestor Archival, atong kuha na, atong tanawa na kung sa iyang announcement, ha, para kitang tanan masayod, no?
4: Through the fire.
3: Matod pa niya, resumption of in-person classes and campus safety protocols. So, according to the Department of Environment and Natural Resources, ni-improve na ang ato ang air quality. So, unhealthy for sensitive groups na lang.
4: Ooh.
3: No? So, resumption na sa in-person classes upon automatic medical excusals for students diagnosed with asthma, allergic rhinitis, active respiratory illness, or cardiovascular conditions are automatically excused from attending school. So, na dahil kay allergic rhinitis.
4: I have allergic rhinitis. Muna reason nga lang.
3: Next question.
4: Oo, oh, sabay.
3: Student ka?
4: Muna nag-student. Maaan ko nga student. Basta kayo kong jeep, wain mo niya. Ma'am, kailan darain mong suki? Muna ko, ay, sobra og 5.
3: Ay, mao ba?
4: Oo. Trabahan din ako.
3: Oo ba?
4: Oo. So, di ko sudyante, pero hilig og... Uy!
3: Ayan, syempre, mandated gihapon to wear mga mask.
4: No? Oo.
3: So, yan. Muna
4: makakabay. Na siya.
3: Pero back to school na yun, labi na sa... Imagine na pwedeng taas po no Monday, Tuesday. No, last Friday pa nag-suspend.
4: Yes.
3: Friday.
4: Yung Thursday? Marag Thursday.
3: Thursday, no. Thursday,
4: Friday, then Monday.
3: Monday, then Tuesday. Tapos, syempre, Wednesday was holiday. Holiday
4: no? Sana all.
3: So,
4: ay, ang mga sudyante, ang tunay nagnagwagi ngayong buwan na to. Oo.
3: Pero ako, kung sudyante ko, di ko ganahan nga masuspend.
4: Ano man?
3: Di ko ka-learn.
4: Plastic cake ka.
3: Tinood man na.
4: Kato, sudyante ka sa una, di ka malipay nga suspended ang kase?
3: Ah, lahi po to. Karon, you know what?
4: Karon
3: magun ka estudyante ka.
4: Oo.
3: Ganahan kang musulod.
4: Ano man?
3: Mahalang tuition.
4: Maog yun.
3: Unya may tatog, igor na mo graduate. Ginoo ko, di ba? Wala kayo makatunan.
4: Maog yun. Kasi ka.
3: You know what? If you're in law school or graduate school or sa master's.
4: Oo.
3: Did you ka malipay o di mo sulod inyong maestro?
4: Oo.
3: Kaya wala kayo makatunan.
4: Ay, kahapon. Anak ka, nalipay ka.
3: Kay?
4: Wala kay klase pag gabi eh. Di ba na wala kay klase gabi eh?
3: Last night?
4: Oo.
3: Nag-classing may afternoon. Wala may classing may pero gimong pag morning.
4: Ay, okay.
3: Oh, gimong 1 to 4.
4: So, nalipay ra ka ato.
3: Nalipay ra ko si Attorney Calvo, fresh from Japan.
4: Ay, konnichiwa.
3: Attorney.
4: Mushi-mushi.
3: So, maminoro ba siya na ito? Kaya yun siya, kay among subject is labor law.
4: No, patarong yun din ra.
3: Attorney, may yung buntag nun.
4: Good morning po. Good morning
3: labor
4: po.
3: Labor law. Ayan, no. So, one of my favorite subjects dyan, wow. Kining labor law, no.
4: Mm-hmm.
3: And, maunaan niya, kuan, tawag ani, kining, nag-isgot niya o ka ng employee-employer relationship, something mm-hmm. like that. Tapos, eventually, niya na siya nga, oh, like si kuan, DJ Kim Yat, 93.1. Oh, hindi
4: lang yun si
3: Attorney Mario Calvo. Thank you very much.
4: Thank you so much.
3: Ayan, 9:36 na itong oras, mga ka-vibes. Uy, karong adlaw ha, by the way. It's a day that is for everyone. Alang na sa itong mga ka-vibes. Nga doon yung mga gidaladalang pirting daghan ang problema sa tibuok kalibutan. No? Today is what we call World Suicide Prevention Day.
4: Ooh.
3: Sorry for the term, no? Suicide.
4: Yes.
3: Trigger warning lang to everyone. But it is a day to prevent this kind of happenings, no?
4: Yes.
3: Kanang pagkutlo sa gugulihong kinabuhi, mga ka-vibes. Digyo na siya maayo. And aside from that, kitang tanan na may problema.
4: Yes.
3: We're not discounting whatever problem that
4: yes,
3: you have.
4: Yes, to the fire.
3: But we just want you to know that we share the same circle. We're in the same circle. Puros ta mga problemado.
4: Yes.
3: Pero ang pangitaon lang ninyo sa katawang nga anda mamina.
4: True the fire. I think mag-matter yung DJ Kimiat kung bisag usa lang katawang nga pwede nang masturyaan sa iyong problema nga kabalo ka mismo, dili ka i-judge, dili ka sawayon kung maoni imong giagian because naman ko'y uban DJ Kimiat. Again, we're not discounting or invalidating the feelings and the problems of others just because we're able to handle it better.
3: Mm-hmm.
4: Pero, kaya importante ka ayaw mga ka-vibes nga we are so kind to others kaya wala ta kabalo, nag-miss silang na sila sa itong atubangan pero hugat kayo na ilang gadala nga problema.
3: And siguro no, pahimang no sa tanan, if someone wants to talk to you about their problem,
4: yes,
3: let them talk. Ang pait mang good ate bay, muna ang lisod nga no, mangilisod kayo mga itagtawo nga ikstoryan mo sa mong problema, di mo yun, ah ako gani?
4: Oo, na may iwan na asya gani, na kaya mang galing niya. Siya man to Megs.
3: Storya ka, siya mong problema, siya ah, kaya ni muna, ako gani oh.
4: Mm-mm.
3: It's not about you, it's about that person that's asking for help. You know, Ate Bay, maunay mangutanan ako, kanang sauna magtambag-tambag ko, diba?
4: Mm-mm.
3: Every time mo handle ko og tambag ng problema, kanang programa before kanang tambag-tambag.
4: Mm-mm.
3: Let's say, magstorya may, o sahay, if makaremember mo sa mga karaan yung listeners na ako, kanina to sa MR sa una, kato, Moods of Romance, katong mga programa, Ate Bay. One caller, mostly the call will last for an hour.
4: Mm-mm.
3: Ang akong tambag 15 minutes ra.
2: Pero shy pastor yaw nako because the person nga mga yog tambag di na siya ganahan mga yog tambag yun actually ganahan lang ni siyang paminawon.
4: True.
2: That's the reality mga
4: kabayan. Mauna nga makabantay ka kung mahatag kag tambag sa usa ka tawo. Most of the time di nila buhaton.
2: Di nila buhaton.
4: Because what they're looking for is someone who would listen to them.
2: Yes, tinuod. Na actually kay mao naman na sila unsay buhaton nila
4: tinood.
2: No. Nagkabon na sila unsay buhaton nila. They just need someone to maybe affirm or say na okay good na. Or someone to warm someone to warm mong murag dili siya. Okay, murag second opinion ba? Doktor
4: yes,
2: ba? Ana ba? Pero murag ko na ba ito, doktor? Kibaw ka na something wrong with you?
4: Yes.
2: Kibaw ka na sakit ka? Mato ang doktor, mo yung ka, oy, muni imong sakit.
4: Ana to get ba? The confirmation
2: ba? Yung sa may buhaton sa doktor, ang doktor ba magyaw-yaw ba dayo na siya?
4: Hey, no.
2: Siyempre ang doktor, maminaw siya, unsa may gibati ni mo.
4: Yes.
2: O, di ba? Same murag ko na sa consult mo, mag-consulta kag abogado. Di kabot ni mo, mo arong abogado, nga ikihan na siya, di ba na?
4: Muna, kay kuhan mo, bukay ka, ana.
2: Siyempre, maminaw sa yun na. Same with, you know, if you want to give an advice to someone, most of the time, it's 90% listening, 10% talking. Maminaw na yun ka. If ever na i-mudol ninyo, na i-problema, you know, and problems might come from different, you know, sources, different forms and kinds. Pwedeng financial, family, emotional, relationship, burnout, work, kung sa paman, low self-esteem, bullying, yes. Or whatnot. Daghan ka itong mga problema, no? So, pwede rin yun kayo na ito nang maistoryahan. Gani, our government has what we call helpline, no?
4: Yes.
2: If you even search the word, the S word na kung i-mention na yun, if you search it on Google, mugawas ang helpline.
4: Ooh.
2: No, and you call that, someone's gonna listen to you.
4: Yes.
2: Yan, no? Dili ka nila tagag-advise, paminawon ka nila.
4: Through the fire.
2: Muna isakto dapat.
4: Oo, and even, I would like to give a big shout-out sa kong company DJ Kimiat. Kaya naami kitawag nga employee assistance program. Mm. Nga if naami
2: na
4: problema.
2: Pwede kong manugwarta, na?
4: Dili po tayo yung nga financial. Oo. More emotional og mental naman to ilang matabang. Pero we have that option. Nga if, say for example, bereavement or nakay problema sa relationship, nakay problema sa imong katrabaho nga you aren't able to speak it with your manager, pwede ka makikispeak with someone nga licensed who can help you mentally, emotionally, and talk about the things na you wanna talk about.
2: Yes.
4: So, kana, importante po kaya na I would like to highlight because dagan kayo tag mga kabataan-unan karon nga ang reason nga nung they do self-harm is because wala sila yung maduulan.
2: Yes,
4: so kana siya importante kayo especially sa mga parents kana minaw karon kasagaran ba nung nagkaubos ang edad sa mga tao nga dagan og problema tungod kay wala sila laing masturyaan yeah, nang kim-kim
2: ang mga parents po di ba if suryaan sa mga parents ba if suryaan mo sa inyong anak sa ilang problema ay kasab ipo dayon sugaton po dayon imong kasaba.
4: Ang uban kay i-punish pa dayon.
2: Punish pa dayon.
4: Kasi kag cellphone. Muna yung mga kita sa cellphone.
2: All you have to do is just listen. Hindi naman mahal ang pakikinig.
4: Wow. Diba? I like it. No?
2: Listening is not expensive. Pwede rin yung kamaminaw. It's just, you know, matter of giving time.
4: True.
2: Diba? Effort to listen. And sincerely listen. Hindi ka na, maminaw ka niya. Mama na, okay na.
4: Or naminaw lang ka kaya para makichismis ka and then i-chikanin mo sa uban.
2: Chikanin mo sa lain.
4: It's not your story to tell. Kana I think personal stuff aren't yours your story to tell.
2: Yes, nana siya gitaw nga copyright.
4: Copyright.
2: Ayaw dugang iday.
4: Copyright ni tawag ana diay.
2: Actually in relation to that, we are also celebrating Are You Okay Day. So, you always need to ask, okay ra ka? How are
4: yes.
2: you? Simple na no nga pangutana. Sometimes when you ask, you know, a random person, imusta? Musta na ka? Okay ra ka?
4: How are
2: ano
4: you?
2: Ba? Kung mo share siya, good. If di siya mo share, ayaw pugsa.
4: Oo. But remind them, oh, inara ko ha?
2: Oo, oh, inara ko diri sa...
4: Chat ra ko. Mm-mm. Pero ikaw, kuan, kwarta.
2: Basta, ayaw kwarta.
4: Lang. Ayaw lang.
2: Dungan tang mangitag ka
4: sa... Magdungan tang palaygon. Okay, Christmas season naman. Diba? Pero DJ Kimit, are you one of those nga duulan sa mga tao nga? Karang, kuan, Clark,
2: na, kuan,
4: available
2: na
4: ka?
2: You know, I will not say nga ang ana, no? But maybe because back then, katunan ako sa radyo, as DJ Kim Yat, yes na.
4: Mm-mm.
2: But me as a person, as Kimberly Clark Pasuit, dili kayo. Maybe because, maybe ma-intimidate sila or
4: through
2: what.
4: To the fire, I feel like,
2: no,
4: yes.
2: Pero, muna gina akong ginaingon, no? If there's a chance for me to share my thoughts or to listen to you, ano yung problema?
4: There
2: was this once nga ka ng, classmate ako sa law school.
4: Mm-mm.
2: And then, ni-share siya. And I just listen,
4: mm-hmm.
2: no? Syempre, basta ang katong mo share, siya yun ay bida sa yung story.
4: Yeah. Fire.
2: So, syempre, di po mo ay, sa'yo, beauty mong kuan, di ba?
4: Ayan na
2: yun ko, Ate Bay. Once na yung mo share, di yun kumuingon nga, sakto kayo ka, sakto yun ka.
4: Or...
2: You always need to understand that there's another side of the coin.
4: True.
2: So, if ever, ni conflict nagduha ka tao, syempre, sa story ni mo, ikaw yung bida. Kwento mo yan eh.
4: Uh-oh.
2: But I will listen. Maragyan na ako, ah.
4: Mm-hmm.
2: No? So, di ko kaingon nga, sakto yun ka, kay migote ka. No, I will not say pud nga ina kay sayop kay sakto siya. I don't want to create conflict, but I'm there to listen.
4: Ikaw ang fence in between, no?
2: The fence. That's
4: nice. The fence.
2: The fence is is kwan. Greener on the other
4: side. Ibubuan mong ganit to. Madali init mong ka.
2: So, mauna mga ka-vibes, no? So, dapat manginaw lang yun. Ikaw, oh, pang, so nice. Ikaw, pangayuanan ba kaga ka ng kwarta si mo mga oyab? Adalay, oh, ano na advice, advice? Pangayuanan ba kaga advice?
4: Nasayop, gituyo to ni mga pangunta.
2: Wala na slide ko.
4: Whatever. Lagot kayo. Pero as a trainer, siguro because I'm handling people, kana, na yung mga, kana, ako para sa ako, DJ Kimet, kay it took me a while to be a person nga kana bitaw or to be that person nga ready nga mamina og kuan difficult
2: andam og tagana kanan, alang kaninyong tanan mga higala
4: sa kisama na
2: tagana like muhatag ba andam og tagana ready and willing
4: wow sana all
2: nga muhatag og panahon alang kaninyong mga higala ang inyong suod
4: asa na kuhana
2: inyong suod nga alagad andam nga mo serbisyo.
4: Serbisyo ka vibes.
2: Di ba ang akong bisyo ang kay ang mo serbisyo at your service. Extra service.
4: Pwede na kasi inyo pa ko, JCR, no?
2: Sige.
4: Mauna siya, pero siguro dagari kong mga conversations from people nga mo, chika, oh, ay, mauna na ang nahitabu. Oh, that's sad. Pero kana siya, it took me a while nga, ma-ready ko emotionally and mentally for ka ng difficult conversations.
2: Labi na ka nang ma-carry the way ka, no? Niya,
4: oh, empath ba ako?
2: In short, OA.
4: Empath ko ka lang mo. Hila ka na kung kalit ka. Okay. As in. Walay G-man na. It takes a while. Pero kana siya. Importante kayo mga ka-vibes nga. Even if ka nang dilita emotionally, ka na bitong andam for difficult conversations, I hope we're ready to listen. Bisag maminaw lang kita mga ka-vibes.
2: Yes, no.
4: Oo. And ayaw i-absorb ang problema sa uban.
2: Oh, ayaw i-absorb.
4: Kaya hindi ka na ito problema. Punaan na ito problema.
2: Labi na kung utang na. Ayaw. Hindi mo kong layabol.
4: Mag-iya-iya lang sa ta.
2: Sabi nagmahingon nga, ikaw kung eco-maker ba, apatay.
4: Wala ka sulay ko, no? Wala na lang heat sa ako, ah.
2: Hindi eco-maker ka?
4: Oo.
2: So, dili na valid ka. Huwag makalipirma.
4: Oo.
2: Because eco-maker should be with consensual na siya.
4: Kanang-kanang mga online.
2: Dili gahapon.
4: Oo ba? Kanang
2: reference ra na.
4: Oo, kanang reference.
2: Oh, that's not eco-maker.
4: Oo, pero
2: ang eco-maker man ko, that means you're allowing yourself nga, pwede ka mahimong liable if ever dili ka bayad ang principal.
4: Oo.
2: Muna eco-maker. Pero if online ra, character reference na.
4: Oo, sa mo kun sila tawagan.
2: Ya kanang kun. Oy, bayre ni ing mong kun.
4: Oo, na. Kaila mo ni kun.
2: 9:46 na tong oras, mga ka-vibes. We'll take a very quick break. Once again, ask your friends, kamusta sila? Kamusta ha?
4: Yes. Check your friends, please.
2: Oh, check. Kamusta na sila sa kuan, yung uyab.
4: Oo.
2: Nagbulag na ba sila?
4: Kumusta yung...
2: Kaya ikaw na isunod.
4: Hoy! Abangers, ang tawag ka na.
2: Abangers, yar.
4: My God, iyo.
2: 9:46 na, mga ka-vibes. Mubalik pa ang...
4: Kalandrakas!
5: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
6: 93.1. Maanan ni.
7: Kabay! Kabay!
8: Maunang dag ko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saan. Maunan ni.
9: Vibes, kabibes, kasama sa wanan.
10: Ang kinis na niya.
11: In fairness, nag-glow up.
12: May

0: balik sa programang Kalandra, guys. Alas 9.48 na itong oras, mga ka-vibes. Uy, grabe itong nahimot na na-capture sa CCTV, no? Nga, disgrasya sa may Pidel Rosario, no?
1: Ay, gahapon.
0: Oh, gahapon, no? At tulad sa pag-respondi sa sunog na nahitabo diri sa may Barangay Apas.
1: Ah, Barangay Apas. Apas.
0: Oo, naisunog na nahitabo. O, yan, narespondi ko no tong blue nga.
1: Wala to siya.
0: It's actually ang nag-
1: SUV to?
0: No, it's a, yeah, a sort of SUV.
1: No?
0: Oo, niya. Ang karga, ang pasahero is from BFP yata.
1: Ooh.
0: Pero dili to siya emergency vehicle nila.
1: Okay. Nagisakay lang?
0: Dili po, murag sakyanan siya sa BFP pero not emergency vehicle. Eh, okay. Man ang emergency vehicle, di ba? Kung naiwang-wang.
1: Mm-mm.
0: No? So, counterflow na ni beating the red light pa.
1: Yes.
0: Over the reason nga, yes, it's an emergency.
1: Mm-mm.
0: But, syempre, dili man sa emergency vehicle mong gidala.
1: Truth.
0: No, syempre, nabanggaan tong pick-up.
1: Yes,
0: nga,
1: grabe.
0: Ang pick-up po, the pick-up was not beating the red light.
1: Wala.
0: Green light, pag yun ilahan na by 3
1: yes.
0: or 2 seconds.
1: Yes.
0: If it's green, it's green.
1: Oo.
0: Di ba? Mabitong mapanigo tong naaditos to.
1: At gani. At
0: nagkuhaan niya.
1: Ni counterflow gate siya. Kusog pa ang impact na noon.
0: So, mauna ang mga ka-vibes, no? Hopefully, makalikay na tagmain na nga panghita po.
1: Even kaya this morning.
0: Naana po yung...
1: Naana po sa may tunnel, kanadira, palugsong.
0: Sa tunnel.
1: Kanadapit ba? Sa may CTU.
0: Ah, sa may Sabui.
1: Oh, kanadira. Oo. Tunnel ba, nadira?
0: Sabui.
1: Nay, naitabo, di ba, ate yo? Usa ka amahan o anak. Ang naamong na I'm not sure kung unsa tong vehicle lang nakabangga sa pero na motorsiklo ang ilang gisakyan. So ang anak kay wala na naglihok sumurag emergency magal kay gidali og response sa mga kuan.
0: Ang tabag kana diha, mao ta na sa mga taxi driver Subway.
1: Subway.
0: Oh.
1: Subway.
0: Oh, sa may Subway. Sa may Sabuan.
1: Ang isda Subway.
0: Wala sila agita Subway.
1: Okay. Oh. Sige sa Subway.
0: Uli na sa Subway tunnel.
1: Tunnel. Ano mo tanod? Tanol. Oo.
0: Hindi ka magbuot. Bisaya at ang dako.
1: Agdas tanol.
0: Pero hopefully, no, ka ng mga basic traffic light, traffic rules ba?
1: Mm-hmm.
0: Like yesterday, okay, niya, gahapon, di ba, padulong ko dili sa station.
1: Mm-hmm.
0: Wala pag yun siya ni Kuan, wala pag yun siya ni Go.
1: Oo.
0: Nag-aginod na siya. 2 seconds, 3 seconds, dilingi siya sa left and right. Siyempre, walay asakinan. Ni Go siya, even if wala ka nabanggaan, ni-violate yung pag-traffic rules.
1: Beating the red light, nang tawag ka na,
0: beating
1: DJ.
0: Beating the red light, yes. It doesn't mean nga kinahanglang madisgrasya siya sa before ka mo beating the red light. If it's red nga ni cross ka, that's beating the red light.
1: Yes. Dapat takwa na mga yung unana. Yes. Nga na makalusot man.
0: It's called the reckless driving.
1: Oo ka na, no? I think mauna ang usa sa ako ang mga worries kay sige, manjibig motor. Kanang mga, ikaw lagi nag-amping ka. Pero what if imong nakasugat dito? Mm. Wala di ay.
0: Ay, kami
1: diba?
0: Ako nag-urong jud ko nagpaabot nga mo green. Bisan pagwa na isakyan nga ni Agi.
1: Yes.
0: Ago jud siya. Kun na sige bitaw ba.
1: Nagsalik kay holiday man gahapon.
0: Yes.
1: Mingaw.
0: Bantay bitaw napoy kusog kay dagang musutoy ya ate Walda kag. So dapat mo tumanta sa mga bata sa mga batas pang trapiko.
1: Yes. Mao gina akong always i-remind. Ayaw mo pagdali.
0: Mga balaod nun sa kadalanan.
1: Through the fire. Naglisensya pa mo dira. Why gamit na?
0: Ay, kain man.
1: Sa tawag na?
0: Kanang kuan.
1: Sa tawag na, kanang kuan?
0: Fixer,
1: yes.
0: Fixer license.
1: Diba naman mo yan, apal na sa mga questionnaire, kanang may mga ana.
0: Mura ka mag-exam, ana.
1: O, kung na-ambulance, Cebu, Hatun,
0: kanang mga traffic light signs.
1: Oo.
0: Ano sa may mga traffic light signs kanang ibawan mo?
1: Like kanang red, kanang red.
0: Traffic signs.
1: No U-turn. No left turn.
0: Bawal U-turn.
1: Oo. Or kanang...
0: Imong sakyanan, basta naadiha niya, na inana siya kasi, bawal na siya i-U-turn.
1: Sa ulo si Buhaton?
0: I-diritso lang. Ayaw U-turn.
1: Ayaw, dili, yana. So, pwede na mo, ayaw na.
0: Naiuban si U-turn, Jud Pirmi.
1: Hoy! Murag lahi na siya! Naloading ko!
0: Ayaw lagi i-U-turn, Ate Bay.
1: Oso, sige, di talaga U-turn niya. Sige na lang. No. Bawal.
0: U-turn. Hindi magana U-turn. O-turn.
1: Ayoko na magsalita.
0: Like, no left turn.
1: No
0: left
1: turn.
0: Right
1: napay ka nang kanang kung naaka din nga side, mo right turn ka, a right turn with careful M. Kanang bisan pag naka-red ang light, pwede na ka maka-right turn.
0: Right turn.
1: Lain nga, di ba?
0: Right. right turn with care.
1: Kana or ayaw pag right ayaw pag right turn kung red ang light.
0: Okay na, na left turn with care. Ana. Oh. In short ana sa Tagalog pag mga liwa ka mag-ingat ka.
1: Kasi pag nasaktan ka ay
0: patay ka.
1: Patay ka talaga.
0: Or like, kaya magkano ng yield? Ano sa mga yield?
1: Sa yield.
0: Wag mo sa yield.
1: Ano?
0: Oh, mo nang yield, but pasabot nang yield. For example, yield for vehicles along N Bacal. So, pasabot, pwede kang mo likod diha pero if naay mo tabok pa N Bacal, so unaha sila.
1: Ah,
0: mo yield sa ta. You are a giveaway, ana. Oh, yield.
1: Kabalo ka ang mga tao ng yield.
0: Oh, wala.
1: Dapat tayo Bisaya version.
0: Ha? Huh?
1: Bisaya version.
0: Kuan.
1: Paunahan sila.
0: Ayo kuan.
1: Usaman.
0: Tagaig lugar.
1: Tagaig lugar.
0: Taas sa podoy.
1: Paunahan.
0: For example, diya sa may yield for vehicles going to Escario Street.
1: Mm.
0: So pwede ka mo right turn but yield for vehicles going to Escario Street.
1: Paunahon
0: so,
1: nimo.
0: So pwede tayong mga daghang sakyanan nga padong Escario, pauna sa sila niya. Ikaw na dayon.
1: Ikaw na dayon. Di kay mag-una-una ka kay nagdali kuno ka.
0: Actually pwede man ka magdali Ate Bay for for example, kanang valid reason jud ra mo atong ospital. Pwede ka mag-reckless. Kanang mag-hazard ka tapos magbusina-busina atong ospital. Pero usually ana if tayo traffic enforcer nga makasugop, sundan jud ka sa traffic enforcer. Tabang sila nga mo iwag ni mo paingon sa ospital.
1: Sure.
0: Eh what if nasakpan ka paingon ra ka sa balay kay Bangladeshon ka? Di na siya pwede. Reckless driving.
1: Kahit na siya ha pagdali-dali, dapat valid ang pagdali-dali. So ang valid niya pagdali-dali is
0: usually emergency. Yes. Oh. Pero dali-dali lang kay late na ka, di na siya valid reason.
1: Reckless driving siya.
0: Reckless driving kana mo counterflow.
1: Kana. So
0: daghang mga motor nga guilty anang counterflow. Ako, for one, muangkon ko nga mo guilty ko anang counterflow provided nga akong i-counting na nuwaad yung isakyanan.
1: Kana? Pwede siguro.
0: Ito ko, limpyo man yun siya. Kung niya pirting trapika aning amuan, maabdan ko gugma.
1: So, wala ka gamay din sa kilid.
0: Pidpid rapod. Dili yun siya kawat nga kawat.
1: Napuupan na magpatunga gihap.
0: Ayun, patunga.
1: May mga ingon ana.
0: So, dapat mo tumutuman ta sa balaod sa trapiko.
1: True the fire.
0: Hindi magiging tumutuman sa balaod sa balay. Balaod sa trapiko pa.
1: Kaya, pedestrian. Kaya, I think mo na ang pinaka-importante. Pedestrian lanes. Slow down. Ay, mag-slow down pa di.
0: Actually, karoon pa ko na kay Bao Ate Bay, no? Kanang matanong ka sa mga, sa dalan si Babaw na i-pedsing.
1: Pedsing, yeah. O si pedsing.
0: Oh, si Pedro.
1: O si?
0: Singlo.
1: Singlo. Seryoso?
0: mga niya.
1: O di pa sabot, ana.
0: Pedsing. Si Pedro, Singlo lagi na siya.
1: Kasi mas Pedro Singlo.
0: Pangalan sa dalan.
1: Hindi na, oy. Yotch, daghagig pedsing.

0: tourist spots.
1: Ay. Oh. Sino po tayo?
0: Tourist spots.
1: Kung sino mo
0: sa Cebu. Sa Cebu ra ha. Tourist spot sa Cebu. Tourist spot sa Cebu. Ako si Santo Niño Church. Oh.
1: Ako si Moal Bual.
0: Oh, grabe son. Ako si Magellan's Cross.
1: Ako si Temple of Leia.
0: Oh, very good. Ako si Pescador Island.
1: Oh, asa na Pescador Island? Ako si Malapasco Island.
0: Nasa Moal Bual.
1: Oh, kana, wag ko kawalo ana. Oh,
0: Malapasco Island ka?
1: Oh.
0: Malapasco Island?
1: Oh.
0: Oh. Ako si Bantayan Island. Oh.
1: Ako si Buwakan ni Alejandro.
0: Oh. Ako si Hermit's Cove.
1: Oy. Oh. Ako si Mountain View. Oh. Ah.
0: Ako si Hidden Beach. Oh.
1: Ako si Sumilon Island. Oh. Ato ana. Ato ana.
0: Ako si Lake Boho River.
1: Oh.
0: Sa Luginsa na.
1: Oh, di ba?
0: Three.
1: Asa ka ba dyan? Katong Falls.
0: Three.
1: Bajan, basta Falls sa Bajan.
0: Bajan Falls. Kawasan.
1: Kawasan Falls. Kawasan Falls. Oh. Kawasan Falls.
0: Kawasan Falls. Oh.
1: Supong.
0: Ako si Heritage Park. Oh.
1: Nandes, ako si Fort San Pedro. Ako si Fort San Pedro. Samtala ka na hauna pa ko.
0: Ako si Fort San Pedro. Oh. Ako si Plaza Independencia.
1: Oh,
0: oh gawas sa Plaza
1: ako
0: San Pedro.
1: Ako si Museo Sogbo.
0: Oh. Oh. Ako si Freedom Park.
1: Wow. Oh. Time sa.
0: 3.
1: Little Amsterdam? May Little Amsterdam sa babaw?
0: 3.
1: Ako si TCH.
0: Oh, ikaw si TCH.
1: Ako si TCH.
0: Ako si...
1: Saan naman po na mo?
0: Isle of Medellin.
1: Oh. Oh! Ako si 10,000 Roses. Ah! Nakaapot na ganyan ka!
0: Ako si... Ako si Whale Shark Watching. Oh, Whale Shark Watching.
1: Ah, saan mo yung Whale Shark Watching?
0: So, slob.
1: Uy, mo, Sumilon Island, gani!
0: Uy, lay po na Sumilon Island. Ah, Sumilon Island. So, stop po na. Oh. Oh, oh. 3.
1: What's a good?
0: 2.
1: Wala na kong kawal. Di ba na ako yung falls sa may kuan, sa may south? Kada aside sa Bajan. Wala ko ilo sa mga names sa falls. Sorry ka, you good mga ka-vibes. Naasa kuan, naasa Danau.
0: Oh, Tumalog Falls.
1: Echo something.
0: Danasan Echo Park. Cebu Safari.
1: Cebu Safari.
0: Oh, Durano Eco Farm. Mato
1: niya si Lance. Durano ako rin. Oh. Durano.
0: Sa Carmen ang Durano Eco Farm.
1: Ay.
0: Ang sa Danao.
1: Dapat ikatang nga kawayan. Kawayan. Daghan nga kawayan. Nga murag pang China.
0: Ang butasan na.
1: Sa Medellin ata na.
0: Oh, tapos sa Falls, Tumalog Falls, Dao Falls,
1: okay,
0: Aguinid Falls.
1: Okay lang na.
0: Oh.
1: Okay lang na tanan.
0: True or false?
1: Trolls! Trolls ko!
0: Dagan pa kayo.
1: Napatabuelan, no? Oh, sa Tabuelan.
0: Tabuelan, sa kanang, sa nga beach? Maravilla.
1: Kana.
0: Oh, Maravilla, Tabuelan.
1: Sige lang, kayo. Mabibli na ako ka-farm. May balitaan. Tinaad ba na mo kanan. Oh,
0: tapos na sa Pailain. Sa Pailain. Diri Cebu City, dagan pa.
1: Ah, Cebu City.
0: Heritage. Museo Sugbo.
1: Oh.
0: Si PDR si itong dancing inmates mga nabihan ng mga turista
1: nagplano ba sila nagplano ba sila ibalik na oy
0: oh diba na naman Japan pero wala na kayo
1: wala siya. Na
0: yung ka ng hype no oh. Diba oh. Dancing inmates saka mga turista mo anhaw si PDRC sa pailaganan sa mga turista di Cebu Santo Niño Magellan's Cross ah Cebu Cathedral oh anhaon man ng mga turista oh sa pailain oh
1: sa babaw pa, sa bukid
0: oh tops oh
1: Tops di ay.
0: Saan mo ni siya eh?
1: Gato ni ka Triona.
0: Oh, Tops.
1: PCH, ginoo ko.
0: Oh, Transnational Highway. Saka na, saan na? Baluarte.
1: Kala ng Baluarte. Baluarte. Charlie's Cup.
0: Hindi na, dead pita.
1: Mga mahal kasi nagkuano. Sige, nireklamo. Nireklamo.
0: Oh, tapos,
1: Osa pa? Buwakan ni Alejandro na, di ba?
0: Terrazas de Flores.
1: Pero nakapay na injured. Sige pa, sige pa.
0: Sirao. Oh. Ang pag-aayog, laga ng Recebo. Sa pamangkawas...
1: Sorry kayo, ha?
0: Wakalaag.
1: Wakalaag.
0: Oh. Oh.
1: Turista, guru ko.
0: Nag-Baywalk.
1: Baywalk.
0: Sa
1: through the fire.
0: Diba?
1: Lechonan sa karkar, apil na. Lechonan, oh.
0: Lechonan sa karkar, siomay sa tisa. Oh.
1: Larangan. Mm-hmm. Larangan sa Pasig.
0: Esmen. Oh. Diba?
1: Tapos nabuwa.
0: Oh. Sumo na yung mga, oh. Kana, Puso Village.
1: Puente Osmeña.
0: Puente Osmeña.
1: Circle. Oh.
0: Diba?
1: Sorry kayo, mga ka-vibes.
0: So, what you got? Did you got kayo tiglaag at ibig?
1: Hindi ko tiglaag. Di ko kayo tigaan itong mga sound.
0: Ha?
1: Yaw-yaw. Padoon na mo yung ma-offer. Dito kayo.
0: Yung kontra ni mo.
1: Sarili laban sa sarili. Kana mo, dahil no. Wala kayo kalaag sa
0: mga dapat ano, dapat karoon nga

0: na nakay ko ano partner maglaglag mo pirmi dili kay sige magbalik-balik sa TCH
1: kung wala na oy gabi ka kaduwara sa kung kadag TCH ka uban siya garang ka diro
0: may mga sige naman si dog pickle ball dahi
1: lagi nag store nag note note lami ay hapak oy
0: lami ay hapak no di ba so kana ano sa pamaylain dagan dagan pa kayo you need to explore Cebu even more
1: yes I think sa southern Duro
0: ha
1: southern Cebu
0: I think kada lungsod na ay may naikadalit
1: San Fernando unsa
0: San Fernando.
1: Pitalo.
0: Aha. Oh, simbahan sa Pitalo.
1: Pitalo. Oh. Diba?
0: Sa Naga, Baywalk.
1: Baywalk.
0: Sa Manila, inyong balay.
1: Sa Mingga, wali.
0: Tanjo World, something na.
1: Ay, oh. Naapot sa seaside, dapit. O sa to?
0: Oh, Cebu Pan Park.
1: Kato, diba?
0: Tapos sige, itong-tong ni mo. O, siyempre.
1: Talisay, Talisay.
0: Talisay. Katong landing. May landing na sa Talisay na monument ko. Asa ni landing itong pag mga Amerikano pagira sa hapon?
1: Kasi pangalan?
0: Lichuna, likod sa lichunan sa Talisay. Landing lagi, Talisay Landing.
1: Ang pangalan?
0: Hmm.
1: Hmm, kawa na.
0: O, diba? O, kaya ila. Diba? O. Dapa, nigdungtong ni Mau San Fernando.
1: Oh.
0: O, Karkar, Lichunan. O.
1: And then,
0: o, katong,
1: Simala.
0: O, katong kangkuan. Katong,
1: beach Simala, Yotch.
0: O, Simala. O, niya, after Simala, sa Argao, katong kuan, na beach diha nga, o, kuan, na beach diha nga, atuno pong mga turista.
1: Si Argao.
0: O.
1: Napatid kayo mo lang siya Argao, pero o. Si Argao ang name.
0: Tapos, Dalaget. O, katong Dalaget. Sa Mantalungon. O, Usmenya Peak.
1: Ano pa? Katong kuan ba? Sa Dalaget,
0: ah.
1: Ubong.
0: O, Ubong.
1: Ubong Spring.
0: O, Ubong May Plima.
1: Ako yan! Sa Alcoy, Tingko.
0: O, Tingko Beach. O, muna yung mga alaga ng mga artista. Sa Bulhoon, katong ilang simbahan, nga karaan.
1: Oh.
0: Katong Ili Rock.
1: Wala lang kailangan.
0: Kaila ka ni Ili Rock? Wala kaila. Ili Rock sa Bulhoon?
1: Walo.
0: Wala kaila?
1: Wala! Wala kaila!
0: Muna siya igsuon ni The Rock.
1: Abi na hoglain nga The Rock.
0: Mm.
1: Wala ako kaila. Basta maabot nang malapas na galing Alcoy,
0: but
1: dili na ako familiar.
0: Mm.
1: Sorry kayo mga kaban.
0: Oh, after ana sa
1: Sumilon, asa din natin sa Sumilon?
0: Oslo.
1: Naibo na whale shark dapat.
0: Oslo sa na siya. Ang Sumilon mo tabok ana siya, isla
1: oh.
0: Na siya.
1: Oh. Asa na dito?
0: Ha?
1: Dito na dito.
0: Mga tawo na itawo sa isla. Nay White Beach na isan bar.
1: Oh.
0: Mm. Ana siya day.
1: Make sense.
0: Laglagpod pa nagsa.
1: Lagi. O grabe kwarta.
0: Oh, na mga islands diri oh. Virgin Island ko no.
1: Hi mana. Cebu na? O sige ilang lugar.
0: Ta sana. Nay island nga ganahan na kog ato.
1: Napakatay mong gusto ka tong ato.
0: Bantayan.
1: Oh. Dapat ang gusto pa rin mga atuan.
0: Nakuyin mo na kung gusto ang atuan. Kanang kuan, nalusuan.
1: Kana, kana! Kana, wala yata kung suti ka mo. Makakuan.
0: Christine.
1: Christine 0927551.
0: Oh, Kapitan Silio. Oh,
1: asama na.
0: Sa Bogo, no? Oh.
1: Kasi na beach.
0: Oh, Kinatarkan Island. Oh.
1: Uy, ginagrabihan. Ninyig mga kuan. Uy. Wala ko kayo alang ang mga island. Sorry kayo.
0: Okay mo ko na ilang yung island ko. Anra, Center Island.
1: Center Island. Si Paco ha. Si Paco. Tanda. Dilitawa na ang mga Center Island.
0: Alas gising
1: ko na mga kapag. Di ba ka ba mo lang oy good? Maunang di kay ko hilig og beaches.
0: Di ka ba mo lang oy?
1: Di ka ba mo lang oy? Pero kapag ka mo sisid. Ah!
0: Kamaw ka mo dive sa uga. Alay!
1: Oy, di ra. Basta-bas. O, di ko man.
0: Bastos na bata eh.
1: Sorry po.
0: O, na
1: po siya. Na pa o.
0: O, Paul. Fantastic Island, Medellin.
1: Oh, ano? Oh,
0: katong mulayat ka, atong kuan na imurag cliff na siya niya, mulayat ka.
1: Oh, di ko kabalukan mo lang, oy. Saan ko mana?
0: Oh, na.
1: Oo.
0: Oh, alam mo ba na ang Pilipinas maraming isla tapos hindi ka marunong lumangoy?
1: Kaya nga, ako na di ay ang bugto ng Pilipino, di ka baw mo lang, oy.
0: Daghana mo.
1: Ubay me.
0: Daghana mo.
1: Oo. Oh, Virgin Island of Santa Fe, Cebu.
0: Oh.
1: Camotes Island from Silmar, Marfa. Good morning.
0: Oh, kana sa, kanang Boho.
1: Dagan, nagtaro sa ato ang kuan.
0: Boho Rock, kana. Sa Camotes.
1: Wala ko kayo.
0: Oh, kanang Bukilat Cave. I like that cave. Bukilat. Di ka mo tuon ay Bukilat Cave.
1: Napa! Pipito Beach Resort. Oh. Liluan. Oh,
0: Pipito Beach.
1: Wala, libre na marama pa.
0: Kanang Bukilat Cave, no? Kung kanang Timubo Cave. Oh. Timubo. Kaya ba kung anong Timubo na siya?
1: Kaya naman, kay mga mugbo.
0: Bangag na siya nga naara sa ground niya. Paunawag ko paubos. So dapat, di pwede ang tag-as. Maglisod ang kuwan.
1: Mugbo. As is bracket!
0: Muna taga-kamotis na siya.
1: Ay, Udi! Ay!
0: Kanang Bukilat, dihan ni gishoot ni Catherine o ni Daniel kato ilang teleserye.
1: Sa'yo sila.
0: Oh, tapos sulod sa cave. Muna yung Bukilat.
1: Bukilat. Gusto mo yan?
0: Yeah.
1: Yung ganyang mga...
0: Mabuhok na... Bukilat.
1: Ulang guyot. Ulang go.
0: Oo, oh, katutugo katugo lang go gani.
1: Ay, nakaadto ko, nakaadto ko.
0: Allergicized natin.
1: Oh, shout out, shout out tata mga kabas.
0: Shout out kay Sadie
1: Patamaka. Ay, hello ni Kabas Almira Jenerez, ni Selmar Marfa, ni Kabas Marvin Ladera ug ni Odilon Mananita. Good morning, good morning, good morning mga kabas. Nagay sila, naapil sila sa tong duwa.
0: Oo. Ay, salamat,
1: naipa salamat. Naipa Mactan Shrine, Magellan's Cross.
0: Uy, barday yung Mactan, Magellan's Cross.
1: Oo, Virgin Island, Camotes Island, Olango Island. Sorry na po, mga
0: kabas. Maunang kalkag ang buhok nila pula po.
1: Kay?
0: Wala Magellan. Hige na, alas G City na, ato na ta. Wala po kay katapusang joke. Ato na ito mga kabas, salamat siya paikuban. Ang tunog man na siya po, ha?
1: Tomorrow. At ang
0: depende. At basta, at ang ininyo ang among dula, mga ka-vibes.
1: Yes,
0: no? Sa inapos nga bayan sa itong programa, nadyo tayo pa-games.
1: Oo, dapat ma-appeal mo. Gusto mo pwede yung manawag, mga ka-vibes. Ma-appeal tango.
0: Tulot ka buo.
1: Oo, tayo nga ito kasi pildi. Banyan Spring Resort, Tabugon. Asa naman taon? Diba, dagan kayo mong nailhan, mga ka-vibes.
0: Pero kayo ba kung saan ang Banyan?
1: Wala.
0: Banyan is a kind of tree.
1: Ooh.
0: Muna siya ang baliti in English.
1: Ay, okay. Karang big trees. Mm. Wow. Banyan in
0: Cebuano. Banyan. Ang balit. Dili.
1: Ay, sa man?
0: Baliti sa Cebuano. O sa kanina yung baliti sa Cebuano.
1: Balete drive sa Baguio. Katong sikat kayo.
0: O sa ang baliti sa Cebuano. Tiyo, katong kahoy-kahoy nga daghag ugat.
1: Ay, gusto ko yung maugat.
0: Kasi tawagan ang kahoy.
1: Gusto ko yung maugat.
0: Ay, oh, sa English Banyan ang tawagan na.
1: Ah, so English Banyan, oh, Tagalog Balete.
0: Sa Bisaya.
1: Be right back. Chat-chat lang tayo ninyo.
0: Tama na siya. Alas 18 na. Ay, ito na.
1: Thank you, salamat mga ka-vibes. Thank you so much.
0: Overtime na ta, ha? Salamat. Hangtun. Ugma na siya po. Ugma na po tayo magdula mga ka-vibes.
1: Yes,
0: kung na may panahon.
1: Kita-kits.
0: Salamat. Kini si DJ Kim Yat.
1: O, kini si Ate Bae.
0: Kasi ito sa Bisaya ang Banyan. Basta. Okay, para yun. Larang. Kagang.
1: Kagang?
0: Dakit!
1: Ay, dakit! Ay, dakit! Amo ang sunod nga si Tio, dakit!
0: Oh.
1: Mo din ay balete.
0: Oh, shots. Kanang kahoy nga marunong yung mga ugat-ugat nga nagkumunan. Oh. May ngayon sila nga na ako yung nagpuyo dihang na take hours.
1: Pangalan?
0: Dakit.
1: Na take hours? Asa?
0: Not like hours ba?
1: Ay, not like hours. Oh, yes. Oh yes.
0: Na ako yung nagpuyo dihang nga kanong kapre, whatever.
1: Dakit. O, okay, kailan kong dakit?
0: Dakit.
1: At bakit? Dakit.
0: Kailan kang dakit?
1: Bakit, papa? Tinarap mo pa.
0: Ikaw mo muna siya ang silubon basta bugnaw?
1: Jacket.
0: Ah, jacket na ito.
1: Jacket.
0: Oh, sorry.
1: Sige na kayo, bye na kayo.
0: Padahal lang sa pamaminaw, dito lang sa inyong favorite radio station sa Cebu.
1: 93.1 FMR, your favorite music radio.
0: Mga ka-vibes, mauna ni.
1: Bye-bye.
2: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
3: 93.1 FM Radio Cebu, Kabayes, mauna ni.
2: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
3: 93.1 FM Radio Cebu, Kabayes, mauna ni.
2: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong buntag mga ka-vibes itong oras, LSGs na sa kabuntagon. O ganyan itong mga nagunang balita aron mga takna-alang sa atong FMR Newsbreak. Lain sa disgrasya mga ka-vibes ang dalambigitan sa Mayor sa Dumanhog nga si Mayor Gungun Hika. Kayo na mga ka-vibes, ngayon na lang bigit sa usa ka hit and run incident ang Mayor sa Dumanhog. Atong klarohon mga ka-vibes, nalambigit ang amahan sa mayor sa Dumanhog mga ka-vibes nga si Attorney Edgar Hika, ang amahan ni Mayor Gungun Hika alas 11 kagabi sa kadisgrasya mga ka-vibes na hitabo diha sa may kadalanan sa Virama. Base sa inisyal ng investigasyon, ang sakyanan na gimaniho sa amahan sa mayor sa Dumanhog nakabangga og pipila ka mga motorista diha sa may Virama Avenue. Sa dehang padulong kini diha sa may San Nicolas, diin gi katahong mi bangga sad ang maong sakyanan gi-driven sa amahan ni Mayor Gungun Hika sa usa ka bakery. Personal nga gisusi sa mayor sa Dumanhog na si Mayor Gungun Hika ang kahimtang siyang amahan atol sa mong insidente. Sa pagkaroon, wala pa'y dugang detalye ang ipagawa sa mga otoridad kabayan sa mong insidente. Apan, ikatahong nagpadayon pa sa ng investigasyon sa maong disgrasya. Huwag mo kanina naglangkob sa itong mga nagunang balita o mga takna-alang sa itong FMR Newsbreak. At tangin niyo ang line pang FMR Newsbreak o niyang alas 11 sa udto. Kini si DJ Kimiat ng Alagad. Aron maghatod sa nagunang balita, gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Maayong buntag mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: At the oras, it is now 10:14.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
4: Hello mga ka-vibes! Wala na dyan lain lami on DJ Sprocket!
5: Hello mga ka-vibes! Kanyang paborito nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
6: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat!
5: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda!
6: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
7: O kini ang inyong arang

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maanan ni

Pasko na, mga ka-vibes! Way undang ang kalipay, kalingawan, pakatawa o good vibes. Diri lang sa inyong favorite music radio, FM Radio Cebu 93.1.

0: niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sairan. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong udto mga ka-vibes itong oras sa alas 11.04 na ang ganitong mga nagunang balita arong mga takna-aalang sa itong FMR News Break. Padayon mga ka-vibes, ang search and rescue operations alang sa mga biktima sa nasunog nga barko kaya sa may Coron, Palawan. Ang mausunog mga ka-vibes, Misilaob, kagabi sa barkong MV June Aceter sa kadagatan sa Coron, Palawan. Samtang sa pasyonang impormasyon, 5 na ang kumpirmadong nakalas. Samtang padayon panggipangitang 87 ka mga missing individuals. Base sa pinakauling update mga ka-vibes, alas 3:30 sa kaadlawon, namatay na sad ang lain pang tulo ka mga lalaki o sa kababae o sa kabatang lalaki. So matutal adunay 134 ka mga pasahero or sakay ang maong barko. Kapila iniini ang 117 ka mga pasahero o 17 pod ka mga tripulante. Sa makaroon pa dayon pa ang search and rescue operations. Pinasad niini ang pagdugang sa mga impormasyon ikan sa buhatan sa Philippine Coast Guard kalabot sa maong insidente. Huwag mo kayo naglangko mga ka-vibes itong mga nagunang balita o mga takna-aalang sa atong FMR News Break. Atangin ninyo ang line pang FMR News Break kanyang hapon, kauban si Rico Mambo. Iyon man itong hookup sa TV Patrol. Musunod na ang programang ka-vibes, sad-sad sa udto. Kauban si DJ Sprocket. Kini si DJ Kimiat ng Alagad aron magatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Mayong udto mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arang

Oras na ito mga ka-vibes, alas 11, this is 6 na. Maayong odto, may pagpaniod to, maayong pag-andam sa paniod to mga ka-vibes. Og welcome sa itong programa, alas 11 hantod ala una. Programang naglagobo, nagbuto-buto, nagpaka-paka, naglanog-lanog. Programang ka-vibes, sad-sad sa ito, nining adlaw nga Huwebes. Pizza G's sa buwan sa Septiembre Tuig 2026. Live on the mix right now, we have DJ's Bracket. Oh, solo mode ta kay dama sa sinugdan sa danaw, si DJ M. James o si DJ Jasper. So ako lang sa karon ha, DJ's Bracket live on the mix and live on the microphone. Namay mga greetings yung mga pa-shoutout niya, i-text lang or itawag sa 0995-4720802. Oo, akong Usbon, 0995-4720802. I-text or itawag niyo na diha ha. Siyempre live na takaroon sa itong Facebook page o personal na Facebook page, DJ's Bracket Remix. O sa ito po na TikTok account, DJ's Bracket Gunato. Alright! Akong Usbon, mag-uban-uban tahan doon ala una, mga ka-vibes. Bunal, bunal, bunal!

0: 93.1 FMR Cebu. Ka vibes, sound trip.
1: Mo na ni.
2: Ka vibes.
3: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako. Mao na ni.

na ito mga ka-vibes. Alas 11.37 na. Huwag ka muna minaw lang po sa programang ka-vibes Zad sa Unto. Maayong Unto ni Neil Vascones. Oo, shout out. Malandongon nga ka-untohon. DJ nga Lamion. Maayong Unto. Shout out ko nila

Malaya. Good morning, mga ngoto, DJs, Bracket, Bunal, Laras, Latos. Oga, Latos, pagyod. Request ko, oga, saan eh? Request ko sounds nga mo vibrate ang salog na mo. Bao ba? Papa Beer! Mayong odot! Salamat, salamat ni Maria, ha? Mayong odot! Dol, chacha, dol, aron! Ganahan ta dere sa lutupan Toledo City ka na! Datas akong asawa nga maldita Salve Aguilar! Shoutout from Saudi Arabia! Mayong odot ni Maria, ha? Papa Beer! Asa sa ito mga galante nga mga viewers dere sa ito ang TikTok. And hello ni Jumel Alindahaw. Shoutout sa Alindahaw family sa Malolos Barili. O sa Kia ng Kyla Lumber sa May Manta Longon Barili. Maayong odto kaninyong tanahin. Siyempre si Kuya Kev. Shoutout sa DJ Diris Pangdan Naga. Among radio mura nagmabungkag tungod sa kakusog. Hinay pa kay na kay mura ra magmabungkag. Oh, hinay ra, hinay. Onya dili pa nagpalupig atong soking tigpaminaw 1 certified na tong ka vibes. Zone Zone Misias. Lo Latos Bunal. Nakusas may merkado sa Mandawi. Shoutout sa iyang ahente nga si Gabriel, iyang helper nga si John Michael Kuna. Alright, amping mo sa biyahe, Bunal! Alas 11.39 na. Alas, sige, kung na may greetings yung mga pa-shoutout sa mga naminaw na to diya. I-text po ninyo sa 0995-472-0802. DJ's Bracket Live with the Mix and Live on the

na ito mga ka-fans, alas 11.44 na. Maayong pagpaminaw. Oga, shoutout ni Malin Rigab sa Loba. Shoutout ko sa mga namalit og karne, manok og baboy sa CP Angelo Pork Shop, Kalan Brands Cordova. Onya, shoutout sa voucher. O kuya, wiwi og sa namili pang si Ate Irene. Ayong oto ni Tanayne. Ayong oto ni Shibangs all the way from Kawit Pilar. Kamotes, maayong pagpaminaw. Hello niya, Inday Althea Joy. Shoutout Inday, maayong oto ni mo Inday. Maayong pagpaminaw po ni Jerome ka Clarabal. Alright, maayong oto, maayong oto, maayong oto. Bunal mga ka-vibes, bunal!

Maayong pagpaminaw. Oo, shoutout ni Kim Vlog. Shoutout ko na sa iyang my love. Diya sa may San Francisco Camotes. Si Rizil Miao. Oy, unta tara na my love. O niya, shoutout ko sa mga trabante diri Kariyala Impasugong Bukidnoy. Maayong oto ni Nutanoy. Maayong oto ni Nunoy. And also shoutout Mr. M. Shoutout ni Kuya Tata sa Paliparan 3 Dasmariñas, Cavite. And happy birthday sa tara mga nag-birthday karon na Pizza G's karon sa buwan sa Septiembre. Happy birthday. And speaking of birthday, happy birthday ni Ate Britney. Oh, ang ate ni Inday Althea. Happy birthday. Shoutout sa tanan taga Calan, Cordova. Oh, mayong odo ninyo yung tanan niya. And good night, DJs. Prakit nga lami on. Latos, was, gamay na lang, Jod. Oh, gamay na lang, Jod. Kulang mabungkag na ang speaker box sa kahinay. Sa inyong mga nindot, kayo nga tukar. Umano niya? Ano kahinay man po na na? Oh, ayaw pa hinay eh. Oh, may pagpamina sa mga taga-Corbada dahil ay mabinay ni Gross Oriental. Mayong o doon ninyo tanan niya. Siyempre, may pagpaminaw po. Shout out to nila, Ma'am Ping, Ma'am Maricel sa DOTR. Oh, salamat kay Piskal, ha. Mayong o doon ninyo tanan niya. Bunal, takanunay, bunal. Bunal.

Mayong auto DJs, bracket nga lami on. Greet ko family Ripahan Monte Calvo. And shoutout ko Christopher Monte Calvo. Robilin, Pablita Istalani. Galanog-lanog yod mod karon dire sa Sitio Agik-Ik. Tingob Mandawi City. From Janrel Monte Calvo. O niya, request ko na siya, Thai Nana. Alright, sige, later on ito na play. Salamat, salamat, salamat mga kababs. Bunal ta, bunal!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on, DJ Sprocket!
3: Hello mga ka-vibes! Kanyang paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
4: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian!
3: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, Langga Neda!
4: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
5: O kini ang inyong arang

oras na ito, mga ka-vibes, alas 12.26 na. And you're still chinin sa programa, ka-vibes, sad, odto. Sa 93.1 FMR. Favorite music radio, si

tayong pagpamino sa tara na ito, mga ka-vibes, ha? Oo, mayo nga, Antonio Modia, Alvin Mendahaw. Magwapo po rabia, guwapo! Mayo nga, DJ's Bracket, Banate. O, Christmas song para mabuhay atong kasing-kasing. O, muna na. Ngano magulaan naman mo kasing-kasing town? Ha? Shoutout sa kumama Jean Maika diya sa Bugang, Inabanga, Bohol. May paglanog-lanog na to sa may Inabanga, Bohol. O, ako po din shoutout ang mga Toyor family sa may Tuburan na Ubay, Bohol. Mamina diya si Papa Panfilo, si Mama Helen, si Ara Jean. Oo, mayong odonin yung tanayin. Siyempre, nagbolyon po ng radio sa mga taga-barangay Adela Porro Camotes. Mayungod to sa kumamahan Hermine Hildo Midogo na itong Mama Lolita Lita Gunato. Sa tanan mga lay minister diya sa Santo Niño Parish Church sa Municipality of Poro sa Camotes. Mayungod to ninyong tanan. Masungod to. Og siyempre, ayaw nga auto ni Francis Francisco Arcillas. Naglanog-lanog ta diya sa may asa ganito karon sa ha Tongkop Minglanilla. Oh, may pagpaminaw diha ni DJ Maniha. O, Giancarlo Maniha, may ngonto niyo tanan diha. Tongkop Minglanilla.

0: Siyempre, naglanog-lanog po tadi ha. Sa may Lower Cantauang, Barangay Esperanza, Poro Camotes, Masuralta family niya. Nag-volume silang radio si Papa Pedro, si Mama Jeline Suralta. O niya, may pagpapaminaw sa akong amigo niya, Peter Dinopol, sa may katarman ni Luan. Huwag sa tanan niya mga kaubanan, nga Grab Drivers, mayong odto. Alright mga kabans, no? Atong oras. Unsa naman atong oras? O, alas 12:30 na, so mag-break sa takadali. Napatay last hunat, ha? O, napatay last hunat. Manang stay tuned na mo niya, mga ka-vibes. We will be right back after this very, very short break.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, alas 12:31 na.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, sound trip.
1: Mo na ni.
2: Goodbye.
3: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako. Mo na ni.
4: Vibes, good vibes. Kasama sa
5: ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: May

ato ang mga ka-vibes. Alas 12.34 na. Huwag nadungog ninyo ang atuang featured Christmas song karong mga orasa. Kaya nga naman, 105 na lang ka-adlaw. 105 days, magpasko na mga ka-vibes. Oo, magpasko na gyud, no? Unta kung sa inyo mga wish sa inyong kapaskuhan, matuman. Bunal, mga kabans, bunal.

Oras na ito mga ka-vibes, alas 12:39 na. Mayo pagpaminaw ni ka-vibes Sir Willie. Shoutout ko sa iyang duha ka-helper nga si Ryan og si Rudin gahi sa Kulon og Imol. O na diya ha. Mayo pagpaminaw sa tanan gahi diya. And Idol, lami on. Great ko ako yaya sa Lamintak Norte Medellin, Mirna Iwayan from Mr. Webster Cebu Holiday Taxi Body Number 0550. Salamat ka vibes sa Mr. Webster.

oras na ito mga kabams, alas 12.46 na. Mayong Onta DJ's Bracket nga pinakalami on. Datat ko sa tanang naminaw karon sa imong nindot na mga pa-disco na makaikid-ikid juta. While naminaw sa imuhang mga pa-disco. Mga na diya. Oh, mayong Onta, may pagsayosayan ni mga kabams. Mayong Onta to Nicole Magulta. Oo, mayingot to po sa nakaroon sa ito ang live sa Facebook page. Oo. Mayingot to ni Marcy Magale. Oo nga, always kunong nag-watching. Oo, muna kong ganaan. Alright, padayan atong mga maninot nga sunata mga ka-vibes. Punal na mga sunata.

0: oras 12:58 na. Og mao na gyud ni. Mao na gyud atong ipaabot nga papagtighog na gyud ta no. Salamat sa pagkikuban ka nato, Soloid. Sa duha ka oras. Sa programa ang Five Sets Sets sa Udto. Siyempre, kiningubos nga lagad sa kahanginan. Wanay laing sa paain. Iga. Buutan. Og labaw sa tanon. Labaw sa tanon. Gana. May laing pa. Mano ito ni mga kababs, no? Ato na ko ay. Pwede na akong singot, Rick Sinayo, yun as in. Nahorot ang ako ang stepping. Kay tulo na takad daw, nag-straight, no? Oto, nahorot ako mga 155 ka-stepping. Masunod na programa, request 931 ni DJ Rico Mambo. O, padayon lagi mo sa pagpaminaw. Dire lang sa inyo ang paborito nga sasyon sa radio sa dial. Sa inyo ang mga radio 93.1 FMR. Favorite music radio, Cebu ka vibes. Mauna ni, adto na ko mga ka vibes, amping-amping mong tanan kay. Love-love, kuka mong tanan.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na to mga ka-vibes, ala una na sa kahapunan.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS!
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu,
3: kabahit mauna
4: ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu, kabahit mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: Mayong hapon, Eka Vibes, adlaw garon nga Huwebes, September 10, 2026. O ganiya na ang atong FMR News Break. Visayas Grid, naka red alert karong adlaw. Ang National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP mupatuman na usab og red alert sa Visayas Grid gikan sa alas 2 sa hapon hangtod alas 9 sa gabi ikarong September 10 tuig 2026. Ana usab sa yellow alert gikan sa alauna hangtod alas 2 sa hapon o gikan alas 9 hangtod alas 10 sa gabi. Base sa advisory, 2,025 megawatts ang available nga power supply samtang muabot sa 2,460 megawatts ang peak demand og mukabat usab og 979.9 megawatts ang dili magamit sa grid tungod sa mga power plant nga naga-force outage og mga planta nga nag-operate sa ubos sa ilahang normal nga kapasidad. Laing FMR News Break ang inyong mapaminawan o sa gaoras gigan karon samtang magsugod na ang programang Request 931. Kini si Rico Mambo nangalagan aron maghatod sa mga nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Cebu. Maayong hapon, Kabibes.
1: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1. This is the newest.
2: The newest.
1: The hottest.
2: The hottest.
1: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
2: Night and day.
1: 93.1.
2: 93.1.
1: FM Radio Cebu.

0: favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neta.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

At oras mga kabayam sa launa 28 na sa kahaponon o gagamo na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao 93.1 FMR Cebu Kabayam sa Sound Trip, no? Ayos mga kabayam, karon adlaw nga o sa marong adlaw ho ibis na mga kabayam ug pizza jazz na pizza tin pizza jazz nining bulan sa September ito ig 2026 mga kabayam. Ano yung kamo na minaw sa itong paborito kayong radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR Cebu, your favorite music radio Cebu mga kabayams. Ano ya, sa mga naminaw karong hapon na, kinsa naman pagkahang kaagi sa gugma, kinsa naman pagkahang kaagi sa ginabuhi, ang atong hatagan ug pagtagad, ining atong programang request na 31 mga kabayams, no? Onya sa itong mga kabayabs karong naminaw, di anapod si Miss Eva o si DJ Pamela, si Uncle Boy o ako, DJ Rico Mambo mga kabayabs. Apan sa dilipadi sa tamalimot sa pagpangumusta sa itong mga kabayabs karong naminaw, may nga pagpaminaw ni Nanay, Mayong Hapon Tatay, Ate Dodong o Inday, no? May usap nga pagpaminaw sa itong mga kabayabs nga nagsakay karon sila mga sakyanan, sa itong mga taxi drivers, sa itong mga grab drivers.

kumusta ang inyong adlaw nga? Hoy bes, na ba tayo tigmo karon Miss Eva? Okay, mo rin na, dito tigmo karong adlaw nga hoy bes, magkakabibes, no? Apan sa dili pa. Ah, ato sa pasudlon, Uncle Boy. Pasok!

0: magandang araw yan. Ani ha, sa ating mga kababayan ngayon, sa ating mga kababibes, kumusta inyong kahaponon ngayong hapon na ito? At tayo ay mapanghinauton pa rin, mana pa rin kayo sa maayuhin nga kapiskayos panglawas. Huwag manghinauto sabtanga sa adlaw nga huybes, mamahimong malambon, malamposon, alang ka na tong tanan ng mga kabay. Diba? Muna siya yung mga importansya kaayo. Muna siya grabe ka importansya. Oy, sa mga ganahan nga mo padangat sila ang mga kaagis sa gugma, kaagis kinabuhi, pwede ragyod nga mo kontak sa atong numero nga 09-9547-0802. Lawas pa na, pwede usap sa atong FB page 93.1 FMR Cebu. Muna ni okay, didiri ko mamboy. Sandili pa diyan naman si Miss Iba at isang pasud. Atin usa silang pasudlin. Miss Iba, didi Pamela, pase. Okay.
1: Hello, hello, hello. Maayong hapon. Hi, mga kabibes. Hi, didi Pamela. Uncle Boy, didiri ko mamboy.
2: May hapon. Kumusta man ang inyong kahaponon, Miss Iba? DJ Pamela o Uncle
1: ako,
2: Boy?
1: Ako, DJ Rico Mambo, kuan. Kaya namurag, naigo ko sa...
2: Igo?
1: Naigo ko sa kuan.
3: Masa na kaigo, Miss Iba?
1: Naigo kong alho.
3: Ano? Ganda po, atin ako. Ay, paglara, Miss Iba. Sa mga alho, ay. Kanang lubok, ano?
1: Oo, naglubok, mangod ko niya. Naigo akong ulo.
3: Ay. Ano ba ito? Nang ano man kami sa iba?
1: Ako ay muragag nagpislangot ano. Tungod siguro ni sa panahon karon.
3: Moy na, oy, pag kuan sa iba, pag mas, ano, ano nga, malikay ka sa mga kuan, mga sakit-sakit ba, ano? Ano yun, sa ito mga kabibes karon? Ano sa may tigbo rin ato nining idlaw?

0: Oh, Ibisbis ever.
1: Sayon ra kayo niya nga to ang tigmo, Didi Pamela. Muraga, ubay-ubay gid siguro ang makatubag ani.
0: Ay niya, amo sang ipay ba sa tanayin sa unang makahatag sa ilang mga tubag sa ating tigmo ngayong hapon. Dunay 100 kapesos nga pahalipay.
1: Kaya
0: sa kagatos kapesos nga pwedeng i-GCash, pwedeng i-Lloyd, Miss Eva. O sa may tigmo, karong hapon ah.
1: Okay, ang ato ang tigmo karon, maokini. Naako sa imong atubangan.
0: Atubangan?
1: 24 oras. Pero kung pangitaon ko nimo, dili ko nimo makit-an.
0: Ay, basig ni tambok na.
1: Unsa man ko.
0: Basig ni tambok, Miss Eva. Kaya kung tambok daw, di na daw makit-an.
1: Ah, murag lahi man na imo, DJ Pamela.
0: Ay, lady, ay. Asa ba tayo na, Miss Eva?
1: Murag lahi na imo ang paisabot.
0: Pero hindi naman makit-an, Miss Eva. Sa ito pa ni gamay.
1: Napoy upay nga mo gamay. Oh, samot lang ganang sige, Jim.
0: Hello! Ay na. Os babalik ang atong segmo, Miss Eva.
1: Okay. Na ako sa imong atubangan by 24 oras. Pero kung pangitaon ko nimo, dili ko nimo makitaan. Unsa man ko.
0: Unsa man, mga kabibs. Tubagan. Ato balikoy na ako sa imong atubangan, 24 oras. Pero kung imo kong pangitaon, di ko nimo makitaan. Uy, nga naman na, unsa may answer mga kabayan.
1: Oo.
0: Ah, Uncle Boy?
2: Okay, nanala, tubaga sa to ang numero text na usa ka gatos ka pesos

0: Mana Asia?
1: Mana kau?
0: Oh dia. Oh. Ania Asia. Arni Arun Likar Kabando Punti Uto. Unsa? Oh, like niya siguro. Mani analisaran niyo ha. Na ako sa imong atubangan. 24 oras. Pero kung imo kong pangitaon ko nimo, pili ko nimo makit-an.
1: Unsa? Unsa, Uncle Boy? Tarong ha?
0: Na ako sa imong atubangan, 24 oras. Pero kung pangitaon ko nimo, dili ko nimo makit-an. Usa kagatos ka pisos ang pahalipay sa mao nga tigmi. Unsa may tubag? Tubag sa tigmo, anino na? Anino na ko na, Miss Iba?
1: Sayo.
0: Sayop wrong. Wrong sayop imong answer ka, Vibes. Hala, sige, unsa may analisar niyo. Oh, DJ Rico Mambo.
2: Again, sa ato mga ka-vibes ka rin, Miss Eva, sa lipo di ay, gisa mga kaagi sa gugma sa ato mga ka-vibes ka rin na minaw, analisara din nyo, huna-hunaan ninyo, text na mo diri sa ato ang numero, paunahanay lang ha, kung kinsa tong unang makatubag, mo'y makadawat sa atong pahalipay nga 100 kapisos o usagatos kapisos, mga ka-vibes. Morning atong tigmo, na ako sa imong atubangan, 24 oras, pero kung imong kong pangitaon, dili ko nimo makitaan on sa mangko. Ano siya? O niya, karong hapon na kinsa naman pong kaagi sa gugma kinabuhi ang atong hatagan o pagtagad, Miss Eva.
1: Usa kini ka babae.
2: Babae na po.
1: 43 anyos. Nga taga Lapu-Lapu.
2: Lapu-Lapu. Naunsa man ni siya, Miss Eva?
1: Single siya, DJ Rico Mambo. Apay na siya kapuyo nga byudo.
2: More single nga na kapuyo.
1: Single, dili siya kasal.
2: Siya, okay, wapa siya maminyo. Alright, onya.
1: Na siya kapuyo nga byudo.
2: Okay, onya.
1: Onya, 50 anyos.
2: Apan.
1: Grabe kaayo ka babae ro. Kaya na.
2: Nakuangan sa iyaha, Miss Ibang Balbakuwa.
1: Mao niya iyaha nga problema karon.
2: Nadalaki sa matong nagkakuan din na og grabe ka babaero ko, no?
1: Apan, na inanawag.
2: Basig iniuhaning matag-anan mga kabaay. Basig iniuhaning mahatagag advice karong taon-taon. Apan sa dili pa. Hello, may hapon. Sino ni?
1: Ikuan, DJ
2: okay,
1: ko mambo.
2: Hello, may hapon.
1: Ara sa babaw.
2: May hapon.
1: Si Binja.
2: Binjak, sige, so may answer rin mo.
3: Miss Iba, Uncle Boy, Miss Iba, ano
2: yung
3: kwan? Oo, ha?
2: Oo. Patubala
3: mo sa
2: tigmove. Sige, so may mong answer.
3: Wala, kwarta.
2: Kwarta?
1: Kwarta, hindi tayo makitaan.
2: Sayop, sayop, sayop, sayop.
3: Kwarta, be. Bukwa kayo kwarta,
2: paitaan na kwarta, gawa niya. Mau di ayo. Basig naon ha, nagkakita.
1: Oo.
2: Okay, sige, salamat, ka-vibes, Benjak, o mag-hapon. Bye.
1: Salamat.
2: Alright. Sige. O na muna ha, sa ito mga ka-vibes, garo na minaw ang istorya kabahin sa usa ka babae nga si Imyat, 43 anyos, nga taga Lapu-Lapu. Ang problema niya sa yaha karong hinigugma nga usa ka biyudo nga perte kuno ka babaero.
1: Kanya.
2: O kung sa pagkaunsa ang anong naabot sa punto nga siya nagkahuna-huna sa pagpabuhagay, sa pag-share, iniyang kaagi sa gugma kinabuhi, mga ka-vibes. Karong taon-taon atong hatagan o pagtagad, no? Sunda sa ni mga babaero di ay ni di ay na hala.
1: Oo, bisag idara na.
2: Atong hatagan o pagtagad, apan sa mga naminaw karon, analisara, huna-hunaa, o unsay sakto, tukma nga tubag. Sa atong tigmo, doon ay usa ka gatos ka pesos, 100 ka pesos nga regalo. Ang atong numero is 0995-472-0802. Ang kumbalik ko ng atong tigmo na ako sa imong atubangan, 24 oras, pero kung imo kong pangitaon, dili ko nimo makitaan unsa man. Okay na ka rin na, Miss Eva, did you Pamela?
4: Yes. Maroon, ano lang, bago sa kini mga radio, kay karong taon-taon ang istorya ni Imyat, mga ka-vibes, Uncle Boy.
0: Okay, pansadili pa na ini calling, atong tubagin, hello? Oy, kinsa ni, kabay, sino ni? May hapo sa, kinsa gay ni?
3: Ako dahi si Arolly Kabando Punti.
0: Oh, Arolly! Tagasam ka, kabay, sir, Rol. Tagadiin man ka.
1: San Fernando.
0: Okay, unya, unsa man, mo answer ka, stigme.
3: Answer ko, kain ka na. Nasa tubang 24 oras niya, ang imong pangitan, di makita hangin.
1: Hangin?
0: Oh, di ay, hangin di ay. O sige, atong tanaw, nagsakto ba yan?
1: Pami... Paminaw lang mo ha.
0: Tapos sige lang radyo ni mo diha. Kaniang...
3: Shoutout ko.
1: Oh, sige. Go.
3: Kanaw, Kuya Boy, yung shoutout ko. Shoutout ko diha sa Atbang sa ODC Motors Incorporated sa Carcar.
0: Okay.
3: Ang busto ko si Madam Vilma na paminaw sa kuhaan yan, sa kanang Kapibes, 93%.
0: Oh, salamat kayo ninyo na may naude mo deskarkar dahil.
3: Ayun, ako ay. Kaya Rico. Mrs. Iba.
2: Okay.
3: Ni DJ Pamilang.
4: Ay, taga, asa dito sa San Fernando inyo ka vibes? Kini mo rin na may kaliwat San Fernando sa...
3: Si Pamila, asa may niya San Fernando na ako sa Barangay Green Hills.
4: Kuan, di asa may kuan Barangay Kabat-Batan, San Fernando, Cebu. Ay, na.
3: Dagang kayo mga igat
4: niya. Ay, alam. Igat yun. Bitaw. Bye. Okay, di sini ko, Mambo.
2: Again, yun muna, no? Sa ito mga ka-vibes ko rin, analisa rin niyo, daghan ng mga nag-text, Miss Iba, aban. Mas nindot pang pumaminaw sa tag mga sunata, no? Mupling sa tagkanta, mga ka-vibes, dahil mubalik may karong tautaod alang sa paghatag dugang mga tubag sa ito tigmo karong hapuna. Alang sa ito ang atong tigmo nga 100 kapisos ang pahalipay. Ako balikon ha. Na ako sa imong atubangan 24 oras pero kung imo kong pangitaon, dili ko ni mo makitaan on sa mangko. Muna siya, 100 kapesos ag pahalipay, pwedeng i-Gcash, pwedeng i-load, tubag na mga kabay. Ang atong numero is 09954720802. O niya, sa magalaminaw karong taon-taon atong hatagan og pagtagad, ang istorya ni Imyat nga na problema sa iyang kaipon karon nga paskang pagkababaero ha. Ang unsa pagkaunsa sa atong pagbalik mga kabayan. Sining ito nga programang Request 931 sa 93.1 FMR Cebu. Your favorite music radio Cebu. Kabayan sa Sound Trip. Sa mga nagbiyahe, karoon na launa, 41 na. Sa mga nag-haray-haray din na sa mga YJT, mga kabayan, Santon Batas, alas 4. Welcome magdanan ha sa itong programang Request 931. Mga kabayan, mauna niin.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, kabayab so ganian ang laing FMR News Break. Duha ka mga suspitsado sa pagbang hold up at daling nadakban sa Cebu City.

0: duruha gamang lalaki adadakpan sa kapulisan human sa usag ka insidente sa bagbang hold up sa may barangay Sambagdos, Cebu City. Ang mga pulis sa police station 2 dali nga misanong sa report og mihimo og hot pursuit operation di inadakpan ng duruha ka suspect sa may barangay Bahina Sentral. Na-recover sa mga pulis ang cellphone nga gikawat gikan sa 21 anyos nga biktima. Lakip ang puti nga motorsiklo nga giingong gigamit sa krimen. Nakuha usab ang pula nga jacket, puti o green nga long sleeve o jersey o ito mga helmet nga posibleng makatabang sa imbestigasyon. Gidala ang duruha ka suspect sa police station 2 detention facility samtang giandam ang mga dokumento o tukma nga kaso kriminal batok kanila. At ang iyang laing FMR news break alang karong alas 3 hapon. O ganiana ang laing kasinatian nga hatagan nato og duwa sa programang Request 931. Ako si Rico Mambo nangalagad aron maghatod sa mga nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Cebu. Maayong hapon, ka-vibes.
1: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
2: 93.1. Maanan ni.
3: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
4: ACS.
5: FM Radio. Favorite. FM Radio. Favorite. Music Radio.
6: Request 931.
7: Request 931.

0: Request 931.
1: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: Mo'on na ni.

0: 93.1 FMR Cebu.
1: Good vibes, sound trip.
2: Mo na ni.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: 93.1 Mo na ni.
4: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
5: Imong gibati.
4: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
5: Simpatiko.
4: O romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
3: Request 9.

0: At oras mga kabaybs, alas 2:18 na sa kahaponon. Og gamon na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo, Kabisay anog Mindanao, 93.1 FMR Cebu. Ayos mga kabaybs garon, mayong hapon sa tanan akong balikon pit sa Jess na nining bolan sa September ito igdos mail by T-size mga kabaybs. Og sa di pa di ay murag 105 na lang gadlaw paskyo na. Anak kapaspas mga kabaybs, hapit na tamo na og ngari sa 100, no? O niya, karong hapon ha, live na data sa itong FB page, 93.1, di lang sa itong FB page, hasta sa itong YouTube account mga kabaybs, 93.1 FMR Cebu. O niya, sa mga naglantaw karon sa itong live, on air ta sa itong mga radio, 93.1 dial sa itong mga radio mga kabaybs. Karong hapon ha, lahi na pud kakaagi sa gugma, lahi na pud kakaagi sa kinabuhi, ang atong hatagan og pagtagad ining atong nga programang request ni 31 diin nga usa ni ka kuan, usa ni ka babay ang atong sinder karong hapon ha, nga nagtago lang sa pangalan nga Imyat, 43 anyos mga kabayabs nga taga Lapu-Lapu City. Sa itong mga kabayabs karong naminaw, ganahan mo nga matubag sa itong tigmo, labi na sa mga naminaw sa itong mga radio. Ang atong tigmo karon, andama ninyo mga cellphone, andama ninyo papel aron makuha ninyo ang atong numero kay atong ihatag karon. Ang atong tigmo mga kabayabs nga dunay pahalipay nga 100 ka pesos na ako sa imong atubangan 24 oras, pero kung imo kong pangitaon, dili ko nimo makit-an unsa man ko. Unsa man kuno di man makit-an mga kabayabs, no? Naa sa iyang atubangan 24 oras apan di gyud makit-an og pangitaon. Nanhala, unsa may tubag ninyo sa atong tigmo karon? Tubagan ninyo 100 ka pesos ang pahalipay mga kabayabs ang atong numero nga pwedeng i-text 0995-472-0802. Ako balikon 0995-472-0802. O niya, sa mga naminaw o naglantaw sa itong FB page, pwede mo nga mo comment din as obo sa inyuhang tubag. Ingon man usab sino mga analisar sa ito agaron nga istorya, kabahin sa kaagi sa gugma, nining atong sender nga si Imyat mga kabayabs. Og unsang pagkaunsa ang ganong naabot sa punto higayon nga siya nakauna-una sa pagpabuhagay iya anining iyang kaagi sa gugma, maoni ang istorya ni Imyat mga kabaybs. Maayong hapon mga kabaybs. Maayong hapon mga DJ. Nawaga lang ko sa alias ga Imyat, 43 anyos og tagalapu-lapu ra ko mga kabaybs. Single ko, wa pa man ko naminyo, pero doon ako'y kapuyo nga biyodo. Doon nami usag ka anak nga teenager na karon mga kabayabs. 50 anyos na siya. Apan, grabe gihapon ka babaero mga kabayabs. Nagsalig siya nga doon na siya'y maayo nga business. Nagsalig siya nga doon na siya'y maayo nga negosyo. O wala siya'y anak sa iyahang unang asawa mga kabayabs. Kadaghan na siya ni propose nako nga makigminyo. Nga magminyo me, pero wa ko ni dawat sa iyahang propose diri nako tungod sa iyahang pagkababaero. Hinoon, nadawat naman ako ang iyang pagkababaero mga kabaybs. Pero ang uwahi, nining bag-ulang, uwahi ang uwahi niya nga babae mga kabaybs. Lisod kay dawaton diri nako kay ako gyud nga first cousin. Ako gyung prosusong igagaw ang iyang gitukob mga kabaybs. O ang nakalisod pa, kay Mabdos ang akong igagaw. Ako siyang gikumpront parte sa iyang parte nini iyang gibuhat ako mga kabaybs. O niingon siya nga while nagpuyo mi legally, di mi kasado, so mabuhat niya ang bisan unsa. Ako siyang gisultian nga wa siya'y batasan o wa siya'y tinuod nga love diri nako. Ni-explain siya mga kabaybs, mga DJ, nga ang ako dang igagaw o ako dang kasin ang naguna-una kay nagsigi og pangayo niya og sigig pamarayg niya og kwarta. Mausab ni ang akong nadunggan gikan sa amo ang mga paryente kay sukad ko nakahibaw nga napamabdosan niya nga akong igagaw. Naglikay naman ko sa akong kasin mga kabaybs og sa iyahang pamilya. Naglibog ko if ako bang buwagan ang akong partner o pasagdan ko na lang. Makasupport ba gihapon siya sa among anak, mga kabibes, o magbuwag na mi? Mauni ang nakahasol kay diri nako. Manginaot ko nga mabuhatan kini og duwa sa kahanginan, kining agong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi.
1: Kanang dong lando, di naman pud ka gikan nganong nabuntaga naman pud ka.
0: Day, dadaday ka diha day ibiat nabuntagan lagi ko kay
1: oh, unsa man na nganong
0: kuan kana ang nabisi ko ay nabisi ko sa tong negosyo ba.
1: Ay nabisi.
0: Nabisi ko sa negosyo.
1: Pero,
0: na to day.
1: Pero nganong baho man kang perfume sa babay. Nang babay na pud ka?
0: Ikaw gid no.
1: Unsa man nang babay na pagbud ka?
0: Mananag-an kayo kay ka.
1: Maugay ni.
0: Ito eh, ganang, ay nalang pagsigig kong pangutan na gunog. Ano maging nalaki man ta, anya. Gawas ba na, namtay kwarta, namtay negosyo.
1: Unya, unsa na lang ikasulti sa mga tao, sa ato ang mga silingan, sa atong mga parente, nga ingon ana, bisa nag-ipon ta, pero naari kay mga babay?
0: Good, I know, imiat. Lingaw-lingaw na malang guni ako, agos kinabuhi. Gabaw ka na. Lingaw-lingaw na lang ni. Kay darlan ako.
1: Unsa'y lingaw-lingaw?
0: Sigwita anyos na kukugod. Niya, saan ko man yung kwarta? Namang tayo daghang kwarta. Saan ko man eh? Namay daghang babae nga. Namay daghang chika nga ganahag. Sapi. Di,
1: unya, ano, dili ba di ka mauwaw?
0: Ang ngayon na itong kwarta.
1: Dili ba ka mauwaw nga mahibawaan sa imuhang anak ka ng ibong mga gibuhat?
0: Ha? Tawag, kay,
1: teenager na ba yung ato ang anak? Unya, mahibaw siya?
0: Ay nalagsulti eh. Ay nalag, ikaw no? Importante. Importante nga na ako muli din sa tua. Importante nga, nagsuporta ko ninyo kaon din eh. Tanan, akong gihatag din sa tua. Gani, sige gani kong ingon ni mo, nagsingkapila ni ko ni mo, nagpropose. Nga, magigminyo ko ni mo, magminyo, magpagkasal taapan. Di man ka magpagkasal, may pang mang babae ko. May pang mangita ko.
1: Maugay na, mga chika, nagduha-duha ko magpagkasal ni mo. Kay basin, unsa na po, karon gani nga ng babae ka nga, wa patagikasal, samuta siguro kaslon ta.
0: Giday, giday. Ay, nanay, panagsigig, gaya na yung pagsigig. Tagaw-taw niya ko.
1: Bahala na ka di, Alando.
0: Sakan ako.
1: Oh, sige, sakan na dito. Ay, naunsa maning tawhana. Sa una, pag yun ni siya. Babaero kaayo, pero sige lang, ako arad yung giagwanta tungod og alang sa amuang anak. Kay sa tinud-anay lang, dako man gyud kaayo siyang tabang ba? Karon niya sa amuang anak, unya, hapit na ni mo college. Unya, kung mubiya ko niya, kung dadoon na nga ko ang anak, unsa may akong ibuhi. Nga, nagsaligraman pud ko niya. Ay, unsao na lang kanina ako, karon na nga ko ang kapuyo, eh. Kalisod na ba aning kahimtanga?
0: Mga kabibes, mga DJ, maugin itinood nga panghitabo karon sa kong kinabuhi. Perte, good ka babaero, edang ako akarong kalibin. Nagsalig magunis siya good kay wasay anak ka ni Adto ba? Sayahang unang asawang namatay na. O niya, karon mga kabibes, naapoy kwarta. Kay successful man niyahang kuan niyang negosyo-negosyo. Og niya, usa ka adlaw na mga kabibes. Og hapon oy. Nara, dito. Naabtan gyud ako sa imnanan nga nailaing kuyog. Og niya, mao ni mga panghitabo mga kabibes.
1: Kinsa naman sa nang babae mong kuyog Lando? Nganong gahi man jud kay kag utok?
0: Ha,
1: naa pud ka diri?
0: Ilom na. Ilom na gud nakainom ya kog gamay.
1: Oh, unyag nakainom ka. Ganahan ka bubuan ka ng ilimnon?
0: Kuan na.
1: Bebe, barog, barog, pauli na, dito sa ato ah, pauli.
0: Katibol. Katibol ba?
1: Katibol sa imong mata?
0: Buong bitaw kay, bao bitaw ka ning imnanan nga naa gyud na mga tibol-tibol bitaw.
1: Og wala pa ko giingnan sa ato ang silingan nga naa ka diri. Di jud ko katultol aning dapita.
0: Sige na, sige
1: nahala,
0: na.
1: Pauli na, pauli ha.
0: Ito na.
1: Sige, pagdali niya.
0: Tutas, balay, mag-istorya.
1: Ikaw ba? Unsa may nasood sa imong utok? Ha?
0: Kapuyan ko
1: na imo madyo nang ipakita niya sa kadaghanan nga naa kay laing babae?
0: Sabagay, laing babae ba? Nga ako raman tong tibol-tibol raman to.
1: Wala na jud kay respeto na ko, Lando. Isip imong kapuyo og na ate anak. Wala na jud kay respeto na mo. Ha? Wa jud kay batasan?
0: Kausa ra, mao ra to.
1: Kung sa'y kausa?
0: Mao na to
1: lasa. Sukad sa una, pag-ipon na to. Mm-hmm. Ingon ana, gihapon ka, hangtod nga ng anak na lang ko. In ana, gihapon ay mong batasan, sige pababay. Kuwang pa ba di ay ko ni mo? Tiguwang naman unta ka. Wa man kay kapuol.
0: Lingaw-lingaw ra guna ko
1: adik. Kung sa'y lingaw-lingaw?
0: Kinabuhi ba, lesson kay kinabuhi. Eh? May nang enjoy life.
1: Lingaw-lingaw na day na karon ang mambabay, ha?
0: Wa man tayo laing kalingawan. Ya,
1: kuya, wag ko ni mong kalingawan. Mas maayo pa nung imong kalingawan ka ng mga sabong. Malipay pa ko.
0: Mapildita na day. Oh, niya.
1: Lahi man ang sabong ang imong gusto.
0: Unya. Mapildita na sabong.
1: Oh, kanang imong pambabay. Di ka mapurdoy? Nga muhatag mong kagkwarta?
0: Ah, diha naman. Kausar man. Kinilo ra ba? Kinilo. Oh,
1: palitra ba? Kinilo.
0: Kanang

0: Sarka labok ba? Wala, ikaw man, wala na. Lai, di man tao. Gawas, okay mo nang ipuyo kay mapurdoy kita. Pero, usal lang gani kaabot, usal lang kasakbang. Hindi tang purdoy na. Wilar ko na ng 500, libo ka pwede man.
1: Mauna, sige kag ingon ako kung magpakasal na ta. Mao, pero wala gani, man gani kay kausaban.
0: Mao gani ako. Pakasal, pakasal. Apan, anong, ha? Hindi man kang pakasal na ako. Good. Nga.
1: O nga nung magpakasal man ko ni mo, di ba? Kababairo ni mo niya magpakasal na hinoon ko. Pag-usap-usa para makaingon ka nga pakaslan ti ka.
0: Di, kasal na ta, di na ko mang babae kay kasal.
1: Ay sus, ambot
0: pero
1: lang.
0: Pero karon, nag-ipon-ipon, tanan na kung gusto ang buhaton, pwede na ko buhaton. Kay wa pa man ta makasal.
1: Kulawa ko ni mo.
0: Muna tinood eh. Muna oh, klaro yeah. Pagka story.
1: Paminaw ni mo, mulang to'n pagka tag-ingon, ana? Ah, happy na, lang na katuig.
0: Ay, na lang, sige, yaw-yaw eh. Importante no, na ikwarta, odra, oh. Para palit mo din na pagwapa. Palit mo daw. Unsa palit, palit niya. Ay, kabalaka niya. Ako, gihapoy, bahala na ninyo, ha?
1: Katuog na diha. Sige, pagag-yaw-yaw.
0: Sige.
1: Ay, paita.
0: Mga kabibes, nadawat naman ako ba ang babaero gini kumbana? Isukan pa mag gini kaniad to, huwag mag gini mausap. Pero, maulagi na mga kabibes. Nagsigipon siya propose na ako, maulabitang huwag gina ako dawata iyahang magsigig taniyag na magpakasal mi kay kung saan naman lang igun, ani yun, sige na lang. Magpakasal mi niya ang kumbana, pritigin babaero ha. Kasag idara na kayo, sikinta na kapin. O niya mga kabibes, ining bago lang, dirigyod na pukaw ng akong dugo. Dinhigit taon, murag dinagyon makaingon ko unsaon na lang nako mga kabibes diin na ibawaan magunako taon nga ang gitukob dai sa kuambana akong mismong igagaw porsuso na kong igagaw mga kabibes og unya buntis para bagyod og mao ni mga panghitabo mga kabibes.
1: Naunsa naman in taon kalando oy? Uwan na dyan kay laing babay, ha?
0: Daday, ano mga?
1: Ha? Unsay nga no? Katag na kaayo diri, hasta ako mga pariente.
0: So may katag.
1: Giingnan ako. Nga nagkabit-kabit din mo ni Lisa?
0: Lisa?
1: Oo, ang akong igagaw, katong magsigig-ari diri sa tua. Ha? Imo din gitukob? Hasta ang akong igagaw, imong giunay?
0: Natukban day, natukban day.
1: Unsa man dyan na sa imong utok, Lando?
0: Ako bitaw ganahan lagi gusto na ko bay tabo magpakasal ta ba kanang minyo kita gyud
1: unsa una ko pagpakasal mo nga imo naman ning gibuntisan ang ako gigagaw o kamo na lay pagminyo
0: buntis day sulay sa lay
1: wa ka kahibaw wa ka kahibaw nga buntis
0: wa mag wa pa man ko niya say rigod ay maritison day ka day din ka kahibaw day maritison day ka ha.
1: Nanawag na ako si Mama. Niingon siya nga buntis ko no si Lisa o ikaw ang amahan. Magsige din mo kita-kita ni Lisa human dito sa imnanan o diin kagikan dito sa imuhang anong negosyo ni mo?
0: Di pa na ikaw, di ka malipay anday nga. Silingan rin na ako imuhang
1: o sa silingan?
0: Di ba, igagaw rin mo ang akong napabuntisan. Di ka malipay anay doon ra.
1: Unsa may angay na akong ikalipay anay.
0: Di ko makuan ba, di ko mabawag at antog layo. Kaya naraman diya.
1: Kuya, wag ni mo. Lamiad yun ni mong hiluan, no? Ha? Para matigok na lang ka. Tiguang dako, babairo kayo, di ba kontintong usa?
0: Day, kaibaw gano, kaibaw gano. Armasayon ka, tinuod ba, panghitabo. Sultian tika ha. Kalaman ko ni mong agaw, God. Nagagaw ni mong Lisa ba?
1: Oh, ngayon man.
0: Sige, una-una na kong pamaraig. Sige, pangay kwarta. Niya.
1: Pwede naman naghatagag kwarta. O, pahuwa mo ni mo. Unya, imuha dyo deing ko anon.
0: Adi, kayo.
1: O, tanawa, nabuntisan na.
0: Ang ikaw ko no, sige, pangay. Ismer ng huyo na lang. Pag-ismer ho. Ikaw ko no, sige hanggang pangay kwarta ko no. May pag smearing ho yun aron mahuman
1: dito. Oh, what you care respeto na ako?
0: Di, usapod no. Usapod. Pa, naikog naman po good si Lisa day nga.
1: Nasa'y naikog?
0: Naikog na siya ba nga magsigis siya pangay kwarta na ko. Mauto nga.
1: Nagpaigo na lang siya sa imong ikog. Mauna.
0: Anak na lang siya nga. Smearing hoya na lang ko. Mauto nga ah. Na lang ko daghan na lang. Wala na lang ko daghan. Pero mao gani na. Angay pa gani, magpasalamat ka. Kaya ako nang igagaw na nimo.
1: Magpasalamat pa dyan ko nimo? Ha? Ang imong gibuhat, wala kay respect.

0: Ito na mo sa ibong anak. Pati ni Lisa, kay Boka nga igagaw mi, first degree cousin ako siya. Pero nga nung imo gidyan gitukob, kanang banako ni Mulando, maputlan dito na.
1: Sa?
2: Mga kabibes, pero tinagyan akong problema ha. Na ikong bana mga kabibes, nga ako na maging igagaw gipamabdusan taon ay... Onya, mao to nga naglikay-likay nako sa kuang paryente, sa kung igagaw kay lain mang kaipaminahon nga napamabdusan si sa kuang kalibin o sa kuang kaipon. Onya, sa kahigayon ni ana ako gisang gikumpronta oi. Mao to nga mao ni mga panghitabo mga kabibes. Manaman na day. Imiat, manaman na ang saong pamana nimo. Sige pa man kadiag magulbol. Ang
0: angay ana. Ang kumalipay ana Lando, imong gibuhat. Dako nagtiyan si Lisa. Unsaon man na karon? Nya kitay nag-ipon.
2: Ko ana lang. Okay ra nimo day. Ani na lang puyo na to si Lisa di. Mong gagaw.
0: Pamili na lang namo Lando. Pamili na mong duha kung kinsa.
2: Gani ang ko ana lang.
0: Basin si Lisa magpakasal nimo. Siya na lang kay mula ko mi sa imo ang anak.
2: Day. Ang ako laging gusto imiyat ba. Magpakasal ta. Magpakasal ko nimo. Ikaw man ang akong gigugma.
0: Magpakasal ka na ako. Pero, buntis si Lisa. Unsa nila ikaingon sa imong anak?
2: Sa nang Lisa?
0: Nga, sa pa ni Lisa?
2: Siya may nagsigi na kong baiid. Siya may nagsigi pagid-pagid.
0: Unya! Unya, karon. Unsa may plano ni mo? Nga dako naman nagtiyan.
2: Kuan lang kun. Naranagun aniyagun unsa ikbuhat basa kay ako. Ikaw gud ang akong gigugma. Ikaw gud ang akong pagkaslanday. Imiyat. Ikaw gud ang ako ang... Tugid akong palalab.
0: Ambot lang Lando, naglibog na jud ko ani. Sa una dawat ragyo na ako imong pagkababaero. Bisan sa lain-lain ng mga babay, pero karon insulto na kaayo kay akuan ang igaagaw. Wa jud kay lain nga gitukob, igaagaw pag yun ako. Imo pa jud gibuntisan.
2: Nahinaykan man gud ay, nahinaykan gud ay.
0: Nahinaykan sa imong mata.
2: Ano ba?
0: Wa na, di na. Ato alang sa siguro ning undangon. Muuli lang sa ko dito sa bukid. Ikaw lang sa diri usa sa imong balay.
2: Unsa? Mga kabibes, mga DJ. Maogid ni. Nakadugang gika. Mao gani nakadugang sa kong kahasol karon. Ngay, paryente magunako, paryente ginako ba, igagaw ginako mga kabibes, magitukom sa kumbana. O niya, naglikay nako sa ako ang igagaw mga kabibes, o sa iyahang pamilya. Naglibog ko, if ako ba ning buwagan ning akong bana, ako ba ning buwagan ng akong bana karon mga kabibes, or pasagda na lang ba nako, yung pagkababaero. Mga kabibes, o buwagan ba nako akong bana, makasupport ba siya dere sa ako ang anak? Makasuporta ba gihapon siya sa amo ang anak mga kabibes? Tamagi daw ko ninyo bi. So may angay na kung buhato na ni kumbana pero ting babae roha eh. Hatagi daw ko ninyo sa inyong mga bulawanong pangunahona. Di nilang taman. Kini niyo ang suki ng ating paminawan ining nabantog na kayong programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FMR Cebu. Imyat. At oras mga kabibes, alas 2:37 na sa kahaponon o kamo na minaw sa itong paboritong radyo sa Sugbo, Kabisay, Anug, Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu, Kabibes sa soundtrip. Okay, alas 2:38 na sa kahaponon, Miss Eva.
0: Mm-hmm.
2: Ang itong sender, maugatong si Imyat.
0: Si Imyat.
2: Na problema sa iyahang bana nga 50 anyos ng Pasko kunong pagka babaero hagan.
0: Bitaw no, nganong naanad yung ingon anak na lalaki.
2: Murag naanad yung bana, Miss Eva.
0: Sige pang babay.
2: Okay, si kuan waman niya, alarmahe yun.
0: Permiro,
2: ikaduha, ikatulo. Iyag yun datong alarmahan pag ayaw.
0: Pero maulagi DJ Rico Mambo.
2: Masig nagagad sa skwarta.
0: Si Inyat, wala na siya kapadulngan. O niya, unsa na lang kung nang ibuhi niya sa iyahang anak o iyahang buwagan ang iyahang kapuyo.
2: Usa siyang pangutana dari, makahatag bihapon bakunog suporta o sustento.
0: Kung si iyang buwagan.
2: Pero makahatag, o iya man ang anak. Makahatag na yun na imiat.
0: Kaysa...
2: Depende rin na sa imuhang kaya ipon, hindi siya muhatag. Pero Labi nagdako na muhatag na posibleng di muhatag.
0: Pero sobra kayo ka martyr si Inyat no nganong na. Naabot sa ingon ay na nga kadugay na sa panahon nga sige pambabay unya nasakpan na niya giapas pa niya dito iya ra gyapon gipasaylo ang iyang bana.
2: Mao na nanala. Oy kani ang kisay nga namin ingon diri Miss Eva nito bag sa to ang tigmo karong hapon na. Ang atong tigmo mga kabayab sa nga dunay 100 pesos nga pahalipay mao ni. Na ako sa among atubangan, bay na ako sa imong atubangan 24 oras pero kung pangitaon ko nimo di ko nimo makit-an unsa man ko. Mao nay ato karong tigmo apan. Nay dito bag dere ana siya nga utok o huna-huna. Utok o huna-huna, Rodel Daini, DJ from Dumanhog, Cebu. Speaking of Dumanhog, mga kabibes, karong umaabot Sabado, Rodel. Asa man dapat sa asa man kadapit sa Dumanhog, Rodel? Pwede ka mo tawag ha sa tuang numero nga 0995-472-080. Na po yung nangutana direct kung sa itong number, Miss Eva. Kinsan man yung nangutana si GC Abillanosa. Ano siya, unsa ganito ang cellphone number ni Jericho Mambo. Ang itong cellphone number 0995-472-0802. Yes. Alam, sige, pwede mo nga mo tawag sa inyong tubag, pwede saan mo nga mo hatag sa inyong mga advice, no? Karong Dumanhog, namay nagkuan dere si Rodel taga Dumanhog. Karong umaabot sa Bando Rodel, asa man kadapit sa Dumanhog. Anak may sumay Purok 7, Sitio Kadayang, Buhing Tubig, Dumanhog, Cebu.
0: O sa'yo Dumanhog, pinamungahan man ta.
2: Alahip din o Dumanhog din o. Pinamungahan to o di ay.
0: Naunsa may
2: kisama taga pinamungahan na lang ha. Pinamungahan, Purok 7, Sitio Kadayang, Buhing Tubig. Pinamungahan, Cebu, karong Sabado, Pohon, Miss Eva.
0: Layo na kayong Dumanhog.
2: At bang raman din na. Kaoban ako diya si Kuan, DJ Rica o si paring DJ Ariel Arellano. At magkaoban din na ang Look, Light, and Sounds, no? Kisa ba ito taga Pinamungahan? Ana sa may Purok 7, Sitio Kadayang, Buhing Tubig. Magkitanay tanin niyo diha, karong umabot Sabado. Miss Eva, Sabado, adlaw Sabado, Pizza 12. Okay na sa ito mga kabayabs karon sa mga nagtubag. Kuana mo din ha, apan sa dili pa, magkuan sa ito Miss Eva. Time check sa tang atong oras, alas 2:41 na sa kahaponon mga kabayabs.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
3: ACS! Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: white
2: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Request 931.
5: Request 931.
6: Okay, balik tayo sa itong programang Request 931 sa 93.1 FMR.
0: Mm-hmm.
6: Ano yung itong oras? Alas 2.42. Niningan din may si iba ang tubag sa tigmo kay Ugma.
0: Ugma!
6: Dili, Ugma sumang Ugma. Ugma sa unto, Ugmas buntag, Ugmas bi. Hanas sige. Bitaw ay sa to mga kabibes karon do na tay pahalipay aning ato tigmo 100 ka pesos apan pwedeng i-load pwedeng i-gcash.
0: Yes.
6: Na ako sa imong atubangan 24 oras pero kung imo kong pangitaon dili ko nimo makitaan unsa man. Analisa ra to mga. Na initawag atong hatagan og pagtagad Miss Eva. Hello maing hapon.
0: Hello.
6: Ay kinsa ni?
0: Maing hapon.
6: Maing hapon kabibes.
7: Si Jing Jing ni.
0: Jing Jing
6: Jing Jing Jing Jing
0: Jingle Bell Jingle.
7: Ako dari San Fernando.
6: San Fernando gihapon. Asa magka San Fernando ka vibes Jing Jing.
7: Nasa Barangay Green Hills.
0: Green Hills.
6: Okay. Dapat ra sa highway ng Green Hills sa iba. Okay, sige unya. Unsa man motubag ka sa to atig mo ka vibes Jing Jing.
7: Advice.
0: Mo advice.
6: Okay, unsa may imong mahatag advice atong sender karong hapon na?
7: Mo advice sa kanang DJ Rico. Padugay-dugay mong kagod. Imo pang gi-tolerate ang binuhatan sa iyo. Libin pat niya na daya, libin pat niya. Dili pa na ni mo banda, kay dili mo mong kasado. Manay di man, hindi imyak. Ado ayaw, tawag mo ba na? Kung may mo kag-sustinto, mo sustinto yung napirminte. Kaya karoon, may mo na yung bana na ipahay mong igagaw kay magpakasal ako. Wala kayo may mo, hilap mo lang ka.
6: Mauna, Iyamang kong...
7: Padugudugay mo kagot.
6: Iyamang... Iyang gitulirik.
7: Anang yuto na... Dahi, imiat. Anang... Pakaslan di ka dahi, padidi man ka. Nga, ang imong rason, sas, nagbinuam kayo ka na sa wala pa ko, wala pa tayo magkasal. Nagbinuam kayo ka na ako. Para no, dako kay ampak niya. Iya pag igagapususo.
6: Mauna.
7: Ya, mabdos, mabdod.
6: Buntis, magyod.
7: Sakto tingi. Ito rin yung gingon di Jerry Kona. Mag-ipon na sila hindi ang duha.
6: Ipon na lang.
0: Lain po ka ayo.
6: Mura Muslim.
7: Padidi man siya god. Anay, kasan ni mo dahi.
6: Mauna ron.
7: Anay mong hana, sama na basig. Lahan eh. Kondisyon na per me.
6: Borteng kondisyon na agad kayo. Sikip tayo na rin ba?
7: Ni Lando.
6: 50 anyos na. Apan, kondisyon ka pong kayo. Kusog pag ayo ba sa 50 hon?
0: Machafoy?
6: Na, kuwang Dennis kuwan dahi, paluyahay. Padyagingon.
7: Mana siya, kanay, DJ Rico, Miss Iba.
6: Okay, salamat kayo.
7: Mag-mirisi ni mo dahi imyat.
6: Nawa. Mirisi ni mo imyat.
7: Gabahan na ka.
6: Okay. Nakay mga greetings karon kabayb sa Jing Jing. Nakay mga greetings din na.
7: Greetings ako. Tanan lang na namin sa 931 FM Radio Cebu. May hapon na itong tanan. Amping ampo na itong tanan.
6: Okay, salamat.
0: May hapon. Kabayb sa Jing Jing.
6: Alright. Alas 2.46 na. Gaba ko na din Jing Jing, Miss Iba.
0: Kasi gaba.
6: Gaba na ko rin ni Kuwane. Kanaang imyak. Ko nung nagpadugay-dugay. Nagpadugay ka niya. Mayong hapon ni Jury Kumambo. Tubag na ko sa tigmo. Hangin. Ang Nim Linoeng. Season Surigao del Norte. Sayop. Sayop na Linoeng.
0: Linong ang.
6: Linong ang saging, sayop. Ano siya, utok, huna-huna. Okay, hangin DJ ka na, mauna jud na. Sayop na akon. Sayop ang hangin mga kabayabs ha. Mayong hapon sa tanan, rekomambo kon para nako, biyaan ko na siya, way duha-duha, para walay labad sa akong ulo. Kon para sa bata, mas maayo, dili na siya mo suporta. Mabuhi ra gihapon, bisan kamunggay. Daghang salamat. O, daghan kayong salamat. Buhi ra gihapon, bisan kamunggay, kuno mas iba. Abusar naman na, binuang naman na, no? Biyaan ako nag-way duha-duha, oi. Okay na nitawag, ito pa na yun nun. Hello, maying hapon!
1: Hello, maying hapon!
8: Hello, maying hapon!
6: Hi, kinsa ni? Ay, kinsa ni ka-vibes?
9: Si Oscar, ne?
6: Oscar!
1: Ah, Oscar!
6: Oscar, busta magkakar?
9: Okay ra.
1: Okay ra.
9: Pangos.
1: Pangos!
6: Ano na pangos magkakar? Grabe ka na yung lodohon.
1: Grabe yun ang car?
9: Pabukid mo
6: ko
9: gani ha.
6: Ah, okay. Okay, nagkuhan ka. Sa mag-hike ka dito o nagmotor ka? Motor-motor ka?
9: Hike
1: ka
9: dito
1: o
9: nagmotor ka? Motor-motor ka?
6: Motor-motor.
1: Ah,
6: maodi riders na ni di ay. Asa magkanapit sa bukid? Kim kuyo ko.
9: Taliko-liko.
6: Samnali. Asa man dapit inyong hand ay toon?
1: Hello?
9: Hello.
6: Ka-vibes, Oscar, asa man dapit inyo?
9: Ka-vibes, Oscar, asa man dapit inyo? Lapu-lapu, Kalawisan.
1: Okay. Lapu-lapu, silingan siguro
6: silingan
1: ni sila.
6: Silingan sila day. Okay, asa may mahatag advice ni mo sa tuang sender nga si Imiat?
9: May mahatag advice ni mo sa tuang sender nga si Imiat? Simple na gina problema. Simple na gina problema. Palit tayong paddle, tapos magduwa tayong pickleball.
1: Para dili ma-stress.
6: Pickleball dahil ko na. Okay, mag-pickleball na lang siya ini. Iyan na lang ni Eduag pickleball, iya ang problema ron. Murag kusog kayong pickleball.
1: Murag kusog kayang radyo.
6: Kay mo, iku man.
9: Kaya ako
6: advice
9: niya.
6: Okay. Asa man, wala kay mga greetings din ha?
9: Wala ko'y greetings, kaya akong nadunggan katunga naman.
6: Okay. Sige, salamat kayo ka-vibes. Ako an ha, sa Tumis Iba.
1: Ako an.
6: Oscar.
1: Oscar okay. Sa Lapu-Lapu.
6: Salamat kayo ka-vibes, Oscar. Ugmang hapon.
9: Mayong hapon.
6: Bye. Ampeng sa mga pagmotor ha. Napangos na rabaday kay kunukad ha. Sige, atong oras, alas 2:49 mga ka-vibes. Dugang mga advice atong hatagan o pagtagan sa toang numero nga 0995-472-0802. O niya, sa toang FB page mo
1: okay,
6: sa iba?
1: Okay, dari sa toang FB page ni ingon si Jesse Abelunosa, maayong buntag. DJ Rico Mambo, gatanaw pilan sa Wokigan. Unsa man niya, huwag ko kasabot.
6: Unsa ko no?
1: Basahad niya.
6: Sige. Okay, unya sa pong niya mas iba. Napay ningon diri ang tubag kuno kay Anino from ang Angeli haha green ko ni Darwix og Ivy.
1: Great
6: ko ni Dar Duardix og Ivy. Sudap din. Okay, sige, sa ito mga ka-vibes garon, sa pamay
1: phone niya, mas iba. Gagi ka ni Ma'am Joanne Limato. Shout out ko sa mga, unsa man eh, nawagtang ang live.
6: Ang sinuwagtang? I-refresh lang, mas iba.
1: Okay. Shout out ko sa mga tanang dancer sa Tilad Festival, cluster.
6: Festival Cluster 4, contingent number 3. God bless ninyong duha. Love lots. Gika ni Ma'am Joanne. Gika ni Ma'am, sana Miss Eva? Gika ni Ma'am Joanne
1: Limato.
6: Hi, Ma'am Joanne.
1: Onya, gika ni Ma'am Jenki Girinya. Girinya. Maayong hapon mga DJ. Ang tubag na ako sa tigmo kay Anino.
6: Anino sayo.
1: Unya, gika ni Konsehal Wagas ang ihang tambag nga mag-ipo na lang mong tuluoy aron way hassle from Lupa Compostela.
6: Mauna, may pag mag-ipo na lang.
1: Unya, ingon si Jesse Abelunosa, ang tubag sa tigmo, espiritu na Inday Eva o DJ Rico Mambo. Espiritu.
6: Asa man ang kuwan na, espiritu ha, katong mangayaw o kuwan, baboy o mangayaw manok.
1: Manok?
6: Na unog kabuok. Bitaw ay nanahala sa ito mga kabibs. Karoon alas 2.51 naman. Dugang pang mga advice tambag at hatagan yes, o pagtagad karoon taon kanya. Ha? Mm-hmm. Niya, so di pa Miss Eva mag-commercials na kadiyot. Balik ang tadayon mga kabibs. Atong oras alas 2.51 na sa kahapon nun.
1: Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.
1: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Okay, ano yan? Balik ta sa programa. Unsa nang ingon ni GSM si Ivana?
3: Ayun siya nga. Siyang,
2: gatanaw ko dere sa Liloan.
3: I know. Gatanaw ko inday Eva og DJ Rico from Waukegan, Illinois. Illinois, USA.
2: Ah, gamit ko Liloan. Ano siya? Ano siya? Ang tubag, anino siguro, murag sakto po ng tubag sa hangin. Murag sakto po kung tubag sa hangin. Yeah. Murag sakto po siguro
3: murag yung sakto, anino. Murag sakto, murag sagdili.
2: Muna, ang sayop, good kaayo mga kawain. No? Mata or anino? Mata or anino? Sayop, gihapon.
3: Mata kawain. Or anino?
2: Sige, analisa ragyo ninyo, huna-una. Aron le, kabando, punti, tubag, hangin. Sayop, hangin.
3: Hangin.
2: Okay, there is because, ano siya, konsensya akong tubag, Marvin Ladera ni Kamputhaw, Cebu City. Sayop mga kabayob si Marvin. Sayop, imuhang tubag nga kuan. Just Maroni, maglinya, request ko song, Will of the Wind, Jim Photograph. God bless. At ang tanahon ka rin taon, ha? Ano yan muna, sa ito mga kabayobs, karoon sumayin yung analyzer sa ito ang natigmo mga kabayobs. Ano siya pa shout out DJ there is my dalagit Rogine Mark Amahan. Okay ba nga pagpaminaw sa dalagit ay karong hapon na.
3: Oo.
2: Okay, sige niya unsa may inyuhang mahatag advice ato ang sender nga maugatong si Imyat. Nga na problema si Imyat sa yahang bana nga paskang nga yahang kaipon o siya kalibin nga pastag yung kunong pagkababairoha. Sukad pa kaniya mao lagi ni sa kung ikaingon mas iba sa permero sa ikaduha iya tatungi pakgang na unta kini pagayo. Ana man siya na dawat naman kuno niya. Sa mao to nga nigara po niya hang bana, nigara ay ang kalib nigara pud mas iba. Og di lang kay ang lain nga mga chika hantod na abot sa iyang igagaw og pang tukob. Ang pa niya tukob. Itukob man kuno. Nanhala mao na karoy dako kayo ang problema. Ining atong sender mga kabayabs nga si Imyat kay naka live-in partner og paskang babaeroha bisag 50 anyos na ang edad. Kamo din ha karon unsa may mahatag advice ninyo? Sa atong pagbalik mas iba magkauban nato si Uncle Boy ug DJ Pamela. Onya syempre sa mga ganahan mo tubag abli gihapon ang atong numero. Alang sa inyo hang mga analisar sa atong tubag tigmo nga dunay pahalipay nga 100 ka pesos o usa gatos ka pesos ang atong tigmo naa ko sa imong atubangan 24 oras pero kung pangitaon ko nimo dili ko nimo makit-an unsa man ko.
3: Kaya
2: tubaga. Sa atong pagbalik mga kabayabs makauban nato si Uncle Boy ug DJ Pamela ining atong program. Ramang request 931 sa 93.1 FMR ang ipangayong awit sa itong sender sabihin mo na Bayeng Constantino mga kabayabs pahaom sa kaagi sa gugma kinabuhi sa itong sender nga si Imya mga kabayabs mauna ni

0: ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong hapon mga kabayabs, ugani na ang katapusang FMR News Break. Early warning system ipatukod sa DOST kung pag-asa sa Butuanon River.

0: Magbutang og gapito ka flood early warning system kon FAWS ang DOST Pag-asa Bisaya sa mga lugar nga sakop sa Butuanon na river isip tabang sa pag-andam batok sa baha. Gipanguluhan ni Pag-asa Bisayas Chief Engineer Alfredo Kiblat Jr. uban ang DOST Bisayas ug National Disaster Management Institute of Korea kon NDMIK ang pagpasabot sa proyekto kang Mayor Tadio Junki Uwano nito nga Martes, September 8. Ang FAWS nga donasyon sa NDMIK o gawalay gasto sa syudad muhatag o komprehensibong datos sa pagsaka sa tubig o kadaghanon sa ulan aron dali nga maalerto ang katawhan. Ipatukod kini sa Kandoman Bridge diya sa may Sitio Salvacion Magikay 6.5 reclamation area sa Paknaan o Boundary Bridge sa Pacific Mall sa Magikay. Gipasalamatan ni Mayor Junki ang proyekto og misaad og suporta alang sa hapsay nga pag-installar ni ini. Og mao kana ang mga naglangkob sa atong FMR News Break karong adlaw nga Huwebes, September 10, 2026. Alang sa dugang pang mga balita at ang iyang arangkada balita karong alas 5 sa hapon. Magpadayo na ta sa Sound Trip sa programang Request 931. Kini si Rico Mambo nangalagad aron maghatod sa mga nagunang balita gikan sa 93.1 FMR. Mayong hapon, ka-vibes.
1: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
2: 93.1. Maana ni.
3: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
4: ACS.
1: 93.1. Maana ni.
5: FM Radio. Favorite Music Radio.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo naman itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero day hints mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nabibitin pa.

0: 93.1 FMR Cebu.
1: Good vibes, a sound trip.
2: Mo'on na ni.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
2: 93.1 Mo'on na ni.
5: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
6: Imong gibati.
5: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
6: Simpatiko.
5: O gromantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahainan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.

0: Ato oras mga kabayb sa Stress by T-Size na sa kahaponon ay gamon na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisay, Anog, Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu, kabayb sa soundtrack. Okay, nagkarong hapon na mga kabayb sa itong balikot sa magkausang itong Cinder, maugatong si Emyat. Apat sa dili pa, Uncle Boy, Miss Eva, o DJ Pamela Pasok.
1: Yes, hello! May hapon, tag-usap, mga kabayes.
2: Oo na, okay. O niya, karong hapon na, maugi hapon ha. Kinsa pa man itong muapa sa ito, antig mo karon nga one, wapay nakatubag na
1: siya. Yes, wala pa yun. Ato na lang i-continue sa next week.
2: Wapay naka-unshare sa ito karon nga gitawag o patigmo nga dunay 100 kapisos nga pahalipay. Mauni, naku sa imong atubangan 24 oras pero kung pangitaon ko nimo, dili ko nimo makitan unsa man ko. Mauna siya atong tigmo karon. O niya, karong hapuna mga kabayb, si G. Pamela, musta mga...
3: Mara, gira niya ba? Ano na sa mga kabayb, si Kanaminaw? Abli pa nga itong numero, hantod karong oras, ha? 0995-472-0802. Ako balikon, 0995-472-0802. Text na sa inyong mga tubang sa atong tigmo. Ingon mo nasab sa inyong mga bulawanong panguna-una sa ito ang Cinder karong apo na Miss Eva.
2: Okay, onya, diri sa ito ang text line na ay mga nagpadangat sila hang tambag advice Miss Eva. Ana siya maayong hapon mga DJs 93.1, my favorite o FMR Cebu. Mga kabibes, mauna ni ang ako lang ma-advise sa Cinder karong adlawa. Mao ang dapat sa una pa lang pag-propose sa iyang kaipon. Unang pag-propose sa iyang kaipon nga magpakaslan siya, misugot na siya aron dili na mangita og lain ang iyang kaipon. Kay maura man na ang gipangayo sa iyang partner para dili na mambabay o para sa naa siya'y karapatan sa iyang bana o maligal na silang duha. Makapapriso na siya kung mambabay ang iyang bana kuno Miss Eva. Kay kasal naman sila og siya ang legal wife og sa iyang igagaw na asad toy sala kay kahibaw na siya nga kaipon na sa iyang igagaw ang lalaki nakigrelasyon pamandyod. Nakigrelasyon pamandyod siya, so kung dili jud mahal sa iyang bana ang iyang igagaw og siya ang tinuod tinud-anay nga mahal, maong dili siya dapat makonsensya. Pwede rato sustinsuhan. Asa? Pwede rato sustintuan ang bata nga anak sa iyang partner aron dili sila magka problema. Maura jud ni ang sakto niyang buhaton para masulbad ang iyang problema para naa siya karapatan sa iyang ka-live-in karon kasal pakaslan niya para sad na sa ne para sad sa maayong kaugmaon sa iyang anak. Taas-taas po niyang advice. Onya, mauto ang nag-advise si Muna di ay kuno. Si Muna di ay ni from Tayud Diluan. Hi Muna. Mayong hapon mon. Mayong hapon ni Mudia mon. Ana siya diri antubag ilong antubag sa tigmo sayo pang ilong. Sayo pang ilong ka vibes. Ana siya DJ Rico Mambo, Miss Eva, ikaduhang tubag na ko stigmo answer kasing-kasing sulod sa atong dughan. Sayop gapong kasing-kasing. Sa tubag ni mo si Redcast. Ana siya na huna-huna, asini, huna-huna DJ Idi Tagaliti ni. Sayop gapong huna-huna eh. Sayop gapong ni mong huna-huna ang tubag nga diin na ako sa imong atubangan 24 oras pero kung pangitaon ko nimo, dili ko nimo makitaan unsa man. Okay, DJ Rico Mambo.
0: Okay, onya, so di pa dahil mga kabibes, so sa mga nag-viral karon mga kabibes dito sa Laing Nasod, Miss Eva. Kining kakuang ka dito sa Nasod sa Argentina. Nasod sa Argentina diin, naunsa ba to ditong ilang dagat ni Hubas magkalit mga kabibes, no? Kinsa may nakakita ninyo diha karon sa mga kanang Facebook post, o na. Kinsa may nakakita ninyo sa mga nag-viral din ha karon sa kaniang FBP, sa inyong mga Facebook din ha, maumaginig kasagaran. Nga usa sa mga nag-viral karon mga kabibes, ang paghubas sa dagat sa usa ka lugar dito sa Argentina, nga nihubas ang dagat mga kabibes, gani. ang mga barko nga kani bitaw ang mga dagkong barko nga kaning murag kana ang container ba na ang mga barko inana nga magkarga og mga container mga kabayabs nga kana ang barko sus dagkuan na hubsan in town dito tunga aslawod mga kabayabs unya gawas pa na mga isda dagko kang isda nang liksi-liksi in town sa kana ang kuan oy nahog og baybayon ba kay perti in town pagkahubasa kita gani sir Ricas oh nga ang dagat dito sa nay lugar dito sa Argentina nga nihubas ilahang dagat dito sus makaana ta ba unsa naman ning panghitabo karon unsa naman ning klases panghitabo karon mga kabayabs nga diin liman ka na nga usa ka dakong dagat na idaghang barko din ha. Di gito ta makaingon nga kana ang mabaw to nga dagat o kanang hunasan kay namang mga barkong dagko kanang mga barko nga kargahanan o mga kana ang mga produkto mga kabayabs no oh cargo vessel di ay oh na ang mga cargo vessel gani na dito na videohan pa mga kabayabs nga di lang kay usa ka cargo vessel diin daghan to nga mga cargo ang naa dito na hubsan mga kabayabs sus paita mayon tatog sa kayan nang nahubsan kay makaana ta ko andra na kana ang natural ra na kay basig ni hunas ana ba apan og naa manggod ang kana mga cargo vessel di man mo anha sa hunasan na ginapermes law mga dagat sa ato pa paskang asa man to padong ang tubig ganong nihubas man mga kabayabs mao na siya mga katingalahan karong mga panghitabo bas kalibutan og naunsa na may kana ang hitabuan ni mga kabayabs nga na himo man tong nahubas man tong ingon ato unsa kay kana ang pagpasabot sa mga eksperto ato unsa katong hitabua mga kabayabs kay ang ato mga eksperto na amo gina sila mga pagsusi-susi pagduki-duki og unsa paghitabua nganong nikalit laghubas ang dagat mga kabayabs nga diin di man to ingon nga kana ang hunasan na man to tunga-tunga sloud kay gani kana ang naamto kaning mga kuan ba kani ang barko busy lagi in town no muna makaingon ta ba unsa namang hitabo agaros kalibutan oy nya ang kainit sa panahon karon mga kabayabs di na pud normal paskang inita imbes nga karon untang panahon na tinguan-uwan naman unta ni dire sa tuo apan karon mas nisaka pa man hinoong kainit sa panahon no? Sige unya sa di pa di ay murag paspas kay pagdagan sa oras kay una mis iba unsa may mahatag advice nimo sa atong sender karong hapon na?
1: Okay, ang ako ang ma-advise kang inyat nga kanang ayo na pagpaka-martyr. Kanang buhata ang angay nimong buhaton kung imuha bang buwagan ang imuhang kaipon nga kanang babaero kaayo kay naay uban baya nga wala na matay sa kuan. Tungod ra sa unsa ni grabe ka ugtas kanang stress na kaayo. Oo. Kanang likayin na ang ingon ana onya. Kana sang imuhang giingon nga nagduha-duha ka nga kumubiya ka sa imuhang kaipon na wala na kay ikagasto sa imong anak daghan man siguro paagi nga maka-provide ka unya anao na lang nimo nga imuhang hangyoon na lang imong kapuyo nga pwede ang bata na lang ihang suportahan oo kay bati kayo magiguban sa usa ka relasyon nga puwerte na jud ka toxic oo bisan pa man nga moingon na siya nimo nga gihigugma ka ikay gihigugma pero ang iyang gibuhat nimo wala na gyud na walay respeto kanang klase nga pagkatao nga ingon ana unya sa imuha sang igaagaw sadyang kuan lang pud kay na siya kanang kibaw siya nga imuha ng partner iyahagya pong gitukob kay wasad da kibaw basig nasuya ang imuhang igaagaw nimo kay negosyante ang imuhang kaipon nga mao nang iyahan ang gitintal ingon ana kuanin na lang na pasagdi na lang na sila og mahimo ang imuhang kapuyo ingon na lang nimo nga iyahan na lang ng panagutan okay. Ang imuhang igaagaw. Ana na lang siguro palayo na lang sa mga tao nga toxic nga makadag problema sa imuhang kinabuhi.
2: Alright, DJ Pamela.
3: Muna, kanaan yung nana na lang na niya oy kay maulagi na naanad naman siya kung pa niya Miss Eva. Dawat naman na niya so muna, dawata na lang na. Pero bitaw, ikaw nalang analisar anak kung saan na nimo kay imuha man ng kaugalingon gani og nadawat na nimo ang katong pangutahan na lang nimo nga kuan makasuporta gihapon na no o gusto ka nga makigbuwag apan mao na o gusto nimo pero tan-aw na ko murag wa naman po kay ganit gusto kay sugot naman po kay kadaghan na mag binuang imuhang partner nan hela ikaw na lang ngayon ang huna kung saan na nimo ang napag-analisar ha Uncle Boy.
2: Alright, no, nanhala, sige. Oh, kanaang, kuan na lang na day, agwantahan na lang na, tiwasa na lang na mo pag-agwanta, kay naposlan man na sugda na na nimo. Okay, mubitaw po ang panimo na, dawat naman nimo na. Oh, niya, nahala, kuan na lang na, kanaang, agwantahan na lang maayo na, di ba, pakasal na lang mo. Oh, arundi, kagupod imong igagaw, anak. Sige, ah, di jerry kumambo.
0: Okay, unya, so di pa di ay salamat kayo sa tuang sender nga si Imyat. Imyat, salamat kayo sa mong pagpabuhagay ha, sa inimuhang kaagis gugma, kaagis kinabuhi ni atong programang request ni 3-1. Unya, ana na lang siguro, Imyat, kung ano lang, ikaw na lang balance-balance na, o madapa ba ni mo, di na ba, o nanaon ni mo murag log, nagigay ka, po nga no, madag manginabuhi kag imo. No, naamang ka, kompleto, mangka, di mangka kuan, ana. Pwede man ka manginibuhig imuha. Ay kabala kasi mong anak kay suportaan, nagyod nga po na. Pero, tanaw ni mong madapan ni mong agwanta din ha. Madapan ni mo din ha, utong-utong din ha, nahala. Kanalay bahala, kay naanad naman po siguro ka. Pana, nga po ang panimo, naanad na ka kay babaero gilagi. Sige, huwag naman tayo kong oras mga kabayb. Sige una, Miss Eva.
1: Sa mga gigapuhin na, sa mga nasakitan, sa mga nangita o kasumbungan, sa ilang magsinatian, sa kinabuhi, sa kasakit o galipay, din na mo sa atong programang Request 931. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa 93.1 FMR. Favorite Music Radio Cebu, kini na lang misteryosang Inday ninyo sa kahaponon. Inday Eva, selfie, bye and good afternoon mga ka-vibes. Amping!
2: Alright, DJ Pamela.
3: Mano, kung nalang saan si DJ Pamela, maging honest off, taking it into the start. Dugin na salamat, tumay hapon, kanatong tanan, mga ka-vibes, Uncle Boy.
2: Okay, unya, sa di pa di ay nainitubag pagyudiri, ana siyang usab ko tubag, salamin, ha? Salamin, salamin, salamin, ang igap ng panahon. Sayot niya hapon, salamin. Nakita ko sa FB ni Jericho Mambo na hubas ang dagat. Oh, tinood gid ay. Hubas gid ang dagat kita di sa Facebook. Oh, tinood lagi sir, mo na ron pangutana ba? Unsa may kuan ini? Unsa may mga kanaang unsa kay pa unsa kay gihatod nga kanaang mensahe inestong labaw makagagahom? Nganong nahubas ang dagat in town dito sa Argentina mga ka-vibes? Kita man di sa dagat hubas. Panahon o oras ang tubag? Panahon. Panahon nga murag sayop gyapon. Oh, panahon sayop. Sige lang napamay sunod ato ni balik ko natong tubag tigmo sunod adlaw. Oh, sunod sunod huybis atong balik ko nang atong tigmo kay karon way nakatubag sayop gyapon. Oh, di jeri ko mambo. Oy, ako na lang usab si Uncle Boy ninyo magingon tigwang bitaw paaniti. Di ba taros di jeri ko mambo.
0: Again, salamat kayo sa itong mga kabayos na minaw ining atong programang Request 931 di Insukad sa alauna hangtod sa alas 4 sa kahaponon. Mga kabayos, musunod ang servisyong kabayos ka obas DJ Langganida, musunod sa mga raganda balita ka obas DJ Langganida, o niya musunod ang TV Patrol, dayon ang playlist mga kabayos o ang replay sa atong drama mga kabayos, o niya replay, playlist na saan? O niyang gabi eh. Salamat kayo no, sino magkanunayon nga pagsunod sa itong mga programa sukad kaganin ng alas 4 sa buntag hantod nining orasos kahaponon. Ang atong nakaoban kaganina ng atong Chief Engineer Sir Virgilio, karon din na Sir Edgas, o niya dapod si Ma'am Junet, o si Sir Gabriel, o niya di apo ang atong station manager, DJ Langganida mga kabayos. Alas 3:39 minas kahaponon mga kabayos, naghagang salamat sino magkanunayon nga pagpaminaw. Huwag naman tayo kong oras panahon sa itong programa. Hangtod susunod ugma sa samang takna og istasyon, ako na lang usab DJ Rico Mambo magingon, lihok na mintras sayo pa. Mintras sabay panahon na payuras mo mga gustong buhaton, buhatan ng mga kabayam sa alas 3:40 na. Sa di pa tamo biyas kahanginan, magbilin ta og mga maanindot ng mga sunata. Dinhi lamang sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Mga ka-vibes, mauna ni Rakraka na, alas 3:40 na. Mga ka-vibes, bye-bye, mauna ni.

0: paborito nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

0: 3.1. Maana ni.
1: Sa mga higayon nga ikaw na balaka, tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami. Maminaw, muunong, mga lakad. Serbisyong Kavibes.
2: Serbisyong Kavibes.
1: Serbisyong Kavibes. Serbisyong Kavibes.
3: Good vibes nga makapahayag sa imong adlaw. Matinud-anon nga serbisyo gikan sa inyong maalagaron nga ka-vibes. Ania na ang pambansang Tamsi, Langat Neda.

0: alas 4 Jess, maayong hapon Cebu, Kabisayan ug tibuok kalibutan. Dayon sa programang andam maminaw, andam nga muunong, andam nga mga lagad. Servisyong ka-vibes. Kininyong maalagaron nga ka-vibes ang pambansang Tom C. Tambok nga sexy langga neda sa inyuhang paborito. 93.1 FMR Cebu. Kumusta, kumusta? It's a beautiful Thursday. Ika na po nga adlaw sa buwan sa Setyembre. Wow! Kaya ako'y feeling paspasang sa anong dali ka September. Tungod yun as kanta nga Wake Me Up, charot, Before You Go Go. Dili sa mga song, no? Naigadali kay magpapukaw, mahuman ng Setyembre. Bitaw, oy, sa mga kaba... Nadyo kay feeling nga paspas. Basi naghan lang kay Kugi, buhat sa ko ang kinabuhi, no? Sa mga ka-vibes na ito nga naka-feel po nga paspas ang September, o sa mga, is it a good thing or a bad thing? Feeling na ko, maayon, no? Kayo nagkaduol ang Pasko. Excited yun ta magpasko. Maayong pagpaminaw sa tanan na itong mga ka-vibes. Nagbalik na, di ba, ang kadagahanan. Back to face na ang klase. Oh, human na. Tapos na, maliligayang araw na mga... Ay, actually, hindi naman talaga maliligayang araw because... na ay mga asynchronous activities nga gipanghatag ang mga eskwelahan or as in via Zoom, o diba? Online gyud, online nga class. So buot pa sabot niini mga ka-vibes, nagpadayon gyud ang education, nagpadayon ang learning. Di gyud siya ingon nga walay klase. Maubitaw to kung mga nadunggan nga, ah, haya-haya, wa may klase. Dili siya. Sayop na siya nga reaction. Nagklase sila online lang. Tungod sa dili luwas nga kahimtang sa atuang palibot, tungod sa unhealthy nga hangin apan karon medyo okay na ang kahimtang, no, sa hangin. Ning ubos ang level sa pollution sa hangin sa Metro Cebu base sa labing ulahing monitoring sa Environmental Management Bureau Region 7 o EMB 7. Kaganinang alas 11 sa buntag niya ang Metro Cebu naka-record og air quality index nga 98 nga giklasify isip fair o kasagaran ang kalidad sa hangin ay kasarangan di ay. Samtang mas maayo ang sitwasyon sa Toledo, diin naka-record og air quality index nga 34 o giklasify kini as good o maayong kalidad sa hangin. Gidasig sa EMB 7 ang publiko na kanunay nga mutanaw sa pinakabagong opisyal nga air quality updates o advisory. And syempre, pwede po maminaw sa inyong favorite 93.1 FMR Cebu. Alang sa tuang Ka-Vibes Advisory. Show. So, nindot bitaw ganina, medyo dagom pagpadong nako diri sa Cebu City, no, gikan sa Consolacion, but I think it's because of the weather. Pag abot na gyud ni sa Cebu City, makita na gyud nimo nga clear ang sky. So, sa ka timailhan nga ang haze kay napalid na siya or nawala na siya, mas maayo gyud unta. All right? Alas 4:13, good vibes only ta, duha ka adlaw nga wellness break sa mga magtutudlo. Wow, gipahibaw sa Department of Education nga mo paubos sa duha ka adlaw nga wellness break ang mga magtutudlo gikan Setyembre 14 hangtod 15 2026. Gipahinumduman sa DepEd, kung gipahinumdum sa DepEd nga panahon sa wellness break, walay ipahigayon nga mga meeting, walay training, no? Walay bisan unsa nga school activity, even ang reporting, submission ug uban pang mga buluhaton sa mga magtutudlo. Good job. Gihimugatan pod sa DepEd nga tahuron ang higayon nga gihatag sa mga magtutudlo aron usab sila makarelax ug makapahuway una sa naandang trabaho. Tinuod na very important nga naagi-break ang mga maestra. No, mga estudyante, syempre kung nag-break ang maestra, wala klase sila. Instead kaayo ang mga estudyante mo ato skwilahan, ang mga maestra nag-break. Both, no, teachers and students. Kasagaran biyang reklamo sa mga ginikanan, mga nanrabaho nga mga ginikanan na nag-abot, kapoy biya kay ko, ha? Ang estudyante, wala kwinta, kapoy biya pong estudyante, no? Labi na tong mga... katubi to mga kugihan, no? Mga kugihan ng mga estudyante. Kanabang, dili sila natural na mga bright ba? Kaya kinahangan yun magtuon, kinahangan yun maningkamot, aron ma-appeal yun ko an. Mga inana, no, sa mga achievers, inana yun ko sa una, kinahangan yun ko maningkamot o tuon, kaya dilim, tagak mang yun ta. So wata, dili, ganda lang talaga ito. Tapos, very industrious. Maningkamo tagi tagtuon. Dili ni siya natural born ko an. Ang uban bright man kalangga dili. Kinahanglan jud magtuon. So nang kapoy. Nya bida-bida pa, 'di ba? Pabida pa eskwelahan bisag unsa apilan. So kapoy jud. So sakto ra gyud na. Unya ang mga maestra baya gyud kay sila tanan ang mubuhat. Sila'y kanang choreographer ug naay mga activities, 'di ba? Sila'y mag na mga estudyante labi na ang mga dagko na no. Apa ng mga maestra man gyud na. So good job. And nindot no pila naman ni Kakuan, taud-taud na pod ni na ko nga nadunggan nga dunay wellness break. Go ahead. Kita tanan, dapat natay wellness break sa ato ang kanikaha sila, nakani sila yung well mangutana kita. Ato na yung apilog pangutana. Namag ko yung mga bisita. Siyempre, laing pagpangalagad ang ato ang ihatod. Karong taud-taud, aban sa dili pagka na mga ka-vibes. O, muna na ito. Muna yun, sakto na yun di ay. Naatay, mga mahinong danon, kaayong nga hisgutanan karong hapon na. So, palihog, kung doon na mo igong oras o panahon, pwede bang kuyugan mininyo sa atong ipahigayon nga? Facebook live streaming na ata sa atong official Facebook page, 93.1 FMR Cebu. And sa mga ka-vibes na ito, pwede mong makadungog na mo, bisan asa mo nga bahin sa kalibutan, pinaagi sa ito ang AM/FM/PH, ito ang audio streaming app. Go to, para sa Android lang sa, ha? Go to Play Store, search FMR Philippines, download the app. When it's downloaded, and it's installed, you can vibe with us anytime, anywhere. And syempre, sa mga naminaw nato sa radyo, 93.1 sa dial sa inyong mga radyo. Hana Alusin is watching. Thank you so much, Ilangga, to ang very kugihan nga intern, UP Cebu intern. Thank you sa imuhang kanunay nga pagsubay. Kini si Hana, mulugwa rin ni siya basta kay makalugar, no? Thank you kaayo, Hana. Amping kanunay. And nako sa mga ka-vibes nato din ha. Base nugdun na mo'y pangutana. Yes, inigbalik nato ato nang makauban ang ato ang mga ka-vibes gikan sa DSWD. Unsa man ang ato ang hisgutan karong hapon na. I'm sure mo kuan ninyo hang dunggan kay kinahanglan ba ninyo or interested mo mo ni siya ang assistance to individuals in crisis situations kun AX mga ka-vibes. Sa mga dunay pangutana, pwede na ninyong i-chat or i-post karon sa ato ang live aron mabasa nato. And pwede pud mong mo-text sa 09954720802 kay aron mabasa namo mientras na ang atuang mga bisita. Unsa maning AX? Unsaon man ni pag-avail? Kisay pwedeng mo avail? Unsay kinahanglang buhaton kanang tanan atong hisgutan sa pagpadayon sa atong pagbalik karong taud-taud sa programang andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes. Dinis sa inyong paboritong istasyonan, 93.1 FMR Cebu.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Kabay! Kabay!
3: Paborito ginin ako ang FM Radio Cebu. Pero, mas paborito tika, mauna ni.
4: Kabibes, kabibes, kasama sa
5: mauna ni.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
8: May

0: nga higayon nga ikaw na balaka. Tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami. Maminaw. Muunong. Mga lakad. Serbisyong Kavibes.
1: Serbisyong Kavibes.
0: Serbisyong Kavibes. Serbisyong Kavibes.
2: Good vibes nga makapahayag sa imong adlaw. Matinud-anon nga serbisyo. Gikan sa inyong maalagaron nga ka-vibes. Ani ana ang pambansang Tamsi, Langgat Neda.
3: Alas 4:21, baliktad sa programang Servisyong Kavibes. And as promised, mga kavibes, mahinungdanon ang atong hisgotanan karong hapuna. Doon na ni Kalambigitan sa AIX, Assistance to Individuals in Crisis. I'm sure na ay mga interesado, na ay mga pangutana, na ay daghan kaayong gustong mangutana. Welcome na mo sa programa. Go ahead and comment your questions or concerns. Pwede po text 0995-472-0802. Kinigihapon ang inyong paboritong istasyon na 93.1 FMR Cebu Kinisilangga Neda. Atong kauban, gikan sa DSWD Field Office 7, ang ato ang mga social welfare officers too. Tulog yun ni sila kabuok, nagkuyog karong hapon na doon na sila yung mga mahinungdanon kayo nga information nga angayong isulti natong tanan. Atong unahon sa pagpaila-ila, si Georgie Red Braccio. Hi Georgie, maing hapon.
4: Hello, maing hapon.
3: Ay, ganahan ko sa energy niya. Ana ha, panindo tayo ano energy. Ganahan ko. How are you? Kumusta man ang atong
4: weather? I'm feeling pretty today.
3: Ay, very ganahan ko, ana man. Dapat ingon ana ang mga guests din he. Kay nang tinod ba na, if you feel pretty, mo man gud nay mo gawas. That's why very pretty kaayo. Thank you kaayo ha sa imong oras ug panahon this afternoon, Georgie. Kauban pud niya si Melissa Barredo. Hi Melissa, maayong hapon.
4: Hi, maayong hapon lang gan Neda og sa ato mga suking tigpaminaw sa FM Radio 93.1.
3: Ay, nalami. Ay, very good kaayo si Melissa. How are you on a Thursday?
4: I'm good. Thank mm-hmm. you sa Ginoo nga naghatag na to og kinabuhi.
3: Tinuod. Amen to that. Diba? Dili gyud ni nato mapahigayon ang tanan if not for him. And ato pong kauban si J. Lord Oxon. Hi, J. Lord. Good afternoon.
5: Good afternoon.
3: Ay, as a prim and proper, yes. Ayo, public servant. Georgie, how are you on a Thursday?
5: Na-pressure
3: ay, Georgie,
5: ko.
3: J. Lord, sorry.
5: Nakulbaan.
3: Nakulbaan. Ano, mag-check ka ramang good tagod. Mararang good tag nag-catch up over coffee. O, oh, diba? Bito, ay, kumusta man ang atuang, ang ahensya sa DSWD before tamo pa dayon sa tuang topic. Pero kumusta man in general, I know very busy, daghan kay programs, no? Sag-asa malagpot atong mga ka-vibes, daghan ko mga kaila din ha, good. Marag busy kaayo sila. Special shout out to Venice More. Busy kaayo mo. I know daghan kay mo gikabisihan, but so far kumusta ang ahensya sa DSWD, kumusta ang tanan dito? Yes, J. Lord, kumusta man mong tanan dito? Okay ra.
5: Okay ra gyud mi. Napabilin nga nagserbisyo, nag-alagad alang sa katawhan.
3: Ana, di ba? And that's one thing nga ganahan gyud ko, no, because tanan natong mga ahensya sa gobyerno nga ato nagyong nahimong bisita dinhi aron ipadangat ang mga maayong balita, mga updates, informations, makita gyud namo unsa ka unsa ang inyong paningkamot aron mapadayon ang pagpangalagad ngadto sa komunidad. And that's actually the reason nga nung gimugna ni namo nga programa to make sure do namoy kaabag every time na manginahang lan pud mo og venue to nga mapadangat ang whatever programs, information nga gustong ihatod sa komunidad. And this afternoon, kini siya, atong hisgutan ang Assistance to Individuals in Crisis. Unsa man na siya? Wa nganong namugna man ni siya? Kung maingon tag Assistance to Individuals in Crisis Situation, unsa man na? Buot pasabot, ana.
4: Yes.
3: Sige, si Melissa.
4: So karon no, so ang atong topic is AIX or Assistance to Individuals in Crisis Situation. kwan. Mm. So kani nga programa, usa ni sa programa sa DSWD nga naghatag og tabang sa mga individual o pamilya nga nakasinati og crisis or temporaryong dili makaya ang ilang panginahanglanon or mas simple nga pagkasulti kung naa sila sa kalit o seryosong problema nga nagkinahanglan og immediate nga tabang.
3: Ah, o saan man na to pag-qualify? O saan na to pagkahibaw nga kini di ay kahimtang nako karon? Considered na daini nga appeal sa AIX. Yes, sa Georgie.
6: Okay, may hapon. Okay, for example, butanta sa med- na ay miyembro sa pamilya na hospital.
3: Okay.
6: So, di ba, di manguna na to matag na yes. In crisis. So, for example, sa private hospital pa jud so in need siya sa hospital bill
3: okay.
6: So usa po na siya sa nasa AX ang medical assistance
3: so kanang mga ingon anang panghitabo sa yes, kinabuhi no then, mga kalit-kalit
6: sama sa kanang naay sudden death of special okay. Loved ones nimo so usa po na siya
3: kinang kuan mawad ang trabaho.
6: Usapon na siya.
3: Medyo daghan ba? Daghan kaayo ang na-belong ini. No? Kaya mo ingon tama, consider na ito nga crisis yun sa kinabuhi. Daghan. Apan dili tanan, automatic qualify.
6: Yes.
3: Doon na yung gikinahanglan ng mga, ano sa tawag, assessment.
6: Yes.
3: No? So that, kana siya nga person, kana nga family or individual, maka-avail. So, kinsa man ang mga individual o sa mani family or group nga pwedeng maka-avail or mahimong beneficiary ni ini. Kinsa man na sila ang mga individual nga mahimong beneficiary ni ini.
5: So, ang
3: para maka-qualify ba? So, nasa li kinahanglan nga, unsa man na, sa assessment, nasa li kinahanglan ipakita?
5: Yes, sa pag-process sa assistance sa office sa AIX. So, various sectors good ang qualified nga mga beneficiaries sa program sa DSWD. For example, sa medical, sa burial, aside sa, in general, ang medical assistance.
3: Right.
5: So, under sa medical assistance, na dito ang katong hospital bill, katong mga tambal, mga laboratory. Sa burial assistance, sa dato ang dito ang katong sudden death sa family members. So, kanang bisan kinsa sa family members ang maka-process dito.
3: Okay.
5: Kay tanan nga naka-experience inga na is under in crisis gid siya, ma'am.
3: So kanang mga ingon ni ana na mga panghitabo and mao na ang mga pwede nilang ma-avail
5: yes.
3: No gikan sa DSWD. So kung ang qualifications no or condition nga mahimong benepisyaryo sa AX unsa man naabay unsa tawag ana kinahanglan naabay for example sa hospital kuan naabay certain amount nga kinahanglan kani kuan pa man ma'am 10,000 pa man ma'am dili pa pwede na ba ingon ana
5: sa pag-process for example sa hospital bill ang gina-encourage gyud namo is ang final bill na lang final bill gyud ang i-process
3: okay.
5: Aron ang amount sad nga mahatag ni DSWD is based on assessment to the assessment of the social worker and the client mismo.
3: Is it a guarantee nat that tanan nga ang final bill niya ma-cover ma-avail niya na ay guarantee for or na ay limit na ay koto
5: sa paghatag og assistance ni DSWD dili gud siya whole amount since the DSWD is augmentation
6: abag siya.
3: Okay. Atong klaruhon abag augmentation
5: yes.
3: So kumbaga naa kay imuha diba
5: counterpart
3: kani maura gud ni ako ang kaya. Oh, kani ra gyud tanan giduol na nako. Giduol na nako tanan akong igagaw, tanan akong kaila hasta ko mga kontra, ko mga kaaway ko nang giduol. Wala na gyud ko mapuga nila ari na dahil tas DSWD. So, ko ana ni siya tabang gyud. All right. So, pila ka so kini siya tanan, medical ni atong gihisgutan, all right? Kini ba sila tanan even ang katungko na ay mamatyan, ana. Pila ka adlaw or lain-lain ang processing or like if for example onset nga naanay member sa family nga na hospital kay mao mangod ang kuano ka na hospital medyo madugay in ana onset nga naana dayo yung member sa family nga na hospitalized ta pwede na dayon ming muduol sa DSWD para mga yugtabang
5: mga modul ang tagtungod sa naan meet.
3: Yes.
5: If nakana na siya yung final bill, ma'am, abdog yun siya mo sa atin.
3: Walay mga initial nga na-admit mi ani, gi-admit ni sa kaninga hospital niya. Mooni siya akong kahimtang niya. Kana mo balik ko for the final dili na ana diretso na sa final bill
6: kana yes. For discharge na sa
4: for discharge lang.
3: So ang concern nako ba for discharge na syempre pila ka adlaw or oras para mahatag kay ngano madughangan labi na og wala gyud kay pambaya di madughangan na pud og number of days sa hospital si mudako akong bill so problema ho na pud na namo in taong mga kabos pila man ka adlaw or months ang processing.
6: For example, si client karon ga process today. Today pud niya madawat ang assistance ang gitawag na to guarantee letter.
3: Yeah. Okay, yes, because all right, very good. Because sakto ang tubag. Okay, padayon sa Georgie.
6: Madawat din nila. Mo nang mas maayo naman may kana mga hospital bills nga ira i-process. Natay priority na sila kay for discharge man kay among paninguhaon nga di na sila ma-abdan pag ugma kay kana kay kanang kuan saka na pud ang bill nga for discharge nang ta sila today. Alright. So paninguhaon na mo sa DSWD AX nga karon sila nang itabang karon pud na ma-release ang assistance nga ilang gikinahanglan.
3: All right. Why? Because tinuod gyud na kung madugay di ay kay pila man day ikaw adlaw ang kinahanglan to assess, di ba? So dili day ma-abdan pila ka day. Kung for discharge na belong siya adto sa mga kinahanglan i-prioritize because aron dili madugangan tinuod gyud na na ngayo gali mi tabang tapos madugangan pa mi 2 days, 3 days, di ba? So dili pud cash ang madawat mga ka-vibes, it's a guarantee letter.
4: Guarantee letter kay namatay mga service provider partner kay bali nato langganida.
3: So dili pud tanang hospitals.
4: Mostly sa atong mga private hospitals.
3: Private hospitals.
4: Yes. Partner at
3: partner. All right. O so, ayan. Sa mga ka-vibes na to, nga, of course, no, dili man ta mag-wish nga dun ay ma-hospitalize. Ipataganahan nga to ning i-avail, no? Di gitaganahan nga dun ay crisis nga mahitabo sa to ang kinabuhi. Apan, these are things na di gina to makontrol. Kung mahitabo, gyud ni, mahitabo, gyud ni. Diba? So, kung kinahanglan manggali, ayaw pud mo kalimot nga dun na to'y pwedeng mapahimuslan din hi. Gikan sa DSWD. So kung nahitabo na ako dito sa hospital, adto kong DSWD, magbitbit ko sa kong final billing. Unsay una ninyong kinahanglan to check that this person is really in crisis so that mahatag dayon ninyo ang guarantee letter.
4: Yeah, so langgan nida natay mga requirements, no? Dili na jud po ingon hospital bill. So natay laboratory, medicine, therapy, pero mostly ang ilang gyud pangayo dito is kanang gyud mga for discharge. So natay mga requirements, so example nato for hospital bill kay manapit ang topic karon. So need ta og medical certificate.
3: So hospital na gikan. Hospital,
4: so make sure lang jud nato nga naay perma sa doktor, complete name, license number, an original perma sa atong sa ilang assigned nga doctor.
3: Okay.
4: Yeah, after ana sa medical certificate, naada dayon tay statement of account or katong final bill.
3: Okay.
4: Dayon ang valid ID kung immediate family no nindot mag authorization letter. Okay. Pwede ra sa katong yung ID mas preferred ta of national ID. If wala pa, pwede ta any government issued ID as long as dili expired.
3: Okay.
4: Maura gyud niya photocopy sa niya isa ka original. Wala lang yung dalon. So dapat complete ang pages gina siya sa atong mga suking tagpaminaw no para dili ta magbalik-balik kay di biya living town ang oras, ang atong pliti, ang kasayan ba? So, make sure nga kumpleto ang mga pages, walay nalaktawan, na ay mga perma. Okay, mga dyan ay pinaka-importante mag-match ang perma sa doktor. Mga dyan itong perma, dili maglahi-lahi ganit ato, no? Sa atong mga suking tigpaminaw.
3: So, kini siya nga, kining tanan nga kinahanglang buhato na mo, no? Nga mga beneficiaryo. Kumusta ang ato ang process with the partner hospitals? Di ba nilisod? Di ba nidugay? Kay mo, nor, common concern, di ba? Common concern mo, ingon, nga, unang ngayon, bitaw may ugan, anang AX, pero dugay man. Oh, wala, may mga ingon, ana nga concerns. Kumusta man ang proseso sa, with regards to our partner hospitals? Dili ba dugay? Do we remind them as well? Sa inyohang case, kay ba mo, na i-prioritize sila because for this charge na sila. But how about sa hospitals?
6: Hello, may hapon again.
3: Ay, na sige, okay. Mayong hapon. Okay, diretso, game.
6: Kuan lang ka, kanang, for example, siya si client ni process today. So ang katong i-release man tong guarantee letter on the day pod. So katong guarantee letter ihatag to diretso sa billing station. So if okay na, pwede na din sila ma-discharge as long as okay na.
3: Mao gani. Pero prior to that, before katong mga giingon manggod ni Melissa kaganiha nga mga kinahanglan, di ba to dugay ihatag sa hospital? Di ba kinahanglan man to nako, di ba? Katong tanang mga documents na kinahanglan i-prepare sa kanang tagtungod no sa na hospital. Di ba dugay ang proseso? Based on your experience ba? Gikan sa mga inyohang partner hospitals, wala mo na kasi nati nga dunay mga dugay gipirmahan kay kinahanglan man og completely signed document sa doktor.
5: Like, naka-encounter good me anak kay, for example, ka ng mga client nga sa'yo mo ara, ilan na gina silang giatiman the day before sila mo anha ang mga requirements. So, naasad, kay tanang documents sa client kay i-check man, ma'am.
3: Yes.
5: So, naay mga panahon nga naagid discrepancies.
3: Yeah.
5: So, dili siya balibaran, ipa-comply siya. Ang makabangan good siya. Pero naay moment nga ang signatory is wala gyud diha.
3: Yes. Uh-oh. I'm sure no. Kadagana namong madunggan nga mga yugtabang kay nya musulti mi duol kasi ana na lang ahensya nga kinahanglan financial assistance or medical assistance amo nang giingon. Muduol ka dito siya. Dito bitaw mi ma'am nya dugay man kay ingon ani do ana ba. So I'm sure maybe not sa inyohang part ang delay but nasa inyohang partner hospitals. And I wanna talk about that so that ang ato mga partner hospitals also will ensure nga kung kay bawo sila nga kani kinahanglanon ni nila ato pud ni di pud ni nato langayon will make sure nga mag-allot ta og time, diba? Kay bawo sila kano sa i-discharge mo man yung doctor offer discharge na ka tomorrow karon pa lang pirmahan na ni doctor, diba? Para kompleto na yahang kuan tomorrow sayo sa buntag. What time man pwede, anytime pwede mo adto ni DSW and dapat personal nga mo adto.
5: Yes. Magsugod good ang pagpasulod ni DSWD sa office alas 6. So mostly ginakater na ang mga client ma'am before 8 mag-start na gyud. Unya natay cut off 5 pero kadtong mga tao nga naa sa sulod before mo extend good og oras ang staff ni DSWD.
3: Basta ini ka 5 p.m. dili na magpasulod og dugang pang beneficiary.
5: Diwaso na lang tong sa last sulod.
3: Yes, so in ana. So unsaon pag file, we just go there in person and then naadayoy somebody that will assist us.
6: Okay. Pagsulod nimo sa AX, so na i-guard magpa-login then naatay PACD or kanang mo hatag bishop ta number priority or regular then naaday tay roving officers sa nga mo guide kung dire ka ma'am para hapsay amo man ang paninuwaon nga hapsay ang among kuan dito assistance nga mahatag sa atong
3: beneficiaries.
6: Yes, that's right.
3: Then we've been mentioning prioridad, no? So naagyut ay ma-prioritize, no?
6: Yes.
3: For discharge, usa pa senior citizens.
6: Senior citizens,
7: PWD, pregnant, 2 years old below, nga naibata nagpa-kan,
6: breastfeed.
7: Kaning atong mga oxygen, blood, emergency gin siya ito lang.
6: For
7: blood chemotherapy, dialysis.
3: Speaking of that, Melissa, kanang mga chemotherapy, dialysis, mga ingon ana. So these are kanang dialysis on a regular basis man, no? So what do you mean? The patient or the beneficiary can request for it every time nga doon na sila dialysis?
7: Sa atong guidelines, sa AICS guidelines, ito lang ganito, no? Every after 3 months. Get that, ha? Okay. Every after 3 months, yeah. Pwede lagi dili mismo ang katong beneficiary or pwede immediate family if di na ganit kaya. Kaya gusto namin na ilang sitwasyon. So pwede lagi ito sa ilang immediate family. If wala man gani, pwede rata sa ilang mga uncle, auntie, or sa pamanga, pwede need taog authorization letter. Basta dili immediate family.
3: So basta dili immediate family, kinahanglan ni Andam ang authorization letter.
7: Yes.
3: Kining every 3 months, does this apply to all situation?
7: Except sa atong hospital bill nga per admission,
3: okay.
7: Ang atong burial, ikausa lang gitpod na.
3: Okay.
7: The rest,
3: kausa lifetime, kausa sa usa ka tuig.
6: for
3: ang burial assistance. As in kausa ragyon.
7: Yes, oh, yes.
3: So
7: kana nga to ko.
3: Yes. Kay syempre di ba? I mean, daghan siya family member. Klaro ho na to, may basin ba? At least na kay baw sila. Kay sakto man god, like for example, even ang hospitalization, even if that same person ang nangayo og tabang, kay nasigila siya ka-admit, inyo gyapong i-atiman nun, di ba?
7: Yes, hatagan gyapon siya sa admission ta. Sa hospital.
3: Per admission. So bahalag same person na. So sa death, dili. Sa burial, dili.
7: So kana siya nga patay, kausa na gina. Wala na ilain.
3: Okay. Kana nga family, kana nga person, yes, iyang mama, person. Iyang papa. Yes, so di pwede. Ah, so usara ka mo. Kasi syempre na may laing member of the family. Yes. Oh, mm-hmm. So except sa death. So the rest, and specifically, like katong giingon ni Melissa kaganina, like sa dialysis every 3 months.
7: Medicine.
3: Okay.
7: Therapy.
3: Kana every 3 months
7: every
3: na.
7: Every after 3 months.
3: Every after 3 months pwede.
7: Pwede.
3: So kana siya buot pa sa buot, pwedeng magbalik-balik yun.
7: Yes lang ganyan.
3: Ang same person.
7: Ang same person.
3: Oh, di ba? I know kanang ano siya ba? Kanang medyo maana daw. Kanang ano kaayo no nga naagyud nindot gyud. Nindot gyud siya pero dili gyud siya lalim nga do na kay medical condition.
5: Correct.
3: No, yes. Dili gyud siya lalim nga do na kay medical condition. Lisod kayo sa person, sa family members. That's why we're very grateful sa mga ahensya sa gobyerno nga gigamit sab gyud sa insakto ang atoang toang kwarta. So kung that's why every time nga doon natin mga guests sa toang programa mo, gina akong term for me, ato gid nang pahimuslan, no? Again, we don't pray nga mabutang mo sa krisis sa inyong kinabuhi, but if simba ko doon na pahimusli, di gid mag-ulaw-ulaw.
7: Yes.
3: Kay tinood yun ni na one time for a regular check-up lang, no? So nag-adto mi og doctor sa akong husband, just for a routine na check-up, na aming nakasabay, kadungog yun mi, naging na siya sa iyang doctor, kaya i-avail ang mga dapat ma-avail. Unsa mi mong kinahanglan, kaya iyang i-provide ang mga medical certificate, yada, yada, yada, ana. Nakadungog yun ko ning ana, yun siya, maulaw man ta ana, oy. Ning ana, yun siya, usahay, may ganyan na control na akong pagkabida-bida. Kaya inuno na kayo, kunyang anong maulaw, mga nga nang hinahanglan ka man, kasi siguro si doctor, nakakita siya. Sa gasto, nga balik-balik, wala siya kung nangutana, kung sa tuyahang sakit po. Pero, siguro, diba, maka-feel ba ya? So, yes, pahimusli ninyo mga ka-vibes. If you need that, go ahead. Timan i, atuan ng kwarta. So, ato nang gamiton. No, kung gikinahanglan na nato, So, nindot nga kahibaw mo, nga dunay AX, alright? Unya, usay ka ng kasagaran nga mahimong concern sa mga aplikante based sa inyohang experience kung mga yu silag assistance?
6: Kanang sagaraan ang concern nila kay, for example, tambal lang i-process o nagdala sila og medical certificate as well as medical prescription. Unya ang kanang dok ang sa perma sa doktor ba dili siya coincide sa isa di sa di match
7: sa reseta
6: sa reseta ay usahay pod naguna ang reseta before sa medical certificate, so kibali gi-resetaan siya daan before siya tapa check up, so dapat mo coincide siya,
7: so okay, the same lang ba? Yes, pero wala na
3: ikaw. Okay,
7: so maguna ang date sa atong medical certificate.
3: Maguna ang date sa medical certificate, and then
7: ang pirma sa doctor bullpen jud. Mostly isig man karon, pwede na mo musilyo.
3: All right. O bitaw, kas kasagaran, either na sila whatever head office kana nga ano, so gikan dito centralized ang pag-request sa medical certificate. So dapat na i-seal ana nga particular.
7: Oo, unya. Usa pud na to lang gani dano kana wala tay i-register tampered. Kung naa man gani papirma gyud nato sa doctor.
6: Counter
7: sign. Kay subject for audit man ta, so kumabol, so based lang dito sa documents.
3: Kana mo kinahanglan pud masabtan natong mga ka-vibes, no, sa mga naminaw nato og nagtan-aw nato, moana dayon sila kadaghan magudig arti aning gobyerno o kaninga ahensya. Daghan yung artik, tiaw mo na, makita mo, tanaw mo, o kaan ka ng impeachment trial, kadaghan, adto nila dito, i-question, nga naman ni, o simba ko in town, og sila'y masalang dito, anong gialaw man ni din, nga naman, nakapirma man ni, tila ka, charot. But okay, kidding aside, no, ano na, suko na po na sila po, ano naman kasuko, but relax. Akong buot pasabot is, i-audit man good sila, so that is why, they cannot just allow, no, nga, ay, na-erase, oh, this ka na, that's the term, discrepancy. Importante nga klaro original documents and pirma.
6: Pirmado.
3: Yeah, klaro nga wala giusab, wala gi hokus pokus ang inyohang documents. That's why ingon ana. Ha, so ayaw ra kay mo ka strong. It's always like that, okay? Wala dito ganahan makasinati ana magamping gyud ta. Sa tong health, no.
6: Tinood.
3: Tinood bitaw. So, kini nga to ang AX, din sa Central Visayas. Kumusta man so far ang ato ang paghatag sa assistance? Daghan ba ato na ba't i-target? Ano, labat yung mapaminaw nga na i-target? No? Pero, sa allotted, no? Naka-budget man na, diba? Sakto yes. ko, o. Sa agi-allot na to. So far, kumusta man na to ang pagpang-apod-apod sa assistance?
6: So far, langga as of August 31, 2026, ano na tayo mga individual nga tabang around 254,168. Mukabat na siya around 2,358,270,861.19 pesos ang katong total na disburse.
3: Okay. Central Visayas, Cebu and Bohol.
6: Yes, including Kuan. Cebu and Bohol na na. Sa Bohol, is our, ang na-serve is around 49,689, while here in Cebu, we have 204,479. Moto siya ni total siya, 254,168.
3: And we still have enough for the year. For the year. Still have enough budget for the year. Hindi sila kaswa, sila kay balo. Oh. Basta kay kutob sana ay ma-approve. Yes. Ah, okay pa siguro. Ana man na, no? Sakto, no? Kaya lain-lain mga good needs. Ma. Even if mag-budgeting na baya ko no ang Senado ko no, oy. Na. So even if na sila naka-allot nga budget for every year man na, di ba? For like, for kaninga year. Lain-lain mga good panginahanglan ang tao. So, base nung na maxed out ba ingon ana. But of course, I'm sure DSWD will always make sure, no, nga kung dunay tabangonon, pangitaan o paagi.
5: Yes, correct.
3: Servisyohan yun. Dili pwede nga ka ng wala na, hurot na. Wala na, no?
7: Tagaan o quality service na deserve sa atong mga kliyente.
3: Tinood yun. O sa so far, ang perming crisis yun nga maagian, hospitalization.
5: Yes, ma'am. Kasagaran yun yung mga maintenance sa atong mga senior citizens.
3: Senior citizens po ang daghan.
7: Kanang po tayo partner ng mga kuan na to lang ganila, no? Kanang Mercury. Ang partner La Nueva, Ace Pharmacy, Generica.
6: Yes, yeah. Generica Drugstore. So if ever, for example, like mga assistance such as medic tambal, so dili na cash ang mahatag. Yeah, as long as available sa among partner pharmacies, at motong gimension ni Madam Lisa, so atong mahatag is guarantee letter. So si client na mo'y mudala sa guarantee letter o katong sa iyang Xerox, sa iyang medical ay katong prescription. So, mo'to yung i-present.
3: Sa kaninga pharmacy.
7: Yes. Kaninga specific na branch. Kaya nga tumanggong guarantee letter lang ganida, no, na sa iyay address. Okay. So, hindi siya pwede nga, arika, mabuot ka o, na sa iyay address, asa ka.
3: But you have to, but you will make sure convenient po siya ni client.
7: Yes. Yes. Ma-ask po niya lang ganida. So, asa makamas doon.
3: Itagala po lang po siya na inyong ibutang dito sa loon. Car. So, kung asa mas doon.
7: Yes.
3: Okay. And then, naka-specify ang guarantee letter.
7: Yes.
3: So, how do you do that? You check first with the partner pharmacist. Yes. Naaba ni siya.
6: If this tambal available, then we reply to siya sa GC. Now, available ning 1, 2, 3. Or
3: yes,
6: 4,
3: this tambal is available. Yes, this tambal. Sasalan ka kasi ko, no? Is this tambal? Konyo, is this tambal available? To, bak, ako'y pharmacist. Yes, that tambal is available. Now, dyan ako sa pharmacist.
6: Okay,
3: so, kayo. So real time.
6: Yes, kay para for example, pag tuon mo dito niya, diday available. So amo chug i-make sure na kanang atambal available na kung asa siya madto na pharmacy.
3: Yeah. That's why importante ang prescription.
6: Yes.
3: Na narito daan na ikuan na po kabuok, ana 21 kabuok ana then you call. So naagi person in charge who will connect with the partner pharmacist.
6: Si assigned social worker.
7: Yes. During sa interview and assessment.
6: Sa assessment.
7: Yan yung coordinate.
3: Okay. I love that. It's a real time yun.
7: Yes.
3: So naglingkod din si social worker.
6: Picturean ang medicine din. While nagkamulo siya o assess situation sa client. So nag-reply po to si Kuan. Si service provider ng pharmacy. So pagkana din, available mamuani ma'am. So model.
3: So very good. Good job, no? At least una sa tanan maka less ta sa gasto, di na mag-adto dito nya what di ay. Mm-hmm. And at the same time, make sure ma-make sure gyud nga sakto yung tambala. Mm-hmm. Maoy na hatag kay pila naman nakatao ang nag-check. No, ako mm-hmm. ang katumismong client, mm-hmm. ang social worker assigned. Di, syempre inyong muntan awon. Ikuan pa jud ni pharmacist, di ba? Mm-hmm. So good job, nindot kaayo. Kumusta man ang kanang kahimtang sa mga benepisyaryo po nga ato pong nahata na dunulan sa assistance na abagyoy pipila nila nga magbalik-balik yun. Nga, grabe na yung krisis sila ang kinabuhi. Masige yung balik-balik. Except sa manay-nanay maintenance, ha? Naabay ingon ana.
6: Naay mo balik po. Katong in crisis gihapon. Di ba nga atong kanang qualified sila if they are in crisis. So if may balik sila, ipangutan na mo nga. Na no. So,
3: yes.
6: Apan sa assessment in crisis, gihapon mo lang matabangan.
7: Itong atong mga kuan. Lang ganito yung mga dialysis patient, okay. Mga cancer patient.
3: Kana sila.
7: Yes.
3: Alright. Okay. So kana manginana. But ang uban no, nga walay mga kanang grabbing medical condition na apod nga magbalik-balik. And how do you deal with that? What I'm trying to say is, marabaog, wala sila'y grabe nga, physical, nga medical condition, unlike nga nag-dialysis or nag-cancer. But magsigigin sila na ay mo hospital na member sa family, but they cannot afford it. Inaana ba, nga kapila, naabay ingon ana nga scenario?
5: Naasya'y ingana nga scenario.
3: How do you deal with that? Unsaon ninyo siya, pag ang intervention ba, pagtabang ba nga? Yes, kay di ba, Mark, di man po taganahan that we're teaching them, masige na lang po og salig sa mga ahensya sa gobyerno. So how do we deal with that?
6: If na inana, among i-assess din, among po siyang i-refer sa laing ahensya.
3: Okay.
6: Nga, aside ni DSWDIX, we have also other agencies na makahelp sa imo, ha? Okay, para at least naapod siya idea bang pwede po na dito. Ka-expect naman kung siya DS na DI.
3: Okay.
6: So at least gaanap siya idea kung asa po pwede.
3: Bitaw, because mo to kong concern. Diba? Kaya ang ending, masige na lang po sa nagpa-hospital, kay, may DSWD. Unlimited. Kay, di ba? Basta kay inyong ma-prove nga in crisis, inyong tagaan. Nabi mga situations po nga aek sila, nahatagan sila, natabangan sila, tapos suod po sila sa 4-piece. Ngayon na, wala po.
5: Kuan, ma'am, if ever, for example, si kanang family is 4-piece member, onya, na in hospital, even 4-piece member can avail the assistance.
3: Okay.
7: As long as in crisis.
6: And okay. No one can crisis.
3: Alright. Mm-hmm. So, walay ko, nga, dili na ka po hindi.
5: Walay gipili.
6: Walay gipili.
5: Kanang naaman may kanang murag line ba nga, gikuan nga, walay mo ara kung wala yun ang hinahanglan.
3: Okay. Alright. So, kana ang inyuhang gikuptan po,
5: yes,
3: no?
5: Ma'am.
3: Kay, tinuod, no? Akong balikan to akong nasinati, naingon ko nga nakadungog ko, no? Nga maulaw man ta. So, imagine, if mo yun na ilahang na feel ba, naamag yung mga tanga, dilianad mga yugtabang.
5: Yes,
3: apan, kapit sa patalim na yun in town, instead of doing bad, pari siya, no? Mga yugtabang sa sakto. So, walay mo anhi din hi. Dili nanginahanglan gid na siya. So, tunlon ba yag, di ba? That's why ako gitong gi-connect, nalagmit kini siya nga person, di mo siya mapahitason or hilas, ikin siya anad. First time guru siya, nga, naingon ato nga kahimtang, nga all of a sudden, lisod na para niya ang pagsustiner sa iyahang mga tambal. Di ba? So, lisod para niya ang mga yugtabang. But yes, kung kinahanglan mo, adto na yun, mga yugidog tabang, nanginahanglan na gitna.
5: So, diligin even ang mga adunahan, ma'am, abot yun sa point nga ang ilang financial capacity, ma, or yun.
3: So, naana po yun, ana nga kaya.
5: Yun, ma'am. Oo, naag yun. Matabangan, for example, ang ilang mga hospital bill amount is millions.
6: Millions.
3: So ayan, walay gipili mga ka-vibes, oh, dili mo ingon nga para rana sa ano ba dayon, no, nga basic kay feeling na ko katuko kong nadunggan. Siya mo ko yung mention nga name, pero tinuod yun to, nadungog yun na ako dito sa clinic. Basin po tuod po to siya nga, medyo arang-arangan ba noon niya. Wala na yun siya ikuan. Kaya ang doctor yun ang na-concern nga. Ako pa ni mo, no, mo avail ka ini. Avail ka ini, naidaghang pwede. Tanan, gihisgutan siya, tanan. Avail ka o PWD ko ang, yan may PWD nga. O, sa talaga na?
5: Discount.
3: Discount. Pangayo, gitudloan na yun siya, pangayo dito, ana-ana. kuan ba ka, feel health ba ka, kanang yakap, kuan, anak-anak din to. So, din na tanan, pangay, tanan yun nga pwede niyang mapahimuslan. Giran down nan siya, daghan na kagsika ang doktor. Gito ba, nagin siya nga maulaw man taana, ma'am, oy. Diba? So, I feel bad nga natin madunggan nga ingon ana. Because, number one, maybe lagi, no, sa, like, kita ba yan, no, puwera buyag, okay, atong kahimtang karon, simba ko in town, nuktok siya ba, kay, di kita kay ba sa atong kahimtang puho, maunsa ta. So, kinanglan gina to ang tabang. That's why, nindot kayo nga nakaanhin mo to talk about AX. So that, daghan ng makahibaw nga, pwede di iPod ni natong ma-avail. Doon na ba ko yung mga nalimtan nga mga importanteng information or details about AX nga kinanglan natong i-share?
4: Ang iPod karon lang ganida, no? Pwede sila mo doon sa atong main office diha sa Barangay Karita. Naaputa sa Labangon Satellite, dapit sa police station, o karon naaputa sa Igov Hub dito sa Subang Dako, Mandaue.
3: Okay.
4: So pwede na sila magpili yun. Pero ang ato sa Labangon Satellite, ang katulad sa taga Cebu City South. Diha sa Labangon Satellite.
3: So dili pa di ang uban? Pwede rapot. Pero di sila convenient po. Layo
4: umapot. Yes, man. Oo. Kanya, dito na yun sa atong main office sa Karita.
3: Okay.
4: Naata dito.
3: Ayan. So, unsa pa'y mga, unsa may ato ang mahatag na mensahe sa ato ang mga ka-vibes nga naminaw o nagtanaw na to karon. Sige, tagsa-tagsa siguro mong tulo. Yes. Mga yung kaya mo yan. Parang nalibay na yun si Kwan nga mahumanag yun, pero akala mo, no, because di ba ganahan kong kamo mismong tulo kay kamo biyagi mga tuba sakto ko, no, kamo mismo mo ay mo atubang mo abi-abi sa mga ka-vibes na to nga manginahanglan in town ug tabang kung dunay krisis sa ilahang kinabuhi. Nindot o gikan bitaw inyo ha mismo mensahe ang madunggan sa kadaghanan. Alright, sige, una. Yeah, ikaw una, Georgie.
8: Ako ang mensahe sa tanan, no? For example, naagay mo sa crisis, ayaw dyan mo pag-ulaw-ulaw kuan pangigtabang. Kay andam si DSWD mo assist sa inyo, ha? Then para po bitaw di mo magbalik-balik, if naamoy mga pangutana, unsay mga sakto mga requirements, pwede na mo mag-follow sa official page ni DSWD para makapangutana. Para to siya.
3: Maulaw, mangutana. Way sayop na mangutana, ha? Yan. Ikaw, Melissa?
9: Yes, para sa para ako, no, sa atong mga karon nga nakasinati o krisis sa kinabuhi, kilabo na karon, no, nagmahal na ang pamaliton. So, naaangihin siya sa DSWD. Anda mo tabang sa katong mga kwalipikado nga beneficiary sa sagaingon ni Red, no? Ayaw mo pag-ulaw-ulaw. Dapat, no, kung kinahanglan ta, linya lamang yun. O niya, naami anda matabang ang mga pangutana, mga concerns, other queries, na apot yung mga rubing officer dito sa itong opisina nga mamay abihon, nga mo abag niyo, mo tubag sa inyong mga pangutana. Ang amo lang yun, ayaw mo paglaulaw kay kita, walay sayop kung mangutana ta. Di ba, no? Oo. O niya, bisa taga-asa ka, ikiter na namo. O niya, as long as, ang ato lang yun, no, mag-prayer ta, mag-amputa sa Ginoo nga, na maayo ang panglawas, tagaan ta og taas ni kinabuhi para makauban po ng atong pamilya, maura magin ang ato
3: Tinood.
9: Okay, dagang kayong salamat.
3: Okay, ikaw, J-Lord.
5: Nahurot na nila,
3: but I'm sure, napagin na, no? Salud si mong kasing-kasing. Kamu man, good. Mo ay mo atiman sa mga tao. Sige, J-Lord.
5: So, ako lang yung mensahe para sa tanan nga, ayaw yun mo ka ulaw o doon sa DSWD, kay ang hashtag ni DSWD, bawat buhay mahalaga.
3: Bawat buhay mahalaga.
5: Yes, ma'am. As long as mara ka, matabangan yun ka ni DSWD.
3: Yan, tinood yun na. Nice thing, marag tanan yun na, anag yun, no? Pagkaon, natay walang gutom.
5: Yes.
3: Naatay katong 4-piece. Naatay AX. Usa pa may naa. And of course, kanunay nga andam, no? Sa mga katalagman, yes, trahedya, no? Naagay naka-ready nga initial nga tabang para sa katawhan. So daghan kuan gyud kayo ato ang proactive kayo ang DSWD in general, ha. And of course, naman ta sa Cebu, naman ta Central Visayas, I am kuan kana makita nako, no? Maybe because daghan kog kaila, and maybe because suki nako ang DSWD sa programa, but I think mao na ang kinahanglan nato na makita nato how kanang usa sila ka passionate ba to ensure nabuhaton gid nila ang klase sa pagpangalagad nga ilahang gi-commit ngadto sa community. I'm very grateful gyud ninyo. Ang very paminaw na sa mga kavals na to, simbako, dun na yung manginahanglan in crisis, you just have to make sure you prepare the important documents. So that, dili mo magbalik-balik. And yes, adto na dayon mo. Kung adto na dayon mo sa office. Kung in kaso dun ay kulang, dili mao, dili insakto, tudloan na po mo. Di po dingon nga, ay dili na na pwede.
5: Di
3: siya balibaran. Ayan. Ako sa mga ka-vibes na to din ha, nang hinaot me, nga natubag ang inyuhang mga pangutana sud sa inyong huna-huna din ha. And if ever, no, pwede ragin mo ma-reach out. Sakto no, very active. But how do they reach out if di sila mo ato in person, manawag lang sa sila? O saan man nila? Naraba mo, naraba dayo mo reply via e-chat? O saan man?
5: For example, nasa day in, ginabuhat ma'am nga, for example, katong mga lagyo bitaw ma'am nga, sa north o south, we have kanang service desk.
3: Okay.
5: Yes ma'am, for example, sa 4th district of Cebu, ang service desk is naa sa Bugo. Naray online appointment, okay. I-upload dito ang mga pertinent documents. Naay assigned social worker nga mo-review sa documents, then i-assess siya through call, okay. Then mag-set og date for the payout.
3: Alright. Yes. So ingon ana, yes. No?
7: Yes. Mismo ang social worker ang muadto.
3: Yes.
7: Sa ilang.
5: Mas ipaduol gyud ang kabang.
3: Good job. Sa tanan atong mga social workers din, ilabi na sa atong mga social workers.

0: Manila. Alright, daghan kayong salamat pag-usap. Georgie Red Bracho, Melissa Barredo, and J. Lord Oxon, Social Welfare Officer 2 sa DSWD Region 7. Daghan kayong salamat. Amping mo kanunay.
1: Thank you.
0: Namang i-shout out sa di pata magbabayad. Basta namang gusto i-greet. Go ahead, J. Lord.
2: Shout out ko sa among Division Head, si Ma'am Clavel, nga nag-birthday today.
3: Happy birthday!
0: Day, Mom Clavel. Shout out ni Melissa Allison, Venice More, ug ni Charmaine Camara. Camara, di ba si Charmaine?
4: Yes.
0: O, di ba? Mga kapamilya. Mga kapamilya. Ayan. Kisa pa ikaw, Melissa, naki-shout out.
3: Yeah, shout out sa akong pamilya diha sa Lapu-Lapu.
0: Hello, sa tanang mga ka-vibes din ha ni Melissa. Asa na pin sa Lapu-Lapu?
3: Basak lang ganida.
0: Basak. Hello ninyong tanan. Yes, Georgie.
3: Shout out ko sa among Sutri, si Ma'am Marcris Barrera, nga busy kay dira.
0: Hi, Marcris. Ayan. Oh, mao na to. Wanay, ano, wanay nalimtan. Kay man, manira ng sitindahan. Wana may nalimtan?
3: Again, shout out sa tanang CI CIS na adira sa Annex Building.
0: Hello ninyo sa tanang CIS sa Annex Building.
3: Yes, usa tanang staff sa Region 7 DSWD. Maayong hapon sa tanan.
0: Yes, more power ninyo. Amping mo kanunay. Ayan. Ako sa mga ka-vibes na to din ha, lain na po nga pagpangalagad gikan sa DSWD Region 7. Ang ato ang gipadangat ninyo karong hapuna. Ayaw mo kabalaka kay ato ginisilang kanunay nga hatagan o oras panahon din sa programang Servisyong Ka-Vibes. Aron lain na pod nga programa or every time nga dunay mga mahinong danon nga program information isgutanan ato da yung mapadangat ninyo. Daghan kaing salamat sa mga ningunong nako sukad kaganina. Thank you so much for watching the live. Venice More is monitoring. Thank you so much, Venice. And sa tanan na itong mga ka-vibes kay Friday man asa Friday dili di ay Thursday. Excited. Ganang excited ko because tomorrow, naata sa Cebu Institute of Technology University, gi-invite ta, no? So I will be there aron na i-represent ang FMR Cebu. So makita ta din ha, Tech Noise. We will be there tomorrow. And diri na lamang taman si Langga Neda alang sa programang Anda Maminaw, Anda Muunong, Anda Nga Mga Lagad. Servisyong Ka-Vibes. Kininyong maalagaron nga Ka-Vibes Langga Neda sa inyong paborito 93.1 FMR Cebu. Aron kada balita sa hapon, musunod na.
5: This is the newest, the hottest, radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
6: Mauna ni.
0: Ang oras ay 93.1 FMR Cebu, alas 5:04.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
9: This is FM Radio.

0: inyong paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kabay! Kabay!
2: Mao nang dagko ang inyong mga tiyan, kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saad, na mao na ni.
3: Mao na ni.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: maraming na-miss out sa happenings buong araw? Huwag nang magpahuli sa masayang kwentuhan at matalinong talakayang panalo ang taong bayan. Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting.
1: Lahat.
2: Kabanding.
0: Kasama si Tony Velasquez. Is

0: Donna, partner, ready ka na for the 2028? Ready ka na for 2028?
1: Hindi, akala ko the day 2028.
0: 2028, sabi, babalik daw sila eh.
1: Sino?
0: Yung nakakulong sa ano, sa abroad. Babalik daw yung buong angkan nila. Sila na lang daw ang mamumuno sa Pilipinas, partner. Parang ano, feeling mo yung amin yan eh. Amin yan, dapat ibalik nyo sa amin yan. Parang pag-aari nila yung bansa. Parang ganun ba, partner? Ang pag-iisip ba ng mga tao sa Pilipinas, lalo na ng mga angkan ng politiko, na ang bansang ito ay pagmamay-ari nyo, ito ay isang bagay na dapat ipamana ng pamilya o pamana sa pamilya nyo. Ganun ba tayo mag-isip bilang mga Pilipino? Si Kendon, si Biohazard Man, si Supreme Commander, ganun ba mag-isip? Ito po bang bansang ito ay pag-aari ng mga angkan ng mga politiko, mga kapamilya? Kasi kung iisipin nyo, pag may nagsalita na huwag kayo mag-aalala, sa 2028, babalik kami. Ano ibig sabihin nun? Gusto nyo na yung 2028, kayo ulit na maghahari-harian dito sa bansang ito. Anong karapatan yung para sabihin yun?
1: Parang diba? Dapat yata, partner, ibibigay kasi yung lahat ng mga
0: no,
1: squishy ko.
0: No, I don't need a squishy, partner, because ako, in my mind, I'm squishing everything. In my mind, I can para ako si Charles Xavier. Para ako si Professor X ng X-Men. Kaya ko i-squish si Jean Grey sa utak ko.
1: Just your mind.
0: Yes, oh. Kasi isa sa mga bagay na nakakabahala kasi kay Kakanito ring, partner, ha? Yung para mga tao na ang feeling nila entitled sila, na ang feeling nila karapatan nila or parang God-given right sa kanila na itong bansang ito ay sakupin nila ng buong angkan nila at sila ang maghahari-harian. May mga ibang bansa na ganun din ang pag-iisip ng leader nila eh. Kaya kita mo tuloy napapariwara yung buong bansa nila. Tayo, hindi na ho sana tayo bumalik sa ganung klaseng estilo ng pamumuno, di ba? Kasi wala naman hong iisang pamilya dapat na naghahari-harian dito sa bansa natin eh. Kahit na siguro, yung ibang mga tao, gusto nga nila na may hari sila, partner. Feeling nila hari dapat ang mamuno sa kanila eh. Bakit kaya ganun, di ba? Sa isang demokrasya katulad ng Pilipinas, hindi ho ba dapat yung mga halal na mga leader natin, hindi dapat natin ituring na hari. Hindi sila ang dapat na maghari-harian sa'yo dahil ikaw ang nagpapasweldo sa kanila. Pero ang gusto ng mga taong ito, sa 2028, babalik kami.
1: And you know the sad thing about this?
0: Ano yun?
1: Itong entitlement nila was handed over to them dahil ang dami ng mga nagwo-worship sa kanila. That's the sad part.
0: And that's the part of our culture na hindi ho talaga mabago-bago. Diba? Para ang nangyayari, siguro kahit na saan pa nagmula ang ating kultura, sa mga ninuno natin ng mga bago pa dumating ang mga Kastila, talagang tingin nila sa mga dapat mamuno sa kanilang komunidad, di ba? Ay parang mga anito, parang mga Diyos-Diyos. Dino-Diyos nyo eh. Di ba? Mga tao lang din naman yung mga yan. Hindi nyo dapat dino-Diyos yung mga yan. And besides which, ang kung Diyos sila, di sana lahat ng kapangyarihan sa hawak nila para mapaganda yung estado ng buhay nyo. Nagawa na nila noon pa. May naipakita ba silang patotohanan na napaganda nila yung kalidad ng buhay sa Pilipinas nung sila ang nanunungkulan? Meron ba, partner? Besides which, kasi dahil parating na ho ang 2028, whether we like it or not. Ako nga, hindi na ako nagwa 100 day countdown to Christmas. Kina-countdown ko na nga to 2028.
1: Susunod na election na?
0: Yes. Because whether you accept it or not, inevitably, parang napaka make or break na po ng sitwasyon itong bansang ito sa lahat na kinakaharap natin problema sa ekonomiya, sa politika, sa korupsyon, na hindi ho nagbabago, lumalala dahil nga po marami po mga external factors na kinakaharap yung bansa natin. Tapos pipili tayo ng panibagong mga mamumuno sa bansa natin. Pag nagkaroon na naman po ng panibagong liderato na hindi marunong magpatakbo ng bansa, isipin mo na lang, partner, yung squishy mo na yan, baka tayong lahat maging squishy. Tayo yung pipigain, di ba? Tayo pipigain yan. Luwa ang mata ni Stress Ducky, luwa ang mata natin lahat.
1: Kaya nga, ano po, no, habang maaga pa, at nakikilala natin kung sino yung mga inihahalal natin at inuupo sa posisyon, maging makilatis po tayo, no, sa kanilang mga napatunayan at pinatutunayan.
0: Ganun ba, partner?
1: Kasi, di ba,
0: sino yung mga nagna-number one?
1: Yan nga. 'Di ba? 'Yun nga, sino yung mga nagna number one? May napatunayan ba? Meron bang alam namin na masasabi
2: ikaw ba,
1: natin
2: partner?
1: Relatable?
2: Ikaw ba, partner? Alam nga mo ba ang NPA? Ikaw ba alam mo yung ISIS?
1: Yan nga yung sinasabi.
2: Mag number one ka muna, partner.
1: relatable ka kasi, number one.
0: Yun lang, diba? Yun lang ang iyong positive attribute, relatable ka.
1: Oh, yun ang nababasa ko rin naman sa mga comment, di ba? Oh. Dahil pareho naming normal na tao. Alam niya, naiintindihan niya ang
0: pareho kami ng pag-iisip at pagsasalita.
1: Ganun ang sinasabi ng mga nagko-comment tungkol kay
0: number one. That's the problem now, mga kapamilya, no? Kasi hindi ko naman minamadali na mag-isip na kayo kung anong pwede nyong or sinong dapat nyong piliin sa 2028. Pero kung talagang may ibang na nangunguna at nagsasabi na sila ang dapat na bumalik sa 2028, aba, isip-isipin nyo na mga kapamilya, ano ba ang estado na gusto nyong balikan? Ano ba ang gusto nyong balikan na kalidad ng buhay na ating mga Pilipino? In the first place, babalik. Eh, di ba dapat tayo, wala namang dapat binabalikan. Dapat nga, umuusad
1: moving
0: tayo.
1: Forward,
0: We move forward. Di ba? Harapin natin yung dapat na magandang patutunguan. Hindi yung babalikan mo yung nakaraan, ibabalik mo na naman doon sa dating estado. Ano ba mapapala natin doon? Ang problema kasi talaga, partner, no? Kultura natin, we never remember the past.
1: Mm-mm.
0: Babalikan mo nga, ano ba yung binabalikan mo? O yun ba maganda?
1: Mm-mm.
0: We never look forward. Si Kendon kasi pag baligtad yung suot ng baseball cap, baligtad din ang pananaw niya.
1: Mm-hmm.
0: Ito ba, baligtad yung baseball cap?
1: Ganun ba yun?
0: So nakaturo sa likod eh.
1: Oh.
0: Hindi pa harap.
1: Hindi marunong lumingon,
0: hindi marunong
1: sa
0: yan.
1: Future.
0: Lumilingon yan pag may sumitsit sa kanya at may kinbat na kasama. Pag sinitsitan niya, lilingon niya, kita mo yung isa na tawa na lang. Oh. Anong gusto mo gawin natin?
1: Eto, ayan, gusto ko ibigay squishy ka sa'yo.
0: Hindi, oras na daw partner para mahuminahon si Gakan ng Turing. Oras po natin, 5:40.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at lemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Oh, sige na nga! We will take a break from the ranting of the Kakan Turing.
1: Aga-aga.
0: Because the Kakan Turing woke up on the wrong side of the bed.
1: And chose violence.
0: Yes, and wag naman. I did not want to choose violence for her. Nagano na ako kanina. Nagano na ako kanina. Para home.
1: Patrigger siya.
0: Ay, ganun ako, partner. And, it sometimes there are days talaga, mga kapamilya, ano, na you want to give up on this country. Gusto niya yung parang sa iba, no? I don't know whether you agree with me or not. Yung iba parang feeling nila talaga mga ibang bansa na lang. Because this country has been given so many different chances under so many different administrations. And yet we keep going back to the same problems over and over again. Naiiba lang yung mga mukha. Naiiba lang yung mga personalidad. Pero yung mga kinasasangkutan, pare-pareho pa rin. And so, siyempre, iba, parang feeling nila, they vote, ika nga, with their feet. Ibig sabihin nun, mag-ibang bansa na lang. Dahil wala na ho sila nakikitang pag-asa na magbabago pa itong Pilipinas. Pero tayo, yung mga naiiwan dito, siyempre, kailangan ipaglaban naman natin yung sarili nating inambayan, di ba? Kasi yung iba nga dyan, parang gusto nga nila, ibigay na lang nga sa China eh. Pero hindi ho tayo dapat ganon. Because we still need to give our country a chance to heal, a chance to improve, para po sa mga susunod na henerasyon, katulad niya, kunwari si Kendon, pag yan ay nagkaanak, sigurado dapat gusto niya yung anak niya with, ay never mind. Ay dapat maganda ang kanilang kinagigisnan.
1: Diba?
0: And katulad niya, di ba marami po sa mga kababayan natin nagsusumikap, nagtatrabaho ng maayos, lalo na yung mga sumasampa sa barko, dahil gusto nga nila makapag-uwi sila ng magandang kinabukasan sa mga pamilya nila. Pero ang problema lang, partner, yung iba, sinusuong nila yung peligro, partner. Para lang talaga magkaroon ng magandang kinabukasan yung kanilang mga pamilya, makanilang mga kaanak. And kuminsan, minamalas.
1: Yun nga, the diba? Sad part of, the sad reality natin yan, di ba? Dahil hindi tayo natututo, marami ang nagsasakripisyo.
0: Yes. Pero yung sakripisyo po, na sabihin mo na sa alang-alang nga po sa pamilya, di ba, sa mga mahal sa buhay, eh, kapag nga po nasuklian ng anong tawag dito?
1: Trahedya.
0: Trahedya, mapait na kapalaran, eh, syempre, parang mahirap nga naman po, no, na buhatin itong sariling problema. Kaya kailangan, meron pa rin mga tutulong dun sa mga naiwang mahal sa buhay, ng mga Pilipinong nagbuwis ng buhay, no, habang sila po ay nagtatrabaho ng marangal. Eh, pinag-uusapan pag-usapan po natin, yung po mga tripulante no, na namatay dahil po sa tinamaan ng whatever projectile po yun, yung barko nila habang dumadaan po ito sa Strait of Hormuz. Mm-hmm. Yung po mga official Department of Migrant Workers, eh pumunta po sa Dubai ata para makipag-usap mismo eh, dun sa mga may-ari ng barko oh, na kung saan po namatay itong dalawang tripulante Pilipino, kamakailan, yung 14 nilang kasamahan, nakaligtas at nakauwi naman ng matiwasay sa Pilipinas nung isang gabi.
1: At mamaya makakausap natin, finally, si Sec Hans, no? Kasi kahapon, yes, we lost the chance to have him on the program. Ngayon, matatawagan natin
0: pwede
1: siya.
0: Pwede na natin, no? But he's abroad, I understand, as a Dubai siya. So, tatawagan po natin siya maya-maya, no? So, bago po tayo magpatuloy sa ating mga panayam, tanggap po muna tayo ng mga ulat mula po sa ating mga Radyo Patrol. Si dating Speaker Martin Romualdez ay nananatiling naka-confine sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan hanggat wala pang bagong utos ang korte na ilipat siya. Pero may commitment order na kanina, di ba? Sandigan Bayan sa Bureau of Jail Management. Narito ang balita ko, Open Bar, sigurado, at ini Radio Patrol, John Garner. John.
4: Tony Etrica, mananatiling naka-confine si dating Speaker Martin Romualdez dito sa Cardinal Santos Medical Center hanggat wala pang bagong utos ang korte. Ayon yan sa Sandigan Bayan Division na naglabas ang korte ng Order of Commitment ngayong September 10 para sa detensyon ni Romualdez sa PJMP Male Dormitory sa Payatas, Quezon City. Pero dahil hindi pa natatapos ngayong araw ang pagdinig sa kanyang manifestation at urgent motion, mananatili muna siya sa Cardinal Santos Medical Center. Ipagpapatuloy bukas, September 11 ang pagdinig at mananatili siyang nakakonfine hanggat wala pang karagdagang utos ang korte. Samantala, ang pangunahing custody kay Romualdez ay inilipat na sa PJMP Quezon City, sa BJMP na maaaring humingi ng tulong sa PNP, CIDG para naman sa usapin ng dagdag na seguridad kung kinakailangan. Ayon sa kampo ni Romualdez, dumaranas siya ng ilang heart problems, unstable angina, kabilang dyan ang unstable angina, coronary artery disease at cerebrovascular ischemic disease. Naarap si Romualdez sa kasong plunder kaugnay ng umanoy 7.4 billion pesos sa flood control kickback scheme na isinampa ng Office of the Ombudsman. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, John Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, John Garner, partner.
1: 15,000 pulis, ipakakalat ng NCRPO sa Metro Manila para sa September 21 rally. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hati ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos, Mars.
5: Rica at Tony, naghahanda na ang National Capital Region Police Office para sa itinatagatong seguridad sa inaasa ikakasang protesta ng ilang grupo sa Metro Manila kaugnay sa anibersaryo ng martial law sa September 21. Ayon kay newly installed NCRPO Chief Police Brigadier General Christopher Abrahano, nasa 15,000 pulis ang kanila ipapakalat sa iba't ibang bahagi ng rehiyon habang linimitahan din ang pagkapahintulot ng leave sa mga pulis na kanilang nasasakupan. Layon itong tiyakin na mapanatili ang mapayapa at ligtas ng pagitipon ng iba't ibang grupo habang nirerespeto ang karapatang magpahayag ng bawat ralista. Nag-ikipag-ugnayan na rin anya ang NCRPO sa mga leader at organizer ng mga grupong inaasahang magkoprotesta para sa mas banayad ng mga programang idaraos nito. Sa ngayon, wala pa namang namumonitor na anumang banta ang NCRPO na may kaugnay sa September 21, pero pinaiting na rin nila ang monitoring at koordinasyon sa intelligence units ng pulisya ukol dito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
0: Mga puganting senador Ronald De La Rosa at ni dating Congressman Zal Dico, malapit na umanong mahuli.
1: Pangilang beses na yan.
0: Hindi, bigyan mo naman. Narito ang balita. Narito ang balita ko, pero sigurado mula kay Radyo Patrol, Robert Mano. Ko yung Robert.
6: Lumalaki na ang porsyento na mahuhuli na mga pugante si Senator Ronald De La Rosa. Tapos interview dito sa Senado, sinabi ni DILG Secretary John Vicrebulia na nagpapatuloy pa rin ang kanilang pakikipag-negosasyon sa mga nagkakadlong sa senador. Ayaw na niya tukuyin kung sino ang mga ito dahil baka mapurnataan niya ang kanilang operasyon at negosasyon. Patuloy pa rin anya ang negosasyon dahil magiging komplikado kung magkakaroon man ng full operation at posibleng may mga mamatay dahil sa operasyon. Samantala, lilipad naman pa Francis Rebulia at target anya ng paglipad ang posibleng pag-aresto kay dating Congressman Zal Dico. Alam na anya nila kung saan mismo naglalagay si Dico, particular ang kanyang address. Patutunayan anya nila na legal ang mga warrant of arrest at pinag pinoproseso na rin ang red notice laban kay Ko. May marching order din ang Pangulo para kay Ko.
7: Truth in the law is behind us, and I think we can conclusively prove that the warrant of arrest is in order.
8: He'll be flagged where he goes. Mahirap na magtago sa Europe. I don't know the man. I've never met him. If I did, I don't recall. But I don't have never had his number. We've never had contact with each other, and we'll only get in touch with him once we're arrested. Call us.
6: At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Kuya Robert. Maraming salamat po sa ating mga Radyo Patrol. Oras po natin 5:49.
9: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: At there is a clerk of court holding the telephone.
1: Meron na tayo Anika.
0: She will hold the telephone while we talk to our guest. Nadja na ba? Ayun ating guest. Ready na ba? Alright. Mm-hmm. Dahil po siya, binigyan na po tayo ng hudyat ni binibining Joyce Manzay. Siya po ang makakapag-say kung nandiyan na si DMW Secretary Hans Leo Kakdak na makakapiling po natin via Vibers. Via WhatsApp o nga pala dahil we do not recognize Viber in this room. Dahil si Sec Kakdak po ay nasa Dubai. Tama ba? So, Secretary Hans, magandang hapon po, Tony and Rica.
10: Magandang hapon. Kumusta Tony, Ma'am Rica sa inyo mga tagapakinig, tagapanood.
1: Salamat. Hi, Sec, salamat po. Opo.
0: Kamusta po ang biyahe niyo po dyan? Sino na po ang mga nakausap niyo na?
10: Yes, nandito ako kasi ang napapabalita ngayon, lumalabas na mga ulat mula dito sa bahagi ng mundo na ito ay may mga na-attacking mga barko kung saan nandun ang ating mga Pilipinong tripulante.
0: Oh.
10: At noong Hulyo, Black Northern Black Sea ang apektado, pero magmula nung ito pagpasok ng Setyembre, August 31 ay may in-attacking barko sa Strait of Hormuz, dalawang nasawi. Pero nakauwi na yung 14 na survivors ng attack na tripulante. Merong tayong panibagong kaso dito. May isang inatake din na barko. Kaya't meron din tayong pausap ng mga tripulante ngayon sa iba namang sitwasyon barko. Mm-hmm. Kaya ito, nandito kami ngayon na nakikipag-usap sa mga tripulante.
0: Ah, so yung kausap niyo po, Sec Hans, mismo yung mga Pilipino nating naka-destino sa mga barko?
10: Yes. Itong yung patake no August 31, yung may dalawang nasawi ay merong nakauwi na sila, yung 14 na nabuhay, pero yung dalawa na nasawi, yung kanilang 12 ay sinasaayos pang pagpapauwi. At sa lalong madaling panahon na karampatang anunsyo, baka bukas na sa Pilipinas na sila magkakaroon ng karampatang anunsyo dito. Okay. Pero itong kausap ko ngayon is from another attack ship.
0: Oh, I see.
10: Kaya't patuloy lang ang pag-monitor natin ng sitwasyon.
0: Opo, another attack ship. Dahil yung nauna pong barko na binanggit nyo, yun po yung inatake or tinamaan, whatever.
1: Noong August 31. Ito po ba yung sa unknown projectile?
0: Yung August 31, yung CDR po ito, di ba?
10: Yes, unknown projectile. Hindi ko muna i-disclose yung mga circumstantia kasi we are working with the host government on this matter. But basta merong isang inatake na naman at ito kausap ko yung 8 tripulante.
0: 8.
10: Walong tripulante on board that ship.
0: Okay, so 8 Pilipino po ang kabilang dun sa crew. Sa Strait of Hormuz ho ba ulit nangyari yung pag-atake?
10: Malapit doon, ayaw ko muna i-disclose yung exact location, but malapit doon, yes.
0: Malapit doon, alright.
1: Sec, balikan ko lang po yung pong report dun sa dalawa po nating pumanaw na kapamilya, no? Wala pa po kasing, nung last po natin na pag-uusap, wala pa pong mga verified report. Ngayon po ba may nasabi na po kayo sa pamilya na nakuha niyo po from formal sources?
10: Yes, Yes, yes, of course. Ang ating mahal na Pangulo, ang pangunahing direktiba niya is to take care of the family. Kaya the families, two families ito. Kaya nakadaupalad ko na yung dalawang pamilya, Paulo. Okay. Patuloy ko sila nakadaupalad. At yun, nandito ako. Kausap ko yung ship owner. Naka-base kasi dito sa Dubai kaninang umaga at yung mga pangyayari inalam ko sa kanila, una at pangalawa, yung mga measures para hindi na ito maulit muli. Kasama na dyan yung paggalang sa mga right to refuse sailing ng mga tripulante natin. At rest assured, we are in close touch with the public and private authorities, mga ship owner, mga mining agency para sa kaligtasan ng ating mga tripulante. Opo.
1: So may naibigay na po na malinaw na incident report sa ating DMW?
10: Yes, yes. May incident report na at ang report na to ay naibigay sa dalawang pamilya. At magkakaroon pa tayo ng saraldagang mga ulat mula sa ship owner gawa nga itong pagpulong ko sa kanila kanina umaga.
0: Ah, okay. So para malinaw lang po, Sec Hans, dun sa mga nakikinig po sa atin ngayon, ang mga nakausap niyo po dyan sa Dubai ay yung mismo mga tagapamahala ng shipping company.
10: Yes, yes, that's right. Based kasi dito sa Dubai yung shipping company.
0: Opo. At
10: and then ngayon the seafarers of another attack ship naman ang kausap ko.
0: I see. Pero yung seafarers po ng another attack ship ang nakausap niyo po. But what about their employer or yung shipping company? Hindi niyo pa ho nakakausap?
10: Yes, nandito rin sila ngayon.
0: Ah, nandiyan din. I see. Kasi lagi ho nating na babanggit no sa mga ulat na kapag may dumadaan nga po mga barko na may lula na tripulanteng Pilipino, na yung mga Pilipino na yon ay dapat inaabisuhan ng shipping company o ng manning agency na dadaan sila sa peligrosong lugar at may right sila to refuse. Pero yung nakausap kasi namin, yung kapamilya nung isa sa mga nasawi.
1: Ayun, nagsabi,
0: ang sabi, pumirma siya ng waiver willingly dahil sabi niya ayaw daw niya ma-bad record sa kanyang employer. Parang ganun ho yung nararanasan kondisyon ng ibang mga seafarer natin, no?
10: Meron namang mga nakapag-refuse na nakauwi na. In fact, the other night naman, nagsalubong naman kami ng 10 tripulante na refuse sailing. Ayon sa regulasyon natin, una, pag nag-refuse sailing, hindi to kailangan nakasulat. You can exercise the right kahit verbal. Pangalawa, pag nag-refuse sailing, makaka-uwi, re-repatriation. Pangatlo, dalawang buwang sahod na tatanggap. At panghuli, yung nabanggit ninyo, Sir Tony, ay merong non-discrimination dapat. Ibig sabihin, hindi mabablacklist o kaya hindi na makakakuha ng empleyo sa same shipping company or any other shipping company. So, dapat ginagalangin yung kanilang right to refuse sailing at hindi sila mabablacklist o madidiscriminate.
0: Pero bakit ganun kaya, partner, yung naiisip nung tripulanting namatay na kinwento niya doon sa kapatid niya na pumirma na lang siya dahil ayaw niya daw ma-bad record. Pero dapat aware din po yung mga seafarers natin na meron silang mga karapatan at hindi sila dapat nga madiscriminate.
10: Yes, yes. Malinaw naman yon at isa-isa imbisigahan natin kung malinaw sa kanila yan. Kasi dapat din paliwanag ng mining agency sa kanila yun eh.
0: Oo.
10: Yung apat na elemento na binigit ko ngayon.
0: Yes, yes. So.
10: At dapat malinaw yun. So isa yan sa mga aspeto yung imbisigahan natin ngayon.
1: Oo. Okay. May report kami dito, Sec, no? May apat pang other vessels na may 82 seafarers na lulan nga po ng mga barko na yan. Yung 82 po na ito, nag-request po ba ito ng repatriation pabalik ng Pilipinas?
10: Yes, yes. Lahat sila uuwi at the latest September 11 or 12. Biyernes o Sabado ang pag-uwi. Yan naman ay sa Black Sea.
0: Black Sea,
10: sa Northern Black Sea.
1: Mm-hmm.
0: So walang kinalaman po ito sa sigalot ng Amerika at Iran, no?
10: Hindi, Ukraine-Russia war ito. At sila naman ay mula sa Northern Black Sea ay ibinaba na sa mga bansa sa Southern Black Sea. which is not a danger zone. And so Turkey, Romania, iba pang lugar. At meron din namang binaba rin sa Ukraine at nag-travel by land to Moldova. Yun naman ang flyout point nila.
1: Opo. Curious lang ako, Sec Hans, kasi sabi niyo po, no, binaba on a certain point. So, did the yung po bang ruta ng mga barkong ito nagbago halfway or hindi po ba ito alam ng ating mga tripulante na dadaan sila dito sa specific route na ito?
10: Yung dalawang kaso alam, pero yung dalawa ay precisely nag-refuse. In fact, yung isang kaso, yung Pilipinong kapitan mismo ang umatras.
0: Ah, kaya sila binaba.
10: Kaya hindi
0: natuloy. Oo.
10: Iba-ibang sitwasyon at naindala na sila sa safer port. At
0: pero to be clear, ito pong 82 Pilipino ito ay hindi po sakay ng barko na inatake. Sila po ay nagpababa na lang.
10: Dalawa sa kanila inatake, pero yung the other two ay nailigas, naiiwas. And all of them there were no casualties in all cases. 82 out of 82 ito.
0: I see.
10: Katulad doon sa Strait of Hormuz.
0: Sa ngayon po ba may tracking po ba ang gagawaran po ninyo, Sec Hans?
10: Yes.
0: Kung ilan ang currently na bumabiyahe ng mga barko na may mga Pilipinong crew sa ano diyan sa Strait of Hormuz or sa Persian Gulf at saka sa Black Sea. Meron ho kayong current list, ha?
10: Yes, of course. So we have a tracker, we have a radar systems which are available to many mga marine traffic apps and other ways of monitoring, and we have a situation room sa Department of Migrant Workers sa mga tao nagtatrack on a daily basis, 24/7 basis.
0: Yes, yes.
10: Itong mga situation.
1: Gaano po kadali ang ang chance nitong mga tripulante nating nag-decide to refuse, umuwi, na makahanap pa po ng panibagong sasakyan nilang barko? Dahil nga po, iniiwasan natin ang discrimination, Sec.
10: Yeah, hindi magtatagal yan. Lalo na kung hindi naman sila napinsala. Of course, they will, upon arrival, they will go through some medical protocols, mga physical check-ups, mental wellness check-ups. Kasi posibleng yung iba may PTSD, no? Post-traumatic stress disorder. So, otherwise, if they clear all these medical protocols, then they should be boarded as soon as possible time.
1: And meron po bang provision din para hindi naman din maabuso yung mga employers? Dahil katulad po ng sinasabi ninyo, if nag-refuse ng sale, babayaran pa sila ng two months. Na dagdag na sahod. Para lang po maisip ng employer na hindi sila inaabuso na biglang bababa halfway.
10: Yan naman clearly for situations na kung dadalaman

0: pauwi yung 12 tripulanteng nasawi do sa Sea Deer?
1: Mauna pa sa akin ng konti yung 12. By about 12 hours kasi yun nga, may kapausapin pa kami bukas. Yung isa naman bukas naman ay yung unang-unang kaso yung nawawala ng Feb 28 pa yung sa tugboat kung naalanan niya. Yeah. Kapausapin ko rin yung ship owner doon.
0: I see. Diyan din
1: kasi, yun naman yes, Dubai. Dubai so, then. Yun naman ay sinasaayos natin yung yung sa Abu Dhabi actually. Sinasaayos natin yung paupulang mga benepisyo at kinakailangan ng kamila.
0: Kapa. Sek, maalala ko lang, ito kamakailan ay umigting na naman po ang bakbakan ng Iran at saka yung mga kaalyado ng Amerika. Yung Iran, binabanatan niya yung mga Saudi oil facilities, mga base ng Amerika sa Jordan. Wala ho ba mga Pilipinong nadadamay doon?
1: Well, merong mga atake sa western part sa Saudi-Yemeni border. Ayoko na rin magbigay ng detalye for security reasons kung saan exactly. But rest assured, we're monitoring the situation at walang na paulat pa. And we hope it stays that way. Yeah. Walang na paulat pa na Pilipino apektado dito sa mga atake. Pero okay. Meron at sa meron.
0: Alright, sige. Partner, may ipahabol ka?
2: Actually, hindi ko nga alam kung parte ko masasagot ni Sec Hans ito. Curious question lang ito, Sec Hans, on a different topic. Yun pong sa Nepal na nangyari po, no? Dahil may mga nawawala po tayong, may nawala po tayong kababayan doon na isang doktor. Hindi ko po kasi sure if this is for DFA to confirm or kung siya po ba ay nagtatrabaho sa Nepal at may idea ang DMW about this.
1: He's not an OFW. However, nabigyan din ako ng instruction ng Pangulo na tumulong ng DFA na mag-monitor sa sitwasyon. Ang alam ko, at ito ay naidulog ko nga mismo as reported earlier sa counterpart labor minister ko sa Nepal, ng bilateral labor partner natin, ay so far patuloy ang paghahanap at siya ay nasa talaan na sa roster ng mga ng Nepali authorities sa paghahanap and kami naman din ay in touch with the family also.
2: Opo.
1: So we're working closely of course with sectors and the DFA.
0: Okay, sige. Alright. Thank you.
2: Sige po. Salamat sir.
0: Sec Hans, maraming salamat. Ingat po kayo.
1: Thank you.
0: Thank you po.
1: Thank you. God bless. Mabuhay. Mabuhay kayo.
0: Opo. Si Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak po ating nakapiling via WhatsApp po habang siya po ay nakikipagpulong po sa mga ship owners sa Dubai. Oras po natin 6:04.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Talakayang hitik sa isyu ng bayan. Issue spotted. Issue spotted. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Kumaan po ako ng leptospirosis dahil po sa paglusong ko rin po sa baha.
6: Ang leptospirosis ay sakit na nagmumula sa bakterya ni Leptospira. Karaniwan itong lumalaganap hindi lang sa mga daga, kundi pati na sa aso, pusa, baboy at iba pang hayop. Kapag umihi ang mga infected na hayop sa tubig o sa lupa, maaaring lumipat sa tao ang bakterya kapag na-expose sila dito. Nakamamatay ang sakit na ito kapag hindi naagapan. Kaya kung lumusong ka sa baha, may sugat man o wala, magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center o ospital para sa prophylaxis na doxycycline. Isang paalala mula sa Department of Health.

0: pag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budget nila para alam namin yung update daily ng mga piligin, mga kailangan sa pang-araw-araw. This is MM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas! Pero ngayon, I'm chill! Because virtual pag-ibig is here! Lahat ng major pag-ibig fund transactions

0: ko? Pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent. Dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
1: Pag-ibig fun, solid ka ban?
2: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
3: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at lemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Masayang kabanding.
4: Masayang kabanding.
2: Kasama si Tony Velasquez. It is You Spotted.
5: 608, ay hindi pala. 609 na, dahil nakailan segundo na, 609 na. 609 na po ng gabi mga kapamilya. Meron po tayong mga report galing po sa itong iba pa natin mga Radyo Patrol. Vice Presidente Duterte humiling sa Korte Suprema na pigilan ang pag-usad. Kasi iba yung usas sa partner.
6: Meron pang word na usas?
5: Usas is it's a different animal. Pag-usad ng kanyang kasong grave threats, kabilang ang nakatakdang arraignment bukas nga pala. Narito ang balita kumpirmado sigurado mula sa Korte Suprema at ni Radio Patrol, Steve Ra. Steve!
7: Tony, nagpasaklolo na sa Korte Suprema si Vice President Sar Duterte para mapigil ang pag-usad ng tatlong bilang ng kasong grave threats na isinamba ng Department of Justice laban sa kanya kasabay ng pag-issue ng warrant of arrest laban sa kanya noong September 4. Nagayon si Duterte ng petition for certiorari and prohibition sa Korte Suprema para humiling ng temporary restraining order o TRO. Layunin ng petition na mapigil ang criminal prosecution laban sa kanya habang siya ay nakaupo bilang Vice Presidente. Gayun din ang pagbasura o pag-recall sa warrant of arrest na nilabas ng Quezon City Regional Trial Court Branch 98. Dahil wala pang aksyon ng Korte Suprema sa kanyang hinihinging TRO, naghahain muli si Duterte ng urgent motion to resolve para hilingin ang agarang pag-resolve sa kanyang aplikasyon. Iginit ang kapo ni Duterte na mabilis ang pag-usad ng kaso mula sa paglalabas ng warrant of arrest noong September 4 hanggang sa arraignment na itinakda bukas September 11. Ayon sa kanyang kampo, maaaring mawala ng saysay ang kanilang petisyon kung matutuloy ang arraignment bago maresolba ng Korte Suprema ang mga isyong constitutional at sa jurisdiction na kanilang iniharap. Naniniwala ang kampo ni Duterte na nilabag ng DOJ at ng Korte ang kanyang limitadong procedural immunity bilang isang invisible officer. Pero una nang iginit ni Justice Secretary Frederick Vida na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. lamang at hindi si Vice President Sar Duterte ang may immunity from suit o protection laban sa pagkakaso. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
5: Maraming salamat, Steve Raz!
6: Apoy sa loob ng nasunog na passenger vessel na MV June Aster sa Palawan, hindi pa rin naaapula. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado. Hati na Radyo Patrol Bert Dizon. Bert!
8: Rika, Tony, patuloy pa rin na inaapula ang sunog sa loob ng passenger vessel na MV June Aster hanggang ngayon. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, nahihirapan ang mga rescue team na pasukin ang loob ng barko dahil sa makapal na usok. Hindi rin inaalis ang posibilidad na may mga natrap na pasahero sa loob ng barko. Sa salaysay ng isang survivor sa PCG, ilang segundo lamang naging mabilis ang pagkalat ng apoy matapos makarinig ng malakas na pagsabog sa compartment hold ng barko.
9: Ito po, nag-rule the fire out itong barko. We cannot penetrate on board the vessel. Ang pinaka-objective po natin ngayon is makapasok po sa barko, ma-check po ang sitwasyon, then we can assess po.
8: Pahirapan rin ang rescue operation kagabi dahil sa masamang panahon. Malakas na alon at hangin, ito rin ang dahilan kung bakit nadrift o inanod pa ng bahagya ang barko. Sa impormasyon ng PCG, umalis sa Baseco Port Area ang barko noong September 8 ng alas 6 ng gabi habang inaasahan sa nang dadaong sa Port of Coron, Palawan ng alas 6 ng gabi kahapon. May sakay na 117 passenger at 17 crew ang barko na mangyari ang insidente. Ayon sa passenger safety certificate ng barko, may capacity ito na magsakay ng 333 passengers. Tinitignan rin ng PCG kung overload ang barko dahil 134 lamang ang idedeklarang sakay ng barko sa manifesto nito. Nanatili pa rin sa 43 ang survivor habang 5 ang nasawi. Inaalam pa kung may sakay na mga dayuhan ang nasunog na barko. Patuloy pa rin ang search and rescue operation para mahanap ang mahigit 80 nawawalang sakay ng nasunog na barko. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Bertizon TZMM.
6: Maraming salamat, Bertizon.
5: Salamat sa mga Radyo Patrol. Meron pa tayong isa pang hinihintay na panauhin. Tama ba?
6: Oo.
5: Alright, sige. So partner, eto't makakausap na natin via Zim Zim Zim.
10: Papaya!
5: Siya po ang National Coordinator for Kalikasan People's Network for the Environment. Kasama ata, no, yung pangkat nila dun sa mga nag-rally sa labas nung isang hotel sa Taguig.
6: Oo.
5: Kung saan po may nilalahukan.
6: Paguluhan.
5: May nilalahukan si Pangulong Marcos Jr. na forum on the Luzon Economic Corridor, partner. No? Pero ano kaya ang pinoprotesta dito mga grupong ito? Malalaman po natin yan kay Ma'am Kathleen De Guzma. Ma'am Kathleen, magandang gabi. Tony and Rica.
11: Magandang gabi po sa mga butihing nag-imbita sa amin sa DZMM at magandang gabi rin ho sa nakikinig po ng
5: yes.
11: DZMM.
6: Thank you, Ma'am Kathleen.
5: Okay. Kamusta kayo? Kasama pa kayo dun sa mga lumahok dun sa protesta kanina sa labas ng hotel?
11: Opo, kasama po ang organisasyon namin sa mga lumahok kanina at personally talagang nakakapagod yung nangyari dahil kabi-kabila talaga yung pagpukpok sa amin ng mga shield, yung pagpukpok sa amin ng mga shield. Marami po actually sa mga kasamahan ko yung nadapa na, nasugatan, nagkaroon ng galos dahil po doon sa panunutak.
5: Pero kung kayo po ay pumunta doon sa labas na hotel para itutulan, tama ba, yung Pax Silica Initiative?
11: Opo.
5: Ano ba ang gusto nyong ipaabot? Bakit kayo pumunta doon sa lugar na yon?
11: Opo. Nandun ho tayo para sa patuloy ho na pagtutol doon sa Pax Silica. Dahil kung maaalala po ng mga kababayan nating Pilipino, ito hong Pax Silica ay talagang tumampok dahil ho sa issue nito ng pagpapaalis ng mga AITA. Pagpapaalis ng mga magsasaka sa Capas Tarlac. Ito po ay bukod ho doon sa displacement.
5: Okay.
11: Iyon ho sanang tubig. Iyon ho sanang kuryente na dapat sana'y maging batayang serbisyo na kukuha ng mamamayang Pilipino. Ang makikinabang ho nito ay iyong itatayo ho na Pax Silica.
5: Okay.
11: Hindi ho ito nasa kagalingan ng mga Filipino communities, kundi ang gaganaan siya po dito ay yung mga malalaking bansa tulad ng US. Para po doon sa mga layunin nila, lalo na ho sa kanilang panggigyera.
5: Okay. Pero alam naman natin, syempre, no, may mga grupo katulad nga po nung sa inyo na may mga agam-agam at may pagtutol nga po dito sa Pax Silica Initiative. Pero ano ho ba talaga ang realistically inaasahan yung mangyayari sana kanina na kayo po ay nagdaos ng isang protesta sa labas ng hotel, no? Kasi ano ho ba ang gusto niyong gawin ng pamahalaan sa bilang reaksyon doon sa protesta niyo kanina?
11: Ang nais po nating iparating ay kahit gaano po nila yan ipagduldulan sa atin, talaga hong marami yung sumasalungat, marami po talagang tumututol doon sa Pax Silica Initiative. Dahil marami po sa mga kababayan nating Pilipino yung nakakaalam na hindi talaga tayong makikinabang dito. Yung resources ho na dapat ang nakikinabang ay yung mamamayang Pilipino. Hindi ho yun yung nangyayari. Kaya ho, ang gusto natin, talagang marinig nila. Marinig ho mismo ng presidente na marami yung tumututol dito sa Pax Silica. At gusto natin syempre yanigin yung mga pumunta mga investors. Dahil yung pag-invest nila, taliwas doon ho sa sinasabi nila na makakatulong ito sa pagpapalago ng ating ekonomiya, sa pagpapalago ng buhay ng karaniwang mamamayan. Alam ho natin na hindi ito mangyayari. Kasi ho, ibinibenta yung ating mismong bansa. Yung ibinibenta ho yung ating mga rekurso. Ibinibenta yung ating lupa para ho pakinabangan ng ibang mga korporasyon, ng mga banyagang korporasyon at hindi ho yung mamamayang Pilipino.
6: Naiintindihan po namin ang inyong pinanggagalingan, Ma'am Kathleen. Puntahan ko lang po yung nangyari kaninang umaga po, no? Ang kasi this is the first time we're gonna be able to talk to you. Ang report mula sa Southern Police District ay wala naman po palang permit yung pag-rally kanina. So, illegal daw po yung nangyaring pagpupulong ng mga rallyista. At meron daw po kasing nangyaring pagpupumilit na pumasok doon sa venue. Ano po ba ang nangyari sa kaninang umaga, Ma'am Kathleen?
11: Yung sinasabi ho kasi nila na kailangan ng permit para sa pagpuprotesta, ito na lang ho ay mga sinasabi nila para ano eh, para ipawalang bisa yung panawagan. Kasi ang mamamayang Pilipino ho, tayo ho ay may karapatan, yung right to protest. At syempre, kung logically rin po, kung yung sinasabi nilang permit, di ba? Hindi, alam mo natin na hindi talaga nila yan papayagan. Kasi sasabihin nila malalaking tao yung nandito, yung even the president himself is there. So yung sinasabi ho nila na walang permit, na ginustong pumasok ng mga nagpoprotesta, paraan na lang ho nila ito para tanggalin yung value. Tanggalin ho yung value ng kung bakit ba nagpoprotesta, kung ano yung esensya ho ng pagpoprotesta.
6: Uh-huh.
11: So, yun po yung aming sagot. Ito ho ay ano na lang din eh, pagpapalabas na yung protesta ay ill-intended, di ba? Ill-fated. So, ang gusto ho namin dun, kaya ho kami pumunta dun, ay maiparating sa kanila na tumututol tayo sa usapin ng paksilika na na ayaw natin na mangyari na yung mga rekurso at kayamanan ng bansa, iba ho yung nakikinabang. Ang karaniwang mamamayan ho, hanggang ngayon nahihirapan maka-access sa tubig. Hanggang ngayon namamahalan sa presyo ng kuryente. Pero dito sa Paksilika, meron silang mga paraan para maibigay doon sa mga kumpanya para doon sa mismong Paksilika, yung kuryente at tubig.
5: Okay.
11: Tinatanggal ho ng ganitong naratibo ng mga pulis yung esensya kung bakit ho nagpo-protesta.
5: Alright, sige. So, Kathleen, alam naman natin na isa talaga sa mga masugid, no, na taga-pagtanggol ng ating kalikasan, yung grupo ninyo, dahil yun nga ang pangalan ng grupo nyo, Kalikasan People's Network, di ba? Pero ano sa tingin mo ang sa halip, no, na magdaos lamang ng mga kilos protesta, ang mas mabisa pang paraan para mas maipaglaban nyo yung posisyon nyo na hindi dapat ituloy ang Paksilika?
11: Unang-una ho talagang sumasagi sa isip ko sa mga ganitong tanong ay talaga hong i-equip yung mismong mga komunidad na maapektuhan nitong Paksilika. At magpalapad ng halimbawa po, meron ho kaming tinatawag na Network Opposed to Paksilika. Ito ho ay kinabibilangan ng mga siyentista, ng mga academicians, ng mga faith-based organizations. Napakalawak po nitong network na ito, at ito ay binuo namin para ho mas marami pa yung marating, para ho mas maipaintindi pa sa maraming mamamayang Pilipino na kailangan nating tutulan.
5: Okay.
11: Mariing tutulan itong Paksilika. At babalik ho ako doon sa pag-equip sa mga communities, dahil sila ho talaga yung primarya na maapektuhan kung dito ho sa Paksilika, yung mga Aita communities po ng Tarlac yung pangunahing maapektuhan dito. At kailangan ho natin na tayo mismo na nakakaalam ng harm ng Paksilika, hindi lang sa kalikasan kundi pati sa kabuhayan at buhay ng mga Aita, ay maging katulungan nila para mas maiangat yung kanilang boses at mas marinig ng maraming Pilipino.
5: Ganun na nga tayo eh, no? Dahil sinasabi mo, may karapatan tayo na magprotesta, ipaabot ang ating mga damdamin sa mga kinauukulan. Pero kung hanggang protesta na lang, no, Kathleen, I'm sorry to say, Pakikinggan ka pa ba? Dahil siyempre nakalatag na yan eh, plantsado na yan, paksiligan na yan. Kaya ang tanong ko, bukod pa sa pagpapalapad ng kaalaman ng mga apektadong komunidad, ano pa ang parang mabisa at tangible na paraan para masabi nyo na hindi dapat ituloy yung proyekto? I'm sorry to say, pero yung community acceptance ba, makakaharang ba yan sa Paksilika Initiative?
11: Siyempre po, ang nilalayon natin, yung status quo kasi okay, o yung naratibo ay kung pumayag yung community ay okay na.
5: Opo.
11: O kung masabi na walang, yung sinasabi ho mismo ng BCDA, ng presidente nito na si Bingkang, na onti lang yung nakatirang community, ay okay na.
5: Okay.
11: Pero wala ho kasi yung katotohanan. Kasi ang kailangan ho nating i-set straight ay yung facts.
5: Okay, okay.
11: Kasi ang ginagawa po nila, inaano nila eh, dinedistort nila yung information eh. Sinasabi nila nakaunti lang yung nakatira, wala naman masyadong maapektuhan na community, hindi naman nanakawan ng tubig at kuryente yung community. And that's what we are setting straight.
5: Aha.
11: Kaya ho tayo lumalapit sa iba't ibang mga siyentista, sa mga faith-based organizations, aha, para po makapagpalalim at malaman talaga kung ano yung nangyayari on ground. Kaya po sinasabi ko na importante na malaman po natin kung ano talaga yung condition on ground.
5: Okay.
11: Pero kung sa iba pa naman pong mga paraan, syempre, tayo ho ay nagpapasa ng mga bills. Tayo ho ay nagmumungkahi ng mga polisiya na talagang makakatulong naman sa taong bayan. No? So, kung may babahagi ko, yung isa pong example nito, yung tangible sana, ay yung People's Mining Bill, na hindi foreigner, hindi banyagang bansa yung makikinabang sa mga mineral na meron tayo, kundi kung ano yung pangangailangan ng mamamayang Pilipino. Kailangan ho natin ng industriya na hindi ho nagsisilbi doon sa mga korporasyon na nais lang naman magmina sa atin, kundi nagsisilbi ho talaga doon sa pangangailangan natin.
5: Okay. Sige. So, Kathleen, maraming salamat sa ibinahagi mong, syempre, yung pananaw po ng grupo ninyo at yung ngayong pagpapaliwanag. Sana nga po ay sa magkabilang panig po sa isyung ito ay magkaroon ng mas malalim pa na pag-unawa ang taong bayan mismo, no? Kung ano po yung kahalagahan na pinaglalaban nyo at kung ano rin naman yung kahalagahan ng Paksilika sa ating po mga ibang kababayan. Kathleen, maraming salamat.
11: Maraming salamat po.
5: Thank you, Kathleen. Ingat kayo lagi.
6: Ingat. Salamat
5: bago
6: po
5: tayo magtapos, partner, syempre itong si kapamilya nating si Ferdy Aboga, napakinggan niyo yung pauna kong pasabog eh. Sabi ko, Ferdy, may mga araw lang talaga na maikli ang mitsa ni Kakan Enturing.
6: Thursday na kasi.
5: Yes. Oh. Tapos, bago tayo magtapos, syempre si Kabalen Zosimo Gasmin, sabi niya, kung pwede daw, no, magtayo tayo ng party list. Tapos tayo na mismo.
6: At anong papangalan natin sa party list na yan?
5: Yung daw party list, Zosimo Gasmin party list. Ay, grabe oh. The joke lang daw. Pero gusto daw niya magpabate ng happy birthday kay Barangay Chairman Elmer Calaguas. Happy viewing kay Mabalacat City Mayor Attorney Gield Aquino at Mabalacat City Vice Mayor Marcos Castro. Siyempre, galing kay Kabalan Zosimo Gasmin. Happy birthday, partner!
6: Kay Luis Kate Embernate.
5: Kathleen Sabatin.
6: Odessa Pudico.
5: Patrice Gail Galigo.
6: Jaira Manansala, happy birthday. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo.
5: Happy birthday din kay sa ating dating na kasama siyempre sa pag-cover sa field, si Chris Laranio. Happy birthday, Attorney Kat Ligarda. Happy birthday po sa aking kabatch sa UP, si Jomar Fleras. Ating din kasamahan sa industriya ng pamamahayag, Marites Season. Happy birthday. Belated happy birthday kay Nonong Velasco.
6: Kay Ganyo Krishnan kahapon.
5: Oh my God! Happy birthday sa iyo, oh my God. At sino pa ba? Ayun, sige. Si Denise Barameda, happy birthday. Thank you so much, ha, mga kapamilya, na kami ay sinamahan niyo today on a Thursday. Tomorrow is a Friday.
6: Malapit na matapos ang Linggo.
5: Malapit na matapos ang Linggo. Next week, kalagitnaan na ng Setyembre. Kabilis-bilis, ano? But syempre, tayo po ay may isang araw po na magkakasama tomorrow. So, magkita-kita po tayo tomorrow dito sa Issue Spotted. Kakanin to ring Tony Velasquez.
6: Rika Lazo po yung nakausap at nakasama. Salamat, kapamilya.
5: Abangan nyo na po mga nagbabagang balita sa TV. Patrol! susunod na. Hanggang bukas po. Ingat po kayo mga kapamilya. Bye-bye.
2: Susunod na. BBB Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: wala akong tulungan.
1: At ibang panahon,
2: hindi ko yan pwedeng pabayaan. Kapwa po natin Pilipino yan.
1: Tapat na maglilingkod.
3: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, 5 patay, mahigit 80 pa nawawala matapos masunog ang isang ferry sa Coron, Palawan. Bata sa Nueva Vizcaya, natagpo ang patay, tiyahin, sinakal din. Old upper na nanaksak ng estudyante sa Caloocan, huli. Notorious na magdanakaw sa Tondo, bugbog sarado sa taong bayan. Forum sa Taguig na dinaluhan ng Pangulo, nabulabog ng ginoprotesta laban sa Pagsilika. Tensyon sa pagitan ng mga pulis at galista, sumiklab. Kondisyon ni dating Speaker Romualdez, hindi emergency nang ma-confine ayon sa doktor. Kustudiyan ni Romualdez, iniutos ng korte na ilipat sa BJMP. At pasabog sa comeback, unang guest ni Vice Ganda sa GGV, kilalanin!

0: gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa nagliyab na ferry. Lima ang nasawi nang masunog ang MV June Aster na may sakay na mahigit 100 pasahero sa Coron, Palawan, Miyerkules ng gabi. Patuloy naman ang paghahanap sa mahigit 80 sakay ng barko. Live nagpapatrol mula sa Philippine Coast Guard Headquarters sa Maynila, si Michael Velizo. Mike, anong update sa isinasagawang search and rescue?
1: Alvin, 86 na individual o 86 pa yung patuloy na pinaghahanap at inaalam ang pagkakakilanlan. Ang problema ngayon, Alvin, ay nahihirapang makalapit yung search and rescue units at hindi rin sila makapasok doon sa barko dahil patuloy itong nagbubuga ng malakas na usok, bungsod ng malakas na hangin doon sa lugar. Kanina nga, Alvin, ay dapat magkakaroon ng aerial survey doon sa lugar, pero ipinagpaliban ito dahil sa lagay ng panahon, hindi makabiyahe yung mga maliliit na aeroplano. Bukod dyan, Alvin, ay malakas din ang alon doon sa lugar at may panakanakang pag-ulan.
2: Nilamon ng apoy ang pambaserong barko na MV June Aster habang palapit sa destinasyon sa Coron, Palawan nitong Miyerkules ng gabi. Ilang pasahero ang napaulat na tumalon mula sa nasusunog na barko kahit walang life vest para makaligtas.
3: Kalma!
2: Ang lalaking ito, nakitang nakakapit lang sa tabla habang lumulutang sa madilim na karagatan.
3: Kuya, pabalikan ka namin! Papunta yung mga resto dyan! Tao! Tao dyan! Tao! Pupunti pala ang tao na kikita namin.
2: Nagtulong-tulong ang mga tauhan ng Coast Guard Substation sa Barangay Turda, iba pang response units at mga maing isda sa pagsagip.
4: Accordingly, nakarinig daw po ito sila ng isang malakas na pagsabog at nagkaroon ng usok, and then sumunod po yung apoy. And then as per the testimony of the survivor, napakabilis daw po ng nangyari. So after seconds, actually that's the term is seconds. Now after seconds, bigla po kumalat yung apoy.
2: Bandang alas 3 ngayong hapon, 5 na ang kumpirmadong nasawi sa malagim na trahedya. 43 ang nasagip at 86 ang patuloy na hinahanap at tinutukoy ang pagkakakilanlan.
4: Kagabi, no, medyo madilim, hindi maganda ang panahon, malakas ang alon. Pangalawang concern po natin, dahil hindi pa po na-rule the fire out itong barko, we cannot penetrate on board the vessel.
2: Ayon sa PCG, umalis ang MV June Aster sa Manila Port bandang alas 8 ng gabi noong Martes at naiulat itong nasusunog bandang alas 6, Miyerkules ng gabi sa laot ng Barangay Marsilya sa Coron. Hindi pa tiyak ang ugat ng insidente dahil hindi pa makausap ang kapitan ng barko.
5: Yung kapitan ho is, nakita ho siya kahapon. Survivor din ho siya. But unfortunately, right now ho, we're still calling po sa kanya kasi we know po na traumatic yung experience. So wala pa rin ho tayong official statement na nakukuha po kami po.
2: Nangako naman ng tulong ang shipping company sa kanilang crew at mga pasahero.
5: Handa po ang company po sa investigation. Even though na hindi naman to ginusto ng company, but the company po will support po lahat po ng mga crew and passengers natin.
2: Paglilinaw naman ng PCG at Marina, pumasa sa compliant inspection ang barko na nasa higit 20 taon na ang edad at may kapasidad para sa higit 300 individual.
6: Meron po yung passenger safety certificate. Mm-hmm. Meron po yung lahat po ng meron po yung class certificate, stability and everything po, meron po yan.
7: Opo.
6: At meron din po yung existing and valid and existing na insurance coverage po para sa po sa kanyang pasahero at crew po. Relatively malinis po ang record ng adjacent.
4: This vessel underwent a compliance inspection. Ang tinitingnan po natin reason is nabanggit nga po ng crew kanina, nung narinig yung malakas na pagsabog, biglang may umusok, biglang nag-apoy, so ang tendency po is tumalon.
2: Sa ngayon ay nakasadsad ang barko malapit sa isla ng Coron at binabantayan na rin ang posibilidad ng oil spill sa lugar.
1: Alvin, sa ngayon ay nasa pangalaga na ng lokal na pamahalaan at disaster office ng Coron ang mga nakaligtas na individual. Yung iba sa kanila ay nakalabas na rin ng ospital. Hindi pa maisagawa yung investigasyon sa ngayon, Alvin, dahil nagpapatuloy yung pagbuga ng makapal na usok sa lugar. Kaya hindi pa rin madetermina kung andun yung pangailangan na suspendihin ang operasyon ng shipping company. Alvin, balik sa'yo.
0: Mike, meron bang pasilidad ng may-ari ng barko para puntahan ng mga kamag-anak na mga pasahero na hanggang ngayon ay unaccounted pa rin?
1: Ang tiniyak ng shipping company kanina, Alvin, ay pinupuntahan nila, sila mismo yung pupunta at binibigyan ng assistance yung mga nakaligtas at yung pamilya ng mga nawawala. At inaasikaso rin nila, sila din magbibigay ng assistance doon sa mga nasawi dito sa insidente, Alvin.
0: At hindi naman umano kulang sa tauhan yung barko na hindi naapula, kasi ang mga yan, trained din naman yan para patayin yung anumang sunog sa loob mismo ng barko, Michael.
1: Ang pagkakaalam natin, Alvin, 17 yung tauhan ng shipping company at tiniyak ng Marina, tiniyak ng Philippine Coast Guard na sumunod lahat, sumunod ang shipping company sa lahat ng patakaran at sapat ang kanilang mga dokumento. Ngayon doon sa paraan ng pagresponde doon sa sunog ay doon malalaman pa lamang yan, Alvin, sa investigasyon.
0: Maraming salamat, Michael Delizo. Natagpuan na ang bangkay ng batang halos 2 linggo nang hinahanap sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. Inamin ng nahuling sospek na pinatay niya ang biktima, pati ang tiyahi nito. Nagpapatrol, Israel Malasa.
7: Masangsang na amoy ang sumalubong sa mga pulis nang galugarin nila ang masukal na lugar sa barangay Ipel Cuneg sa Bayumbong, Nueva Vizcaya, para hanapin ang 11-anyos na batang halos 2 linggo nang nawawala. Kasama nila sa paghahanap ang mismong suspect sa krimen. Maya-maya, nakita nila ang naagnas ng bangkay ng batang si alias Godong.
8: So, na-trispon natin yung bata sa face na pinag-recoveran po natin sa kanya. Based po sa statement and syempre revelation po ng suspect natin.
7: Kasabay ni alias Godong na nawala ang kanyang tiyaheng si alias Maricel noong Agosto 27. Sa investigasyon ng mga pulis, lumabas ang magtiyahin sakay ng kolong-kolong para maghanap ng mga bibiling bote, bakal at garapa. Nagkasakit kasi ang mister ni Maricel, kaya silang dalawa ang naghahanap buhay. Habang namimili, nakasalubong ng mga biktima ang suspect na si alias Teddy. Niyaya ng suspect ang dalawa na sumama sa kanya dahil meron umano siyang ibebenta ang mga bote, kaya sumunod ang dalawa. Pagkalipas ng 4 na araw, natagpuan ang bangkay ni Maricel sa barangay La Torre South, pero hindi nahanap ang bata. Naging susi sa investigasyon ng mga pulis ang CCTV kung saan huling nakita ang batang kasama ang suspect. Nitong Miyerkules, lumutang ang suspect at inamin ang krimen. Sabi niya, hindi umano sila nagkaintindihan sa presyo ng ibinebenta mga bote at bakal, kaya nasakal niya ang babae. Aminado rin siyang nakagamit ng droga nang mangyari ang krimen. Una rin niyang sinabing buhay ang bata at tumakas. Pero sa kalaunan ay inamin din niyang napatay niya rin ito.
8: Sa PNP kasi is considered na assault na po yan. And sa family po is at least may closure lang po. Alam na po nila po.
7: Naisampa na ang reklamong double murder laban sa suspect. Israel Malasa, ABS-CBN News.
0: Arestado ang isang hold-upper na nanaksak ng estudyante sa Caloocan City. Sa Tondo, Maynila naman, kinuyog ng mga residente ang nahuli nilang notorious na magnanakaw. Yan ang CCTV patrol ni Bea Cuadra.
9: Bugbog ang inabot ng lalaking ito sa barangay 102 Tondo, Maynila matapos mahuli sa tangka umanong pagnanakaw sa isang bahay nitong Martes. Ilang oras bago kuyugin, kita sa CCTV ang suspect na takay ang ninakaw umanong saging at sapatos sa bahagi ng Tayuman. Nahagip din siya sa CCTV na tangay ang isang portable gas stove sa barangay 100. Nagpapalit umano agad ng damit ang suspect para hindi makilala. Residente ng barangay 105 ang suspect na sinasabing notorious roon sa pagnanakaw.
10: Tinawag po ng isang kagawad ng barangay 102. Sinabi ko nga po na kilala namin, taga barangay 105. Kilala namin kasi naging pasaway talaga siya. Maraming nagreklamo.
11: Ano yan eh, snatcher tapos magnanakaw. Nauli pa namin yan. May complainant, nalaman namin na siya rin pala yung kumuha ng cellphone. Pinuntaan namin yung ano, yung mismo pinagbentaan ng cellphone.
9: Tumangging magbigay ng pahayag ang suspect, pati ang mga opisyal ng barangay 102 kung saan ito kinuyog. Nasa kustudiya na ng pulisya ang suspect na mahaharap sa patong-patong na kaso. Sa Caloocan City, arestadong lalaking hold-upper na nanaksak sa 18-anyos na college student. Naglalakad galing gym ang biktima at kaibigan nito nang harangin ang suspect sa C3 Road, Barangay 21 noong Sabado ng gabi.
12: Nagtanong yung suspect sa kanila kung anong ginagawa nila doon. Ngayon, in-ignore nung dalawa, kaya nagkaroon na nagalit itong suspect, biglang bumunot ng kutsilyo, inandaan yung isang biktima natin.
9: Nabawi sa suspect ang kutsilyong ginamit sa krimen. Ayon sa kapatid ng biktima, nasaksak sa tagiliran at braso ang estudyante matapos manlaban sa suspect.
13: Pilit pong kinukuha nung suspect yung cellphone nila. Nanlaban po sila. Wala pong patawad at wala pong pasensya na tinatanggap yung pamilya namin sa ginawa niya sa kapatid ko.
9: Tumanging magbigay ng pahayag ang suspect na nakulong na pala noong isang taon dahil sa illegal na droga. Balikulungan ng suspect sa mga kasong attempted robbery at frustrated homicide. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
14: Sinalubong ng protesta ang pagdalo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang forum sa Taguig City para kumbinahin ang kontrobersyal na tax silica. Nagkatensyon sa pagitan ng mga pulis at rallyista kung saan ilan ang sugatan at inaresto. Nagpapatrol, Harleen Delgado.
15: Nagkilos protesta ang ilang progresibong grupo sa harap ng isang hotel sa Taguig City Huwebes ng umaga kung saan idinaraos ang Luzon Economic Corridor Investment Forum na dinaluhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ilang kinatawan ng Amerika at mga dayuhang investor. Tinuligsa ng mga rallyista ang kontrobersyal na PAC Silica, isang industrial hub na nakasentro sa Artificial Intelligence o AI Innovation at Investments na bahagi ng Luzon Economic Corridor. Panawagan nila kay Marcos Jr., ibasura ang proyekto. Maya-maya pa, nagkainitan na ang mga pulis at mga nagpoprotesta. Ang ilang rallyista nakipagpambuno sa mga security nang subukang makapasok sa loob ng hotel. Sa lala ng tulakan, may ilang nagpoprotesta ang natumba na sa semento. Mayroon ding nakalusot sa hotel lobby. Ayon sa Southern Police District, nasa 100 individual ang sumali sa lightning rally at 4 sa mga ito ang naaresto.
16: Ay nanununtok, biglang umuuro. Kakasuhan niyo, Illegal assembly. Una-una, illegal assembly bawal dito. Wala namang permit dito sa BJC mag-rally. Hindi naman kailanman nagsimula ang pulis talaga ng gula. Pilit sila pumapasok sa pinagbabawal naman.
15: Labing anim na pulis naman ang nagtamo umano ng sugat at galos dahil sa komosyon. Sabi naman ng mga rallyista, umabot umano sa 27 ang nasugatan sa kanilang hanay matapos ang insidente. Ayon sa grupong karapatan, ilan sa kanilang paralegal ang inaresto ng pulisya. Kinundi na ito ng grupo at tinawag na malinaw na paglabag sa karapatan sa mapayapang protesta. Sa kabila ng kaguluhan, tuloy ang forum sa loob. hindi direktang binanggit ni Marcos Jr. ang paksilika sa kanyang talumpati. Pero ipinagmalaki ng Pangulo ang kahandaan ng bansa sa mga mamumuhunan at hinikayat silang magtiwala sa Pilipinas.
17: Our ambition goes beyond extracting and exporting raw resources. We want more value to be created here through domestic processing, manufacturing, research, innovation, with strong environmental safeguards and clear benefits for our affected communities. Come and build with us. Invest in the Filipino. Place your trust in the Philippines. And
18: that's why America cares about the Luzon Economic Corridor. We believe in the Philippines. We believe in this partnership. And we want the U.S.-Philippine relationship to become so big, so strong, so valuable that nothing can pull us apart. Nothing.
19: Mr. President.
15: Tinatayang nasa 600 dayuhang investors ang nakiisa sa pagtutulong na layong makahikayat ng mga investors sa Luzon Economic Corridor na sakop ang Subic, Clark, Metro Manila at Batangas. Jardine Delgado, ABS-CBN News.
14: Nagprotesta ang ilang labor groups sa labas ng isang hotel sa Maynila kung saan nagpupulong ang National Wages and Productivity Commission tungkol sa bagong utos na aumento sa sahod sa Metro Manila. Nananawagan silang bawiin ang bagong wage order number 28 na nagtatakda ng 60 pesos na dagdag sahod. Ang giit nila, dapat ipatupad ang naunang wage order number 27 na iniuutos ang 85 peso wage hike na antala ang pagpapatupad ng 85 pesos na dagdag sa sweldo matapos palawigin ng Pasig Regional Trial Court ang suspension nito. Dismayado rin ang mga leader ng labor groups dahil sarado sa publiko ang pagpupulong tungkol sa bagong wage order. Una nang dinepensahan ni Labor Secretary Francis Tolentino ang pinakabagong wage order 28 dahil nakabinbin pa sa korte ang naunang wage order. Dagdag niya, sa ilalim ng wage order 27, nasa 60 pesos ang unang bigayan ng taas sahod na susundan ng 25 pesos wage hike sa taong 2027.
15: Humingi po ng tulong sa NBI ang pamilya ng nasawing trainee ng Philippine Navy para malaman ang katotohanan sa kanyang pagkamatay, halos 2 buwan na ang lumipas. Ayon naman sa Navy, iniimbestigahan pa rin nila ang insidente sabay ng pagsisiyasat ng pulisya. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
20: Napaiyak sa opisina ng NBI ang ina ni Aldwayne Dulnuan, ang Navy trainee na namatay habang nasa training ng Philippine Navy noong Hulyo. Sa report ng Philippine Navy, nawala ng malay si Dulnuan matapos ang 5-kilometer run noong July 21, 2026 na dumanas muna ng cardiac arrhythmia, heat exhaustion at electrolyte imbalance. Kinabukasan, namatay siya sa ospital. Septic shock ang sinabing kinamatay niya, pero hindi ito pinaniwala ng kanyang pamilya, kaya humiling sila sa NBI ng mas malalim na imbestigasyon.
21: We are also seeking the help of NBI to clarify things para lumabas yung katotohanan, ano talaga ang nangyari.
22: Kalakasan ng bata, 25 years old at the prime of his strength, bakit bigla-bigla ang in just a few days?
20: Ayon sa ina ni Aldwin, walang history ng anumang malubhang sakit ang kanilang anak. Handaan niya silang muling sumailalim sa proseso kahit pakilang hukayin ang bangkay ng anak.
23: Kung kinakailangan po, i-require po ulit ng NBI, gagawin po namin para lalabas po talaga yung katotohanan. Miss na miss ko na po yung anak po. Ang sakit-sakit po bilang isang ina na mawalan po ng isang anak.
20: Hinihintay ng pamilya ang resulta ng pinangakong investigasyon ng Philippine Navy sa nangyari sa anak. Pero makalipas na ang 5 araw, wala pa rin naman silang natatanggap na update.
21: Wala pang feedback sa amin, sa family. Kung ano na ang sitwasyon, ano ba ang nangyari, meron na bang kwan, wala. So we cannot wait anymore. Maybe they will conduct their investigation. But now also, we wanted to
22: seek the help of other institutions.
20: Ayon sa tagapagsalita ng Philippine Navy, patuloy pa rin ang kanilang investigasyon, pati na ang pagsisiyasat ng Criminal Investigation and Detection Group ng PNP.
3: We want that the findings would be sound and comprehensive kasi ayaw po namin, ma'am, na nothing or no one has been overlooked. So that's the reason why we would want to make sure that everything is in place and everything is thoroughly being done.
20: Siniguro rin ng Navy na hindi nila pinapahintulutan ang anumang paglabag sa batas at regulasyon at pananaguti ng sino mang may pagkakamali. Giit ng Navy, bagamat nauunawa nilang may hinahanap na kasagutan ng pamilya, mas mahalagang matiyak ang kumpleto at walang napapabaya ang detalye sa investigasyon. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
5: Inamin po sa Sandigan Bayan ang isang doktor sa Cardinal Santos Medical Center na hindi emergency ang kondisyon ni dating House Speaker Martin Romualdez nang i-confine siya noong Lunes. Ipinag-utos naman ng korte na ilipat ang kustudiya ni Romualdez sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Nagpapatrol, Cassandra Salonga.
6: Tumarap sa Sandigan Bayan 3rd Division ang ilang doktor mula sa Cardinal Santos Medical Center para ipaliwanag ang kondisyon ni dating House Speaker Martin Romualdez na humiling sa korte ng urgent motion for hospital confinement. Naharap ang dating lider ng Kamara sa kasong plunder kaugnay ng 7.4 billion pesos na halaga ng umano'y ill-gotten wealth mula umano sa kickback sa mga infrastructure projects mula 2022 hanggang 2025. Sa testimonya ni Dr. Rosalio Torres, ang team manager ng mga espesyalistang tumingin kay Romualdez, tinawagan umano siya ng staff ng ospital tungkol sa iniindang pananakit ng dibdib ni Romualdez bandang alas 9 ng umaga nitong Lunes. Kwento ni Torres, na-confine si Romualdez bandang alas 4 ng hapon matapos payuhan ng cardiologist na i-admit ang dating speaker dahil high risk umano ito sa cardiovascular complication. Malaki rin umano ang posibilidad na atakihin sa puso si Romualdez at nangangamba si Torres na posibleng hindi ito mabigyan ng agarang atensyong medikal habang inililipat sa ibang ospital. Kinwestiyon naman ni Associate Justice Ronald Moreno kung bakit umabot pa ng ilang oras bago na-confine si Romualdez. Sagot ni Torres, hinintay pa kasi ni Romualdez ang kanyang rekomendasyon. Dagdag niya, naging pasyente rin nila si Romualdez nang sumailalim ito sa Executive Medical Examination noong Hulyo. Pero ayon sa admitting doctor ni Romualdez na si Dr. Kurt Allen Sibayan, hindi naman maituturing na emergency ang kondisyon ni Romualdez para i-confine. Hindi rin aniya karaniwang practice sa ospital na i-admit ang pasyente kahit walang paunang medical examination. Dagdag pa ni Sibayan, hindi siya pinayagan ni Torres na makita si Romualdez sa kanyang kwarto at bumasa lamang siya sa tagubilin ni Torres nang pinagawa sa kanya ang medical abstract kung saan nakasaad ang patong-patong na sakit ni Romualdez kabilang ang diabetes, alta presyon at iba pang kondisyon sa puso. Hiniling ng prosekusyon sa korte na payagan ng mga independent doctors na suriin ang kalagayan ng dating speaker. Tutol din ang prosekusyon sa motion ni Romualdez na manatili sa ospital dahil dapat na agad ilipat si Romualdez sa Quezon City Jail sa Payatas. Pero habang hindi pa nareresolba ang motion ni Romualdez at wala pang utos ang korte, mananatili muna siya sa Cardinal Santos Medical Center. Ipinagutos na rin ng korte na ilipat ang custody ni Romualdez mula sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG patungo sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP.
19: Order from the court is that we will transfer now yung pagbabantay from CIDG to the BJMP. Yun po yung malinaw sa ngayon. We will pull out as soon as we turn over yung custody at pagbabantay.
24: Nakikipag-ugnayan lang po kami ngayon dahil kailangan po namin maghanda ng maraming tao. Ganun din po kung ano po ang instruction ng doktor at kung ano-ano pa ang mga kailangan i-coordinate. At rest assured, susunod po ang BJMP dito.
6: Tiniyak naman ng BJMP na may bakante sa Quezon City Jail sa Payatas na pwedeng paglipatan kay Romualdez at may nakahandang ambulansya at doktor sa pasilidad. Pinababalik ng Sandigan Bayan ang apat na doktor ni Romualdez bukas. Ipinatawag na rin ang kanyang psychiatrist sa pagpapatuloy ng pagdinig sa kanyang motion for hospital confinement. Itinakda naman ang pagbasa ng sakdal sa dating House Speaker sa Lunes, September 14. Cassandra Salonga, ABS-CBN News.
5: Gretchen, sino-sino ang mga bagong hirang na pambansang alagad ng sining? At ibisa-bisa ng Proclamation 1414 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong September 1, opisyal lang kinilala ang 10 national artists para sa taong ito. Kabilang dito ang yumaong arkitektong si Gabby Formoso, ang premiadong dancer o male ballet dancer ng bansa na si Nonoy Froilan, fashion designer Patis Tesoro, ang yumaong veteranong screenwriter na si Armando Bing Lau, at manunulat na si Gregorio Brillantes, playwright na si Nicanor Nick Chongson, at kompositor at conductor na si Fred Buenaventura. Binigyan pugay din sina Teddy Hilado sa Hanay ng Teatro at sina Imelda Cahipe Endaya at Nuna Lucio Alvarado para sa visual arts. Ipinagkakaloob sa kanila ang Grand Collar at Gold-Plated Medallion. Tatanggap din sila ng Cash Award, Buwan ng Pensyon, Benepisyong Medikal at Life Insurance Coverage. May karapatan din sila para sa isang state funeral at place of honor sa mga pambansang okasyon ng pamahalaan. Ang Order of the National Artists ang itinuturing na pinakamataas na pambansang pagkilala na iginagawad sa mga Pilipinong nag-iwan ng natatanging marka sa sining at panitikan.
0: Sa pagbabalik ng TV Patrol, dalawa pang senador umalis sa bansa sa kasagsagan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagoya, Japan, niragasa ng baha. Bueno man ang bisita ni Vice Ganda sa GGV comeback. Alamin! Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
1: TV Patrol sa DZMM!
2: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
4: Tuloy lang sa activities on the go.
2: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
7: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
2: Let's go!
4: Make your move, baby.
7: Arthrisin, get going!
8: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin. Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
25: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
25: Ang programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
25: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
26: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
26: Abangan ngayong Biyernes sa Chang Ami Presents.
27: Pasensya na, Han. Marami din kasi akong ginawa kanina eh. Naglaba pa ako ng damit ni baby, naglinis din ako ng bahay, nabisi lang ako.
28: Diyos ko na naman, Jessa. Maghapon ka dito. Yan ang ba yung ginagawa mo?
27: Lang? Yun lang? Aba, Jason, ayos ka din eh, no? Parang hindi ata asawang hanap mo. Baka katulong na.
26: Mapapakinggan ang Chang Ami Presents tuwing Biyernes, alas 3 ng hapon sa programang Ako To, si Chang Ami.
1: Ulat sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga investigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
29: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o paninilang? basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo.
9: Pag-alaga ng DZMM para sa akin, nasusubay na yan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Grand Patrol 630, una sa balita, una sa public service.

0: pang senador ang umalis sa bansa sa kasagsagan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte habang wala pang impormasyon ang liderato ng Senado kung kailan babalik si Senator Loren Legarda na pinalawig ang kanyang medical leave. Nagpapatrol, RJ Cruz.
1: Umalis sa Pilipinas si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at ate niyang si Senator Pia Cayetano. Paliwanag ng Bureau of Immigration, walang dahilan para pigilan silang lumabas ng bansa. Nalwala naman silang masamang record o hold departure order. Hindi na nagbigay ang ahensya ng ibang detalye ukol sa biyahe alinsunod sa Data Privacy Act. Ayon sa liderato ng Senado, hindi nila kailangan magpaalam sa Senado para sa personal na biyahe.
2: Official invitation, lalo na kung may budget na ilalabas ang Senado. For example, Senado magbabayad ng hotels, tickets, staff. Kailangan merong official notice yan dito sa Senado.
3: I think it's a personal trip. Okay lang naman yun. Personal trip naman nila yun. I think it's for health reason.
1: Kahit si Senator Panfilo Lacson na nakasagutan ng

0: Depende sa kanyang treatment at depende sa kanyang condition.
1: Issue ngayon sa Senado ang pagliba ng mga senador dahil pinarerepaso ni Senator Judge Erwin Tulfo sa impeachment court kung dapat bang kasama ang mga senador na wala sa paglilitis sa conviction threshold o bilang ng botong kailangan kung hahatulang guilty si Vice President Sara Duterte. RG Cruz, ABS-CBN News.
2: Arestado sa Taguig ang Australianong pinaghahanap ng Interpol dahil sa pagkakasangkot sa umano'y multibilyong pisong fraud. Ayon sa Bureau of Immigration Fugitive Search Unit, dinakip ang Australian batay sa arrest warrant na inilabas ng korte sa India. Kaugnay ng umano'y criminal conspiracy, cheating at forgery. Sinasabing sangkot ang suspect sa pineking letters of credit at paggamit ng peking import at export documents na nauwi sa pagkalugi ng National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India. Arestado rin ang 7 lalaking nagsisilbing protective escorts ng suspect dahil wala silang maipakitang dokumento na nagpapatunay na otorisado silang magsagawa ng security services. 3 sa kanila ang nahulihan ng baril at mga bala, kaya naman kakasuhan din sila ng paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nasa kustodiya na ng PNP Southern Police District ang 7 na aresto habang dadalhin ang Australian sa Warden Facility ng Immigration.
3: Balita sa ibang bansa, binaha sa Nagoya, Japan dahil sa malakas na pag-ulan. Kita ang rumaragasa at umaapaw na tubig sa ilog na nagdulot ng pagbaha sa mga kalapit na bahay nitong Martes. Bumagal din ang daloy ng trapiko sa lungsod dahil sa matas na tubig na umabot din sa underground train stations. Napaulat din ang paglikas ng ilang atleta sa Nagoya na isa sa mga host cities ng papalapit na Asian Games. Ayon sa Japan Meteorological Agency, bumagsak ang 101.5 millimeters na ulan sa loob lang ng isang oras sa Nagoya nitong Martes. Ito ang pinakamataas na hourly rainfall na naitala sa lungsod simula 1890. Ayon naman kay Philippine Ambassador to Japan, Mylene Albano, walang napaulat na Pilipinong apektado ng pagbaha na mabilis din namang humupa. Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, hindi pa ba mababawasan ang paulan ng habagat?
4: Alam mo, Alvin, mababawasan na ang paulan ng habagat pero mas magiging maulan naman sa ilang lugar sa hapon at gabi dahil sa thunderstorms. At ito nga pong hapon, isang low pressure area ang nabuo sa gitna ng West Philippine Sea. Huling namataan, 590 kilometers kanluran ng Subic, Zambales. Sa labas po iyan ng Philippine Area of Responsibility. Sabi ng PAGASA, meron ng katamtamang chance na ito ay maging isang bagyo sa loob ng susunod na 24 na oras. Pero kikilos po ito palayo sa bansa, paikot sa gitna ng dagat at mananatili sa labas ng PAR. Hihigupin po nito ang habagat, yung kaulapan at yung hangin ng habagat, kaya mapabawasan ang paulan sa ating bansa. Posible rin na mayroong isa pang mabuong shallow o bababaw na low pressure area sa may silangan ng Luzon na hindi naman inaasahan na magiging bagyo at malulusaw lang din. At sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas September 11, araw po yan ng Biyernes sa Luzon, magpapaulan pa sa madaling araw ang habagat dito sa may Calabarzon, Central Luzon, lalo po sa may bahagi ng Bataan at Zambales at maging sa Pangasinan. Meron ding malalakas na ulan sa umaga sa kanlurang bahagi ng Batangas at sa northwestern part na Occidental Mindoro. Pagsapit ng hapon, meron muling pag-ulan sa Central Luzon dahil po yan sa thunderstorms sa may Zambales at sa Tarlac. Habang mas malalakas na ulan naman, ang aasahan sa Abra at ilang karating probinsya. Hanggang pagsapit ng gabi, malalakas pa ang ulan dyan sa may Ilocos Norte, Apayao at sa Cagayan dahil po yan sa thunderstorm. Sa Palawan naman, maulan sa umaga sa katimugang bahagi, kakalat po yan sa ibang bahagi pa ng probinsya pagsapit ng tanghali. At maulan pa sa hapon sa may Central Palawan na mawawala naman pagsapit ng gabi. Sa Visayas, umaga hanggang tanghali may aasahang mga pag-ulan sa ilang lugar sa Southern Leyte at maging sa probinsya po yan ng Bohol. Meron ding aasahang ulan sa tanghali sa may Negros at Western Visayas, pero mas lalakas po yung mga pag-ulan dyan pagsapit malapit ng hapon. Aasahan din sa gabi na mayroong kalat-kalat pang mga pag-ulan dito sa may bahagi ng Cebu, Leyte provinces at maging sa Samar provinces. Sa Mindanao, maaraw at mainit hanggang pagkapananghalian saka magsisimula ang mga pag-ulan. Posibleng pinakamalakas ang ulan bago lumubog ang araw sa

0: Agi ng Lalao del Sur at sa western part ng Bukidnon at meron pang mga pag-ulan pagsapit ng gabi sa ibang lugar pa sa Northern Mindanao, Maguindanao Provinces, Sokcergen at sa ilang lugar sa Davao Region. Ito naman po sa Metro Manila, maulap at posible pa ang pag-ulan sa madaling araw pero maghapon ng aaraw at mainit po ang panahon, may okasyon pa rin na posibleng maulap ang kalangitan at pwedeng may taraang pag-ulan. At yan ang update sa ligay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya.
1: At susunod, perwisyo ng baha inerereklamo ng mga residente at negosyante sa Pampanga. At pagtanggal ng buwis sa petrolyo, hirit ng mga motorista dahil sa patuloy na oil price hike. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
2: DZMM, numero uno sa aksyon.
3: Ang oras, 8 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
4: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
5: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
8: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral.
9: Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay, mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: Madam ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
2: Mula noong

0: Matagal nang pinotolerate o pinagbibigyan ng mundo ang China ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Kaya natural at dire-diretso lang anya ang kanyang reaksyon nang abutan siya ng isang note mula sa Beijing sa gitna ng Seoul Defense Dialogue. Nagpapatrol, Bianca Dava.
1: In the Seoul Defense
2: Instinctive.
1: Dialogue,
2: for the last ito ang paglalarawan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Sa kanyang reaksyon nang abutan siya ng isang note na naglalaman ng posisyon ng China sa 2016 South China Sea Arbitral Award sa gitna ng Seoul Defense Dialogue sa South Korea. Ayon kay Teodoro, natural ang kanyang reaksyon at kahit sino raw na may basic sense of values and norms ay posibleng ganito rin ang gagawin.
1: So I decided to call them out already, finally. And it boils down to basics. It's decency and good behavior. I mean, that's foundational and fundamental.
2: Sinabi ng kalihim na matagal nang masyadong tinotolerate o pinagbibigyan ng mundo ang China.
1: The world has been coddling them and indulging them too much. And they abuse the courtesy shown them and might as well call it out. So I was thinking that I was not only there as a representative of our department, but there to represent our country. And the issue was of international significance.
2: Sa kabila nito, tinutulan ni Teodoro ang mga pasaring na posibleng staged ang insidente.
1: Ask the Korean organizers. I will not answer that. Please ask them. I have too much respect for our Korean brothers and sisters to stage something like that.
2: Nitong Miyerkules, naglabas ng pahayag ang Chinese Foreign Ministry. Tinawag ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning na provocations and theatrics ang mga ginawa ni Teodoro. Buwelta ng kalihim, hindi siya artista.
1: What's more theatrical than Wang Yi saying that mischief reef was for peaceful purposes and they would never militarize the island? I'm not an actor, so I don't know theatrics.
2: Ibinasura ng 2016 Arbitral Award ang expansive claims o malawak na pag-aangkin ng China sa halos buong South China Sea. Kinilala nito ang 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pero hanggang ngayon, hindi kinikilala ng China ang nasabing ruling. Bianca Dava, ABS-CBN News.
3: Pinaputukan ng mga flare ng People's Liberation Army ng China ang isang hindi armadong eroplano ng Philippine Coast Guard habang nagsasagawa ito ng lehitimong maritime domain awareness flight sa Kalayaan Island Group. Sa ulat ng Philippine Coast Guard, bago pa lumapag ang eroplano sa Pagasa Island, magkasunod the radio challenge at pagpapakawala ng mga flare ang ginawa ng Chinese forces na iligal na umuokupa sa Zamora Usubi Reef at panganiban o mischief reef. Ayon kay Admiral Ronnie Hill Gavan, tumugon ang Coast Guard sa radyo na ang presensya ng China sa mga reclaimed features ay labag sa international law. Binigyan din ng Coast Guard na ayon sa 2016 Arbitral Award, ang panganiban reef ay bahagi ng exclusive economic zone at continental shelf ng Pilipinas. Ayon kay Admiral Ronnie Gavan, ang pagpapakawala ng mga flare ay direktang naglalagay sa panganib sa flight safety at tahasang lumalabag sa Convention on International Civil Aviation. Sa kabila nito, tiniyak ng Coast Guard na magpapatuloy ang kanilang mga regular na pagpapatrolya at MDA flight sa West Philippine Sea. Mararamdaman na ng mga consumer sa Visayas ang epekto ng serye ng yellow at red alerts sa kanilang bayarin sa kuryente sa paparating na September billing. Samantala, masusundan pa ang dagdag presyo sa petrolyo sa Martes dahil sa pagsipa pa ng presyo ng langis sa world market. Kaya muling panawagan ng gobyerno o sa gobyerno ng ilang motorista, alisin na muna ang value-added tax o excise tax sa petrolyo. Ay, paano? So, nakatabi na ang pang-boundary ni Gabriel pero kailangan pa niya ng apat na ikot para may maiuwi sa pamilya. Ang 12 pesos kasing diskwento nila galing sa gobyerno, nakakain din umano ng tuloy-tuloy na pagsipa ng presyo ng diesel. Pero kahit namumuro na namang tumaas muli ang presyo ng diesel sa susunod na linggo, hindi nawawala ng pag-asa si Gabriel.
4: Laban pa rin, labanan nga namin 145 na karaan, laban pa rin siguro. Walang magagawa eh.
3: Sa ikatlong araw ng trading sa world market, lagpas 4 pesos na ang idina sa presyo ng gasolina, mahigit 250 naman sa diesel at kerosene, dulot pa rin ng palitan ng airstrikes ng US at Iran. Sa taya ng jet petroleum, mananatiling mataas ang presyo ng langis sa world market sa huling dalawang araw ng trading. Kaya maaaring maglaro sa 4 pesos hanggang 450 ang taas presyo sa gasolina at hanggang 250 naman sa diesel.
5: Pwede po magtapos siya ng mga more than 450 sa gasolina or sabi natin mga between 450 to 5. Ang diesel naman po ay pwede nasa high 250s. No? Medyo ano po, kasi hindi na po mahihila.
3: Pero bakit nga ba mas malaki ang inaasahang dagdag presyo sa gasolina kumpara sa diesel?
5: Mas mataas yung trading ng MOPS ng gasolina ngayon because of the higher demand tapos very tight yung supply.
3: Dahil sa sunod-sunod na oil price hike, maraming motorista ang nanawagan sa gobyernong alisin na muna ang value-added tax o excise tax para makaginhawa sa mga motorista at consumer.
6: Sana, kasi malaking tulong sana kung wala mo ng VAT para sa aming mga maliliit.
7: It's time na para tanggalin, para malaking bagay din yun sa mga motorista.
3: Kung aalisin ang 12% VAT sa produktong petrolyo, maglalaro sa 8 piso hanggang 10 piso ang matatapyas sa presyo. Kung aalisin naman ang excise tax, 10 piso pa agad ang mababawas sa presyo ng gasolina, 6 na piso naman sa diesel. Noong Abril, inalis ng gobyerno ang excise tax pero sa kerosene at LPG lang at ibinalik din nitong July. Samantala, masasapul na ng mas mahal na singil sa kuryente ang ilang taga-Visayas dahil sa serya ng yellow at red alert sa Visayas Electricity Grid. Ngayong araw, tad-tad na naman ng brownout ang maraming lugar sa Visayas dahil sa red alert mula alas 2 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi, dulot ng pagpalya ng mahigit 30 planta. Kahit wala namang kaalam-alam sa problema, consumer ang sasalo sa epekto ng pagbagsak ng maraming planta.
8: In our case now, kinumpute namin, Alvin, abot na ng 28 pesos per kilowatt hour. Kung ano talaga natin, i-pass on talaga lahat yung impact ng red alert, yellow alert, tapos meron pang line loss, congestion cost, mga ganyan. Meron pang fit all na pinapa-implement starting August.
3: Nanindigan naman ang National Grid Corporation of the Philippines na generation o supply ng kuryente ang pinaka-problema sa Visayas dahil sa pagtirik ng sangkaterbang planta. Sabi kasi ng DOE, limitado ang naibabatong kuryente sa Visayas galing sa Luzon dahil sa limitasyon ng transmission lines. Pero sagot ng NGCP, kahit magdesisyon na lakihan ang kapasidad ng linya, hindi rin ito magagawa ng agad-agad.
9: Ang pagplano ng kuryente kailangan ay holistic o pangkabuang titingnan ng industriya at ang development kailangan mainam na pag-usapan ang paglago ng generation, ng transmission at distribution. Hindi maaaring ang titingnan lang ay ang transmission.
3: Pero mukhang mahaba pa ang kalbaryo ng mga taga Visayas at Mindanao na rin dahil sa Setyembre 21 pa inaasahan ng DOE na babalik sa normal ang sitwasyon kapag naayos na ang ilang malalaking planta ng kuryente.
10: Sa ibang balita naman, ibinasura ng Taguig City Prosecutors ang reklamong perjury ni Vice President Sara Duterte laban sa umunoy bagman niya na si Ramil Madriaga. Batay sa resolusyon, bagamat may inihaing ebidensya si Duterte para questionin ang pahayag ni Madriaga, hindi naman nila napatunayan na nagsinungaling ito sa kanyang sinumpa ang testimonya. Kabilang dito ang pagiging bahagi umano ni Madriaga ng Presidential Security Group ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng Vice Presidential Security and Protection Group, maging ang pag-deliver nito umano ng confidential funds ng opisina ng Bise. Bahagi ang testimonya ni Madriaga sa gumugulo ngayong impeachment trial at investigasyon ng Office of the Ombudsman. Wala pang pahayag ang kampo ni Duterte sa naging desisyon ng Taguig City Prosecutors.
0: Susunod, bagong feature ng mga balotang gagamitin sa halalan sa Barm, Alamin. At pilot episode ng Gandang Gabi Vice, puno ng kulitan at kurot sa puso. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
11: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
12: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
13: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
14: Money.
13: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
14: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
15: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
16: Ang DZMM napakalaga sa amin sa Malabon. Kasi pagka umuulan, mabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
17: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
18: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padiemro sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
19: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
3: Tiniyak ng Department of Public Works and Highways na tutulungan ng national government ang Pampanga na makabangon mula sa epekto ng magkakasunod na bagyo't habagat. Patuloy na iniinda ng mga residente at negosyante ang matinding baha sa lalawigan. Nagpapatrol, Andrea Taguines.
20: Napilitang magsara ng 2 linggo ang mga establisimentong ito sa City of San Fernando, Pampanga matapos pasukin ng baha dulot ng habagat. Kung hindi pa bumili ng sariling water pump ang negosyanteng si Jimmy, malamang anya ay lubog pa rin hanggang ngayon ang kanilang mga tindahan. Yun nga lang, marami sa kanilang mga paninda, hindi na nila naisalba.
1: Hindi namin inaasahan ang tubig na aabot hanggang hita. So mga nasisira namin, estimate siguro mga, kasi nakapagtaas naman kami, sa amin siguro mga alos kalahating milyon siguro. Ganun ka lala yung nangyayari dito ngayon.
20: Gaya sa maraming bayan sa Pampanga, hindi pa rin humuhupa ang baha sa San Simon matapos ang mahigit isang buwan. Sabi ng senior citizen na si Lita, dati ay hindi naman ganito kalala ang sitwasyon sa kanilang lugar.
21: Pag umuulan na, Diyos ko, nananervyos na ako. Takot. Yung tubig sa bahay namin hanggang dito. Hirap-hirap ng buhay. Hindi ko alam kung kailan matatapos to.
20: Dahil dito, tiniyak ni Public Works Secretary Vince Dizo na tutulungan ng national government ang lalawigan ng Pampanga na makabangon mula sa matinding epekto ng magkakasunod na bagyo at habagat.
22: Meron pong financial package po ang ibibigay ng ating Pangulo through the local government support fund. Hihintay na lang po natin ang ating Pangulo at ang ating Executive Secretary, si Executive Secretary Ralph Recto, na mag-anunsyo po sa inyo at ipapamahagi ng pulong.
20: Pero hiningi rin ni Dizon ang tulong ng mga lokal na opisyal sa pagpapatupad ng mga programang layong maibsan ang pagbaha. Tulad na lang ng pagtukoy at pagkuha ng right of way para sa mga lupang pwedeng pagtayuan ng water detention basins o mga pasilidad na pansamantalang pag-iimbakan ng sobrang tubig para hindi agad bumuhos sa mga komunidad. Kasama sa mga tinitignan ay ang Candaba Swamp na isang natural na catchment area ng tubig sa Pampanga River Basin. May nauna ng plano na magtayo ng malaking water detention basin sa lugar. Pero hindi ito natuloy dahil sa pagtutol ng ilang grupo at mga individual na nangamba sa posibleng epekto nito sa mga magsasaka.
23: Tulungan niyo kami mag-identify. Yung hindi makaka, hindi tayo mag-displace na tao, hindi tayo makaka-apekto na driving masyado.
24: Ito naman gagawin nilang paginawang flood management para naman sa atin lahat. Walang agrabyado dito, so pakinggan natin.
20: Ani Dizon, handa siyang personal na humarap sa mga may-ari ng lupa para ipaliwanag kung gaano kakritikal ang mga proyektong ito. Plano ring buhayin ng DPWH ang natenggang Pampanga Delta Development Project na binuo ng Japan International Cooperation Agency o JICA noong 1990s, kung saan makikinabang din sana ang probinsya ng Bulacan.
25: It gathered a good grade from the Japan that it really mitigates flooding. And for some reason, ito po ay na-oppose ng aking mga kababayan ng panahon na yun. Ito po ay natigil at hindi po na-implement.
24: Wala na sila choice. Kaya kailangan, umayag na sila para hindi naman marami yung nagbubusa. Nagbubusa rin kami.
20: Ayon sa DPWH, magsasagawa rin sila ng isa pang pagpupulong kasama naman ang mga opisyal ng Bulacan na isa rin sa mga lubhang apektado ng baha ngayong panahon ng habagat. Andrea Taguines, ABS-CBN News.
3: Naniniwala si Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Faith Ekong na malapit nang maresolba ang mga unang kaso isinampa kaugnay sa flood control scandal sa kanyang pagharap sa Senate Finance Committee. Kaugnay sa 2027 judiciary budget, sinabi ni Ekong na madidesisyonan ang ilan sa mga kaso ngayong taon. Dagdag pa ng maestrado, 26 sa mga kasong inihain laban sa ilang senador at congressman ay umuusad na sa defense stage. Ibig sabihin, naging mabilis anya ang takbo ng kaso. Iniulat din ni Ekong na tumaas ang kanilang conviction rate sa 82.48%. Samantala, humihirit din ang dagdag na budget ang Sandigan Bayan para sa pagpapagawa ng bagong building dahil hindi na umano ligtas ang kasalukuyan nilang gusali.
10: Iginit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaring hilingin ni Vice President Sara Duterte na alisin na ang kanyang security team kung sa tingin niya ay hindi na sila mapagkakatiwalaan. Ayon kay Teodoro, pwede namang kumuha ng private security group ang bise kung nanaisin niya. Pero hanggang ngayon, wala pa naman silang natatanggap na kining mula sa kampo ni Duterte para alisin ang kanyang security. Dagdag pa ng kalihim, tiwala naman siya sa professionalism ng mga sundalo at tiniyak na tapat lang sila sa kanilang tungkulin. Samantala, babantayan naman ng PNP ang seguridad sa pagdinig ng kasong grave threats ng vice-presidente.
2: Provision of AFP security is a courtesy and a privilege, no? You can ask for them to be withdrawn if there is a loss of trust and confidence, no?
4: Yes, so lahat ng facility security talagang ipoprovide din natin for the Vice President.
10: National Criminal Court prosecutors ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na higpitan ang verification requirement para sa mga open source at user-generated digital evidence. Ayon sa prosecution, hindi ito makatwiran at hindi kinakailangan. Bagamat tanggap ng mga prosecutor ang banta ng digital tampering at AI-generated disinformation, nagbabala sila laban sa mga bang na magpapabigat sa proseso at posibleng maging sanhi ng pagkaantala ng paglilitis. Naharap si Duterte sa mga kasong crimes against humanity kaugnay ng war on drugs ng kanyang administrasyon.

0: Matapos na ilang beses na masuspindi, aarangkada na sa susunod na Lunes ang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Sinasabing election of first ang naturang halalan. Alamin kung bakit sa pagpapatrol ni Rafael Bosano.
1: September 14, kakaniwang araw lang ito sa kalendaryo ng marami. Pero hindi para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Makasaysayan ito dahil sa Lunes, nakatakda ang BARM Parliamentary Elections, isang halalan na maituturing na election of firsts. Mula nang maitatag ang Bangsamoro Autonomous Region noong 2019, pinamunuan ito ng Bangsamoro Transition Authority o BTA kung saan ang mga miyembro ay itinalaga ng pamahalaan. Pero ngayon, sa unang pagkakataon, ang bubuo sa kanilang parlamento ihahalal mismo ng mga taga-BARM. Iba ang parliamentary election sa nakagawiang presidential election.
2: Yung hinilaan ng parliament ay ang chief minister elected by the members of the parliament at therefore kakaiba sapagkat sanay tayo na ang presidente natin ay elected directly by the people.
1: Chief Minister ang mamumuno sa rehiyon na pipiliin hindi ng mga butante kundi ng mga maihahalal na mga miyembro ng parliament. Paliwanag ng Institute for Autonomy and Governance, naaangkop ang parliamentary system sa sitwasyon at konteksto ng BARM.
3: Angkop ito doon sa kultura ng Bangsamoro na maraming tribo, okay, maraming mga clans, maraming sektor. And sa parliamentary system, maraming opportunity, no? Kasi 80 yung members of parliament. It allows also for resource sharing, magkakaroon ng sabi mong equalization siguro of resource na allocation.
1: Maaaring manibago ang mga boboto sa araw ng halalan dahil sa kauna-unahang pagkakataon, hindi lang pangalan ng mga kandidato o partido ang kanilang makikita sa balota.
2: For the first time in the history of Philippine election, yung mga pictures ng mga kandidato doon sa sectoral organizations, yung number one nominees nila, ay naandyan, naandun, nakaprint sa balota. Doon naman sa political parties, yung logo mismo ng partido political nakaprint din sa balota. At doon sa mismong parliamentary districts, yung mga pictures ng mga kandidato sa parliamentary districts ay nandyan din sa balota para mas madali ang pagkilatis ng mga kababayan natin.
1: Para sa marami, higit pa ito sa isang halalan. Dito kasi makikita kung tunay na magtatagumpay ang institusyong nabuo mula sa kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF mula sa armed conflict patungo sa balota at kalaunay sa parliamentary government. Unang nakasalalay ang tagumpay ng halalang ito sa mga butante. Pero aminado ang mga eksperto na may nananatiling hamon ang kakulangan ng ganap na pag-unawa sa isang parliamentary election at government.
3: In the surveys that we have conducted, talagang very low yung awareness ng mga voters. Hindi nila maintindihan yung boboto ka ng political party. Kasi we vote for governor, yung regional governor, kunyari sa ARM noon. If you know how to vote, you would understand what a parliamentary system is. No?
1: Kaya isa umano sa pinagtutuunan ng COMELEC at mga grupo ang pagpapaliwanag at pagpapataas ng kaalaman ng mga botante kung paano sila boboto, paano mabubuo ang susunod na parliamentary government at paano nito isusulong ang interes ng rehiyon. Apat na beses nang ipinagpaliban ang halalan sa BARM. Pero may katapusan din ang paghihintay. At higit pa sa pagpili ng mga kandidato at partido, sa resulta ng halalang ito makikita kung paano gagana ang isang bagong uri ng demokrasya sa Pilipinas. Rafael Bosano, ABS-CBN News.
0: Dalawang 12-anyo sa Dalagita ang babandera para sa Philippine skateboarding team sa 20th Asian Games sa Japan. Samantala, isang karangalan para sa mga gymnasta sina Hailey Garcia at Zachary Nunez ang lumaban para sa Pilipinas sa ASEAN. Nagpapatrol, Paige Javier.
4: Matapos Matapos sumabak sa ilang torneo sa labas ng bansa, handa nang magpakitang gilas sa kauna-unahang pagkakataon sa darating na Asian Games sina gymnast Zachary Nunez at Haley Garcia. Nasungkit ni Garcia ang silver ng 33rd Southeast Asian Games. Ngayon, target niyang mas galingan pa sa Asiad kung saan lalaban siya sa apat na event.
5: I've been just really focusing on this rule of 100. So it's if you spend 100 hours in a year in any discipline, then you will be better than 95% of the world in that discipline.
4: Makakasama ni Garcia sa Women's Artistic Gymnastics Team ang nagbabalik na Paris Olympian na si Levi Jung Ruvivar, pati na rin sina Kylie Kwame, Kiara Andrew, at Lauren Supnit.
5: It was really nice having the training camp a couple weeks ago. Just being able to train as a team and just knowing what to expect when we all come to Japan and train together, I think this was a really great exercise for us.
4: Para naman kay Nunez, isang karangalan ang lumaban para sa bayan, lalo na sa malaking torneo tulad ng Asian Games. Una siyang lumaban noong 2026 American Cup at sa Asian Championships noong Hunyo.
6: I was really honored to be able to get this opportunity to go represent my country, the people that live there, my family, my friends, everyone who supports me. So I'm focused on building off of Asian champs, seeing what I can improve on.
4: Makakasama ni Nunez sina double Olympic gold medalist Carlos Yulo, FIG World Cup gold medalist Eldrew Yulo, pati na sina SEA Games medalists Miguel Besana at Justin Ace De Leon.
6: So we're definitely making big improvements, and I do think it's something that we're able to do as a team and as individuals. I also want to keep the, dynamic I had with the team at Asian Champs and bring it to Asian Games.
4: Ang batang skateboarders naman na sina Maisel Paris Aligado at Elizabeth Amador, podium finish din ang target sa Asian Games. Nasungkit ni Aligado ang ginto habang nakuha ni Amador ang silver para sa 1-2 finish ng Pilipinas sa Women's Park event sa Bangkok SEA Games. Tiwala si Aligado na malaki ang inunlad ng kanyang laro mula nang unang sumabak siya sa Asiad noong 2022 sa edad na 9 taong gulang.
7: When I first competed in the Asian Games, I was like a little bit nervous, like, because it was like my first really big event, and now I'm like way more excited. I'm not nervous. I just been training a lot, so I've gotten better at skating since I've been to much more competitions. I'm more ready.
4: Para kay Amador na first time sa Asiad, excited siyang ipakita ang kanyang mga bagong tricks.
8: I'm bringing more tricks and like bringing bigger tricks. Like last time I kind of fell on each run, but this time I'm trying to like land 3 runs. It means to me very big, because if I'm like in the podium and I can bring my community, the Philippines community, up.
4: Kabilang din sa Philippine skateboarding team sina SEA Games gold medalist Jericho Francisco, Renzo Mark Feliciano at Renz Gelig. Target ng mga skateboarder magpakita ng magandang performance para madalang momentum hanggang sa Olympic qualifiers. Paige Javier, ABS-CBN News.
0: Bukod sa mga laban ni Alex Ayala, marami na rin ang nakasunod sa buhay ng Pinay tennis star off the court. Sa third episode ng Cross Court, pagkukwentuhan ni na Diane Castillejo at ANC anchor at certified tennis fan Rico Hison ang ilang memorable behind-the-scene moments ng WTA Tour.
9: Alright, Diane, let's talk about behind the scenes. So what's your favorite Alex Ayala moment?
10: I remember when she won the US Open Juniors. Okay, that was like 2021 or 2022. I remember when I went to her hotel for that time, and then because I was going to interview her in her hotel, she was I forgot na who texted me, the mom or whatever, and she was awi ka kasi Alex is, or something like, she had to get breakfast pa for her parents. So parang I really appreciated the fact that she was a US Open junior champion, but they gave her the responsibility to get breakfast for them. So it tells you like what keeps her grounded, eh? You know what I'm saying? So that's one of my super favorite Alex Ayala moments.
9: What is she like off court?
10: Oh, she's very nice. She's still a very sweet person to her parents, very cariñosa to her mom and her dad, and also a really good sister, I would say.
9: And when you interview her?
10: Oh, she's very professional. Alex is super professional.
0: Mapapanood ang bagong episode ng ABS-CBN News Podcast na Cross Court with Dayan Castillejo sa ABS-CBN News YouTube channel. Mamaya na po yan pagkatapos ng TV Patrol.
11: Susunod, pambungad sa pagbabalik ng Gandang Gabi Vice, pasabog agad. Yan na rin pa pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
12: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM! Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
13: Money, money, money!
12: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa

0: ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Bago pa man sumikat ang araw,

0: sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
0: Tony Velasquez sa Issues Spotted.
3: Issues Spotted.
0: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo.
4: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radyo Patrol 630.
5: Pinangalanan na ng Senate Impeachment Court ang apat na dating mahistrado ng Korte Suprema bilang Friends of the Court na magpapayo kaugnay ng voting threshold. Humiling naman ang House Prosecution ng subpoena para sa unang tatlong testigo nito sa impeachment article na nag-aakusa kay Vice President Sara Duterte ng umano'y hindi maipaliwanag na yaman. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
6: Tatlong dating Chief Justice at isang dating mahistrado ng Korte Suprema ang itinalaga ng Senate Impeachment Court bilang amici curiae o Friends of the Court. Sila ang magbibigay ng payo kaugnay ng tanong ni Senator Judge Erwin Tulfo kung ilang boto ang sinasabi sa konstitusyon na two-thirds ng lahat ng miyembro ng Senado para ma-convict ang isang impeachable official. Pisikal na haharap sa Senado sa September 16, sina dating Chief Justices Artemio Panganiban at Reynato Puno at si dating Supreme Court Associate Justice Adolph Azcuna. Si dating Chief Justice Hilario Davide Jr. naman, na nagsilbing presiding officer sa impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada, magsusumite ng legal memorandum. Sabi ni Attorney Reggie Tonggol, pinupuri ng impeachment court ang pakikiisa ng naturang mga eksperto. Mahalagaan niya ito sa pagtitiyak na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay uusad ng nakaangkla sa konstitusyon. Sa September 23, magdaraos naman ang oral arguments ang impeachment court para sa posisyon ng prosekusyon at depensa bago magbotohan ng Senator Judges kaugnay ng apela ni Tulfo. Kaugnay naman ang posibilidad na ipasampina ng prosekusyon si Duterte sa kanyang impeachment trial, sinabi ng abogado ng depensa na ilalabas nila ang tugon kapag formal na itong hiniling ng prosekusyon sa impeachment court.
7: To some extent, there are gray areas with respect to impeachment, particularly on whether you can compel the impeached official to testify. But on the position of the defense, we think it's also, you know, premature at this point since Attorney Lorna Capunan and the prosecution, with all due respect, they made it clear naman po nung last hearing na they are actually not yet requesting a subpoena.
6: Samantala, hiniling na ng prosekusyon sa impeachment court na isabina ang tatlong unang testigo nito sa article na nag-aakusa sa bise ng pagkakaroon ng umano'y di maipaliwanag na yaman. Kabilang dito si dating Sanigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotaje Tang.
8: Si retired Justice Amparo Cabotaje Tang, pag-usapan po niya yung mga prinsipyo governing yung usapin po ng public accountability, integrity in public office, at mechanisms for addressing undisclosed and unexplained wealth and prohibited business interests.
6: Kasama rin sa listahan ng testigo para sa paglilitis sa susunod na linggo, sina Office of the Ombudsman Records Division Officer in Charge, Attorney Karen Batu, at Securities and Exchange Commission Company Registration and Monitoring Department Director, Gerardo Del Rosario. Base naman sa pre-trial brief, nasa listahan ng testigo ng prosekusyon para sa naturang article sina dating Senador Antonio Trillanes IV, bank managers at kinatawan ng BIR at PNP Firearms Division. Umaasa si Rido na matatapos ng prosekusyon ng pagpresenta ng ebidensya para sa unexplained wealth article sa loob ng unang dalawang linggo ng Oktubre. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
9: Dumulog si Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema para tutulan ang pag-usad ng kinakaharap niyang kasong grave threats. Kinumpirma ng kanyang abogado na si Attorney Paul Lawrence Lim na nagain sila ng petisyon na sinundan ng amended petition for certiorari with application for temporary restraining order and or writ of preliminary mandatory injunction. Kinikwestiyon ng mga petisyon ang jurisdiction ng Justice Department at ng Quezon City Regional Trial Court, lalo't nanindigan ang kampo ni Duterte na hindi siya dapat kasuhan dahil impeachable officer siya. Hindi naman ito kinatigan ng korte na nakakita ng probable cause para ituloy ang paglilitis kay Duterte. Iginit naman ni Justice Secretary Frederick Vida na ang Pangulo lamang ang may immunity from suit, kaya pwedeng kasuhan ang bise kahit isa siyang impeachable officer. Dito lang Lunes, nagain ang kampo ni Duterte ng hiwalay na motion sa SC dahil sa umano'y real and present danger kung hindi agad maresolba ang kanilang petisyon.
10: Posibleng matapos sa loob ng dalawang linggo ang pagsusuri ng Department of Justice sa mga dokumentong kakailanganin nito para hilingin sa korte ang extradition ni Pastor Apollo Quibuloy. Aminado si Justice Secretary Frederick Vida na natatagalan ang paghahain ng petition for extradition sa korte na dumidinig sa kasong qualified human trafficking and sexual abuse laban kay Quibuloy. Tiniyak naman ni Vida na prioridad ng DOJ ang extradition ng founder ng Kingdom of Jesus Christ na nahaharap sa patong-patong na mga kaso sa Amerika kabilang ang umano'y sex trafficking, cash smuggling at fraud. Nitong Agosto, formal na hiniling ng Estados Unidos sa Pilipinas ang extradition ni Quibuloy na kasalukuyang nakapiit sa Pasig City Jail. Pasabog agad ang buwan namanong episode ng bagong season ng Gandang Gabi Vice. Sino kaya ang pinakaunang sasalang sa GGV guest? Alamin sa Pagpapatrol ni Ana Cerezo.
11: Pinaka nakakatawa at pinaka di inaasahang kwentuhan ni na Alden Richards sa pilot episode ng Gandang Gabi Vice, ang tiyak na magiging core memory din ng mga manonood sa September 13. Nagsimula lang ito sa isang text message.
12: Ito kasi talaga yung nangyari dyan. Nung na-announce yung GGV, nakita ko yung interview ni Vice na isa ako sa mga gusto niyang ma-interview sana dito sa Gandang Gabi Vice. Out of nowhere lang din, tinext ko siya. Sabi ko, I'm looking forward.
13: Saan ka nanggaling?
12: Yes. And then, sabi niya, sure, let's do it.
13: He was the one who texted me. Sabi niya, Miss Vice, GGV tayo. Gumanan siya. Di pa, siyempre nahiya ako mag-approach.
11: Maghanda ng tissue para sa pilot episode dahil hindi lang maiiyak sa katatawa. Sunod-sunod din ang moments na tagos sa puso.
14: Super nag-enjoy ako kasi dire-diretso yung kwentuhan na talagang spontaneous na walang no holds barred. Tsaka sobrang matatawa ka, maiyak ka.
11: Ayon kay Uncabogable Superstar, di niya inasahan ang mga pasabog ni Alden.
12: No one was expecting that, di ba? You weren't expecting that, I wasn't expecting that. Hindi ko alam naman ang mangyayari yung mga nangyari, sobra akong nabigla. Kasi hindi ko naman din siya talaga kilalang kilala. Hindi ko alam kung ano yung mga bit-bit niyang kwento.
11: Pati si Alden, aminadong nagulat sa mga naging revelasyon niya kay Vice.
12: Nagulat din ako sa turnouts and nagulat din ako sa sarili ko. The emotional moments, I never thought I had those. Sigulat lang ako, it really got me. It got me good. But I feel very, very good after that.
13: I just felt grateful that because I felt trusted. Yung truth niya, yung mga kinukwento niya, nasabi ko, ay, galing no, kinukwento niya ng hindi forced. Napakagandang pilot episode.
11: Ikagugulat din ang mga fans ang mga eksena ni Alden na sa GGV lang nila makikita. At abangan kung bakit tila si Verna ng Genggang ang big winner ng episode.
12: I am a fan. I've been very vocal about that. So, sinabi ko rin yan kay Vice, tinex ko. Totoo yan, tinex ko siya during bentang-benta yung humor niya sa akin sa ano, breaking news segment.
11: Ang buong buo, uncut at unfiltered na kwentuhan ni na Vice at Alden, mapapanood exclusive sa iWon. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
15: Na. Nakakamiss
9: wow,
15: din kasi
9: yung, naman.
15: Yung Sunday night na papanood mo ba? Diba oh, sabi mo oh. Na-guess ka doon? Nakakamiss yeah. Yung
9: kada Sunday. Masayang gandang gabi vibes.
15: Good vibes lang.
9: Oh, oh.
15: Nakakatawa.
9: Tsaka to be fair, aminin na natin, matalino at nakakatawa talaga si Vice. Mabilis. Grabe. Sharp. Oh, mabilis mag-isip.
15: Niya, yung, yeah. Kasi diba? Hindi yan madali ah. Yung ang pick up mo, yung punchline mo, mabilis mo.
9: Yeah. Pero may kita makita si Vice at si Alden together.
16: Kasi si Alden very
9: Yan. So ano ba? Nasa ospital pa rin. Andun pa rin ba? Oras na. Nasa ospital pa rin.
15: Hindi, ililipat na raw.
9: Ganon.
15: Sa Pasay. Kasi BJMP na. Kasi akala natin nung ni-report, sabi Payatas, di ba? Hindi Payatas. BJMP ang mag-take over. Ang tanong ngayon, dadalhin ba sa Payatas? Ay, sa
16: Payatas.
15: Pasay.
9: Pero paano ba yun? May tanong ako, kapag ang official ba nakukulo? Halimbawa, senador ka o official ka, ano ba itsura nun sa loob? Kasi hindi naman pinapakover ng media. Baka naman, ano ba yan? Ano, may electric fan, aircon? Nagtatanong lang po, ah.
15: Hindi.
9: May TV ba? May wifi? May cellphone? Ano ba?
15: Na restricted ang galaw mo, is already limitation.
9: Parusa na yun.
15: In a sense, parang although siyempre sasabihin nila, wala pa namang guilty verdict. Pero in a sense, ano na yun? Parang limitasyon na sa galaw mo, diba? Ang tanong ngayon, kaya mo bang magstay sa Pasay? Kung nasanay ka halimbawa sa isang marangyang pamumuhay, ito magbabago yung kondisyon.
16: Yung sinasabi mong kaya, kung wala ka namang choice, di ba?
15: Hindi, ibig sabihin, may sakit kasi. Ang sabi ng mga abogado, may sakit. So, kung ang kondisyon ay hindi akma,
9: ang sakit,
16: dito emergency.
9: Hindi, ang sakit. Hindi, hospitalitis. Kasi ibang sakit sa sabihin mo. Sabihin mo yung sakit.
15: Ayun ka na naman, KD. Hindi, sinasabi ko lang na ang kondisyon doon, baka makapagpapalala pag hindi ka sanay.
9: Okay. So, eto na pinapaalis. Ngayong ito talaga si Ninyo. O, sige na po. Hindi, ang totoo kasi, ang masaklap sa ganito, di ba? Lady Justice is blind.
15: Supposedly.
9: Dapat supposedly. Diba? Dapat naman hindi political opponents, dapat hindi kakampi, basta dapat patas ang batas. Mahirap yun ha. Mahirap na patas ang batas. Kahit anumang bansa.
15: Machi naman
9: yung
15: tubo.
9: Machi-machi. Sige na po. Alright, at yan ang balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod po sa ABS-CBN News YouTube channel, ang Cross Court with Diane Castillejo. Ako po si Karen Davila.
16: 106 days na lang. Pasko na. Para sa iba pang balita, mag-log on po sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ng TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilito. Ako po si Bernadette Zambrano.
15: Napapanood po ang TV Patrol at iba nyo pang paboritong palabas sa iWon. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, bayan!
17: This is FM Radio.
18: FM Radio.
17: Favorite music radio.
19: Kabay! Kabay!
20: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo, kay matabunan ang ako, mauna ni!

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat.
1: Hello mga ka-vibes, kini niyo ubos nga alagad langga neda.
0: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes Tonton Alcusantugo.
3: And you're listening to 93.1 FMR, your favorite music.

0: Oo na ni.
1: Mayong gabi mga ka-vibes. Sawa makaabot ka ganina sa programang Request 931. Kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Sa tong sinder nga si Imiat, Ania, ang Ripley, sayang istorya. Sa tong programang Request 931. Mauna ni.

Kabayams, yung Pizza Jess na. Pizza 10. Ang Pizza 10. Pizza Jess niningbulan sa September ito, 2020. Size, mga kabayams. Ani ka mo, naminaw sa itong paborito kayong radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR Cebu. Your favorite music radio, Cebu, mga kabayams. Ani ha, sa mga naminaw karong hapon ha. Kinsa naman pod kahang kaagi sa gugma, kinsa naman pod kahang kaagi sa ginabuhi, ang atong hatagan og pagtagad ining atong programang request day 31, mga kabayabs, no? O niya, sa itong mga kabayabs ganong naminaw, di anapod si Miss Eva o si DJ Pamela, si Uncle Boy o ako, DJ Rico Mambo, mga kabayabs. Apan sa dilipan di sa tamalimot sa pagpangumusta sa itong mga kabayabs ganong naminaw, may nga pagpaminaw ni Nanay. Mayong hapon, tatay, ate, dodong, og, inday, no? Mayong sab nga pagpaminaw sa itong mga kabayabs nga nagsakay karon sila mga sakyanan, at mga taxi drivers, sa itong mga grab drivers, sa mga jeepney drivers, sa mga bus drivers, yes, may north bus terminal o sa may south bus terminal, mga kabayabs. May hapon, apan sa bilik pa. Ah, ato sa pasudlo na Uncle Boy. Pasok!

0: magandang araw. Aniha, sa ating mga kababayan ngayon, sa ating mga kababibes, kumusta inyong kahaponon ngayong hapon na ito? At tayo ay mapanghinauton pa rin, mana pa rin kayo sa maayuhin nga kapiskayos panglawas. Ang manghinauto sabtang sa adlaw nga huybes, mamahimong malambon, malamposon, alang ka na tong tanan ng mga kabay. Diba? Muna siya mga importansya kaayo. Muna siya grabe ka importansya. Oy, sa mga ganahan nga mupadangat sila ang mga kaagis sa gugma, kaagis kinabuhi, pwede ragyod nga mukontak sa atong numero nga 09-9547-0802. Okay, didiri ko mamboy. Sandili pa dyan naman si Miss Iba at isang pasulat. Atin usa silang pasudlin. Miss Iba, Didi Pamela, Pasig. Okay.
1: Hello, hello, hello. Maayong hapon. Hi, mga kabibes. Hi, Didi Pamela. Uncle Boy, Didi Rico Mamboy.
2: Kumusta man ang inyong kahaponon, Miss Iba? Didi Pamela o Uncle Boy?
1: Ako, Didi Rico Mamboy. Ako ay. Kaya nang murag, naigo ko sa...
2: Igo?
1: Naigo ko sa kuan.
3: Masa na kaigo, Miss Iba?
1: Naigo kong alho.
3: Ano? Ganda mo ka nila. Ay, paglaro, Miss Iba. Sabi ng alho, ay. Kanang lubok, ano?
1: Oh, naglubok, magod ko niya. Naigo akong ulo.
3: Ay, ay, anaday na di ay. Alibitaw, nang ano man ka, Miss Iba?
1: Kuan, murag, nagpislangot, ano? Tungod siguro ni sa panahon karon.
3: Moy na, oy, pagkuan, Miss Iba. Pagmas, ano? Ano nga, malikay ka sa mga kuan. Ay, mga sakit-sakit ba? Ay,
2: Miss Iba.
1: Usa kini ka babae.
2: Babae na po.
1: 43 anyon.
2: Uh-huh.
1: Nga taga Lapu-Lapu.
2: Lapu-Lapu. Naunsa man ni siya, Miss Iba?
1: Single siya, DJ Rico Mambo. Mm-hmm. Apa, na siya kapuyo nga byudo.
2: More single nga na yung kapuyo?
1: Oo. Single, di ni siya
2: wapa
1: kasal.
2: Siya, okay, wapa siya maminyo. Mm-hmm. Alright. Onya?
1: Oo. Na siya kapuyo nga byudo.
2: Okay,
1: onya? Onya, 50 anyos.
2: Mm-hmm.
1: Apan.
2: Apan.
1: Grabe kaayo ka babae ro. Kaya na.
2: Nakuangan sa iyaha, Miss Iba, mabalbakuwa.
1: Mao na iyaha nga problema karon.
2: Nadalagi sa mato nagkakuha din na o grabe ka babae ro ko, no?
1: Oo.
2: O na muna ha, sa itong mga kabayad, siguro na minaw ang istorya kabahin sa usak babae nga si Imiat, 43 anyos, nga taga Lapu-Lapu. Ang problema niya sa iyaha karong hinigugma nga usak ka biyudo nga perte kuno ka babae ro.
1: Kaya na.
2: Agon sa pagkaunsa ang anong naabot sa punto nga siya nagkahuna-huna sa pagpabuhagay, sa pag-share, iniyang kaagi sa gugmang kinabuhi, mga kabibes. Karong taon-taon atong hatagan o pagtagan, no? Sunda sa ating mga babaero na inidiay na hala.
1: Oo, bisag idara na.
2: Ating hatagan o pagtagan, apan sa mga... Okay na ka rin na, Miss Eva, did you Pamela?
3: Bago sige ni mga radio, kay karong taon-taon ang istorya ni Imyat, mga kabibes. Uncle Boy!
2: Again, yun muna, no? Sa ito, mga kabibes,

0: Nadali sa radio niyo, daghan ng mga nag-text miss iba-aban. Mm-hmm. Mas nindot man pong maminaw sa tagbang sunata, no? Mublayo sa tagkanta, mga kabayfs, dahil mabalik may karong tataod alang sa paghatag. Ang atong numero is 09954720802. O niya, sumagal na minaw karong taon-taon atong hatagan o pagtagad. Ang istorya ni Imyat nga na problema sa iyang kaipon karon nga paskang pagkababairo ha. Ang usap pagkaunsa sa atong pagbalik mga kabayb. Sining ito nga programang Request 931 sa 93.1 FMR Cebu. Your favorite music radio Cebu. Kabayb sa Sound Trip.
1: Bag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. Og romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsi nanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ada si Ka Vibes Rico Mambo.
2: Request 931.

0: Kanto mo na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo, Kabisay Anog Mindanao, 93.1 FMR Cebu. Alas mga kabayan sa karun, mayong hapon sa tanan akong balikon pizza Jess na nining bulan sa September ito ig 2020 size mga kabayan. Og, sa di pa di ay murag 105 na lang gadlaw paskyo na. Oh, anak kapaspas mga kabayan, hapit na tamo na og ngari sa 100, no? On air ta sa itong mga radio, 93.1 dial sa itong mga radio mga kabay. Karong hapon na, lahi na pun kakaagi sa gugma, lahi na pun kakaagi sa kinabuhi, ang atong hatagan o pagtagad, ining atong nga programang Request 931, diin nga usan ni ka kuan, usan ni ka babay, ang atong sinder karong hapon na, nga nagtago lang sa pangalan nga Imyat, 43 anyos mga kabay sa nga taga Lapu-Lapu City. Ingon man usab sini mga analisar sa tuwa karon nga istorya kabahin sa kaagi sa gugma nining atong sender nga si Imyat mga kabay. Og unsang pagkaunsa ang nganong naabot sa punto higayon nga siya nakauna-una sa pagpabuhagay iya nining iyang kaagi sa gugma, maoni ang istorya ni Imyat mga kabay. Maayong hapon mga kabay. Maayong hapon mga DJ. Nawaga lang ko sa alias ga Imyat, 43 anyos, og taga-Lapu-Lapu ra ko mga kabibes. Single ko, wa pa man ko naminyo, pero doon ako'y kapuyo nga biyodo. Doon nami usag ka anak nga teenager na karon mga kabibes. 50 anyos na siya, apan grabe gihapon kababairo mga kabibes. Nagsalig siya nga doon na siya'y maayo nga business. Nagsalig siya nga doon na siya maayong nga negosyo. Og wala siya ay anak sa iyahang unang asawa mga kabibes. Kadaghan na siya ni propose na ko nga makigminyo. Nga magminyo mi. Pero wa ko ni dawat sa iyahang propose di rin ako. Tungod sa iyahang pagkababaero. Hinoon na dawat naman ako ang iyang pagkababaero mga kabibes. Pero ang uwahi. Nining bag-ulang, wahi ang awahin niya nga babae mga kabibes. Lisod kay dawaton diri nako. Kay ako gyud nga first cousin. Ako gyung prosesong igagaw ang iyang gitukob mga kabibes. Og ang nakalisod pa kay mabdos ang akong igagaw. Ako siyang gikumpront parte sa iyang parte nini iyang gibuhat ako mga kabibes. Og niingon siya nga while nagpuyo mi legally, di mi kasado, so mabuhat niya ang bisan unsa. Ako siyang gisultian nga wa siya'y batasan og wa siya'y tinuod nga love diri nako. Ni-explain siya mga kabibes, mga DJ, nga ang ako dang igagaw o ako dang kasin ang naguna-una kay nagsigi og pangayo niya og sigig pamarayag niya og kwarta. Mausab ni ang akong nadunggan gikan sa amo ang mga paryente. Kaya sukad ko nakahibaw nga napamabdosan niya nga akong igagaw, naglikay naman ko sa akong kasin mga kabibes o sa iyahang pamilya. Naglibog ko if ako bang buwagan ang akong partner o pasagdan ko na lang. Makasupport ba gihapon siya sa among anak? Mga kabibes, huwag magbuwag na mi. Mauni ang nakahasol kayo din ako. Manginaot ko nga mabuhatan kini og duwa sa kahanginan, kining agong kaagi sa gugma, agi sa kinabuhi.
1: Kanang dong lando, di naman pud ka gikan. Nganong, nabuntaga naman pud ka.
0: Nabuntagan lagi ko kay...
1: Oh, unsa man na, ganun.
0: Kuan, kanaang, nabisi ko sa itong negosyo ba?
1: Nabisi.
0: Nabisi ko sa negosyo.
1: Pero,
0: na to, day,
1: ganun, Mia. Baho man kang perfume sa babay. Nang babay na pud ka?
0: Ikaw gino?
1: Unsa man, nang babay na pagbud ka?
0: Mananagaan yung kay ka.
1: Maugay ni.
0: Ito eh, ganang, ay nalang pagsigig ko pangutanag. Ano, maging nalaki man ta, niya, Gawas ba na namtay kwarta, namtay negosyo.
1: Unya, unsa na lang ikasulti sa mga tao, sa ato ang mga silingan, sa atong mga parente, nga ingon ana, bisa nag-ipon ta, pero naari kay mga babae?
0: Agod ay no, imiat. Lingaw-lingaw na malanggo ni ako, agod sa kinabuhi. Bawag ka na. Lingaw-lingaw na lang ni.
1: Kay darla na ko. Lingaw-lingaw?
0: Sigwitaan niyos na kukugod. Niya, saan kumani kwarta, namatay daghang kwarta. Saan kumani, namay daghang babae nga. Na may daghang chika nga ganahag sa pwede.
1: Unya, dili ba kay ka mauwaw?
0: Angay-angay yun ato kwarta.
1: Dili ba ka mauwaw nga mahibawan sa imuhang anak ka ng imong mga gibuhat?
0: Ha?
1: Teenager na ba yung ato ang anak? Unya, mahibaw siya?
0: Ay nalang sulti eh. Ay nalang, ikaw no? Importante. Importante nga na ako muli din sa ato ah. Importante nga. Nagsuporta ko ninyo kaon din eh. Tanan, akong gihatag din sa ato ah. Gani, sige gani kong ingon ni mo, nagsingkapila ni ko ni mo, nag-propose, nga magigminyo ko ni mo, magminyo, magpagkasal taapan, di bang ka magpagkasal, may pang mga babae ko, may pang mangita ko,
1: mga chika, nagduha-duha ko, magpagkasal ni mo, kay basin, unsa na po, karon gani nga, ng babae ka nga, wapatagikasal, samunta siguro kaslon ta.
0: Giday, ay, panagsigig, giday, pagsigig, tagaw taon niya ako.
1: Ah, bahala na ka di, Arando.
0: Oh,
1: sige, saka na dito. Ay, naunsa man yung tawhana. Sa una, pag yun ni siya, babaero kaayo, pero sige lang, ako arad yung giagwanta tungod alang sa amuang anak. Kay, sa tinudanay lang, dako man yun kaayo siyang tabang ba? Karo niya sa amuang anak, unya, hapit na ni mo college. Unya, kung mubiya ko niya, kung dadoon na nga ko ang anak, unsa may akong ibuhi. Nga, nagsaligraman po ko niya. Ay, yung sao na lang kanina ako, karoon na nga ako ang kapuyo, eh. Kalisod na ba aning kahimtanga?
0: Mga kabibes, mga DJ, maugin na tinuod nga panghitabo karoon sa kong kinabuhi. Perte, good ka babaero, edang ako ang karoon kalibin. Nagsalig maguni siya good kay wasi anak ka ni Adto ba? Sayahang unang asawang namatay na. O niya, karon mga kabibes, naapoy kwarta, kay successful man niya ang kuan, niyang negosyo-negosyo. O kung niya, o sa kaadlaw na mga kabibes, huwag hapon ay, naka, dito, naabtan yun ako sa imnanan nga nailaing kuyog. O kung niya, mauna yung mga panghitabo mga kabibes.
1: Kinsa naman sa nang babae mong kuyog, Lando? Anong gahi manjugay kag utok?
0: Imiak.
1: Ha, naana pud ka diri?
0: Ilom na. Ilom na god, nakainom ya kog gamay.
1: Oh, unyag nakainom ka. Ganahan ka bubuad ka nang ilim noon?
0: Ko ano na.
1: Bebe, barog, barog, pauli dito sa ato ah. Pauli.
0: Katibol. Katibol.
1: Katibol sa imong mata?
0: Buong bitaw kay, bao bitaw ka ning imnanan nga naa gina mga tibol-tibol bitaw.
1: Og wala pa ko giingnan sa ato ang silingan nga naa ka diri. Di ko ka tultol aning dapita.
0: Sige na, sige.
1: Nahala,
0: na.
1: Pauli na. Pauli ha.
0: Ito na, ito na.
1: Sige, pagdali di ha.
0: Tutas, balay, mag-istorya.
1: Ikaw ba? Unsa may nasood sa imong utok? Ha?
0: Puya,
1: ganun imo madyod nang ipakita diha sa kadaghanan nga naa kay laing babae.
0: Sa bagay, laing babae ba? Nga, ako raman tong tibol-tibol raman tong...
1: Oh, wala na dyan kay respeto na ako, Lando. Isip imong kapuyo og na ate anak. Wala na dyan kay respeto na mo. Ha? Wala dyan kay batasan?
0: Kausa raw. Mao na to.
1: Kung sa'y kausa?
0: Mao na to lahat.
1: Bukad sa una, pag-ipon na to. Ingon anak, gihapon ka. Hangtod nga ng anak na lang ko. In anak, gihapon na imong batasan. Sige, pababay. Kuwang pabadiay ko ni mo. Tiguwang naman unta ka. Wa man kay kapuol.
0: Lingaw-lingaw, ragun ako.
1: Kung sa'y lingaw-lingaw?
0: Kinabuhi ba? Lesson, kay kinabuhi. Eh. May nang enjoy life.
1: Lingaw-lingaw na din na karon ang mambabay, ha?
0: Wa may tayo laing kalingawan niya.
1: Kuya, wag ko ni mong kalingawan. Mas maayo pa no, imong kalingawan ka ng mga sabong. Malipay pa ko.
0: Mapildita na day. Oo, niya.
1: Lahi mo na nga sabong ang imong gusto.
0: Mapildita na sabong.
1: Oo, kanang imong pambabay. Di ka mapuldoy, nga muhatag mong kagwarta.
0: Hindi ha naman, kausar man. Kinilo. Oo,
1: palit
0: naman.
1: Kasi kinilo.
0: Kana ba, usar ka abot ba, usar ka labok ba, wala'y kahuman, wala'na. Lahat di man tayo, gawas o gimo nang ipuyo kay mapurdoy kita, pero Ha, usa lang gani kaabot, usa lang kasakbang. Itang problema na. Wala rin ko na ng 500, libo ka pwede man.
1: Mauna, sige kag ingon ako kung magpakasal na ta. No, pero wala gani. Man gani kay kausaban.
0: Mao gani ako. Pagkasal, pakasal. Apan, anong, ha? Hindi man kang pakasal na ako. Good, muna nga.
1: O nga nung magpakasal man ko ni mo, di ba? Kababairo ni mo niya magpakasal ay noon ko. Pag-usa-usa para makaingon ka nga pakaslan kita.
0: Di, kasal na ta. Di na ko mang babae kay kasal
1: ay,
0: na.
1: Ay sus, ambot
0: lang. Pero karon, nag-ipon-ipon. Tanan na kung gusto ang buhaton, pwede na ko buhaton. Kay wa pa man ta makasal.
1: Kalawa ko ni mo.
0: Muna tinood eh. Muna klaro pa ka story.
1: Paminaw ni mo, mulang tod pa ka tag-ingon ana. Ah, happy lang na katuig.
0: Ay na lang, sige, yaw-yaw eh. Importante no, na ikwarta, Andra, oh, para palit mo din na pagwapa, palit mo daw, unsa palit, palit niya, ay kamalaka niya, ako, gihapoy, bahala na ninyo, ha?
1: Katuog niya, diha, sige, pagagyaw-yaw.
0: Sige.
1: Ay, paita.
0: Mga kabibes, nadawat naman ako ba ang babaero ginikumbana? Isukan pa magini kani adto, wa magini mausab. Pero mao lagi na mga ka-vibes. Nagsige pud siya propose nako, mao na bitaw wa ginako dawata iyahang pagsigig tanyag nga magpakasal mi kay unsaon na malagi gun ani gud. Sige na lang magpakasal mi niya ang akong bana pertigin babaero ha. Kasag idara na kayo si kinta na kapin. Unya mga ka-vibes ining bag-o lang, diri gud na pukaw nga akong dugo. Dinhi gyud taon, murag di na gyud makaingon ko unsaon na lang nako mga ka-vibes diin. Naibawaan magunako taon nga ang gitukob dahil sa kuambana akong mismong igagaw porsuso na akong igagaw mga kabibes o gunya buntis para bagyod o mauni mga panghitabo mga kabibes.
1: Naunsa naman in taon ka lando oy uha na jud kay laing babay ha
0: daday ano maga
1: ha unsa nga no katag na kaayo diri, hasta ako mga pariente.
0: Sumagatag.
1: Giingnan ako. Nga nagkabit-kabit de mo ni Lisa.
0: Lisa?
1: Oo, ang akong igagaw, katong magsigig-ari diri sa tua. Ha? Imo din gitukob? Hasta ang akong igagaw, imong giunay?
0: Natukban day.
1: Unsa man dyan na sa imong utok nando?
0: Ako bitaw ang ganahan, lagi gusto na ko ba itabo? Magpakasal ta ba? Kanang... kanang minyo kita, yun minyo
1: unsa, kita. Unsaon ako pagpakasali mo, ngayon mo naman yung gibuntisan ang akong igagaw. O, kamo na rin pagminyo.
0: Buntis na isa na na.
1: Waka kahibaw nga buntis?
0: Wapaman ko ni Sir Rigod, ay, maritison na ka dahil. Hindi ka kahibaw dahil, maritison na ka ha.
1: Nanawag na ako si Mama. Niingon siya nga buntis ko no si Lisa o ikaw ang amahan. Magsigidin mo kita-kita ni Lisa, human dito sa imnanan. O diin kagikan dito sa imuhang, anong negosyo ni mo?
0: Di ka malipay anday nga, silingan rin na yan ako imuhang...
1: Unsa silingan?
0: Di ba, igagaw rin mo ang akong napabuntisan, di ka malipay anay, dool ra?
1: Unsa may angay na akong ikalipay anay?
0: Di ko makuan ba, di ko mabawag antog layo, kaya naraman di asa.
1: Kuya, wag ni mo, lamiad yun ni mong hiluan, no? Ha? Para matigok na lang ka? Tiguang dako, babairo kayo, di ba, kontidong usa?
0: Kay bawag ka no, armasayon kas, tinuod ba, pangitabo, sultian tika ha? Kalaman ko ni mag-agaw, God, nag-agaw ni Mas Lisa ba?
1: Oh, ngayon naman.
0: Sige, una-una na kong pamaraig, sige pa nga'y kwarta.
1: Pwede naman naghatagag kwarta. O, pahuwa mo ni mo. Unya, imuha dyan yung kuanon.
0: Hindi, kayo.
1: O, tanawa na buntisan na.
0: Ang ikaw ko no, sige pa ngayon, ismerong ho yun, alam pag ismerong ho. Ikaw ko no, sige hanggang pa nga'y kwarta ko no, may pag-smearing ho yun aron mahuman.
1: Oh, what you can respeto na ako?
0: Di, usapod no, usapod. Ba, naikog naman po gud si Lisa dahil nga.
1: Kasi naikog?
0: Naikog na siya ba nga magsigis siya pangay-kwarta na ko. Mauto nga...
1: Nagpaigo na lang siya sa imong ikog, mauna.
0: Anak na lang siya nga, smearing hoya na lang ko. Mauto nga, na lang ko daghan na lang, wala lang ko daghan. Pero mao gani na. Ang ngay pagani, magpasalamat ka. Kaya ako nang igagaw na ni mo. Akong...
1: Magpasalamat pa dyan ko ni mo? Ha? Ang imong gibuhat, wala kay respeto na mo sa ibong anak. Pati ni Lisa, kibaw ka nga igagaw mi. First degree kasan ako siya. Pero nganong imo gyud siyang gitukob? Kanang banako ni mo lando, maputlan jud ko na.
0: Sa. Mga kabayabs, pero tinagyan akong problema ha. Na ikong bana mga kabayabs, yung ako na maging igagaw kay pamabdosan taon ay. O niya, mao to nga naglikay-likay na ko sa kuang pariente, sa kong igagaw kay lain mga kaipaminahon nga napamabdosan siya sa kuang kalibin o sa kuang kaipon. O niya, sa kahigayon ni Ana, ako gisang kikumpronta eh. Mao to nga, mao ni mga pangitabo mga kabayabs. Manaman na day. Imiat. Na ang saong pamanani mo. Sige pa man kadihag magulbol.
1: Angay pa niya ikong malipay, anak lando. Imong gibuhat. Dako nagtiyan si Lisa. Unsaon man akaroon. Nya kita'y nag-ipon.
0: Kuan na lang. Okay rin mo day. Ani na lang po yun ato si Lisa. Mong gagaw.
1: Pamili na lang namo lando. Pamili na mong duha kung kinsa.
0: Ganun yung kuan na lang.
1: Basin si Lisa magpakasal ni mo. Siya na lang kay mula kao misay mo ang anak.
0: Day. Ang ako laging gusto, imiyan ba, magpakasal ta. Magpakasal ko ni mo. Ikaw man ang akong gigugma.
1: Magpakasal ka na ako. Pero, buntis si Lisa. Unsa nila ikaingon sa imong anak?
0: Sa nang Lisa?
1: Nga, sa pa ni Lisa?
0: Siya may nagsigin akong baiin. Siya may nagsigin pagid-pagid.
1: Unya, karon. Unsa may plano ni mo? Nga dako naman nagtiyan.
0: Naranagod ang niyagod ang sa ikbuhat. Basta kay ako, ikaw gid ang akong gigugma. Ikaw gid ang akong pagkaslan day. Imiyat, ikaw gid ang ako ang... Ikaw gid akong palalab.
1: Ambot lang lando. Naglibog na gyud ko ani. Sa una, dawat ragyo na ako imong pagkababaero. Bisan sa lain-lain ng mga babay. Pero karon insulto na kaayo kay akuan ang igaagaw. Wadyo kay laing gitukob. Igaagaw pag yun ako. Imo pa yung gibuntisan.
0: Nainaykan maguday. Nainaykan
1: sa imong mata. Wana. Di na. Ato alang sa siguro ning undangon. Muuli lang sa ko dito sa bukid. Ikaw lang sa diri usa sa imong balay.
0: Unsa? Mga kabayabs, mga DJ. Maogid ni. Nakadugang sa kong kahasol karon. Ngay, pariente magunako. Pariente ginako ba? Gagaw ginako mga kabayabs. Magitukom sa kumbana. O niya, naglikay na ko sa ako ang igagaw mga kabayabs o sa iyahang pamilya. Naglibog ko if ako ba ning buwagan ng akong bana. Ako ba ning buwagan ng akong bana karon mga kabayabs or pasagda na lang ba nako yung pagkababaero? Mga kabayabs, o buwagan ba nako akong bana? Makasupport ba siya dere sa ako ang anak? Makasuporta ba gihapon siya sa amo ang anak mga kabayabs? Tamagid ako ninyo bi. So may angay na kong buhaton na ni akong bana pero ting babaero ha eh. Hatagi daw ko ninyo sa inyong mga bulawano pangunahuna. Din nilang taman. Kininyo ang suki ng tigpaminawan ining nabantog na kayong programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FMR Cebu. Imiat. Oga kamo na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisay, Anug, Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. A vibe sa soundtrack. Miss Iba, agatong sender, maugatong si Imiat.
1: Si Imiat.
0: Na problema sa iyahang bana nga 50 anyos ng Pasko ko nung pagka babaero hagan.
1: Bitaw no, nganong naanadiingon anak na.
0: Murag naanad na anak gid si murag naanad yang bana Miss Eva.
1: Murag pambabay.
0: Okay si kuan wa man niya alarmahe gyud.
1: Kay
0: pero meron di kaduha, ikatulo. Iya gid atong gi alarmahan pagayo.
1: Pero maola gid DJ Rico Mambo.
0: Masig nagagad sa kwarta.
1: Si inya ito wala na siya kapadulngan o niya. Unsa na lang ko nang ibuhi niya sa iyang anak o iyang buwagan ang iyang kakuyo.
0: Usa siyang pangutana diri makahatag gihapon ba kunog suporta o sustento.
1: Kung iyang buwagay.
0: Pero makahatag ko, iyan man ang anak. Makahatag na yun na imiat. Depende rin na sa imuhang kaya ipon o hindi siya muhatag. Pero labi nagdako na muhatag na, imposible di muhatag.
1: Pero sobra kayo ka-martyr si imiat, no? Nga nung naabot sa ingon ay na, nga kadugay na sa panahon, nga sige pambabay, nasakpan na niya, giapas pa niya dito, iyan rin gipasaylo ang iyahang bana.
0: Mauna, nanala.
2: 931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-931-
0: tawag atong hatagan og pagtagad, Miss Eva. Hello, maing hapon.
1: Hello.
0: Ay, kinsa ni?
1: Maing hapon.
0: Maing hapon, kabibes.
2: Si Jing Jing ni?
1: Jing Jing.
0: Jing Jing Jing Jing.
1: Jingle bell, jingle.
2: San Fernando.
0: Gihapon. Asa magka San Fernando, kabibes, Jing Jing.
2: Nasa Barangay Green Hills.
1: Green Hills. Okay.
0: Asa man na, dapit na sa highway ng Green Hills, Miss Eva. Okay, sige niya.
2: Advice.
1: Mo-advise.
0: Okay, unsa may imong mahatag advice atong sender karong hapon na?
2: Mo advice sa ang kanang DJ Rico.
0: Oo,
2: na di ate. Pag-dugay-dugay mong kagod.
0: Iyang
2: mo pang-tolerate ang binatang sa iyo. Libin pat niya na daya, libin pat niya. Dili pa na ni mong banda, kay dili mo mong kasado. So, manay di man, hindi imyag. Ado ayaw, tawag mong banda. Pag may mo kag-sustinto mo, sustinto yung napirminti. Kaya karoon, may mo na yung bana, na ipa mong igagaw, kayo magpakasal ako, wala kayo may mo, hilap mo lang ka.
0: Mauna, Iyamang gong.
2: Malugudugay mo kagot,
0: Iyamang gituliri.
2: Anang yuto na, dahi imyat, anang pakasalan di ka dahi, padidi man ka. Nga, ang imong rason, sas, nagbinuang kayo ka na sa wala pa ko, wala pa tayo makasal, nagbinuang kayo ka na ako. Para no, dako kay ampak niya. Iya pa kay gagapususo.
0: Mauna.
2: Ya mabdos marod.
0: Buntis pagyod.
2: Sakto tong gi. Tari mong gingon di Jerry Kona. Mag-ipono na sila di andua.
0: Ipono na lang.
1: Wala, alain po kaayo.
0: Mura Muslim.
2: Padidi man siya god. Anay, kasa ni Moday.
0: Mauna ron.
2: Ya, kanay mong bana, sama na, basig. Kanay, sa kondisyon na pirmi.
0: Borteng kondisyon na dyan, 50 na rin ba?
2: Sigana, ida ni Lando.
0: 50 anyos na, apan kondisyon ka pong kayo. Anahan na mo, kuwan, anahan na mo, kusog pag ayaw ba sa 50 hon?
2: Basig, kuwan si Imbya, di sa kabaw mo, kuwag mayo
1: na. Muchafoy?
2: Pangitaglahin si Lando.
0: Na, kuwang Dennis kuwan dai paluyahay. Pajagingon. Okay, salamat kayo. Nawa. Merisi nimo imyat. Okay. Nakay mga greetings karon, kabayb sa Jing Jing. Nakay mga greetings dina.
2: Greetings ako. Tanan lang na namin sa 931 FM Radio Cebu. May hapon na itong tanan. Amping ampo na itong tanan.
1: Okay, salamat.
0: May hapon.
1: Kabibes, Jing Jing.
0: Alright. Gaba ko na din Jing Jing, Miss Iba.
1: Usay, gaba.
0: Gaba dahil ko na ni Kuanay, kanaang imyak. Ngano ko nung nagpadugay-dugay. Nagpadugay ka niya. Mayong hapon sa tanan, rekomambo kung para nako, biyaan ko na siya, way duha-duha, para walay labad sa akong ulo. Kung para sa bata, mas maayo, dili na siya mo suporta. Mabuhi ragi hapon, bisan kamunggay. Daghang salamat. Daghan kayong salamat. Buhi ragi hapon, bisan kamunggay ko na mas iba. Abusar naman na, binuang naman na, no? Biyaan ako nag-way duha-duha, oy. Okay, sige, niya, unsa may inyuhang mahatag advice sa toang sinder nga maugatong si Imyat. Nga na problema si Imyat sa yahang bana nga paskang nga yahang kaipon o sa kalibin. Nga pastag yung kunong pagkababairoha. Sukad pa kaniya, maulag ini sa kung ikaingon mas iba sa permero sa ikaduha, iya tatong ipakgang na o tatong ipagayo. Ano man siya, nadawat naman kuno niya. Sa mga itong nigara po niya ang bana, nigara o yung kalibin, nigara po mas iba. Og, di lang kay ang lain ng mga chika, hantod na abot sa iyang igagaw o pang tukob. Kung po niya tukob, itukob man kuno. Nanahala mo na karoy dako kayong problema. Ining atong sinder mga kabayabs nga si Imyat kay naka live-in partner o paskang babaeruha bisag 50 anyos na ang edad. Kamu din ha karon unsa may mahatag advice ninyo. Sa atong pagbalik mas iba magkauban na to si Uncle Boy ug DJ Pamela. Ining atong nga programang Request 931 sa 93.1 FMR.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: 93.1. Maana ni.
5: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
6: Imong gibati.
5: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
6: Simpatiko.
5: O romantiko.
6: Romantiko.
5: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsi nanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ada si Ka Vibes Rico Mambo.

0: Kamu na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Kabibes sa soundtrack. Okay, nagkaroon hapon na mga kabayam sa itong balikot sa magkausag atong Cinder, maugatong si Emyat. Apat sa dili pa, Uncle Boy, Miss Iba, o DJ Pamela Paso.
1: Yes! Alright, hello! Ngayong hapon. May hapon.
0: O niya, karong hapon na mga kabayam, DJ Pamela, musta mga...
2: Mara! Kinayabay! Ano sa itong mga kabayam si Kanaminaw? Abli pa nga itong numero, hantod ganong orasan. 0995-472-0802. Ang kumbalikon, 0995-472-0802.
0: Okay, onya, diri sa tuang text line na ay mga nagpadangat sila hang tambag advice, Miss Iba. Ana siya mayong hapon, mga DJs 93.1, my favorite o FMR Cebu. Mga kabibes, mauna ni, ang ako lang ma-advise sa Cinder karong adlawa. Mao ang dapat sa una pa lang pag-propose sa iyang kaipon. Unang pag-propose sa iyang kaipon nga magpakaslan siya, misugot na siya aron dili na mangita og lain ang iyang kaipon. Kay maura man na ang gipangayo sa iyang partner para dili na mambabay o para sa naa siya'y karapatan sa iyang bana o maligal na silang duha. Makapapriso na siya kung mambabay ang iyang bana kuno Miss Iba.
1: Mm-hmm.
0: Kay kasal naman sila o siya ang legal wife o sa iyang igagaw na asad to'y sala. Kay kahibaw na siya nga kaipon na sa iyang igagaw ang lalaki nakigrelasyon pamanjod. Nakigrelasyon pamanggiyod siya, so kung dili jud mahal sa iyang bana ang iyang igagaw o siya ang tinuod, tinud-anay nga mahal, maong dili siya dapat makonsensya. Pwede rato sustinsuhan. Asa? Pwede rato sustintuan ang bata nga anak sa iyang partner. Aron dili sila magka problema, maura jud ni ang sakto niyang buhaton para masulbad ang iyang problema para naa siya karapatan sa iyang ka-live-in karon kasal pakaslan niya para sad na sa ne para sad sa maayong kaugmaon sa iyang anak. Taas-taas pa niyang advice. Onya, mauto ang nag-advise si Muna di ay kuno. Si Muna di ay ni from Tayud Diluan. Hi Muna, mayong hapon mon. Mayong hapon ni mo di amon.
3: Sige onya, sa di pa di ay murag paspas kay pagdagan oras kay una Miss Iba. O sa may mahatag advice ni mo sa atong Cinder karong hapon.
1: Okay, ang ako ang ma-advise kay Inyat nga kanang ayon na pagpaka-martyr. Mm. Kanang buhata ang angay ni mong buhaton. Kung imuha bang buwagan ang imuhang kaipon nga kanang babaero kaayo kay naiuban baya nga di, wala na matay sa kuan. Tungod ra sa unsa ni grabe ka ugtas kanang stress na kaayo.
3: Oo.
1: Kanang likayin na ang ihon ana onya. Kana sang imuhang giingon nga nagduha-duha ka nga kumubiya ka sa imuhang kaipon na wala na kay ikagasto sa imong anak, daghan man siguro paagi nga maka-provide ka unya anao na lang nimo nga imuhang hangyoon na lang imong kapuyo nga pwede ang bata na lang ihang suportahan. Oo, kay bati kayo magiguban sa usa ka relasyon nga puwerte na jud ka toxic. Oo, bisan pa man nga moingon na siya nimo nga gihigugma ka, ikay gihigugma, pero ang iyang gibuhat nimo wala na gyud na, walay respeto kanang klase nga pagkatao nga ingon ana unya sa imuha sang igaagaw, sadyang kuan lang pud kay na siya kanang kaybaw siya nga imuha ng partner iyaha gyapon gitukob kay sad kay baw basig nasuya ang imuhang igaagaw nimo kay negosyante ang imuhang kaipon nga mao nang iyaha nang gitintal. Ingon ana kuan ni na lang na pasagdi na lang na sila og mahimo ang imuhang kapuyo, ingon na lang nimo nga iyaha na lang ang panagutan.
3: Okay.
1: Ang imuhang igaagaw. Ana na lang siguro, palayo na lang sa mga tao nga toxic, nga makadag problema sa imuhang kinabuhi.
0: Alright, DJ Pamela.
2: Mora! nga kanaan niya, nananalangin na niya oi kay maulagi na, naanad naman siya kung pa niya Miss Eva. Dawat naman na niya, sumay na, dawatan na lang na. Pero bitaw, ikaw nalang analisar anak kung saan na nimo, kay imuha man ng kaugalingon, gani og nadawat na nimo, ang katong pangutana lang nimo nga kuan, makasuporta gihapoy na, no, o gusto ka nga makigbuwag apan, maoy na, o gusto nimo, pero tanaw na ko, muragwa naman po kayo ganit gusto kay sugot naman po kayo kadaghan na mag binuang imuhang partner na nila, ikaw na lang ngayon ahuna o saan na nimo na pag-analisar, ha? Uncle Boy?
0: Alright, no, nanhala, sige. Oh, kanaang, kuan na lang na day, agwantahan na lang, tiwasa na lang na mo pag-agwanta, kay naposlan man na sugdan na nimo. Okay, mubitaw pong panimo na, dawat naman nimo na. O niya, nahala, ikuan na lang na, kanaang, agwantahan na lang maayo na, o diba, pakasala lang mo. Oh, arandi, kagukod imong igagaw, anak. Sige, ha, di jari kumambo.
3: Again, sa di pa di ay salamat kayo sa tuwang sender nga si Ibyat. Ibyat, salamat kayo sa imong pagpabuhagay ha, sa inimuhang kaagis gugma, kaagis kinabuhi ni atong nga programang request ni 3-1. Unya, anak na lang siguro, Ibyat, kung ano lang, ikanalay balance-balance na, o madapa ba ni mo, o di na ba, o nanaw ni mo murag log, nagigay ka, kung ano, manginabuhi kag imo, no, naamang ka, kompleto, magkadi mga kakuan, anak. Pwede man ka manginibuhig imuha. Ay kabalak kasi mong anak kay suportaan, nagyagyapo na. Pero, tanaw ni mong madapa ni mong agwanta din ha. Madapa ni mong din ha, utong-utong din ha, nahala. Kanalay bahala, kay naanad naman po siguro ka. Pana, nga po ang panimo, naanad na ka kay babaero gilagi. Sige, huwag naman tayo kong oras, mga kabayb. Sige yun na, Miss Eva.
1: Sa mga gigapoy na, sa mga nasakitan, sa mga nangita o kasumbungan, sa ilang magsinatian, sa kinabuhi, sa kasakit o kalipay, dinin na mo sa atong programang Request 931. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa 93.1 FMR. Favorite Music Radio Cebu, kinina lang misteryosang Inday ninyo sa kahaponon. Inday Eva, selfie, bye and good afternoon mga ka-vibes. Amping!
0: Alright, DJ Pamela.
2: Mano, kung nalang saan si DJ Pamela, maging honest, I'm thinking na nag-start. Dugin salamat itong may hapon, kanatong tanan, mga ka-vibes, Uncle Boy.
0: Okay, unya, sa di pa di ay nai... Oy, ako nalang usap si Uncle Boy ninyo maging on, tiguang bitaw pa niti. Diba, Taros? DJ ni Kumambo.
3: Again, salamat kayo sa itong mga ka-vibes kinaminaw ining itong programang Request ni 3-1 di Insukad. Sa alauna hangtod sa alas 4 sa kahaponon. Mga kabayibs, musunod ang dayon ang playlist, mga kabayibs, o ang replay sa atong drama, mga kabayibs. Unya, replay, drama, kung ano saan, playlist na saan. Unyang gabi eh. Salamat kayo, no, sinima kanunayon nga pagsunod sa itong mga programa. Sukad kaganin ang alas 4 sa buntag, hangtod nining oraso sa kahaponon. Ang atong nakaoban kaganin ang atong chief engineer, Sir Virgilio. Karon din na Sir Edgas. Unya dapon si Ma'am Junet, og si Sir Gabriel. Unya di apo ang atong station manager, DJ Langganida, mga kabayibs. Mga kabayibs, daghang salamat sa inyong kanunayon nga pagpaminaw. Wa naman tayo kong oras panahon sa itong programa. Hangtod susunod pa sa samantak na og istasyon, ako na lang usab DJ Rico Mambo Magingon, lihok na mintras sayo pa. Mintras sabay panahon na pay oras mo mga gustong buhaton, buhata na mga kabayibs. Sa di pata mo biyas kahanginan, magbilin ta og mga maanindot nga mga sunata. Dinhi lamang sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Mga ka-vibes, mauna ni, rakraka na. Mga ka-vibes, bye-bye, mauna ni.
4: Request 931.
5: Request 931.

0: kanyang paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka.

0: paborito nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: favorite music.
1: 93.1. Maanan ni.
2: Puntag na ka vibes. Sugdan taw sa iyo ang good vibes. Bangon, bangon na. Kay ania na ang alarm clock nga makabungog sa iyo sa buntag. Buntag na vibes. Buntag na vibes.
3: DJ's Rocket on

oras na ito, mga ka-vibes. Alas 4.20 city na sa Kabuntagon. May morning, may buntag ka muna minaw. Sa inyuhang paborito nga estasyon sa radio sa dial. Sa inyuhang mga radio 93.1. FMR. Favorite music radio Cebu.

Maayong morning, may buntag mga ka-vibes. Ani ano sab kita sa isa ka buntagon magsaba-saba. Mamukaw kaninyo mga ka-vibes. Welcome, welcome, welcome sa tong programang mamukaw ninyo sa isa ka buntagon. Maghatag ninyo kalingawan o mga pasayawon mo sa isa ka buntagon. Programang buntag na vibes. Nining adlaw nga Biyernes. Biyernes na gyud mga ka-vibes, no? Oo! Pizza 11 sa buwan sa Setyembre. Tuig 2026. Happy, happy birthday sa tanan mga nag-birthday karon, ha? Happy birthday ninyo mga ka-vibes. Oo, happy birthday. Unta, nakatilaw ta sa inyuhang pansit niha kung nagpansit manggani mo. Siyempre, kaling sa'yo sa kabuntagon mga ka-vibes, no? Kauban ninyong ubos ng alagad sa kahanginan. Wa na joy lain lamion. DJ Sprocket Gunato mga ka-vibes, aka Nyor. You can call me Nyor. Ang Nyor manggo, dali na kayo na paglitok. May nga rin Nyor. Kinaya lang nyo Mag-uban-uban tahang to dala sa is mga ka-vibes. Oo. Unya atong topic karon. O atong topic karong buntaga no mga ka-vibes no. Oo wait lang ha. Ito ang topic. O atong topic karong buntaga. Para o kaning ato karong semana mag-uusa ka semana tara gisgot about sa family. Atong topic na pod ron ha. Oo. Para ninyo mga ka-vibes. Kinsa magyoy pinangga nga anak? O kinsa magyoy pinangga sa anak? Kinamagwangan, kinamanghuran, tunga-tunga, ikaupat, ikatulo. Kinsa magyoy pinangga sa mga anak? Wow! Kung di ka pinangga, okay na na. Oo, sino man talaga ang pinangga? Sino ang kanunay nga love-love talaga? Alright, i-text sa inyo ang tubag. Pwede po ninyo itawag sa 0995-472-0802. Akong Osborne, 0995-472-0802. O live na po ta karon sa ato ang TikTok account, DJ Sprocket Gunato. Mayong mayong morning mga ka-vibes, alas 4.31 na. Pamainit na mo, pamainit sa mga naika, pamainit niya, pamainit. Good morning sa mga nagbiyahe na karon, gikan sa driver, hangtod sa konduktor, hangtod sa pasahero. Good morning, good morning, good morning. Oh, good morning, good morning, good morning. Ako na lang mo good morning, no? Sa kato mga tao po nga, wala na tayo mo good morning kay lagay nag-iilisan, gipulihan. Nagbuwag na. Wa maabtig Pasko. Mga good morning ninyo, ha? Oh, good morning, good morning. Oh, don't stop believing. Nga makakita ra ka o kanang tao nga para gyud nimo ka-vibes, ha? Akong Osborne, ato ang topic karong buntaga. Ato ang pangutana, pakutana. Kinsa magay pinangga sa anak? O kung daghan mo nga anak, kinsa magay pinangga sa inyo, ha? Oo. Karong tatod, ato nabasahon ang inyuhang mga tubag, ha? Sa text o diri sa atong live sa TikTok. For the meantime, halasin kay volume ang radio, kay? Para makamata mo, mapukaw yung mga silingan, inyuhang mga
Na sa inyohang balay nga naitrabaho, naiskwela. Bolyome, bolyome!

Las 4:41 na sa kabuntagon. Ato ang topic karong buntaga, ato ang pangutana pakutana. Sa inyo ang pamilya, sa inyo ang managsoon, kinsa magyod ang para ninyo pinangga. Good morning sa Asistoso family. Sa may asa ganin ninyo ha, sa may okay. Asistoso family. Sa may El Pardo, Bulhoon, Cebu. Good morning! Basta pinangga kay Bunso Judna. Oh. Good morning to Ibiang 9377 and also to July 17. Good morning! Para ninyo ha, kisa magi pinangga. Good morning to Kavibes Benito Lombra and to Erlen Inicio. Yeah, sa may Sayaw Cebu nga. Good morning, may butang. Poros may pinangga DJ kana. Bona akong gusto nga mapaminawan nga tubag. Walay gipangga kundi polos haros. Onya, hello, guys. Watching from the British Overseas West Indies. Bisdak from Butuan City, Caraga Region. Ayan. Hello, good morning. Good morning to Sheila. Hi, Sheila. Good morning. Welcome to our live stream. And sa mga naminaw diya karon, no? O, sa para ninyo, ha? Para ninyo. Onsa mangyoy, kinsa mangyoy pinangga ha mga ka-vibes? Oo, kinsa mangyoy pinangga? Sa mga nitanaw sa itong live, no? Sa mga nanonood dyan. Tapos hindi pa kayo nakapag-follow sa atin. You can follow me po ha. Oo, i-follow ko ninyo mga ka-vibes. Pwede na ninyo i-drop diyan yung mga greetings kung namo yung mga kaliwat diri sa Cebu. Nato mga naminaw diyan sa apps na to, ha? O natay apps mga ka-vibes. Maski asa mo sa lugar sa kalibutan, kung naamoy apps, makapaminaw mo sa tong programa diri sa 93.1 FMR. Favorite Music Radio Cebu. Oo. Inyong buhaton, atura mo sa inyong Play Store. So, dili ni siya available nga app sa iOS, ha? Sa Play Store sa mga kanang Android phone. Na Play Store o niya, i-search niya ang FMR Philippines, Favorite Music Radio Philippines. I-install. Kung makita na niyo, i-install. Kung ma-install na ninyo, ablihe. O niya, kung ma-ablihan na ninyo, naan niyo, makita niyo tanan diya mga FMR radio diri sa Pilipinas. I-scroll down para makita ninyo FMR Cebu. Mana, makapaminaw na mo sa itong programa din eh. Poro may pinangga DJ para way mahay ka na. Oh, sige, poro pinangga pero na may pinalabi. Huwag ka pa ikyas. Good morning, watching from Bilar, Bohol. Hello, good morning. Sa mga taga Bohol diya, ha, majong buntag kaninjong tanan. Sa mga taga diya sa kuang hometown, sa moang municipality sa Poro, na amangin may kaugalingon language, amo ang native tang Porohanon, maazong buntag. Ninjong tanan dira, ha? Ingat si Boss M dere. Equal ko na sila tanan, puro pinangga. O niya, niingon po ko ba sinay pinalabi? Equal gihapon sila. Wow! Mo na akong ganang paminawon. Tanang wala kayo pinalabi ba, no? Ikaw ka na nga, Sheila, all the way from Europe. Pilaman mo ka managsoon niya, kinsa may pinangga, sinong, sa inyong managsoon, kinsa may pinangga. Good morning to Jumar Tilis Forro. Good morning.

Hi morning, ani ka-vibes, Sir Willy. O sa iyo mga kaubana diya sa may kolon o imol nga mga gahi kayo na diya. Muna yung kanahan ka natin, certified ka-vibes diha, nga gahi. Si ka-vibes, Sir Willy. Kung din, morning, gahi diya sa kolon o imol. Good morning, good morning. Ang ako anyo ar, YG Palabi, patas pareha. Sila, pinangga na ko apil ang ako ang wife. Oy! Ganun po si Kavibes Jerome, no? Kaya grabe kayo na siya yun. Pero mag-isgo kaya tag-chika. Abtik kayo!

0: Oras na ito mga kabay, alas 5:02 na sa kabuntagoan. Kamo na minaw lang gihapon sa programang Buntag na Vibe. Ato ang topic karong buntaga, ato ang pangutana. Sa inyo ha, pamilya, sa inyo ha, ka naman nagsuon mo. Kinsa mag-feel ninyo nga pinangga. Ingon diri si, kuno, ingon diri si, Papa Girl. Siya kuno'y pinangga. Sa lima nila ka man nagsuon. Oy!
1: Sana all! Sana all na lang!
0: Sana all na lang! Good morning sa mga taga-Tungonan. Tungonan Ormoc, Leyte. And sa mga taga-Hilungos, good morning! Joanne Gracilauza, good morning! Good morning sa mga nagpitok-pitok ang mata niya. Good morning sa mga kanang nag si tao kana kanang naghinuktok niya. Good morning sa mga ang mata mo piyong pagyod gihapon. Pero kinahanglan mo bangon. Mane kay sikay. Kay lagi ting klase na alas 5:30. Ting trabaho na alas 6.

Ó! Good morning! Amo ang kinamanghuran, DJ Dayon Sunod. Ako pinangga ka, Ma'am Michelle. Maayo noon. Maayo noon. Kob-kob na pod, na pod on ya, taod-taod. O sabi, kob-kobo ni mo, Paul. Kaming onom, DJ, pinangga mi. O, diba? Ano yung ganahan ka ng mga pinangga ba? Basta ra ba katak? Basta ra ba kuno katulogon lods? Na ay isog kayo, hoy! Unsa man natin bayayong ba? Unsa man na ba? Kinsa may isog ba? Oras na to, alas 5 na sa kabuntagon. Good morning sa mga naminaw na to, mga kababs. Good morning!

Ako siyang gipangga DJ pero iyara kong gipasagda na. Murag ko na gina ba? Murag kong setaw ka ni murag. Kana di murag ka na murag tinuduod na ginay mo ha ba? Papa Bear, tininood na mo ha. Pasat at ako palangga DJ listening from Blooms Fantasy Flower Shop sa Liloan. Alright, good morning, good morning. Wag mo na kasi siyang pagpuyatan DJ. Bahala, wala puyat-puyat. Nakainomdom noon ko atong naami meeting sa Dubai DGOA nga nagyango-yango ko sa katulogon. Kana kani katulogon kay kanya kanang kana mukha talaga kaumod ba? Di ba? Omod yearn. Oh, good morning sa mga Adonai Kubkuboen. Oh, si Apple ko, magkubkub na kuno siya. Oh. Pati si Anon, magkubkub na po. Hala, magkubkub mo! Pasyotot po ni Koy sa dire sa Cebu Lights. Kinsa manan? Oh, it's me, Dave. Kinsa manan nga Koy, si Imohang i-shoutout. Pasyotot sa ako mga kauban dire. DJ nga si Friend Lizelle and Ate Rosemary from Qatar. Good morning.

Oras na to mga ka-vibes, alas 5:12 na. And you're still tuning in sa programang Buntag na Vibes. Ang programang Pukawon Ka. Pukawon ka sa kamatuoran. Na maski unsaon imong panahon sa imong katrabaho, di gyapon nimo. O di gyapon ka, mamahimong sumusunod sa negosyo kay trabante ra ka. Programang Lingawon Ka. Kay nagool ka. Kay wa ka tagda sa imong crush. Pasayawon ka. Pasayawon na lang ka kay wala na may line choice.

ako hapit sa 11 karon sa buwan sa Setyembre. Unsa may naa karon? Happy birthday sa tanang mga nag-birthday karon. Oh, happy happy birthday. Labi na ni Dudong Ayon. Ayon ba iba sa ana pre Morgan Ayon or Ion? Oh, happy happy birthday Dudong. Oh, aha. Happy happy birthday Dudong Ayon. Sin, oh Sin. Happy happy birthday Dudong. And shout out kong Lizelle Santa Ana og ni Rosemary Abilio. Nga padong na may matog, oh, kana. I feel you DJ kay og maghilak-hilak akong anak ingon na ana ako kanang malipong nako sa katulgon kana. Simple ra na kanang mamichelo kung malipong gani kas katulgon maghilak-hilak imong anak manghuri. Oh manghuri ha manghuri. Nanay dagan sa mga office ana pre, murag tag-iya o lagi, di ba? O ato na i-shoutout ka ng mga murag tag-iya niya. O ato na pukawon, ato na nga pukawon ato nga mas yung saon ninyo nga murag mag-tag-iya. Di gihapon mo may mag-tag-iya. Trabahante na gihapon mo ha. Garagara mo ha, garagara mo ha. Bitaw no, nagi mga ing ana no nga kanang environment sa trabahoan no. Okay, mga kanang imo kauban sa trabaho ba nga pareho ra mamog sweldo pareho ra mamog kuan pareho ra mamog in og out sa trabaho pero ngano mo ra magsag tag-iya no no. Four days to go na lang birthday na nako ay mao ba Mami Chel. Oy Alvin Mindaho, good morning ni mo Alvin. Hello ni Jean or Gina Rodriguez. Good morning, good morning. Good morning to Ma'am Alma Kaingho. Good morning. Good morning ninyo tanan ha. Good morning ninyo tanan.

vibes. Oras na tumaka vibes, alas 5:31 na. Akong Osbon 104. 104 days na lang Pasko na. Ayay, kaya tumakadawa to kanang naay bonus. Na ay 13 month, na ay 14 month. Ayay, kaya ito yung sana no. Ayay, kaya ito sila yun. O akong akong gi-hope na kung unsa magayon nyo ang mga wish o maabot na kapaskuhan o sa pagsuga sa bagong tuig, kuntuhon, unta, matuman ang pipila ana. Kung dili magani tanan, kung sa inyo mga gipangando, gipangwish, kung dili magani tanan, kung unsa magayon yung gipangwish, unta na ay matuman, no? Mauna po na akong wish. Ay! Good morning sa kong amahan o ginahan diyan sa may Barangay Adela, Puro Kamotes. O mentras wapata magpasumba. Good morning sa kong amahan Hermenegildo Medio Gunato, Mama Lolita Lita Gunato. Good morning po Ed. Netia Nita Gunato Otero sa may Barangay Kagkagan, Puro Kamotes. Siblings na sila, ha? Managsuna sila si Tio Ili Gunato sa may Sitio Kapasanayan, Barangay San Jose, Puro Kamotes. Good morning, good morning. O siyempre si Tio Ibero, si Tia Ellen, good morning. And also, good morning po ni Edson Aguillanian sa may merkado sa Barangay Adela, o ni Erwin Gunato, good morning, good morning. Abde kayong mga Banakon Deres Kolon Idol. Basta madunggan imong tingog nga lagtik, ha? Maupada ka na mga Banakon niya, ha? Daddy Cray. Hipusa na mga Banakon niya, Daddy Cray. Kaya ito nang pabailuan og bugas.

a tomar que vamos a las 5:33 na. Andam na vamos a pasumba. Andaman na inyong mga stepping diyan. Andaman na. Oo, andaman na yung mga stepping. Andaman.

Oras na ito mga ka-vibes, alas 5.56 na sa Kabuntagon. May pagpaminaw din, naglanog-ranog kuno ta diyan sa may Mantayupan Barile. May pagpaminaw sa mga Antipuesto family, Rica Blanca family. Mayong good morning nyo tanahin. O siyempre, naglanog-lanog po ta diyan sa may Tungkop Minglanilla.

0: Oras na to, alas 5.59 na! Good morning mga puntag! Mao na gini, no? Magpasalamat ako ninyo daan sa pakiguban ka na ko sulod sa duha ka oras sa programang Buntag na Vibes. Programang kanunay maghatag ninyo good vibes sa iyo sa kabuntagon. Programang mamukaw ninyo. Programang makamuhatag og kalingawan ninyo. Huwag mo pasayaw ninyo para healthy kanunay. Mao na gini mga ka-vibes, wadto na ko no. Gini din yung ubos ng alaga sa kahanginan. Wanna join laing lamioin? Oh! May lain pa. DJ's Bracket Guna ito mga ka-vibes. So, syempre, musunod ng programa ng Arakara sa Buntag. With the vibes, tonton. Huwag padayon na gini mo sa pagpaminaw. Diri lang. Sa inyo ang paborito nga sa suna sa radio sa Daya. Sa inyo mga radio, 93.1 FMR. Favorite music radio Cebu ka vibes mao na ni. Adto na ko mga ka vibes ampi-ampi mo tanan diha kay. Love love ko ka mong tanan.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na to mga ka vibes. On top na gid alas sa isa kabuntagon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu ka
3: vibes, mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu ka vibes, mauna ni.
3: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ

0: silang duha, sigon sa records sa Bureau of Immigration, tuas of the eye ang kapikas ni Senator Cayetano, nga si Taguig City Mayor Lani Cayetano, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Butan.
0: Daghan ang mga teorya ang anong nibiyahi sila. Apan ang nakapakugang nako, mga ka-vibes, kay matud pa sa maninga kalabot kuno sa reproductive health ang ilang tumong og toyo nganong nibiyahi sila dito sa Singapore, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Butan.
0: Bamo tulukibon kayo ang pasumbingay ba ni Senador Pink Lacson, mga ka-vibes. Nga matod pa, bida sa ngano, no? Makako pa sila pag-iskot o reproductive health consultation nga grabe ka-stress nila karong panahuna, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Butan.
0: Pwede man malimod, mga ka-vibes, nga ha? Ug sa in English pa, anaasap sa hot seats karon ang managsuon nga Cayetano, mga ka-vibes. Ha? Kay sa unang bahin, ang pagbiyahe nila na tumong man nga gi-anunsyo sa National Bureau of Investigation, mga ka-vibes, nga doon na sila'y nahipos nga ligong ebidensya batok ni kanhi Senate President Alan Peter Cayetano, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Butan.
0: Muna nga, matod pa ni Senator Lacson, I wish them well, mga ka-vibes, apan kana laging mag-iskota o reproductive health consultation kisa may gusto mga anak. Imposible sa dog si Senator Pea kay apit naman ni ma senior citizen si Pea Cayetano, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Butan.
0: Unya nga kung nahibawan kananaang wa man si ay buwag manis bana si Senator Pea Cayetano. Unya sad ang asawa ni kinini ang Senator Alan, mga ka-vibes, nga si kanana ang Mayor Lani Cayetano og mayunguntang putuha gusto sila og normal delivery. Maglisod naman tao ni panganak si Mayor Lani. Oy, kay the last time I check ang iyang pangidaron, mga ka-vibes, 44 anyos naman, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Butan.
0: Nagani, I stand corrected. Senior citizen na diay ni, mga ka-vibes, sukad di atong Marso 22. Si Senator Pia kay 60 years old man diay ni Pia Cayetano. Mula gina kay ang informasyon sigon sa ilang mga kaubanan sa Senado, mga ka-vibes. Reproductive health consultation ko, no? tingali, moderno naman ang atong teknolohiya ron. Tungod sa siyensya, mga ka-vibes, pwede man tingali o sabay mo donar o kwan. Kana na ang siya nga na si Milya. Atsaman, ato ikuan, iturok sa kanang tiya ni Senator Alan, mga ka-vibes. Of course, imposible na kayo kay Lucky Bia si Senator Alan, nga nagpangidaro nag 55 anyos. So, kinsa may gusto mga anak ani nila? Naras duha. It's either, pero lisod na magpud kayo si Senator Pia kay saman nga senior citizen na mga ka-vibes.
2: Pinoan!
0: Good morning to ni Kabibes Marlon Archibald. Matod pa ni Kabibes, Tonton Idol, si Marlon Archibald ni diri sa Barangay Adlaon. Naminaw na pod ko sa matulun-anon mong programa. Ang Diyos magauban kanimo kanunay o maghatag sa balang espiritu nga gitawag og Heavenly Wisdom. Kabibes, pwede ba mo bisita ko diha sa station? Mangayo kong sticker sa 93.1 FM kayang sticker nga akong pangayoon o mahimo akong ipapilit sa akong motor kana kung pwede. Of course, welcome kayo. Ito ning i-refer ta ka ni Kuan Kabibes, ni kining Kabibes Virgil. Ogwa magaling ko dere kanang i-refer ta ka ni Kabibes Virgil kay parehas mami morning slot maning amo. Og di lang yung kamalangay Kabibes, gani bisag atol dere sa tong programa. I-welcome ta ka Kabibes sa Marlon Archibald. So anytime ha, ako lang i-finalize kung igo pa ba ang among mga stickers dere sa 93.1 FM FMR Cebu Kabibes. Salamat yung kayo Kabibes Marlon Archibald sa Adlaon. Sus pagkanindot imong papilitan gud og sticker sa 93.1 ang imong motorsiklo. Okay, pas all right ka Kabibes sa Marlon Archibald.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Si Aos gay ni atong mga Kabibes. So si Kabibes sa Binamin Hildoren ingon nga, good morning Kabibes Tonton, pregnant di ay sila ni, naambot lang. Oh, si Tinood, kanang 44 anyos. Huwag pa mo sa kung nagkapamabdos o 44 anyos, mga Kabibes ba? Pwede pa din na Kabibes Binje. O kanana ang imong pakidaron, lapas na kas 40. Ha? Ang akong nasabtan sa atong leksyon kaniadto sa reproductive health system, kanang critical na ganyan ng mo lapas na kas kalendaryo nila pa. O niya, kanang 44. Saan mo na pag... Makapanganak ba din na rupo na huna? Di ko maingon nga menopausal baby na og maingon mga Kabibes. Ha? Pero, delikado na na og mga anak pa na sa normal nga pamaagi. Oy. Ha? Kana na abang, ambot, nga nung pagkahaon niya, ang ako ba? Ha? Kanang karong panahon nga init kay sila. Nga matod palagi ni good town pag BIBI si kining Senator Ping Lacson, pero tulukibon kayo ba ay wish them well. Og doon na manggali sila yung mga health concerns, pero krapiya sa nga timing, no? Nga timing yun nga ni-announce ang NBI nga doon na sila ay ligong ebidensya kalabot sa kontrobersyal nga kaldero nga matod pa gi-double payment di ay kadto mga Kabibes sinungdan nga miabot sa kantidad nga 55 milyones pesos. So di ang bahina makaingon ta mga Kabibes, ang timing ba is a suspect, ha? Unya nganong ato ninggi palauman ang diskusyon karon mga Kabibes, gumikan kay kadtong pag-break na to kagahapon, sigon raman to sa post sa usaka kinini ang inilang content creator si Attorney Jesus Palsis. Ha? Ningon si Attorney Jesus Palsis, Jess Palsis mga Kabibes, nga ang iyang Tweety Bird nisulti niya nga ni Bia ang managsuong Pia o Alan Peter Cayetano niya itong mga pasado alas 6 ang takna sa gabi is Mercules. Ha? O niya nabot ito sa Changi Airport sa Singapore mga alas 10 pasado. Umawa man ang biyahe. Ang gitason sa biyahe. Pero mga Kabibes ba, ang pagbiya nila kanang niya itong adlawas, adlawan pa mga Kabibes, ni-anunsyo na si NBI Director Melvin Matibag nga doon na sila'y nadiskubrihan nga ligong ebidensya batok ni Senador Alan Peter Cayetano mga Kabibes. Ako na itong gipakatawa nga itong gala dire. Pero kanabang bida sando. Ah, sa ato pa mga kabayes, pressure kay ka, unya, makaako kag una-una nga mga anak pa mo. Ha? Ah? Kahagbay raon tao, ganahan pa sila mga anak, ha? Ah? Ah? Ha? Anong karoon mang panahon, ha? Ah, good morning, kabayes, Sir Tonton, and to all of your avid listeners as well. Well, let's give the Caetanos the benefit of the doubt if that's really their purpose of going out of the country. More power to you and your program, Kabayes. God bless you with prayer and heart emoji. Salamat kay nimo, Kabayes, 4541. So, mga Kabayes, kabao ko, you're also a girl. Babae ka man. Kanang, pwede pa guna mga anak ng 44 anyos, Kabayes. Sama pa mag-iha ka ron? Ha? Tamnan og similya si kinani ang Mayor Lani ni of course ang mansod og ganahan sila makaliwat sila og matud pa apam mga kabibes. Oya dugay naman na silang minyo taon. Kan karumpa man ni sila kauna-una ang mga anak sila. Grabe ha sang timing sa. In fairness to the Caetanos, mga kabibes, wa pa ni maklaro kung mapauli pa ba gito sila. Ha? Matod pa ang kabibes, Benjamin Eldori, basin magpas same procedure nila na Corina o Marwa. Siya, maupunay ni Santop sa akong una-una. Pero ang timing bitaw, kabibes, Benji, ha? Anong karun mang yun nga pertig lagubo ang isyo batok sa managsuong Caetano og lakip na gani ni Mayor Lani Caetano, mga kabayes, dito sa Taguig. Ang gibuhat ana nilang duha sa magtiayon nga kining Corina Sanchez og si kani Senador Marujas. Moderno nga siyensya ang gigamit. Kanang adunay similya unya gi kanang atong kanabang gitawag nila og surrogate pregnancy ba gestational pananaang pregnancy mga kabibes nga matud pa gani kaluha ning ila ni kwan nila ni Corina og ni former senator Marujas. Ha? Nga matud pa ingon ini ang pamaagi. Ha? Dunay kana na ang yung kamahal aning pagiha oy. Ha? Nga dunay matud pa prusin embryo. Ha? Sa kana na ang si Corina Sanchez. Sa wa pa siya magkaasawa og si Marujas mga kabibes. Unya, doon na sila'y giingon nga surrogate mother kabibes kamaoy gitamnan sa similya ang ilngiga, no? Unya, gipaybaw ni Corina nga nalangay ko no ang ilang tinguha nga magkaanak sila gani kaluha ni ilang anak ron tungod kay kananaabang busy po siya sa iyang karir kaniadto nya gani karon nagpadayon gihapon ang maong karir ni Corina Sanchez mga kabibes nga atong kauban sa buhat sa kining broadcasting mga kabibes. So pasintuod og kanang dunay surrogate mother sad well ilan ang katungod. Pero ang ako lagi ang timing anong karon mang yung panahon nga puwerte kalabad silang uma kabayb sa mga kaako pa noon sila kahuna-una nga magkaanak sa. Well, dili pa noon conclusive ba kabayb kun di na bagini sila mabalik diri sa Pilipinas. Sama sa nahitabo ni Senator Lorin Legarda nga murag hanap pa mas G.S. Panas nga mabalik si Lorin deris Pilipinas, kabibes. Matod pa ang kabibes Alvis Kumaling. Good morning, kabibes Sir Tonton. Si Petra Caldero nahadlok mag, na nagmapriso uban ang iyang isuon nga way batasan. Oy, gaba ra iila ka vibes sir Tonton. kana na ang ako ka vibes Albis. Ato lang po na silang iampoy. Ha? Niya hinahotog diniyos tang ilang ingon nga ganahan sila magkaanak. Aw, ila ginang katungod. Pero matay sa tsa. Ha? Kana na ang upon reaching the age of 44 niya 55 na si Alan Peter Cayetano. Unya alangan naman sa si Pia Cayetano nga senior citizen na mas Pia mga kabibes sa 60 anyos naman. Kana nang diyon ay reaksyon ng si kabibes sa 3610 kabibes sa Tonton. Good morning basin magpabagsik tumoy or magpa din ako isumpa din ako basahon tanan 3610 ka si aw po ni mo di po doy magpakuan ko no magparepair ko no og something si kasi aw ni atong ka vibes oy si Alan Peter Cayetano mga ka vibes Pakabab sa lesays, imedya naman mo post lang ko baka diot o niya ato ning padayunon ang pagtuki kalabot sa konfirmasyon sa Bureau of Immigration nga mibiyahe gyud. Paingon sa Singapore ang managsoong Cayetano o mismo si Taguig City Mayor Lani Cayetano. Palihog, standby. Arangkada!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Mga init ka pang hitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, mauna ni.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
3: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong Ka-Vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Ka-Vibes Tonton.
5: Arangkada sa buntag.
6: Binasalamat kay alasays 33 na mga ka-vibes. Interesting sa gining kalabot sa matutpa reproductive health consultation nga katarungan. Kay bao mo mga ka-vibes, ang nahitabo sa magtiayon lagi nga kani Senador Marujas o si Corina Sanchez, gitawag to og gestational surrogacy. So doon ay surrogate mother. Nataon ng ilang mga anak na si PPN Pilar mga ka-vibes. Kay doon na sila ay napili nga surrogate mother. Sa ito pa ang similya nilang duha ni Marujas ug ni Corina Sanchez mga ka-vibes dito gibutang sa kanang tago ang kan sa surrogate mother nga hantod karon gani wa ni nabutyag mo na nga ug tan-aw nimo maayo kayo ang liwat nila si PPN Pilar mga ka-vibes. So ug mao magaling ni ang tinguha ning magtiayon nga kanang si Mayor Lani Cayetano og si Alan Cayetano, pwede kayo kay mga kwartahan guna sila. Kinsa sa ka ilang piliyon nga surrogate mother sa? Well, you know, everything is speculation. Pero mao man gibutyag silang mga kaubanan ng senador. Ha? matod pa ni Kabayeb 0792. Kaming mga pobre sir, malipay na may nga makaadto sa other province, pero kaning mga kawatan, sayon ra kayo maka-abroad. Sakto tong gingaw ni Buye nga, it's not good nga kamong rich European countries, di mo dapat mapasulod og mga kawatan. I'm sure Donald Trump will never allow corrupt Pinoys nga magtago sa US. Doon na kay Punto Ka-Vibes 0792. Unya gikan ni Ka-Vibes 5118 niya pa din ni good AM sa Tonton. As lang ko ni mo kon mutubag ka mo kon beka si Mig Subiri ni Piatos nga sip-sip ang kaayo siyang Tatay Diggs. Ang akong take niya na Ka-Vibes 5118 depende sa sitwasyon Ka-Vibes. But you know, inani magod ang nahitabo ni Senator Mig Subiri when he made the announcement nga ni kuyog siya sa mayoriya sa Senado mga ka-vibes. Gikuninitan si Senator Mig dito sa Bukidnon where he is from. Taga Bukidnon man si Mig Subiri. Ang iyang amahan, kaniadto gobernador dito, o niya, tang-an nga politiko. Kananaang mao man na ilang baluarte mga ka-vibes si kanhi Governor Joe Subiri, Jose Subiri. Pero matod pa ni kananaang lately matod pa ni Senator Migs nga dako ka siyang supak sa kantong pagka-aristo ba ni kinini ang kani Presidente Rodrigo Duterte. Pero ako ba pamulitikal pang gahapon ang tunada ni Mig Subiri, mga ka-vibes. To be honest, dili kay ko kumpurme sa political kananaabang unsay nga ni ana og estratehiya manggaling political strategy o sahay mga statement ni Mig Subiri. Kinumdum mo nga niingon siya bago lang pagod na ako. Uy, pag sure og pagod ka na, pag resign niya, uy. Anyway, mga ka-vibes, nga mo itong maingon ko ni mo, ka-vibes 5118, depende na niya kay interesante mo na. Which brings me to my next issue, mga ka-vibes. Kanang sa umabot ka mga adlaw, laki pa nga itong sugbuan ng senador, rather, tuolog masenador, no? Sugbuan ng kani Chief Justice nga si Hilario Davide Jr. sa lungsod sa Argao, ang giimbitar sa Senate Impeachment Court isip sakop sa gitawag og amici curiae. Money plural sa amicus curiae, mga kabasbot, pasabot friends of the court. Nga mo pasabot sa mga senador kung pilagyod ang threshold sa pagbuto kung angayan bang konbiktuhon si Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: And not only former Chief Justice June Davide ang ilang giimbitar. Naglaki po ni og lain pang duha ka mga kanhi Chief Justice nga nisunod ni Justice Davide, sila si kanhi Chief Justice Renato Puno o kanhi Chief Justice Artemio Panganiban, mga ka-vibes. So tulo ka mga kanhi Chief Justices way labot sa nailasan nga constitutionalist o kanhi Associate Justice Adolf Ascunia, mga ka-vibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: So gikatakta sila nga muluwat sa ilang mga legal opinion kung pilagyod ang threshold kung o galing ikonbikto si Vice President Sara Duterte kay tungod lang ini nga ni padangat si Senador Erwin Tulpo nga ato ni klaruhon oy kay ang sitwasyon karon og atong tumanon ng matod pa sa pagpadayag sa una ni kininiang presiding officer Chief Escudero nga 16, mga ka-vibes, sa hunahuna ni Senador Tulpo, dili na applicable karong panahuna kaya og imog yung kwintahon, mga ka-vibes, uy, 20 na malang na silang siguro gani, minus 2 pag yun ang mga kaitano, 18 na lang sila, ka-vibes. Matod pa ni ka-vibes Benji, nakatink sila sa Alan kinsa man ilang binan sa ilang manikon mamatay na sila. Uy, sumbako, uy, 2000, no? Ania nga to ni ka-vibes yun namin Hildore, uso na na kanang surrogate procedure sa mga milyonaryo si Vicky Belo og ha? Okay, Joel Cruz dili, Vicky Belo tingali og si Hayden Hayden Cruz, ka-vibes Benji, si Hayden, Doc Hayden. Niya, doon na po sila yung mga twins. Well, doon na sila yung kwarta. Why problema lagi na? Pero ang ako ba, ka-vibes Benji, karon yun nga, grabe nga, ka-pressure nila. Pero sakto, kung ano, ito pa di ay, ang ilag yun, og doon na agad sila yung kabinlan, ugun sa idangata nila, way ilan ang katungod. Pero then again, maingon ko, ang timing ba sa ilang pagbiyahe nga ito sa gawa sa nasod, mga ka-vibes? Grabehas ang timing, ano? Nga init kay sila karon Dennis Pilipinas, mga ka-vibes, ang managsuon nga kining Senator Alan Peter Cayetano o Senator Pia Cayetano, mga ka-vibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: So akong balikon, mo itong mga amici curiae, nga tulo ka mga kani Chief Justices o niya o sa ka-associate justice, mga ka-vibes, associate chief Rather, Associate Justice of the Supreme Court, si Attorney Adolph Ascunia. Unya, importante kay ni, kay nga no mga kabibes, tanawar ko ninyo ang plastada. Ah? Si Bato de la Rosa, by the way, ato nang tukion sa atong sa sunod nga portion niya. Ah? Iniguman sa atong arangkada balita sa buntag kay matun pa ni DILJ Secretary ng June B. Cremulla, dako na yung chance nga ilang ma-aristo si kining Bato. Ato nang i-elaborate unya mga kabibes. Si Senator Bato de la Rosa wanted is in hiding, nagtago-tago sa ato pa di nag-ire sila 24 diha, wapay labot sa nga priso. Si Senator Rodante Marculeta o si Senator Jinggoy Estrada unya punan, ipuno pa nimo. Si Senator Loren Legarda nga way klaro bubalik pabas nasod. Nga gani gi hugon-hugon nga kananaang naghikay karon sa iyang asylum papers dito sa nasod sa France, mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: So in other words, ang kantong giingon ni Chief Escudero nga 16 ka mga buto, di na to applicable, oy. Mabitaw na nga para na ko, ha? Ugmausin niya itong gisubay nga barukanan, mga kabibes. The two-thirds vote of all the members of the Senate is kananaabang relative, mga kabibes. Depende o kinsa ang aktibo nga may participar sa kananaang Senate impeachment trial. It's unfair. Kaya nga no, ha? Kanang imo lang yung tinambanon ba? Kaklaruan ang wording nga two-thirds of all the members of the Senate, pero ang wag yun nila timan eh. Ang wag gisubay sa uban, namang goy gipataban dito nga po nga sitting as an impeachment court. That is the qualifier, pero ang uban ng mga abogado, labi na katong mga diehard kayo sa mga Duterte, mga kabibes. Of course, ang ilang maingon ta matematika kalabot sa kung pila gyud ang conviction, mga kabibes, pila gyud ang mabutar para sa conviction sa vice presidente, mo insister gyud sila og 16 ka buto, mga kabibes, pagkatoy-toy istorya, ha. So karong okay, si Vicky Bello og si Joel Cruz, ya, abi na kog sila mo magtiayon kay si Joel Cruz lahi to. O niya, si Vicky Bello, mga kabibes, ang iyang Paris Ron, ha? Si Dr. Hayden Bello man, kinini ang si Hayden, ha? Hayden ko, mga kabibes. Okay. Sakto ka, kabibes, sa Benji. Alagi na, mga kortahan man sila. Ang ita lang kinsay surrogate mother. O niya, ato itanong ilang similya. Okay na. Si Joel kuan man tugod sakop sa LGBT. Kahibaw tani ana ka vibes Benji. So, ingon ni ana ni ang nahitabo karon unya ibutang ta ha. Kadi na to mamalik ang mga kaitan ni mga ka vibes kay laliman kag you know ha, sako nang gikaingon lagi daghan kayo ba ang napugwat, daghan kay nahigmata. Tungod lagi is naitabo ni kanhi Speaker Martin Romualdez. Kay this administration, mga kabibes, tanaw ko, matod pa sa siltian sa mga kadangbang mga kanto boys bitaw, o makarelate mo mga kabibes, papaloy-paloy lang na sa BBM, pero laong kay nagduot ng tawhan na. Nganong ngingon ko glaong kay doot, mga kabibes, tanawa ragot. Yes, pag-unsa ha. Kaklaro adto nga wa mo mahibong ang iyang inahan bag-o lang na napawaysa, na absuelto sa Korte Suprema sa kaso nga graft and corruption, mga kabibes. Spoko mo yan, mo na nga karon lagi prangka-prangka ka pagka istorya mga kabayans kana magisgot sila ang Korte Suprema mulaban sa mga Duterte aw istoryahi oy kaklaro ana og imog yung basahon ng sitwasyon. Salamat og shout out kati ni kabayb sa Jesus Cañete Celestial diha sa Barangay Basak sa Lapu-Lapu City. Salamat kanunay kabayb sa imong pagsunod din sa atong programa. So mao nay kanada ang naitabo ron. So ang mga amisay curiae nga upat ni sila kabuok, mao ni sila ang mupasabot kato sa mga senador kung pilang yung angayan nga boto. Ang akong naibawan ni noon, dili linawas ka makatambong dito si kani Chief Justice sa kinini ang Hilario Davide Jr. Kay og madayon gini, igo ra siya mo musuwat og usa ka legal memorandum. Mao nay pagpahibaw kagahapon sa spokesman sa Senate Impeachment Court nga si Attorney Reginald Tungol. Kana og di mausab ha? Kay pila ra ba na paglupad sa Manila mga kabayans kaning mga tawhana mga maingon ta mga tubig-tubigan maning mga kanhi Chief Justice ba?
5: Arangkada sa kabutan.
6: So argi na ilabad nila ha? Ang pag-adto dito sa kinini ang singa ni ana Manila mga kabayans dunay unsa man ni kabayans 760 unsa ni saw man lagi ka ka-vibes? Unsa ni, i-clarify ko no kanana ang sayo man lagi ka ka-vibes? Ah, gano'n man eh? Gika ni ka-vibes 760? No idea. Ganong, well, of course, sayo kita kanunay diri ka-vibes. Kanang matod pa ni ka-vibes 0792, kaning nahitabo sa Senado ron, sir, nga slowly na priso tong mga badlungon. This must be a good thing for the young voters to examine what kind of Senate we have. Kinsay nahabilin sa Senado, Mig Subiri with land grabbing issues, Bongo, si LTJ contractor Joel Villanueva, ipokrito nga church leader Camille and Mark also land grabber. We have a very flawed and corrupt Senate. Pastilan, strongly worded kayo ang opinion sa itong kabayans kasi 0792. Ang akong take a vibes, that is somehow the irony of democracy. Kaya naging palutihon nga, the voice of the people is the voice of God. O niya, majority rules. So, mo man ay gipadaugo na ito. Mo man ay atong gipili. Kaya spoke ko lang na ni mo nga, unsa nang nasura nga, kebog sila nga kuwang skin admin, gihimong number one nga senador si, senador, Bumbilya Senador Ruben Padilla. Not only that ka vibes ha. Kana ako makaingon lagi ko na unsa na batangon tao eh. Wa gitay laing mapili. So wa na to ba itong panahon kani adtong mga lantip kayo ang mga senador ha? Sama pananglit nila ni kani Senador Jovito Salonga, Raul Manglapus. Kana na ang si Claro Imbrecto, mauti mga ngilngig kayo. O niya, lately si, ang mitaliwan nga si kani Senator Miriam Defensor Santiago. Ang ako lang po atong Miriam Usahay, maay kay to siya mo diskuter mga kabayas, but somehow, loaded na po kay itong inistoryahan, nga dili sa takauyon ba. Nanubarasan, kay Musaywar to siya, laliman kag, ngilngiga lagi. Nanubarasan ka bright ba, but, karon lagi panahon na sa untaman naman ang gitawag nga popularity ha liman kag number one lagi nila si Senator Ruben Bumbilya o Senator Ruben Padilla di ay kabibes nya maglibog lang po kanin sa baruganan ni Ruben ang ano ha bago lang ha unsa ba ni 7:30 a.m. Manggood ka perme ka vibes karon sayo makamas sayo perme sa ka sayo ka ay dili oy inani ka vibes 6 o'clock pa lang di naman ko mao man sugod sa tong time slot Mag 7:30 na, that is already the second portion ka vibe sa 760. So, palihog ka vibe sa update lang. Maong gina kanunay ang atong format ini. Alas 6 pa lang magsugod at tikaw-tikaw diri oy. Mapost lang ko, inikahantod alas 7 tungod atong hatagan o gagianan atong Arangkada Balita sa Buntag o ba ni Juby Balneg. O niya, after sa Arangkada Balita sa Buntag, mubalik na sag ko alang sa atong second portion. For your info, kabayab 760.
5: Arangkada sa Buntag.
6: So, money, kabayabs bang ang sitwasyon karon? So, sa ato pa, 4+2 ka mga kahitano, pila na lang na 18. O niya, 16 gihapon ang threshold, ang 2/3. Maingon lagi ko, dili na applicable ka ng 16 kabuto mga kabibes. Wala nga, sakto po ning gihimo ni kananang Senator Chase Escudero. Ha? Matod pa ni Kabayb 0792, I have to disagree sir nga Miriam is one of the best senator. Magtinarong na lang to si Miriam in her old age, pero kantong batanon pa, she was defender of IRAP, a corrupt politician, and she made some arrogant remarks in the past. Yeah, kanang iyang arrogant remarks ang nakapaturn off nako. Yes, I agree with you. Somehow, she really defended the former president Joseph IRAP Estrada. O, takibaw Kabayb, si Nani. I remember now. Saon? Di siya mo dipinsa nga ang iyang igsuon? Mao ang nahimong labaw sa tanang mga airport sa Pilipinas, ha? Kinumdom ka, Kabibes 0792. Si retired kininiang Lieutenant General kining Benjamin Defensor. Ha? Mao happy ka niadto sa kininiang Philippine Air Force sa PAP sa armadong kusog sa Pilipinas. Nga, di ka mulaban, ayo ka. So anyhow, kabibes, ang ako lang po ni Miriam o diskusyon lang niya Senado aw, mo stand out kito siya, kabibes. Matod pa niya, Miriam was also balimbing during the time of GMA, ni sip-sip po siya. Yeah, for practical reasons. Mga po na iya. But then again, lagi ka vibes. Kanamitong, ang ako ba ka nang sa Senate floor ba? Kaya nga no ha, balik ta ni Ruben Bumbilla. Laliman ka ha, yan yung lately ng mga argumento nga gipadayag. Nga matod pa kuno niya, kinanglan ko no nga i-extend ka nang gitawag o ha, kana na ang immunity from suit ngadto sa kinini ang vice presidente. Nga dapat kuno atong sundon ang konstitusyon mga kabibes. Ha? Kalabot sa giingon nga immunity from suit. Asam taon sa nanguhaan ang istorya ha uy. Nga klaro man na diha kabibes. Nga ha? Kanang ang immunity from suit is only applicable to the President of the Republic of the Philippines. Mga maingon lagi ko, di lang Bumbilla, baka sa lagi ni town, si Ruben Padilla. Oy. Laghana na bang wakasabot ng punga baka, pero ato na lang nakabayab sa mga nagsunod din eh, kay ba mo kung sabot sa baka? Konsultahan ninyo o doon na ba mo yung amigo na yung hapon? Doon na may amigo nga Japanese National? Pangutana ninyo unsay hubad ng pulo nga baka sa Japanese language mga kabibes. Ningon si kabibes 0792, but to be fair with Miriam, I love her jokes, especially her Valentine's jokes. Her Valentine's jokes. Na kung wala kang kadate sa Valentine's Day after work, umuwi ka ng maaga para isipin nilang may kadate ka. Sakto pa bito. Dili nga magpa tsana ka nang muparada dito sa plaza Independence o bambang plaza kay mucha to kay magpapusil ko nung atol sa Valentine's Day mga kabibes. Matod pa ni kabibes Ted Bedes, good morning ton. Yan na ang napala ngayon. Ano kaya ang igsina sa Senate if si Miriam Buhay? Ano kaya ang words na gamitin kay Ruben? Matalino talaga siya. Kasi kung Buhay pa yon, siya sana ang first Pilipino na maging abogado ng ICC. I think judge ng ICC ang ibibong sabihin ka vibes sa Ted. To my recollection, she refuses, she turned down her appointment as one of the judges of the International Criminal Court. Mauto inato ka lantip gito si Anhing Senadora Miriam Defensor Santiago. And of course, napilde siya ni atong presidential election nga napilde siya ni kanhi Presidente Ferdinand, rather Ferdinand, kining FBR, Fidel Valdez Ramos, mga kabayos niya, iyang ituhuan nga agitikasan kuno siyang FBR. Pero man mo salir ang iyang kanang protesta, mga kabayos, sa batok ni kanhi Presidente Fidel Valdez Ramos. So mga ka-vibes, kanana ang isangko na sa unang portion na to. Motong reminder na to sa atong ka-vibes nga. Ingon siya nga sayo ko. Yes, everyday kita alas 6 na magsugod. Kanang 7:30 na ko, that is already the second portion galing. Humana sa atong arangkada balita sa buntag. Ang sunod, karong pipila lang ka-gutlo. So mga ka-vibes, sa standby lang mo diha, padayon mo kay paminawasan niyo atong arangkada balita sa buntag. Mag-break sa ta, unya mabalik ko ini ka alas 7:30 kay daghang kay tag interesting pa kayo nga isgutanan. Ilabi na ning karong pagdangop na sa ni Vice President Sara Duterte ngadto sa Korte Suprema nga gusto niya og temporary restraining order kung TRO sa iyang kaso nga grave threats nga karong adlaw. Gikatakta siya nga mutunga sa linawas alang sa arraignment sa naasoy nga kaso, mga ka-vibes. Dinila sa kukutob, mubalik ko inig ka alas 7:30. Sa ngaan, kanunay sa among station manager nga si Langga Nida Abinyantes Gara o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ako gayapon si ka-vibes Tonton Alcosantugup kang mag-ingon, hinaot paunta nga ang Diyos kalabaw nga magkagagahom sa tanan, magagiyaw, magabulig, kanato sumatag adlaw natong kinbuhaton. Dagang salamat mga ka-vibes. Mabalik ko inig ka alas 7:30. Ka-vibes, mauna ni.
5: Arangka!

0: Favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkas.

0: Sa di pa ta magsugod sa ato ang mga balita karong buntaga mga ka-vibes, ato usang siren ug paminawon ang update sa panahon gikan mismo sa buhatan sa pag-asa maktan DOST. Atong mahinabi Miss Ana Dumdum. Miss Ana, good morning.
1: Yes, ma'am. Good morning. And mo na itong weather update karong adlaw. Ang hangin na bagat o ang Southwest Monsoon na nag-apekta dito sa Malizon o dinis na sa Visayas. So, para na ginamonitor na LP or bagyo within far. So, forecast weather condition is subo. Mga sinatitang pa ng isang mapangano ron. Ito sa mga umong nakalangitan ni Andrew Rechasta sa mga localized thunderstorms. So, ito pag-atang sa mga rainfall warning and local thunderstorm advisory is kinaisip sa pag-asa. Sa hangin ng karagatan, hinigit itong sarang ang hangin ng kapasulabi. Karagatan, malinawon nito sa sarangan ang pagbalod. And then sa Cebu, ang naay pagtaog ang itong karagatan sa 11.4 sa buntag and muna si 11.5 sa hapon. At ang temperatura ng Cebu nasa 28, nito nasa 34 degrees Celsius. And ang adlaw magsalo ko na sa 28 sa hapon. Mukha na talaga sa other update, kini si Ana Dumdum, maayong buntag.
0: Miss Ana Dumdum, quick and follow-up question lang, especially nga weekend na. Unsa man ato ang angay i-expect nga weather condition karong Sabado ug Domingo? Generally fair weather ba o naatay angay bantayan nga mga pag-ulan-ulan over the weekend?
1: So, ka ma'am, no, wala natin ang angay kabalaka sa internet o ulan-ulan. Matay ka ng inyong na significant na maka cause na itong inconvenience. But na ang possibility gihapon na ni mga rain showers or localized thunderstorm.
0: Alright, dagang salamat gikan sa buhatan sa pag-asa maktan DOST, Miss Ana Dumdum. Mao na siya mga ka-vibes ha, over the weekend. Sa ato mga ka-vibes nga naminaw karon kung na may planong mulaag, mulakaw o baka mag-travel around Cebu karong weekend mga ka-vibes. According sa pag-asa maktan, generally fair weather. Although again, angay kapuntang magbantay sa mga possible nga rain showers or localized thunderstorms. Mao na nga pagdala lang ginintawon og payong mga ka-vibes para doble ingat ta over the weekend. Samtang naguna sa ato ang balita karong adlawng Biyernes mga ka-vibes, lima na ang nakalas og ubay-ubay pa ang nangawala nga mga pasahero sa nasunog nga

MV June Aster sa Palawan. Lima ang kumpirmadong nakalas samtang ubay-ubay pa ang mapasahero nga missing human nasunog ang MV June Aster sa kadagatan sa Barangay Marcelia, Coron, Palawan. Ang barko nibiya sa Port of Baseco, Manila, alas 8:13 sa buntag niyatong Setyembre 8 ug midunggo unta sa Port of Coron alas 6 sa gabi niyatong Setyembre 9 sa dihang nahitabo ang insidente. Matod pa sa Philippine Coast Guard kon PCG, nakigalayon dayon ang CGSS Turda, CGSS Tara ug BFP Coron, MDRRMO Coron, lokal ang kagamhanan ug mga kompanya batok sa barko nga nakadock sa Port of Coron aron mapadali ang pagluwas ug paghatag ug tabang. Gipadala usab ang mga personnel sa Maritime Environmental Protection Unit Northeastern Palawan ug Coast Guard Special Operations Group aron mapahigayon ug rescue operation. Samta ang BRP Silwan ang mibiya gikan sa Port of San Fernando El Nido ug mipadulong sa dapit sa insidente aron maghatag og dugang nga tabang. Matod pa ni PCG spokesperson Weme Kayabyab, parayon pa ang search and rescue operation sa pagkakaroon.

0: Mayang buntag pagbalik mga ka-vibes. Welcome na sab sa atong arangkada sa buntag. Di na taron sa atong second portion karong adlawa, September 11, 2026, adlaw nga Biyernes. Thanks God, it's Friday. Unya 104 days left before magsaulog na sabta sa Pasko karong tuiga mga ka-vibes.
1: Arangkada sa buntag.
0: Mga ka-vibes, sa gusto nga mutimang o musalmot ining atong programa, welcome kayod kamong tanan. Unya ang atong official text line 0995-472-0802 usbonako. Official text line 0995-472-0802 mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mga ka-vibes, karong adlaw, gikatakda ang arraignment sa kaso nga grave threats nga giatubang ni Vice President Sara Duterte. Apan dunga ni ining arraignment sa iyang kaso nga grave threats mga ka-vibes. Kagahapon nga adlaw may dangat sab sila ngadto sa Korte Suprema aron matud pa ma-issue ang temporary restraining order. Kalabot lagi ni ining maong kaso karon nga giatubang sa Vice Presidente.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Talaktod nga pagkaistorya, nagpalaban na sa Korte Suprema si Vice President Sara Duterte mga ka-vibes sa stilan sa. O niya, karabang ako mahimuot ko, maingontang punga mga ka-vibes kay ang gihimong sukaranan siyang mga abogado mga ka-vibes nga lagi ko no donay immunity from suit si Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sabi sa tao na iyang mga abogado ay nga gipaundayunan Manila ang ilang kliyente. Ha? This good town sila ni Anang Istoryaha nga donay immunity from suit ang Vice Presidente mga ka-vibes nga kung atong mahinumduman ha? Kanana ang sa milabayng administrasyong Duterte, gikiha manggani ito si kanhi Vice President Lenny Robredo mga ka-vibes o niya gidismiss sa korte ang kaso mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Was tilan sa. By the way, ang kanang reaksyon sa ito mga ka-vibes sa itong gisgutan kaganiha, nag-iskot pangutag mga kalidad karon sa mga senador. Nga special mention ginato kanunay si Senador Ruben Bumbilya Bumbilya Ruben Padilla mga ka-vibes.
2: Oh, yeah.
0: Sa mga wa pa masuwito ha akong usbon ang atong official text line 0995-472-0802. Usbon ako official text line 0995-472-0802. Doon ay reaksyon kalabot niya na si ka-vibes sa 4541. Matod pa niya din niya eh. Kana si Robin ka-vibes, example na siya sa hypocrisy at its best. Sobra ra ka-ipokrito tawana ka-vibes plus hilig mo iksina. Sine yang sumpay. Nonsense naman ang ipanulti, malakas gyud ang apog matud pa ni ka-vibes 4541. Unya sayang bahin si ka-vibes 760 niingon siya si Risa walay gikahadlukan ka-vibes bisag babae na priso ang mga kulto o mga sindikato. Doon nagi kay punto ka-vibes gani karong bag-o. By the way, gikiha og libel og cyber libel silang kining Senator Risa Ontiveros ka-vibes. Kinini ang Congressman Percy Sindanya sa Akbayan og si Congresswoman Laila D. Lima sa mamamayang Liberal Party list mga ka-vibes. Kay lagi ang nikiha nila ang nagpailang siya kuno ang appointed son of God. Hehe. Doon na naman yun. Si Pastor Apollo Carrion K. Chibuloy, a.k.a. Pacquiao, mga kabibes.
2: Ayaw!
0: Ah? Kay matod pa sayang mga abogado, pinanguluhan ni Ferdinand Topacio, paninirang puri kuno nga tawgon og six trafficker si Apollo Kibuloy, mga kabibes.
2: Pinawa!
0: Parehas na sila. Dahil pangutan na si 5118. Matod pa niya. Sir Tonton, nga nung magpatabang man si Piato sa Supreme Court, nga wala man siya salig sa mga korte sa Pinas. Mawag yun. Kanang, o sa Tagalog pa, nakana mo, kabayos 5118. Tumpak ka dyan. Ningon siya, wala akong tiwala sa korte kakaroon. Nidangop sa Korte Suprema pagkatoy-toy.
2: Ayaw!
0: Kana sakto kagadiana sa imong argumento, kabayb, sa 5118. Sibo o kananaang igo yung kayo ng imong punto kay miingon siya. Pag-upagana ito ni Adto Patong Sabado nga wala akong tiwala sa korte. Wala akong tiwala sa mga pulis niya karon. Nagpalaban sa Korte Suprema ni iniyang kaso nga grave threats, mga kabibes.
2: Pinawa!
0: Expected siya nga mutunga kay arraignment man niya karong adlawa dito sa Regional Trial Court Branch 98 sa Quezon City. Basig ang ilan pong palusot ani kabibes. Kaibaw ka kabibes 5118 nga dili to kuridas tanan. Mingon mi korte ang branch 98 ra, pero salig hapon mi atong Korte Suprema pagkatoy-toy istorya ha. Nasa makapabor lang kanini ang maunilang baruganan, mga kabayes. Tanaw talang og misyo ba og TRO ang Supreme Court nini, mga kabayes, nga kay alang nako ba ha. Pangutana nga nung karoon pa man eh, gihimo ni kananaang Piatos. Sakyan to na lang istorya nga siya si Mary Grace Piatos, mga kabibes. Kansaon taman nga, kanabang lisod kayo, kininiabang ang ilabang palusot. Gipoint out bitaw na ni kininiang Prosecution Counsel Attorney Lorna Kapunan, kani sila ba gibog tani ini. Ningon sila nga unya na nila ihanay ang ilang legal defense. Pero karong bag-o, kantong ni pakitag mayong labok kasi Attorney Justin Gular, Justin Nicole Gular, mga kabibes, nga in fairness to this guy, he is really doing well as a lawyer. Pero ang saon man nato lagi nga naaman sa defense team si Attorney Justin Gular, mga kabibes. Doon ako'y mga nakailang mga iyang classmates sa law school sa University of San Carlos. Kanday ni, kanang kining premiado na ini nga sakop sa debating team sa University of San Carlos. One of them, atong kanang siya nga ni anak, sakop sa among club sa Dato Lapu-Lapu Lady Eagles Club. Di lang na kungalan ang ngan sa abogada, but sila, mga kababs, niya sumapa nga kamao gini si Attorney kining Justin Gular nga produkto sa University of San Carlos. Galing lang lagi kay sa ako nang gikaingon, how will you defend the indefensible, mga kababs? Ringon diri si Kabibes Ted Mendez, yan si Topacio, tupak na baka.
2: Pinawa!
0: Ang tindi talaga ng mga banat mo, Kabibes Ted Mendez, ha? Agi ka ni Kabibs, Mian sa Tumera de Gulacion, watching from Tuburan, Cebu City. Shout out sa kuwa mga amigo ng de Gulacion family, sa Lumera family, Aljo na Mukatkat, Jay Kizil, it's me, Mia de Gulacion. Salamat kayo, Kabibs, Mia de Gulacion. Unya, gikani Kabibs, Francis, yan Huerte, mahadlok man ay kasuhan, mapriso. Matod pa ni Kabibs, yan. Ningon sa si Kabibs sa Alvis Kumaling, Kabibs Sir, ton ang mga tao puros buguon, suportan ni Ruben Gaway Pulo sa Ambugiro Manol TV tao sa kon imo bang paminawon si Ruben Padilla na bay pagka senga ni ana arisgado ra kay ba nay kinaiya bitaw siya nga murag siya gisakto ha kanana ang ha matud pa nila sa mga millennials pa ni mga pinamay kay ni kanunay si Ruben Padilla mga kabibs. And you know, for a lack of a better term, para na ako og imagit sa paminaon na ay pagka-arroganti ba? Arrogant. Ha? Uy, eto na naman si Kabibs Ted, oh. Ang babaeng nawawala sa sarili starring Sarah. Ha? Unsa ni Sara may pula kuno. So anyhow, kanana ang mao na ang atong mga senador karong panahon na. Ha? Unya karong adlaw. Ha? Kanang sayang bahin sa si Vice President Sara Duterte ni dangop kanto sa Korte Suprema. Ha? Libog lum tani ining Sara oi. Ang mga bitaw kon atong mahinumduman magud mga kabibs kon ato bang ato bitawong tokion gyud mayo daw sakto tong gibutyag ni DILG Secretary John B. Crimulya nga ang plano gyud ay nila magdrama nga magpadakop gyud si Vice President Sara Duterte natong Sabado o diba katong Biyernes kay naging istorya gyud ang security officer nga to sepe sa kinini ang CIDG mga kabibs, si General Murico nga kanang amudan undi ha undi atupusasan undi kung may mukwaan ko noong video nga natuog si Ascar Shell mga kabibs sus pagkadakong drama og maohon. Pero tanaw ko na og sa Tagalog pa na siguro nauntog ha. Kanang naling na murabag na alimungawan ka ba so, kalit sa kareles ka di ni sakto da ha? Moto nga atong Sabado sa buntag mga kabibs si kalit og tunga ditos kanang actually kaning RTC Branch 98 sa Quezon City to ani sa Quezon City Hall mga kabibs kay you know sa wa pa masuito Quezon City Hall is one of the biggest city hall buildings around the country. Dilis pagunsa, nakatuyok naman ta sa daghang dapit sa Pilipinas mga kabibs. Kaning Quezon City Hall, dako kay ni. Doon na reaksyon si kabibs sa 5598. Niya pa, sinungaling si Kibuloy. Iba ang sinabi niya ayon sa banal na kasulatan. Ayon sa Biblia, ang bagong Jerusalem, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit ay gintong latay o lunsay bulawan. Apan matod pa ni Kibuloy, ang Dabaw bagong Jerusalem kay paraiso. Ang giingon sa Biblia, ang bagong Jerusalem lunsay bulawan. Ang Dabaw dili mo na lunsay bulawan, sagol mo na bato. Baka kung Judas Kibuloy contradict sa Bible, iyang gisulti, sumala pa ni Kabibs 5598. Ang atong kabibs nga si Fred Gilmore din ingon din ni good morning kabibs tonton. I think a few months from now mawada na sa maayong panghuna-huna simbako po taon kabibs Fred oy. Si Sarah in short di lang nakaubasahon na nagsiga-siga naman ang iyang mata bitaw ampo lang po ta kabibs kadi lang po may inana atong vice presidente but what I can say kabibs Fred right now she is really very disturbed. Kay kanang muragwa na bitoy unsa nga ni ana ug sa Tagalog pa mga ka-vibes ha, alam to ni ka-vibes Ted Medes, wala na sa saktong hulog ba
2: pinawa.
0: Labi na ni ka-vibes nga inigsunod si mana nga magsugod na lagi ang Article 2 and unexplained wealth nga sa akong gikaingon lagi lesyon yung kaya na ni mo manipula ang bank records eh. Laliman ka initially mga ka-vibes, and this is my my kanabang my gut feel nganong disibat to si kanang Senator Alan Peter Cayetano o si Senator Pia. Doon na sila ay kasayuran oy kung unsa ginang mga bank accounts ni Vice President Sara Duterte. Kaya remember mga ka-vibes, niya to paning unang simana, karong buwana, nadangat sa kining Senate Impeachment Court ang mga bank documents. O niya gibutiag ni kining Prosecution Council Congressman Chil Jokdo na doon ay 1,800 ka mga dokumento ng ilang gipamarking sukad kagahapon. Nga lakip ni sa mga bank records, tax documents o lakip na gani mga insurance policy sa magtiayon nga Vice President Sara Duterte mga ka-vibes o Attorney Manasis Carpio. Spuko na ni mong inana kabaka sa mga dokumento. Unya ang gideklara lagi sa bangko o rather sa iyang Statement of Assets, Liabilities and Network matod pa nila ang ilag yung katigayunan maabot ra og 98 milyon na pesos. So I'm sure mga ka-vibes tungod kay hagbay ra na dito sa Senado tuna na to ideya oy ang managsuon nga Alan Peter Cayetano og Senator Pia Cayetano. Ya tanaw nila uy apiki man tiduod magidi ay ning dunay unexplained wealth sibat na lang tadaan oy. Kana mo akong pangagpas ha? I hope I'm wrong. Pero kana ako pangagpas yun. Kay sa ako na lang gikaingon ninyo mga ka-vibes kaning unexplained wealth lisod yung kain ni tubagon ni Vice President Sara Duterte kay klaro pa sa hayag sa adlaw nga matod pa ang sikat ng araw diri magidagikan sa Sidlakan mga ka-vibes o niya mo kanana ang musaw ngari sa pikas maklaro na nimo ang tibailhan nga maglisod yun si Vice President Sara Duterte mga ka-vibes. Labi pa nga ni-manifest ang prosecution mga ka-vibes nga ilang ipatawag sa linawas si Vice President Sara Duterte. And you know, my take on that is paglisod o balibad ni si Vice President Sara Duterte. You know why? Because ang kanana ang Senate Impeachment Court pinaagi sa presiding officer nga si Senator Chase Escudero. Mapugos manggino siya pag isyo og subpoena ad testificando ngadto ni Vice President Sara Duterte kanang ilang katarungan nga it is a violation of her right against self incrimination. Does not follow kay ngano inani man ni pwede na ni mo invoke og tuwa na ka dito mismo at tubangan sa mga senator judges nga kun pananglit i-cross-examine na ka, pananglit i-direct examination na ka kung kinsa manggaling ang assigned prosecution counsel. O niya tanaw ni mo self-incriminating pangutana, you can always invoke your right against self-incrimination but not the opportunity to be physically present sa nagpadayon nga Senate impeachment trial mga ka-vibes. Muna itanaw na kung dihang napita galabad ang oo ni Vice President Sara Duterte. Ako lang yung tibawason ang kininiang si Kabayab 0792. Yes, sakto ka. Kining International Court of Justice ba? Mm-hmm. Atong karoho ni ha, bakyo on that, kabarap siya rin sa benayto niya. Ngayon siya din ikatong wa pa na masenador, humble kunuhay na siya, pero nahimo lang na number one senador, nikalit lang ang nga self-righteous. I wonder kung asagikan ning iyang kapal ng mukha, di po kumutuo nga mga Muslim ang source sa iyang confidence. Tarong man ang majority sa mga Muslim ay concur kay ako ni dako giko sa Mindanao nga sus ang mga silingan dito mga kabayos, mga Muslim in my high school was in Mindanao State University sus mga sagad oi tarong ang mga Muslim na mong silingan dito mga kabayos, sa untop ng alas 8 lang mupost lang ko makadiot yung humanini atong ipadayon ang pagtuki kalabot nining arraignment karon sa kaso nga grave threats ni Vice President Sara Duterte. Palihog, standby.
1: Arangkada

0: favorito na ating sakal, Nina at Ate Bay.
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad langga neta.
1: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ